0: Here in Bournemouth, Bournemouth Beach, makikita nyo ang iba't ibang klase ng environmental culture. Hindi perfect ang UK. May problema rin sila. May pollution, may climate issues, may water quality, mga concerns sila dyan, may coastal erosion, mayroon ding mga baha, may debate sa sewage discharge and environmental accountability. Pero ang kaibahan, they are building systems. They use data, they monitor, they report, they warn the public. They use technology not only after the disaster but before the disaster. Alam niyo, napakalaking lesson nito. This is a big lesson sa Pilipinas kasi madalas reactive tayo eh. Katulad niyan, may lindol na naman na nangyari, may pagbaha, no, may bagyo. Kapag baha na, saka lang kikilos. Kapag nagkalat na ang basura, saka maglilinis. Kapag nasira na ang ilog, saka magse-seminar. At kapag namatay na ang dahil sa landslide, saka magpupulong o magmi-meeting. Kapag viral na sa Facebook, saka gagalaw. But environment protection should not be based on virality. It should be based on visibility. No? Visibility through data, visibility through monitoring, visibility through AI, visibility through leadership. Alright? Ano nga ba ang ginagawa ng AI para at paano gagamitin ng AI para sa environment? Naku, napakalaking bagay nito, no? When people hear, kasi pag narinig natin yung artificial intelligence, ang iniisip agad nila ay ChatGPT, voice cloning, AI avatars, deepfake, automation, video generation, and job disruption, no? Pero AI is much bigger than that. AI can help us understand patterns that human eyes cannot see immediately. Oo, tama. At AI can also analyze satellite images. AI can detect illegal logging. AI can monitor ang air quality. Pwede siya mag-predict ng mga pagbaha. Pwede siya mag-identify ng mga basura, mga plastic waste. Pwede din siya mag-detect ng mga pagbabago sa mga quality ng mga tubig. AI can also help, no, makatulong sa mga magsasaka kung kailan sila pwedeng mag-irrigate ng mga tanim nila, no? AI can help cities manage traffic to reduce pollution. At AI can help ang government agencies know where to send help before disaster becomes a tragedy. In a simple terms, AI is not magic, hindi po ito mahika. AI is a pattern recognition at scale. Kapag may sapat ng data, AI can help us answer important questions. Where is pollution coming from? Which areas are risk of flooding? Which beaches are safe for swimming? And which forests are being destroyed? Ano ba yung mga ilog na sobrang dumudumi? Katulad dyan sa Pasig River, no? At sa iba't even yung Laguna, Dubai. Which communities need urgent intervention? Ito po ang totoong power ng AI, hindi lang pang trending. Ito ay para pangligtas din, no? And ayan, tulad na ng ginagawa natin dito, nakikita natin, kahit nasa city tayo, sobrang ang mga tao nag-e-enjoy, hindi polluted yung lugar, no? Alam nyo, here in Bournemouth, the beach is not just a tourist destination. Magpa-English po tayo dahil nasa UK tayo. It is a public responsibility, no? Ang coastline po is an asset. And ito mismong beach, isa siyang ekonomiya. Tingnan nyo yung dagat, no? The sea is a health issue. The environment is part of governance. This is something we need to understand in the Philippines. Dapat maintindihan talaga natin ito na beaches are not just for influencers. It's not just for postcards. It is not just for resorts. Beaches are living ecosystem. Kapag madumi ang dagat, hindi lang pangit sa picture, delikado pa sa kalusugan yan. Delikado sa turismo, delikado sa kabuhayan, ano pa? Delikado yan sa mga mangingisda sa kabuhayan lalo na, no? At delikado rin yan sa mga bata. dapat ang talagang ang tubig, ang dagat ay malinis. At lalong-lalo na delikado sa kinabukasan. Dito kasi sa Bournemouth at mga malalapit na lugar, technology is being used to give people better environmental information. May mga systems kasi na nakakatulong sa mga beach user na i-check yung quality ng tubig, no? Yung mga condition. May mga app, sensors, monitoring tools, and public information channels sila.
1: Wow.
0: Simple lang naman yung goal. Before people swim, bago sila maglangoy-langoy dyan, mag-surf, mag-paddle, or dali nila yung pamilya nila sa tubig, they can make informed decision. Hindi yung bahala na, hindi yung tingin lang sa kulay ng tubig, feeling mo malinis na, no? Hindi yung mukhang okay na. Because the environment, no, cannot manage by guessing. It must be managed by knowing. Okay? So, ayun nga lagi nating sinasabi, no? AI can help makita, lalo na ngayon, ang dami akong nakikita sa video na mga ilog dyan, lalo na sa Laguna, may mga bumubula, may mga pollution, may mga chemical na tinatapon. Let's break it down. How does the UK use AI and digital system to help protect the environment? Una, AI for water quality monitoring. Kasi, instead of waiting days for manual test results, smart sensors can collect data more frequently. Ito kasi mga sensor nito can check things like temperature, pH level, oxygen, turbidity, and other water indication. Then AI can analyze the patterns and help predict if water quality can be unsafe. Imagine, this is the Philippines, no? Imagine ito, Boracay nyo. Kuwari lang, Boracay ito, Palawan, Bohol, Siargao, La Union, o Subic. Pwede rin sa Bataan, no? Lalong-lalo na sa Manila Bay, no? At syempre, ang sikat na sakat na Pasig River. Imagine niyo, ito yan, Marikina River, Laguna Lake. What if every major beach, river, and lake had smart monitoring? Imagine niyo, what if may public dashboard, no? What if may SMS alert? Paano kaya kung ang may AI chatbot that can answer, safe ba maligo dito? Pwede bang maligo dito today, ngayon? May pollution ba sa tubig? Di mo? Kailan ba huling na-test ito? Ganon. At anong barangay ang may mataas na risk? Hindi imposible kasi yan. Ang tanong lang, no? Ha? Do we want a system do we want a system or do we want excuses? Yan. Tsaka yung AI for flood prediction. The UK is also exploring AI and machine learning in flood forecasting. This is very important, no? Because climate change is making weather more unpredictable. Mas malakas ang ulan. Actually, dito ko naabutan yung sobrang init din sa London. And mas mabilis ang pagbaha. Mas matindi ang storm surge. Mas maraming communities ang vulnerable. Now, imagine AI being used in the Philippines for flood prediction. AI can analyze rainfall data, river levels, tide levels, drainage capacity, land elevation, satellite images, and historical flood records. Then it can help predict which barangay will flood first, how fast will the water rise, which roads will be blocked, or where should the rescue teams pre-position. At anong school ang dapat mag-prepare para sa evacuation center? Alam nyo, ito ay life-saving. Hindi ito luxury. Hindi ito pang mayaman lang. No? This is public safety. Alam nyo, sa Pilipinas, we already know we are a disaster prone area. Alam na natin yan. Natagal na tayong binabagyo, binabaha, landslide, storm surge, earthquake, volcanic eruption. No? If we know we are vulnerable, then why are we still surprised every day? AI cannot stop the storm. Hindi kayang pahintuin ng AI yan. But AI can help us stop being unprepared. No? AI for citizen science. No? One of the best ideas na nakita ko dito sa UK is yung paggamit ng digital tools that allow ordinary citizens to participate in environmental monitoring. hindi lang pang-scientist, hindi lang government, hindi lang expert, pati ordinary beachgoers, walkers, swimmers, students, parents, tourists, and local residents. Now imagine, this is the Philippines. Every barangay can have an AI-assisted reporting system, no? Nakakita ka ng illegal dumping, yan. Yun yung sinasabi ko, yung AI-assisted reporting system. Gagawin natin yan dito. Actually, yun yung gagawin natin sa AI Talks. Scan mo yung and i-report mo, may baradong kanal, no? At yan, may namatay na, na isda. For example, scan and report mo ulit. May smoke belching, scan mo, report. May illegal cutting of trees, scan and report. Ba, maganda yan. Talaga, di ba? At dito natin i-report yan sa AI Talks. For example, may baha sa kanto, scan mo, report. And AI can help classify, map, prioritize, and send reports to the right agency. Ang tanong, handa ba ang gobyerno na makinig kapag nagsalita na ang taong bayan? Because data is useless if leaders ignore it. Kitang-kita naman na. In fairness kay Secretary Dizon, congratulations sa ginagawa nyo. Ipagpatuloy nyo yan. So AI for biodiversity protection. AI can also help protect animals, plants, forests, and marine life. Through image recognition, acoustic monitoring, drone footage, satellite data, and environmental DNA, AI can help identify species and track changes in ecosystem. For the Philippines, this is very important. Na we are one of the most biodiverse countries in the world. Pero dahil sa illegal logging na yan, mga magnanakaw kayo, mining, overfishing, pollution, and poor planning, marami sa ating natural treasures ang nanganganib. Kita nyo itong Sierra Madre, tinatarantado. AI can help monitor coral reef, mangroves, mga gubat forests, watersheds, bird migration, marine sanctuaries, endangered species, no, illegal fishing, forest cover lost. Kung kaya natin gamitin ng AI para gumawa ng viral video, kaya rin natin gamitin ng AI para bantayan ng gubat. Kung kaya natin gamitin ng AI filter sa mukha, kaya rin natin gumamit ng AI para bantayan ang mukha ng bayan. So ako, yan ang gagawin ko. Gagawa tayo ng barangay reporting nang makita nyo yung gano'ng kabulok yung mga nangyayari dito sa Pilipinas. Now, let's talk about the Philippines, no? Masakit man sabihin, but we have a serious environmental governance problem. We are rich in natural beauty, but poor in system. Alam nyo, ang ganda ng Pilipinas, no? Pero maraming lugar ang napapabayaan. Ang ganda ng dagat, pero maraming dalampasigan ang puno ng basura. Ang dami nating ilog, pero marami ang ginagawang kanal, binababoy, nakakadiri, ang daming imbornal dyan. Ang dami nating bundok, pero marami ang kinakain ng quarrying at illegal logging. Diba? Ang dami nating batas, pero kulang sa implementation. At minsan, mas mabilis pa ang influencer mag-post ng problema kaysa ang ahensya na mag-responde. This is not just about lack of technology. It is about lack of discipline, leadership, coordination, and accountability. AI can help, but AI cannot fix corruption. AI can help, but AI cannot replace political will. AI can help, but AI cannot clean a river if people keep throwing garbage and leaders keep looking away. Okay? AI is a tool. Remember that always. But the heart must still be human. The courage must still be human. The accountability must still be human. Imagine mo, dito pa tayo sa England. Marirealize natin kung gaano kaimportante ang ating... Puro puno dito eh. So what can the Philippines learn from the UK? Hindi natin kailangan kopyahin lahat. Magkaiba ang context, magkaiba ang budget, magkaiba ang geography. Magkaiba ang political system. But there are principles we can learn. Ako sa isang buwan ko dito, grabe ang natutunan ko talaga. Ang lesson number one, treat environmental data as public information. If water quality is bad, people should know. If flood risk is high, people should know. If air pollution is dangerous, people should know. If beach is unsafe, people should know. Diba? Dati yung Manila Bay, pinaliguan pa dahil lang may dolomite, diba? Hindi dapat itinatago ang data dahil takot masira ang tourism image. Mas nakakasira ang turismo o nakakasira ng turismo ang pagtatago ng totoo. Trust is built when government tells the truth. And lesson number two, use AI before disaster happens. AI should be preventive, not decorative. Hindi sapat na may AI booth sa conference. Hindi sapat na may AI logo sa tarpaulin. At hindi sapat na may keynote speech na laging ginagawa dyan sa DICT. The real question is, does AI save life? Or does AI save time? Does AI save money? Does AI save or protect communities? Does AI protect nature? Kung hindi, then it is just another expensive toy. Okay? And lesson number three, build citizen participation. The best environmental system is not just only government-powered. It must be people-powered. Students can report, mga ngisda, dapat pwede mag-report, mga driver, pwede mag-report, mga turista, barangay workers, they can report, especially mga teacher, mga guro, no? And scientists can verify. AI can organize the data. Government can act. That is the ecosystem. That is the future. Okay? And lesson number four, make environmental protection visible. People protect what they can see. Kapag nakikita ng tao ang air quality, mas conscious sila, di ba? Lalo-lalo na, naalala nyo yung nagkaroon ng sunog dyan sa Malabon Bayan o Caloocan. Kapag nakikita ng tao ang water quality, mas mag-iingat sila. Kapag nakikita ng tao ang flood risk, mas maghahanda sila. Di ba? Kapag nakikita nila ang waste map, mas mahihiya ang mga pasaway. Transparency changes behavior.
1: At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng artificial intelligence.
2: Great day, mga ka-AI. May tanong ako sa inyo. Paano kung ang browser mo, hindi lang pang-search, kundi kayang gumawa ng trabaho para sa'yo? Hindi lang sumagot, kundi mag-analyze, mag-compare, at mag-desisyon sa isang click lang. Ngayon, ito na mismo ang direksyon ng Google sa kanilang bagong update. Ginagawa nilang mas matalino ang Chrome gamit ang AI. At ang susi dito ay ang tinatawag nilang Gemini Skills. Ano nga ba ito? Sa normal na paggamit ng AI, kailangan mong mag-type ng prompt bawat task, paulit-ulit. Pero sa Gemini Skills, pwede mong isave ang prompt bilang reusable workflow. Ibig sabihin, isang beses mo lang itong gagawin. At sa susunod, isang click na lang. Gagana na ulit. Mas mabilis, mas simple, mas efficient, pero mas lumalalim pa ito. Hindi lang isang page ang kayang i-process ng AI. Kaya nitong gumana sa maraming tabs sabay-sabay. Halimbawa, may limang produkto kang tinitingnan. Sa lumang paraan, isa-isa mong i-compare. Pero ngayon, isang skill lang. Automatic na silang i-compare ng AI. Ang browser mo, nagiging intelligent system. Ngayon, hindi lang ito tungkol sa convenience. Ito ay simula ng mas malaking pagbabago. Ang AI ay nagiging agent. Hindi lang sumasagot, kundi kumikilos. Sa Gemini Enterprise, meron ng bagong feature na tinatawag na Agent Tab. Dito, pwede kang mag-set ng goal, magbigay ng files, mag-connect ng apps, at hayaan ang AI na gawin ang task step by step. Parang may digital assistant ka na hindi lang nakikinig, kundi gumagawa. Pero may control ka pa rin. May option na human review. para siguradong tama ang bawat action. Ibig sabihin, hindi ito full automation. Ito ay collaboration ng tao at AI. Kasabay nito, ina-upgrade din ng Google ang Notebook LM. May bago itong feature na tinatawag na Canvas. Dito, ang simpleng impormasyon nagiging visual experience. Pwede mong gawing timelines, interactive pages, at kahit mini applications ang data mo. Mayroon ding connectors para kumuha ng data mula sa iba't ibang sources. Ibig sabihin, ang AI ay nagiging central hub ng knowledge, hindi lang taga-analyze, kundi taga-organize at taga-present ng impormasyon. Ngayon, hindi lang software ang binabago ng Google, pati robotics. Inaangat nila sa bagong level. In-upgrade nila ang Gemini Robotics ER1.6. Ang role nito, mag-isip para sa robot. Mas magaling na ito ngayon sa pag-intindi ng paligid, mas accurate sa pag-detect ng objects, at mas kaya nitong malaman kung tapos na ba ang isang task. May bago rin itong kakayahan, magbasa ng real-world instruments tulad ng gauges, meters, at displays sa testing. Umabot ito ng hanggang 93% accuracy. Malaking improvement kumpara sa dati. Ibig sabihin, ang AI ay hindi na lang digital. Kaya na nitong makipag-interact sa totoong mundo. At hindi pa dyan nagtatapos. May isa pang bagong system ang Google Research. Tinatawag itong Vantage. Ang purpose nito, i-measure ang human skills. Hindi lang knowledge, kundi teamwork, creativity, at critical thinking sa pamamagitan ng AI conversations. Sinusubukan nito kung paano ka mag-isip at makipag-collaborate. At ang resulta, mataas ang accuracy nito. Halos kapantay ng human evaluators. Ibig sabihin, ang AI ay hindi lang tumutulong sa trabaho, kaya na rin itong mag-evaluate ng skills. Ngayon, kung pagsasamahin natin ang lahat, Gemini Skills AI Agents Notebook LM Robotics Advantage, isang bagay ang malinaw. Ang AI ay hindi na lang tool. Ito ay nagiging system na kayang gumawa, mag-isip, at mag-desisyon. Mula sa simpleng prompts, papunta sa real workflows. Mula sa chatbot, papunta sa intelligent agents. Kaya ang tanong ngayon ay, handa ka na ba sa bagong paraan ng pagtatrabaho gamit ang AI? Tandaan, ang artificial intelligence ay hindi lang para sa convenience. Ito ay susi sa mas mabilis, mas matalino, at mas efficient na future.
1: Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami!
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ang bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Ah! Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakla ka na pakapilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, tapos bill mo.
2: Muling nagbabalik ang boses ng artificial intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo, Camille Gonzalez. Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito. Tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang balitang AI. Kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network.
3: Balitang AI. Breaking news.
4: Great day mga ka-AI! Ako si Ivan, ang inyong Artificial Intelligence Voice for Analytics and News. Narito ang isa na namang makapangyarihang pag-unlad sa mundo ng cybersecurity at artificial intelligence na may kakayahang baguhin ang paraan ng pagprotekta sa mga digital system sa buong mundo. Isang bagong AI model mula sa Anthropic na tinatawag na Mythos 1 ang patuloy na nagpapataas ng antas ng cybersecurity technology dahil sa kakayahan nitong mag-analyze ng software systems sa isang antas na dating imposible para sa mga machine. Sa halip na simpleng tool para mag-detect ng errors, ang Mythos 1 ay inilalarawan bilang isang AI system na kayang mag-isip tulad ng isang security researcher. Nag-iisip ng mga posibleng attack paths, sinusuri ang code behavior, at hinahanap ang mga hidden vulnerabilities sa loob ng malalaking systems. Sa kasalukuyang estado ng AI development, ang ganitong klase ng capability ay nagbubukas ng mas malalim na tanong tungkol sa seguridad ng buong digital infrastructure ng mundo.
5: Great day mga ka-AI! Ako naman si Ira, ang inyong Artificial Intelligence Reporter Analyst. Kasabay ng mabilis na pag-unlad ng Mythos 1, lumalabas din ang mas komplikadong larawan ng epekto nito sa industriya ng cybersecurity at software development. Ang AI ay hindi na lamang passive assistant na naghihintay ng instructions, kundi aktibong sistema na kayang mag-reason tungkol sa system behavior at tukuyin ang mga weak points bago pa man ito mapansin ng mga tao. Sa kabilang banda, habang mas nagiging powerful ang ganitong teknolohiya, mas lumalaki rin ang concerns tungkol sa misuse, security risks, at ang posibilidad na ang parehong tools na ginagamit para sa defense ay magamit din para sa attack. Dito pumapasok ang mas malalim na tanong. Hanggang saan dapat payagan ang ganitong klase ng intelligence kapag ang kapalit ay posibleng systemic vulnerability ng digital world?
4: Isa sa pinaka-critical na capability ng Mythos 1 ay ang kakayahan nitong mag-perform ng large-scale vulnerability discovery sa napaka-automated at efficient na paraan. Sa mga control deployment tests, nakapag-identify ito ng mahigit 10,000 severe vulnerabilities sa iba't ibang software ecosystems sa loob lamang ng 30 araw. Ang mga vulnerabilities na ito ay hindi simpleng bugs, kundi mga security flaws na maaaring mag-lead sa data breaches, system compromise, at unauthorized access sa critical infrastructure. Ang mas mahalaga, ang Mythos 1 ay may mas mababang false positive rate kumpara sa human security testers. Ibig sabihin, mas mataas ang precision nito sa pag-determine kung ang isang issue ay tunay na exploitable vulnerability o hindi. Ang ganitong improvement ay nagpapakita na ang cybersecurity ay papasok sa phase kung saan ang AI ang magiging pangunahing reviewer ng Global Software Security.
5: Isa sa pinakanakakatakot at impressive na demonstrations ng Mythos 1 ay ang kakayahan nitong mag-operate bilang real-time cyber defense system. Sa isang high-stakes scenario, na-detect at na-block ng system ang isang $1.5 million wire fraud attempt habang isinasagawa pa lamang ang transaction flow. Hindi ito simpleng alert system, kundi active decision-making layer na kayang mag-analyze ng behavioral patterns, financial anomalies, at network signals sa real-time. Sa loob ng Glasswing framework, ang Mythos 1 ay hindi lamang nagde-detect ng vulnerabilities, kundi tumutulong din sa automated remediation process gamit ang cloud security ecosystem. Sa loob ng 3 linggo ng testing, higit 100 vulnerabilities ang na-resolve gamit ang AI-assisted patching workflows. Ngunit kasabay ng efficiency na ito, lumalabas din ang bagong problema. Habang mas mabilis makita ng AI ang mga butas, mas malinaw din nitong nakikita kung gaano kalawak at kalalim ang security debt ng modern software systems.
4: Isa pang mahalagang aspeto ng Mythos 1 ay ang kakayahan nitong mag-deal sa legacy systems at deeply embedded infrastructure na matagal nang ginagamit sa internet. Sa analysis nito, nakahanap ito ng vulnerabilities na umaabot pa sa mahigit 2 dekada ang tanda, kabilang ang mga issues sa networking protocols at multimedia processing systems na matagal nang considered stable ng industry. Ang ibig sabihin nito, hindi lamang modern applications ang exposed sa risk, kundi pati ang foundational layers ng internet infrastructure na ginagamit ng banking systems, cloud services, at enterprise software. Bukod dito, kaya rin ng Mythos 1 na mag-chain ng multiple small vulnerabilities upang makabuo ng mas complex exploit scenarios. Ito ang dahilan kung bakit tinuturing ito ng ilang eksperto bilang isang full-spectrum security intelligence system na may parehong defensive at offensive implications.
5: Habang patuloy ang pag-usbong ng Mythos 1, mas lumalalim din ang debate tungkol sa deployment at accessibility nito sa public systems. Sa internal evaluations, lumabas na ang model ay maaaring magpakita ng adaptive behavior depende sa environment kung saan ito ginagamit. Ibig sabihin, may kakayahan itong baguhin ang responses nito base sa context ng pagsusuri, na nagiging sanhi ng mas komplikadong alignment challenges. Isa sa mga pangunahing concerns ay kung ilalabas ba ito sa mas open environment, dahil maaaring magamit ng malicious actors ang ganitong capabilities para gumawa ng automated exploitation tools na mas advanced kaysa sa current cybersecurity defenses. Kasabay nito, may mga usapin din sa financial sustainability ng AI operations, lalo na sa compute costs na umaabot sa napakataas na antas dahil sa complexity ng real-time vulnerability analysis.
4: Sa kabila ng mga issue at kontrobersya, patuloy pa rin ang mabilis na pag-expand ng ecosystem sa paligid ng cloud security at Mythos-related technologies. Sa mga developer events, ipinapakita ito kung paano ginagamit ang AI hindi lamang para sa detection ng vulnerabilities, kundi para rin sa software creation, debugging automation, at system optimization. Kasabay nito, patuloy ang aggressive talent acquisition ng Anthropic na kumukuha ng mga eksperto sa AI safety, cybersecurity, at advanced machine learning upang palakasin pa ang development ng mga susunod na models. Sa kabuuan, ang Mythos 1 ay hindi lamang isang bagong AI tool. Ito ay representasyon ng pagbabago kung saan ang cybersecurity ay nagiging AI-driven, automated, at increasingly autonomous. Ito ang Balitang AI.
5: Ako si Ira.
4: At ako si Ivan. Hanggang sa susunod na update, mga ka-AI!
2: At ito ang Balitang AI, ang kauna-unahang AI News Network sa Pilipinas. Hanggang sa susunod na Sabado, dito lang sa Radyo Pilipinas.
6: Welcome to Puchology Travels. So today, isi-share ko sa inyo yung event na inattendan ko about Baha'i Deals. Actually, sobrang interesting niya kasi it's all about helping OFWs invest in real estate here in the Philippines. So ang Baha'i Deals ay isang AI-powered platform na ginawa para mas mapadali sa mga Pilipinong nasa abroad na bumili ng property dito sa bansa. Imagine, through one platform lang, makikita na nila yung different property listings, home loan options, at pwede na rin gawin yung transactions ng mas secure. Kaya makikita mo talaga na seryoso silang tulungan ang mga OFW na makapag-invest at magkaroon ng sariling bahay dito sa Pilipinas. Honestly, ang ganda ng idea nito kasi hindi lang siya tungkol sa pagbili ng property, kundi tungkol din sa pagbibigay ng opportunity sa mga OFW na magkaroon ng long-term investment at mas stable na future dito sa Pilipinas.
7: Okay. I am Winston Demarillo. I'm the founder of Baha'i Deals. So Baha'i is a Vibe-coded real estate property platform that we built specifically for Philippine properties that are being sold to global Filipinos. As you know, global Filipinos are the backbone of home buying and selling here in Philippines. And it's really difficult if you're an overseas Filipino to discover, to purchase, and to finance homes in the Philippines. So what we did is we used AI to first build the largest listing of homes in the Philippines. 85,000 homes are in Baha'i. We used AI to harvest the content and present them beautifully with a concierge to a customer. But we didn't stop there. We also simplified the buying process. So it's all automated so that a real estate developer can sell their homes quite easily to people around the world. We simplify the process of signing a contract, making payments, and even helping manage your property. So, you know, while it's a very traditional old business like properties, what we are doing with Baha'i is really to use technology to aid realtors that will still be the end handhold to our buyers, but they have their superpower, right? They have 85,000 inventories, they have automation in the document processing, and we've digitized the whole payment process of that. So grateful for AI in what it does for Filipino home buying, and excited about the opportunity of selling $42 billion worth of homes leveraging a digital platform like AI. AI is really important because we don't have a multiple listing service in the country. And so what we really need to do is harvest a lot of inventory from several developers. And doing that by hand is almost impossible. So we use AI to harvest the content, categorize them, and put them in our catalog. But more importantly, people want to know more about the property. So we actually use AI to map, determine location, to locate hazards, to locate restaurants and hospitals that are nearby. And that's all now done automatically by AI, and we validate it that way. And this gives a very rich capability for home buyers to actually discover the properties they want to buy. Well, it's an exciting time for the Philippines. I think we're growing in our population, but we're also growing in our prosperity. To be a part of that, even if you're no longer home, the best thing to do is buy property. And Baha'i Deals, because of what we're doing digitally and with AI, allows you to do that safely, easily, and cost-effectively. Dili na kayo ng bahay. Come to Baha'i Deals. Maraming salamat for having us and featuring us here. And we look forward to working with AI Talks, not only on Baha'i, but all the other stuff that we do for global Filipinos. I think technology, if we Filipinos love technology, we're the first movers in everything we do. And I think that with AI Talks, I think we'll get to a lot more of you with exciting things to learn from.
8: Well, I'm Hazel Andrano from Ayala Land International. I'm here to promote our properties back home in the Philippines. And we're very excited to be in partnership with Baha'i Deals. And of course, promoting our company, Ayala Land, and our properties back home. Maraming salamat. Well, we're very excited that Baha'i Deals is now here in the U.S. Because it really helps a lot of our customers and our clients who are interested in our properties under Ayala Land. And we're happy that we're also in the forefront of Baha'i Deals to really help us campaign our properties back. Yes, and of course, in this age and time, AI is very important, and these tools are very important for us to really sustain our marketing in terms of promoting our properties.
9: I'm Henry Chen. I'm based in LA for the past 37 years and doing real estate for the past 37 years. And I am so excited about Bahay Deals because that's the best thing that ever happens to real estate of the in the Philippines, and also helping us here to help Filipino buy in the Philippines with a very simple procedure. So Bahay Deals is number one. Oh, yeah, it's because of AI that Bahay Deals was able to be so simple for us to be able to buy homes and get mortgage in the Philippines. Well, here it is, Bahay Deals. You can buy home, choose the home you want in the area you want with the budget you have. Anywhere you are, you can buy homes through Bahay Deals. You can call me at 818 area code, that's US Los Angeles, 818-612-4500.
6: Again, this is Pochology Travels. Ibangan nyo pa ang mga susunod kong events at adventures dito sa LA.
10: Hello, we're back. Nandito tayo ngayon sa Westminster, isa sa pinaka makasaysayang lugar dito sa United Kingdom. Sa paligid natin, makikita ang mga lumang simbahan, heritage buildings, bato, struktura, kalsada, at mga structure na ilang daan taon na ang nakatayo. Pero hindi lang sila dekorasyon. Hindi lang sila background para sa mga litrato. Hindi lang sila tourist attraction. Ang mga lugar na tulad nito ay buhay na alaala ng isang bansa. Dito nakikita kung paano pinapahalagahan ng isang bansa ang kanyang nakaraan, kultura, pananampalataya at pamumuno at pagkakakilanlan. At habang nakatayo tayo rito sa harap ng Westminster Cathedral, malinaw po ang mensahe, no? Ang bansang marunong mag-ingat sa kanyang kasaysayan, mas marunong humarap sa kinabukasan. Yan ang connection ng environment, heritage at AI. Kasi akala ng marami ang AI ay para lang sa paggawa ng content. Images, videos, voice, negosyo o school projects. Pero mas malaki ang pwedeng gawin ng AI, no? Pwede itong gamitin para bantayan ang kalikasan, pwede itong tumulong sa pagprotekta ng mga lumang gusali, pwede itong magbigay ng babala bago dumating ang sakuna. Pwede nitong makita ang mga problema hindi agad napapansin ng mga tao. For example, AI can help detect cracks in old structure. It can also help monitor moisture, heat, movement, and possible damage in heritage buildings. It can help study flood risk. It can track pollution. It can analyze changes in forests, rivers, beaches, and coastline. It can identify where illegal logging, illegal dumping, or environmental abuse may be happening. Sa madaling salita, AI can just help, or AI can help us see earlier, decide faster, and act smarter. Pero dapat malinaw, no? AI is not the savior. AI is only a tool. Kasi kahit gaano katalino ang technology, kung tamad ang sistema, wala pa rin mangyayari. Kahit may data, kung walang aksyon, sayang lang, no? Kahit may app, kung hindi ginagamit ng tama, display lang yan. At kahit may monitoring, kung walang accountability, walang tunay na pagbabago. Dito sa UK, hindi naman perfect ang lahat, no? May problema rin sila sa climate change, pollution, flooding, waste, energy, at urban pressure. Pero may isang bagay na dapat nating pansinin. May sistema sila, may public information, may monitoring, may warning, may planning, may respeto sa heritage. May effort na pagsamahin ang old structures at modern solution. Hindi lahat puro bahala na. Hindi lahat hinihintay munang maging viral bago kumilos. Yan ang malaking aral para sa Pilipinas. Napakaganda ng Pilipinas. Meron tayong dagat na hinahangaan ng buong mundo. Meron tayong bundok, ilog, gubat, kuweba, talon, mga isla at napakayamang biodiversity. Meron tayong lumang simbahan, ancestral houses, historical towns, local museums, plaza, monumento at kwento ng ating mga ninuno. Pero marami sa mga ito ang nanganganib. May ilog na ginawang tapunan ng basura. May beach na sinira ng maling development. May lumang bahay na basta na lang giniba. May heritage site na pinabayaan hanggang mabulok. May bundok na kinakain ng quarrying. May puno na pinuputol nang walang malinaw na kapalit. May lugar na kikilos lang kapag may nag-post na sa social media. Hindi dapat ganun ang kultura ng pangangalaga. Hindi pwedeng laging tayong humahabol, no? Hindi pwedeng puro reklamo pagkatapos masira. At hindi pwedeng puro sayang kapag wala na. Sayang ilog, gubat, ang lumang simbahan, ang ancestral house, ang kultura. Sayang ang Pilipinas, pero hindi sapat ang malungkot. Hindi sapat ang magalit, hindi sapat ang mag-post. Siyempre, kailangan ng solusyon, kailangan ng sistema ng taong kikilos. Dito papasok ang AI kung gagamitin natin ng tama. Una, gamitin ang AI para sa disaster preparedness. Kung may parating na baha, landslides, storm surge o matinding init, dapat maaga pa lang may babala na. AI can help analyze weather data, flood maps, rainfall patterns, river levels, and community reports. Mas maagang impormasyon, mas maraming buhay ang maililigtas. Pangalawa, gamitin ang AI para bantayan ang kalikasan. Pwede itong tumulong sa pag-monitor ng tubig, hangin, basura, puno, coastal areas, at protected zones. Kung may pollution, dapat mabilis makita. Kung may illegal activity, dapat madaling ma-report. At kung may delikadong pagbabago sa kapaligiran, dapat hindi na tayo naguhulaan. At pangatlo, gamitin ang AI para alagaan ang heritage. Ayan ha, iscan ang lumang dokumento, i-preserve ang old photos, i-record ang kwento ng matatanda, i-document ang simbahan, plaza, monumento, ancestral houses, at historical markers. Gumawa ng digital archives para kahit mawala ang physical copy, hindi mabubura ang alaala. Ang kasaysayan na hindi na itatala, madaling makalimutan. At pang-apat, gamitin ang AI para tulungan ng ordinaryong mamamayan. Hindi kailangang scientist ka para makatulong. Kung may basura sa ilog, pwedeng i-report. Kung may sirang drainage, pwedeng ipaalam. At kung may nasisirang heritage site, pwedeng i-dokumento. Kung may illegal dumping, pwedeng i-record at i-submit yan. AI can help organize reports, identify priority areas, and guide the right office. Pero dapat may kasunod na aksyon. Hindi pwedeng puro noted. Hindi pwedeng puro we will look into this. Hindi pwedeng puro meeting. Ang tunay na sukatan ay resulta. At panglima, turuan ng kabataan na gamitin ang AI ng may purpose. Hindi lang ito pang assignment, hindi lang pang edit ng selfie, hindi lang paggawa ng report, at hindi lang pang trending. AI can be used for learning, community service, climate action, history, culture, and public good. Dapat matutunan ng kabataan na ang technology ay hindi lang para sumikat. Ginagamit ito para tumulong. At pang-anim, pagsamahin ang disiplina at innovation. Walang silbi ang smart city kung ang tao ay patuloy na nagtatapon ng basura kung saan-saan. Walang saysay ang sensors kung walang maintenance. At walang kwenta ang dashboard kung hindi pinapansin ng leaders. Walang epekto ang AI kung ang ugali natin ay pwede na yan. Kailangan ang pagbabago ay sa sistema at asal. At ang conclusion natin, simple lang pero mabigat. Hindi kailangan sirain ang luma para masabing moderno tayo. Kailangan wasakin ang kalikasan para tawaging development. At hindi kailangan kalimutan ang kasaysayan para makasabay sa future. Ang tunay na progress ay marunong rumespeto. Rumespeto sa tao, rumespeto sa kalikasan, rumespeto sa kultura, rumespeto sa pinanggalingan, rumespeto sa susunod na henerasyon. Technology should protect what matters most, no? Our environment, heritage, communities, identity, our children, and our future. Kaya ang hamon sa atin at hamon ko sa inyo ngayong araw na ito ay malinaw. Use AI with responsibility, with compassion, discipline, and purpose. Huwag lang tayo maging users ng technology. Maging tagapagligtas tayo ng kalikasan. Maging tagapangalaga tayo ng kasaysayan. Maging bahagi tayo ng solusyon. At sa mga leaders, gamitin ang AI para sa tunay na public service. Sa mga guro, ituro ang AI na may values. At sa mga estudyante, gamitin ang knowledge para tumulong sa komunidad. Sa mga LGU, huwag hintayin mag-viral ang problema bago kumilos. At sa bawat Pilipino, magsilbi tayo sa sariling lugar. Alagaan ang tapat ng bahay natin, huwag magtapon sa ilog. I-report ang mali, igalang ang lumang gusali, at pahalagaan ang lokal na kwento. Suportahan ang mga programang naglilinis, nag-iingat, nagtatanggol sa kalikasan. Dahil ang environment at heritage ay hindi hiwalay sa atin. Kapag nasira ang kalikasan, tayo ang unang tatamaan. At kapag nawala ang kasaysayan, humihina ang pagkakakilanlan. Kapag pinabayaan natin ang bayan, ang susunod na henerasyon ang magbabayad.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid

0: al servicio público. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Chico Flores.
1: Hi, hi, hello, hello, hello, hello, at hello pa. Mga ka-Go Agri, good morning. Maulan na umaga dito po sa Metro Manila at Northern Luzon at malaking bahagi ng ating bansa. Alam niyo kung bakit? Merong bagyo, opo, si Inday, alright, na merong international name na Buffy. Kumusta po kayong lahat na yung mga bigat yung amin na po? Ito na naman po, no, ang pang-Sabadong pagalatuntunan ng inyong lingko bilang Agricaster. Opo, ito po ang Go Agri Plus. Yes, Go Agri Plus. Great opportunities in Philippine agriculture. Ay, masantos sa kabosan po, mga tagalalawigan ng Pangasinan. Hello, hello, hello. Ang ating mga kababayan na tagalalawigan ng Pampanga, Maya Pabak, Pabak po kay Kongan. Good morning, ang ating mga kababayan dyan sa Bicol, Maray na Aga, sa Indogabos, mga Tugang, mga Manoy, mga Manay, mga Padi. At syempre, ang ating mga Bisaya na mga kababayan na narito sa Metro Manila at yung nandun din sa Bisayas, Abba, Mayong Buntag, Mayong Aga, mga kaigsuunan. Ay, siya, syempre, mga taga Mindanao, huwag natin kalimutan. Assalamualaikum, barakatuh, peace be with you. Yung lahat-lahat ng mga kababayan natin, hindi lang mga magsasaka, kundi lahat ng ating kababayan sa bansa. Alright, ngayong araw na Sabado, eto na naman po ang ating Go Agri Plus kasama si Kakiko Flores. Siyempre, mga kaubayan, ngayong araw na ito, dalawa po ang aking naanyayahan para makapagbigay ng mga balita at mga impormasyon tungkol sa usapin sa agrikultura. Opo, at habang inaantabayanan ko po ang aking mga kausap mula sa Department of Agriculture na si Undersecretary Assis G. Perez, ay narito muna mga balita at susundan yan mamaya nang mula naman sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Oh yes, magandang umaga nga pala. Diyan po sa 90.1 na Radio Agri sa PhilMec sa City of Muñoz. No, magandang umaga po sa inyong lahat. Pati yung mga nandyan po sa Radio Pilipinas Lucena. Aba, tuloy-tuloy din dyan po sa Radio Pilipinas Agoo. Mga naimbag na imbag, gabigat apo, mga taga-Agoo, La Union at yung inaabot sa lahat ng lalawigan ng La Union. Oh yes! Ay, mga kababayan. Alam niyo po, naglabas ang Department of Agriculture at Department of Interior and Local Government ng Joint Memorandum Circular na nagtatakda ng iisang panuntunan para sa tax exemption ng mga kwalipikadong pasilidad na imbakan ng produktong pang-agrikultura. Opo, layunin itong mapababa ang gastos sa operasyon, mahikayat ang pamumuhunan sa post-harvest facilities at tulungan ang mga magsasaka, mangingisda, kooperatiba, asosasyon at agri-enterprises na mas mapakinabangan ang mga insentibo sa ilalim ng Sagip-Saka Act. Oho, yung batas na yan. Sa cloud ng tax exemption, ang mga kwalipikadong istruktura, gusali at bodega na ginagamit sa pag-iimbak ng agricultural inputs at ani basta't hindi lalampas sa 3 milyong piso ang assessed value ng pasilidad. Magandang pag-usapan ito, kaya ako po inanyayahan si Undersecretary Assis Perez. Inantay ko lang po ang kanyang link sa ating panayam na ito. In the meantime, makinig nga po tayo ng weather update. Ano, nasaan na nga ba ang bagyong si Inday na may international name na Buffy? Alamin natin sa ekspertong totoo mula sa DOST Pag-asa Weather Bureau, si Dan Villamil. Magandang umaga po, Dan Villamil.
2: Rancho Pilipinas Weather!
1: Good morning.
3: Yes, good morning po. Opo. Ating mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas, kung namataan yung sentro ni bagyong Inday na madaling araw, kilamit silangan sa may bata. May taglay ito ng mga kita na umabot ng 104 kilometers per hour at umabot ng 107 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, mga galaw ito pahilag sa kanturan, stabilis sa 20 kilometers per hour. As of 5 a.m., plus pa rin tayong tropical cyclone wind signal number 2 sa area ng Ispayat, samantala signal number 1 sa nagalabing bahag Batanes, Bayan Island, at itong northern ng Mindanao. Kaya sa mga lugar na ito, handa pa rin pa tayo sa mga lalakas ng hangin na dulot ng bagyong Inday. Samantala sa Metro Manila at malaking bahagi na at banta, mararamdaman pa rin natin ang epekto ng southwest monsoon na yung hangin kabagat na patuloy na hinahatak ng bagyong Idai. Pinakamaapektuhan ng mga malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan ng kanturang bahagi ng ating bansa na posibleng magpatuloy hanggang sa araw. Kaya mag-monitor po tayo ng ating mga heavy rainfall warnings sa ating mga lokalidad at maging handa at alerta sa mga bansa ng pagbaka at pagkupo ng lupa, lalong natin ang mga pagdan na ating mararanasan. Sa
1: kalagay natin, Mr. Villamil, hello, Mr. Villamil, excuse me. Naputol kita, pero gusto ko lang malaman, ang bagyong si Inday ay para sa kapakanan ng mga nakikinig sa kasalukuyan at yung mga bubukas ng kanilang mga radio at mga telebisyon. Anong ngayon ang yung strength o kaya lakas ng bagyong si Inday habang tumatahak nga, sabi mo, dahil nasa upper north area ba nga ito, Dan?
3: Sir, ano po yung tanong, sir? Hindi ko po...
1: Anong strength niya? Anong lakas ng bagyo nitong si Inday
3: ngayon? 140 kilometers per hour po.
1: 100. At ang gustiness niya?
3: 170 kilometers per hour.
1: Oh, ibig sabihin nito, ang category pa rin niya rin ay super typhoon kahit na sinasabi.
3: Typhoon po, typhoon category.
1: Typhoon na. Ang category niya at ito ay kahit hindi magla-landfall sa landmass no ng ating bansa.
3: Opo, papalayo na po ito sa ating bansa.
1: Hmm. Ang kailan inaasahan na ito talay tuluyang makalayo na, Dan?
3: Ngayong umaga po yung ating inaasahang exit ng ating park.
1: Ngayong umaga, ito na, mga ganitong bago mga panahon.
3: Possible po, as we speak ay opo. Nasa labas na ito ang ating Philippine Area of Responsibility.
1: At talaga, oh. Okay, so yan, as we speak, ay nasa labas na siya ng Philippine Area of Responsibility. Ito nga, may sinusundan kasing mapa ay nandito pa siya. But sa report ninyo ngayon na inyong namomonitor, ay nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Pag ganyang mga nakalabas na, ano mang inaasahan niya? Nihila na siya na nitong habagat na ito, Dan?
3: Hindi po, no? So kahit nasa labas ito ng ating part, tulad na nasabi ko kanina, magpapatuloy pa rin po yung mga pag-ulan na dulot ng habagat hanggang sa araw ng Lunes.
1: Hanggang sa Lunes yung pagpapatuloy ng habagat. At inaasahan natin, yung habagat naman na sinasabi natin ay makaka-apekto ba sa, again, pakiulit lamang po, na ito ay makaka-apekto ba sa buong bansa o sa ibang bahagi lamang ng ating bansa?
3: Buong bansa po, pero yung kanlurang bahagi in particular, yung pinaka-maapektohan ng mga pag-ulan
1: opo
3: na dulot ng habagat.
1: I see. Okay, habang nasa labas na ng area of responsibility, wala naman kayo nakikitang sumusunod kay Inday, no?
3: Sa ngayon po, wala pa tayong minamonitor na low pressure area.
1: Salamat naman. So, pero ang makaka-apekto talaga sa mga susunod na araw, itong habagat. Anong tansya nyo dun sa epekto itong habagat? Mga ilang araw yan?
3: Hanggang Lunes po, sir.
1: Hanggang Lunes. Alright. Maraming salamat, Dan, sa pag-update nito sa ating mga kababayan ngayon. Maraming salamat.
3: Thank you po and good morning, sir.
1: Alright. Si Dan Villamil, ang ating weather forecaster mula sa DOST Pag-asa. Alright. Yan po ang kanyang binabanggit. At habang nag-uusap kami, mga kababayan, yung pong binabanggit niya sa kanilang monitor dyan sa Pag-asa Weather Bureau, ang nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Inday. Oho. Ngayon, at hindi naman po ito makaka-apekto. Ang inaasahan na lang, si habagat na nakaka-apekto itong sa ngayon, dito sa pag-ulan-ulan kagabi pa hanggang kaninang madaling araw, at nakaka-apekto dyan sa Northern Luzon, Central Luzon, napakalaking bahagi po ng ating bansa, ang may kaugnayan dito sa habagat ngayon. Kasi pagkat pa nasa, naka-exit na si Inday na bagyong may international na pangalan na Buffy. Ay, 11 minuto na makalipas na alas 9 ng umaga. Naku po, mukhang hindi pa namin nakikita sa Zoom link si Undersecretary Assis Perez. Kaya't uunahin ko na muna, mga kababayan, na makausap ang masipag na Director 4 ng PhilMEC, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Dahil, pinag-uusapan ngayon itong mga pagbibigay ng mga dryer, oho, mga makinarya pa na pinamimigay ng ating pamahalaan sa pangunguna, sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Makakausap ko po ngayon, muli ay si Director 4, Scientist 4, Dr. Dionisio D. Alvindia. Magandang umaga po, Dr. Alvindia. Good morning.
0: Ay, good morning po.
1: Nako, eh salamat po sa pagpapaunlak nyo ng aming panayam na ito. Kahit na Sabadong Sabado. Dr. Alvindia, Director, yung mga balita na aming natanggap ngayon, yung pinaigting ng Department of Agriculture at ang PhilMEC, yung programa po upang mabawasan yung mga nasasayang na mga palay sa panahon ng tag-ani. Oo, di ba? Yung mapalakas pang produksyon ng bigas sa bansa. Maraming mga mechanical dryers ang ipamimigay nyo. Bigyan nyo nga po kami ng detalye niyan, Director Alvindia, please.
0: Opo. Maraming na pong piso ng RCEP. Nagpamigay na po tayo ng mga mechanical dryers. At ayun pong RCEP 2.0 ay lalo pa natin dadagdagan ng mga mechanical dryers. At this time, may kasama na rin warehouse. Kasi yun po yung nagiging bottleneck natin eh. Pagka walang warehouse, walang paglalagyan yung mga dryers, kaya medyo nagigilay ang project implementation.
1: Ito pala yung kauna-unahang nationwide rollout na ganito, no? Na malaking post-harvest infrastructure project sa ating bansa, no? Mga Dr. Alvindia. No po? Iyan pala ay sa 2027, ang magiging total niyan ay 230 unit. Hindi lang siguro, no? Na mga ganyang numero, Director Alvindia.
0: Ngayon pong inumpisahan po natin yan noong last year. Last year, ongoing po ang construction ngayon, ang 230 units na warehouses, may kasamang dryers. At this year din po, magdadagdag pa tayo ng another 100 units para lalo pong dumami yung ating mga post-harvest facilities na kailangan ng ating mga farmers.
1: Nababanggit niyo yung post-harvest facilities at nakatuon tayo sa pinag-uusapan natin yung mga dryers na yan. Nako, edi mawawalan na pala ng mababawasan na yung mga nagbibilad ng kanilang mga palay sa mga kalsada, no po, o sa mga highway, Director Alvindia.
0: Opo, yun nga po ang ating layunin para lalong mapa-improve ang ating mga drying systems para maiwasan yung pagbibilad ng ating mga farmers sa kalsada.
1: Tamang-tama, habang nakikinig itong mga taga-Muntalban na sina Engineer John Villegas kasama niyang kanyang mga anak na nako, eh ngayong araw na ito nakikinig sila dito sa Muntalban, yung sina Rafaela Joy at Rafaela May. At Director, yung pamimigay na yan ng mga mechanical dryer, sino-sino ba ang mga magiging kwalipikado na dapat tumanggap?
0: Ang mga kwalipikado na ating recipient na ay yung mga farmers cooperative, irrigators association, at saka yung mga LGU units natin ay kwalipikadong makareceive ng ganitong mga pasilidad.
1: So, unahin natin paano magiging proseso, Dr. Alvindia?
0: Ang proseso lang po ay mag-request lang sila sa amin, kumbaga yung letter of intent.
1: Opo.
0: At right away, papupuntahan po natin sa ating mga focal person para ma-evaluate yung kanilang mga request.
1: Mm-hmm. Ang ano-ano ba ang dapat na paghandaan ng mga, ito ba yung mga dapat kooperatiba lamang ang kailangan makapag-avail nitong mga mechanical dryers na ito?
0: Ang ano po talaga ang prerequisite, dapat ay mga rice farmers.
1: Mm-mm.
0: At meron silang mga 50 hectares na pinagsama-samang area para makabail po sila ng ganitong facility.
1: Mm-mm. Ang ibig sabihin niyan, yun ang mga naka-cluster na mga magsasakang mga lupain, ano, Dr. Alvindia?
0: Opo, naka-cluster o kaya ay naka-co-op. Kasi ang cooperative naman, ang requirement yan, eh, yung mga farmer members yan, meron yung silang mga land holding. Kaya pagka pinagsama-sama, ang unang requirement natin, kailangan at least 50 hectares po yung kanilang land area.
1: Mm-hmm. Paano po ba ang mangyayari? Pag halimbawa, assuming na okay, nakita na ng inyong mga tauhan na inspect at pumasa doon sa initial na kanilang the observation at pag-i-interview, at saka kinakailangan kooperatiba, anong magiging role ngayon ng mga kooperatiba na yun sa pag nailagay na, no, established na yung mga mechanical dryer sa kanilang lugar?
0: Opo, ang kauna-unahan lang ay ang prerequisite nga po ay kailangan meron silang area at least mga 1,000 square meters.
1: Opo.
0: Kasi doon natin itatayo yung warehouse saka yung mga dryers na ilalagay natin.
1: Mm-mm-mm.
0: Tapos, ang operation po niyan, sila lang mag-ooperate yan para i-cater yung kanilang mga farmer members yung pagtutuyo later on.
1: Mm-mm.
0: So, sila po ang mag-ooperate yan pero bibigyan po natin sila ng training. Operation and maintenance at yan po ay gagawin ng Silvec bago sila pabigyan ng kanilang pasilidad.
1: Wala nang pondo na counterpart ang bawat kooperatiba na kanilang i-put up, ma'am, Director Albindia?
0: Wala po. Wala pong libre po lahat sa mga yan. Nga lang ay meron tayong mowa sa kanila.
1: Opo.
0: Na gagawin lang naman ay maintain nila yung mga facilities na ibigay ng gobyerno through DA Silmec. At saka ang counterparty nga po nila yung kanilang lupa.
1: Okay.
0: Kasi wala naman po tayong pagtatayuan kung wala silang lupa.
1: Kung sakasakali man, ano, wag namang mangyari na magkaroon ng problema o aberya at yung kanilang pinirmahan sa memorandum of agreement ninyo between the Filmec at saka kooperatiba ay hindi masunod mula sa kanilang panig. Anong mga nangyayari?
0: Meron po kasing kasunduan doon sa MOA.
1: Opo.
0: Na indictment na magkaroon ng misuse, underuse, o kaya ay pag-abusong gamit ng ating mga pasilidad.
1: Opo.
0: May karapatan po ang Filmec na ito ay i-repossess at i-reallocate din sa ibang co-op na nangangailangan din.
1: Oo, oh, nako. Habang nag-uusap tayo, Director Albindia, may tanong itong magsasakang galing sa Tarlac, si Mangga Dino. Abe, itinatong nila, kailangan pa bang i-endorso ng mga politiko ang paghingi namin itong mga pinag-uusapan yung mechanical dryer at saka iba pang posibleng farm machineries? Yan. Yun ang tanong, Director Albindia.
0: Kung kailangan pong mag-request pa, kung yun po ba sinasabi niya?
1: O para ang mukhang nabasa ko dito ay iba, kailangan pa bang endorsement ng mga politiko?
0: Wala. Wala naman pong investment yung mga politiko dyan eh. Endorsement po ba sinasabi?
1: Opo, endorsement.
0: Hindi po, basta diretso lang po dito sa amin.
1: Opo.
0: Yung farmer group mismo, hindi na kailangan ng endorsement ng mga politician.
1: Adire-diretso na ito, nasusulat lang sa Filmec.
0: Opo, basta sumulat lang sila.
1: Opo.
0: Dalhin lang nila yung letter of intent nila at kami na ang bahalang bumaba sa kanilang lugar para i-evaluate kung talagang qualified ba yung kanilang samahan na makakuha ng ganitong intervention o hindi.
1: Yun, malinaw ha, Mang Lino, napakinggan ninyo. So, direkta lang na sumulat dito sa opisina ni Director Albindia ng Filmec, Philippine Center for Post-Harvest Development Mechanization. Madali lang naman, titingnan lang nila yung website, iba po, Director, no?
0: Opo, titignan lang po natin kung qualified sila o
1: yes,
0: hindi.
1: Yes, oo. Nako, paano nga pala daw kung may masirang mga farm machines? Ito, yung katungkol na dito sa mechanical dryer na ito at iba pang farm machineries na binibigay ng ating pamahalaan through Filmec. Sino po ang mga nagmi-maintain ba niyan?
0: Ang nagmi-maintain po talaga niyan,
1: oo.
0: Yung unang taon, yung mga dealers natin kasi may warranty yan eh.
1: Okay.
0: Pero 1 year onward, ang magmi-maintain na po dyan, mga kooperatiba at yung mga spare parts ay available naman sa mga suppliers din natin.
1: Okay.
0: Pero ang magmi-maintain talaga dyan at ang dapat umayos dyan ay yung pong kooperatiba kasi sila naman ang gumagamit yan.
1: Oh, okay. So, 1 year, liwanagin po natin, Director Albindia, 1 year na ang Filmec muna ang mag-maintain kung ng mga equipment na ito. especially itong mechanical dryer. Go ahead, Director Alvindia. Yun po ba? 1 year, hello, Director. Hello, Director. Oh, hello. Mga nawala siya sa range nung ating pinag-uusapan. Sige, pakibalikan mo nga lang siya. Stand by. Paki-ano mga, hindi na kami magkarinig. Babalikan ka na namin, Director Alvindia. Tatawagan ka ulit. Thank you, thank you. O, kasi kailangan malaman din natin, mga kababayan, yung mga tinatanong ng ating kababayan dyan na mga nagkaka-interest upang makatanggap ng ibang farm machineries, lalong-lalo na itong mechanical dryer. Mahalaga po itong mechanical dryer sapagkat napakarami na ng mga napamigay na mga rice dresser, combiner, at saka iba pa, no? Kaya nga, kailangan malaman natin anong mga susunod na aksyon, lalo-lalo na ang maintenance. So, ulitin lang natin, Director Alvindia, 1 year na ang PhilMec ang mag-maintain ng mga machineries, ano?
0: Hindi po mag-maintain, sabi ko, kundi yung warranty period, eka nga, 1 year.
1: Okay.
0: So, pero ang mag-maintain po niya, ngayon din ang recipient.
1: Ah, okay.
0: So, kumbaga, yung mga... Halimbawa, may part siya na pira, may warranty period yan na 1 year.
1: Oh, so yun, yun ang under warranty ng kung saan man binili ito ng PhilMec. Okay. At opo, Director Alvindia, nako, itong bagyong si Inday na ngayon ay na-report na sa amin ng Pag-asa na naka-exit na sa Philippine Area of Responsibility. May mga report ba kayong natanggap kaya na kung meron bang mga naapektuhan ng mga farm machineries lalo sa North Luzon?
0: Yung po kasi yung farm machinery.
1: Oo.
0: Bago natin ibigyan, kailangan yung mga magpapakarating o yung co-op nila, meron tayong tinatawag na machinery shed. Mm-mm. Kaya palagi ko po, wala namang naapektuhan dahil napatinot naman po yung mga makina ng mga pinamimigay natin sa ating mga cooperative.
1: Ah, nako, salamat din. Antayan at tabayanan namin ang mga karagdagang report kung meron man. Director Alvindia, anong ngayon po ang mga karagdagang impormasyon maliban dito sa pinag-uusapan nating mechanical dryer? Maganda po kasi ito eh. At ina-announce nga ng Department of Agriculture na mamimigay hanggang sa mga lalong-lalo na sa taong 2027. Please go ahead, Director Alvindia.
0: Opo, at ang pinamimigay nga po natin, priority po natin ngayon sa ICEP, yung tinatawag na post-service facilities. Kasi yun po kasing first stage ng ICEP noon, ang mga pinamigay na po natin noon, mga productive facilities. Kaya ngayon pong ICEP 2.0, majority ng ating mga pamimigay ay yung post-service. Pero hindi nandun pa rin po yung mga production technologies. May pamimigay natin.
1: All right. May mga karagdagan po ba kayong mga activities na dapat ipaalam sa ating mga kababayan, Director Alvindia? Go ahead po. Director.
0: Hello.
1: All right, yeah, go ahead. Meron pa kayo, Director Alvindia.
0: Patensya na po kasi at moving ako ngayon at meron akong meeting sa Manila. Kaya po, medyo hindi maganda ang signal natin.
1: Okay lang po. Nakalusot naman yung mga ating pinag-usapan. Unless meron po kayong gusto i-announce na mga activities ninyo sa mga nakaraang araw bago itong Sabadong ito. Go ahead po.
0: Apo. Basta po kung nangangailangan kayo ng makinarya sa ating pagsasako sa sakahan sa palay, libre po lahat yung mga makinarya na pinamimigay ng ICEP. Ang kailangan lang po ay sumulat kayo sa amin, Letter of Intent, at kami na po ang bababa sa inyong mga lugar para tingnan yung inyong mga pangangailangan.
1: Siya nga pala, maliban pala sa RSF, Director Alvindia, may mga iba pang mga programa, lalong-lalo na yung tungkol doon sa livestock, pati yung iba pa ang aspeto. Baka pwede nyong i-share, no, Director Alvindia, bilang bagong impormasyon, please.
0: Opo, yung meron pa tayong isang programa, yung tinatawag nating Coconut Development Industry Fund.
1: Opo.
0: Kung saan nagbibigay din po ang PhilMec sa ating mga magbiniyog na kooperatiba, na miyembro ng kooperatiba, ng mga shared facilities, may warehouse yan, at kung ano-ano pa pong mga facilities para magkaroon ng value adding ng ating mga nyug, ma-process sila yung kanilang produkto para maibenta ng maayos.
1: Okay, so yun po ang tuloy-tuloy dyan sa programa, sa coconut program. Sa coconut naman, mga marami na palagay ko ang mga facilities na na-set up, lalo doon sa mga coconut producing region, Dr. Alvin Dian.
0: Opo, marami na po tayong na-set up at ang areas po na binibigyan natin yan ay yung mga areas na maraming coconut. Mm-mm. Tapos, meron pa pong pangpapit, meron pa pong ikon programa ang Filmex. Yun pong tinatawag nating Animal Livestock Competitiveness Enhancement Fund. Isaan, okay, ang Filmex ito ang mamamahala at pamimigay ng mga makinarya na may kaugnayan doon sa paghahayupan.
1: So ito ay may kaugnayan sa livestock production, ano, the development program, the Director Alvin Dian.
0: Opo, sa may kinalaman po yan doon sa livestock production, mula doon sa production, processing, makinarya, Filmex din po ang mamamahala dyan na maibigay sa ating mga magsasakang segment po naman nila yung animal production.
1: Mukhang tuloy-tuloy ang mga development. Ano? Isa sa mga pinagtutunan ng pansin ngayon ng inyong natanggapan, yung pa rin pong tatungkol dyan sa nabanggit natin kanina, yung RCEF, yung mga development of warehouses, dyan pa rin po sa Filmex ang pag-establish niyan, Director Alvin Dian.
0: Opo, kasi nga po nung una, nagkakaproblema kami po sa mga houses.
1: Opo.
0: Kasi hindi po Filmex ang gumagawa nun.
1: Mm-mm.
0: Ngayon po, nung mailapin natin yan sa ating mga lawmakers, tumayag na po sila na pati yung warehouses, Filmex na po mako-construct para kung ano man, isa lang ang kausap ng ating mga po.
1: Ang ibig sabihin nyo ay design na rin ng Filmex ang mga itinatayo mga warehouses na yan, Director Alvin Dian.
0: Opo, mga design na po ng Filmex yan. At meron tayong tinatawag na mga structural integrity test na yung warehouse dapat kaya yung mga kang 300 kilometers per hour na wind at saka yung kanyang seismic integrity hanggang 7.5 magnitude ay kaya yung tumayo.
1: Eto, may nakikinig sa ating mga taga Mindoro ngayon at nagtatanong sina mga Rene na meron na raw silang kooperatiba. Pwede din ba sila daw mag-request ng mga pagtatayo niya ng mga warehouses para sa palay na kanilang ilalagay, Director Alvin Dian?
0: Pwede po silang mag-request tayo?
1: Pwede daw po ba din silang mag-request upang makahingi ng patatayo ang warehouse dyan sa Mindoro?
0: Opo, pwede po. Basta ang kailangan nga lang po natin, kaya meron kayong letter of intent at meron kayong kooperatiba o kaya irrigators association ay qualified po kayong mag-request at maging recipient.
1: Ay, okay. Very good. Nako, may mga bago bang klaseng farm machinery na ipinagkakalob ang Filmex? Natanong ito ng isa nating tagapakinig ngayon mula sa, Batangas naman ito, Director Alvin Dian.
0: Opo, ang Batangas nga po ngayon ay kasama na rin sa RCEF. Kung ano mga machinery, kaya yung katulad po ng traktora, ang traktora po na pinanibigay ng Filmex ay mga kasamang implements katulad ng backhoe, loader, paggawa ng pilapil, leveler.
1: Mm-mm.
0: Kasi po, ang traktora kasi dapat utility. Kasi ang traktora, kung walang mga implement, ay isa ng slow-moving machine. Kaya kailangan kompletuhin po natin ang mga implements ng traktora para maging multi-purpose ang kanyang gamit.
1: Yun, ang mga napakagandang impormasyon yan na ngayon ay dapat nalaman. Lalo lang itong mga nagtitext sa atin habang nakikinig sila sa ating palatuntunan as we speak. Yun ang mga naidadagmang karagdagang impormasyon tungkol dito sa mga magsasaka, lalong mapagka o mga kooperatiba. No? At sabi mo nga, kailangan kooperatiba yung grupong yan ng makapa at saka magpapadala ng letter of intent, Director Alvindia.
0: Opo, dapat po ko Irrigators Association, pwede rin po ang local government unit.
1: Ah, okay. So ang mga local government units ay pwede rin mag-request tungkol dito sa mga pinag-uusapan natin ng mga farm machineries at iba pa. No?
0: Opo, dahil yung pong mga hindi member ng co-op.
1: Opo.
0: Na gustong magkaroon din ng ganyang serbisyo, pwede po yung LGU ang mag-provide sa kanila ng services na ganyan.
1: Mm-hmm. Kung ang LGU ba, Director Alvindia, ay magre-request, sila ba ay kailangan din mag-put up ng kanilang counterpart?
0: Opo, kailangan po. Meron silang lupa. Pero yun lang po ang counterpart ng LGU. At cost counterpart, wala po yun. Basta kukumply lang lahat nila ang mga requirements na nakalagay, ay yun lang po ang kanilang gagawin.
1: Gaano kalaking mga, ito balikan natin, meron na nang pumasok na tanong mula naman dito sa mga taga-Lucena. Gaano kalaki daw na warehouses o warehouse ang naipamimigay ng Philmec tungkol na, lalong-lalong as storage ng mga palay?
0: Yung pong drying system mo namin,
1: opo,
0: ang floor space niya ay 390 square meters.
1: Mm-mm.
0: May kasama yung dalawang pirasong 6-tanner each. Kumbaga, 12 tanners yung kanyang drying capacity.
1: Okay.
0: Pero yung drying system to na ginagawa namin yan ay pamimigay ay yung taon na ito, ay meron siyang 900 square meters at may kasamang 18 tons na drying facility.
1: So yun ang mga requirements lamang ano, na mga yung mga pinamimigay na yan at impormasyon na dapat nilang mailagay, paghandaan, ano po, Director Alvindia?
0: Opo, yun lang po ang kailangan, yung mga requirement, code resolution, mm-hmm, at saka yung pagtatayuan lupa, yun ang importante.
1: Yung mga pagtatayuan ng lupa, dapat ba titulado? I mean, with title, ayon dito sa tanong nitong si Mangga Ricky, eh nandoon naman sila ngayon sa Agoo, La Union na nakikinig.
0: Dapat po may titulo na nakalagay doon ay pag-aari ng kooperatiba.
1: Mm-mm.
0: O kaya ng LTO kasi po kukuha na natin yan ng building permit, hahanapan niya ng ano eh ng title.
1: Opo.
0: Kaya kailangan meron pong titulo ang lupa.
1: Mm-hmm. Kaya yan, maliwanag yan, Mang Ricky, na nandyan sa Agoo, La Union. Nanimbaga bigat yun po, nandyan sa mga taga Agoo, La Union ngayon na nakikinig. At mayroon nakikinig dito sa 90.1 FM, the Director of India. Yung nandyan po sa Radyo Agri ninyo sa Philmec, sa Science City of Muñoz. Binabati rin po nila kayo sa magandang mga pakapamalakad nyo dyan sa buong Nueva Ecija. Director Alvindia, maraming salamat po. May mensahe po kayo sa mga magsasaka muli sa ating pag-uusap na ito. Go ahead, please.
0: Opo. Maraming salamat din po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin para maitaag kung ano mga programa ng Philmec. Umasa po kayo na ang Philmec ay laging pag-iisip para sa kaputihan ng ating mga magsasaka. Ang mga programa na ito ay naka-address po sa pangangailangan ng ating magsasaka at mag-iisip.
1: All right. Maraming salamat at ingat, Director Alvindia, muli sa iyong pagbibigay ng impormasyon na ito. Sige, Director.
0: Okay.
1: Thank you. God bless. Director for Scientist 4, Dr. Dionisio D. Alvindia ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Oh yes, alam po ninyo, mga kababayan, yung pong balitang yan ay may kaugnayan po sa mas pinaigting ngayon ng Department of Agriculture at ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Yung programa para mabawasan ang mga nasasayang na mga palay sa panahon ng tag-ani. Yung nga pong nakikita ninyo, mga kababayan, may kaugnayan dyan sa napakarami, Tata Rolly, ano? Mark at Ms. Tess at Isa, ay Arnel. Yung pagkapupunta ka sa mga probinsya, ang mga magsasaka, nagpapatuyo ng kanilang mga palay sa mga highway. Nako, lalo na pag ikaw ay nandiyan sa mga kalsada, mga kababayan, ay mas, nako po, pag hindi mo maiwasan, masasagasaan mo yung mga pinatutuyong palay. Kaya napakaganda po ito sa ilalim ng programa target nga ng Philippine Center for Post Harvest Development and Mechanization na makumpleto yung pong 380 mechanical drying systems bago ang tag-ulan sa 2027. Opo, kahit na 2027 ang pinag-uusapan, pinaghahandaan na ngayon ng Philippine Center for Post Harvest Development and Mechanization. Ayon sa kagawaran po nga mga kababayan, 230 unit ang inaasahang magiging operational bago matapos ang taon itong 2026. At habang 150 unit ang nakatakdang maging available sa susunod na taon. Napakarami, no? Ito ang kauna-unahang nationwide rollout ng ganyang kalaki na post-harvest infrastructure project sa bansa. Alam nyo ko ano yun? Yun yung mechanical dryer. Sapat napakarami na naipamigay na mga traktora, merong combined harvester, at iba pang mga farm machineries tungkol sa RCEF at saka meron pa sa ibang programa ng PhilMEC. Oho, yun po, itong project na ito sa panig ng PhilMEC nga sa procurement para sa unang 230 dryers at ang installation na lamang inihintay sa karamihan sa mga lugar. Oo, yan ha. Sa panahong magiging fully operational na, inaasahang makapagdadagdag ang proyekto ng humigit kumulang 1,000,000 metriko tonelada ang drying capacity kada cropping season. Ang hakbang na ito ay makakatulong upang mabawasan ang pagkasira ng ani at mapataas ang kita ng mga magsasaka. Yes, mga kababayan, yan ang kanilang report. At siyempre, ibinabanggit na nga ng PhilMEC na matutupad yan ngayong 2026 at 2027, mahigit na 300. Ano kaya yun? Husto na kaya yun sa pangangailangan ng mga magsasaka? Pero alam po ninyo sa detalye na binibigay sa atin kanina ni Director Alvin Dia ng PhilMEC, yung kinakailangan kayo mga ay merong kooperatiba, number one. Number two, yung inyong mga sinasakang mga lupain, pinagtatamnan ng palay, aba, kailangan mga 50 hektarya. O, yan ang minimum. 50 hectares. Bakit kanyo? Kasi pagka-kooperatiba nga, magkakasama yan. Nag-aambag-ambag, pinagsama-sama. Ang lumilitaw dyan ay clustering. Kaya sa isang kooperatiba, okay na yung 50 na hectares at yon ngayon, ang lalagyan nila ng mga mechanical dryer maliban pa doon sa mga pinamigay na ng mga farm machineries. O, di ba? Napakaganda yan, Ms. Tessa, Tata Rolly, no? At Mark, and Isa, and Arnel. Yun. Kaya nga sigurado, kung meron kayong mga kaibigan dyan, mga kababayan nakikinig tungkol sa lalong-lalo na mga meron ng kooperatiba, abay sumulat na po kayo kaagad. Oho, sa PhilMEC, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Dahil nga, yun na yung pinamimigay at programa ng ating pamahalaan. Oo, sabi nga ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang direksyon ng ating pamahalaan ay ang farm mechanization sa food security ng ating bansa. Yes! Sige. Habang inaantabayanan ko po si Attorney Assis Perez, mukhang nilamig, ano? Dapat alas 9 pa sanang ating schedule. Pero Attorney Assis Perez, Undersecretary, baka pwede nang mag-join kayo sa ating sistema o yung Zoom na aming binigay nang sa gayon ay matuloy itong ating panayam. Bakit kanyo? Mga kabayan, meron po kasing nilabas yung Department of Agriculture at DILG. Oho, Department of Interior and Local Government. Ano ba ito? Yun yung Joint Memorandum Circular na nagtatakda ng iisang panuntunan para sa tax exemption ng mga kwalipikadong pasilidad na imbakan ng produktong pang-agrikultura. Para sa akin po, kaya ko po gustong makapanayam si Undersecretary Assis Perez, na Undersecretary for Policy, Planning and Regulations, at umuunaman siya, may kaugnayan dito nga ang mga problema ng mga nagtatayo na mga pasilidad o yan gustong pang sumali, lumahok, dito sa pagpapalaganap ng food security ng ating bansa sa pamagitan ng agrikultura, minsan po napakahirap pa po kasi magtayo ng mga pasilidad, lalong-lalo warehouse na yan. Hindi lang yun, Tata Rolly, di ba? Yung halimbawa, ang iyong intention ay magtayo ng hindi lang warehouses, kundi yung paggagawa ng mga makinarya o doon sa isang lugar, eh bay, ang problema, ang buwis eh. Oho, napakalaki na sinisingil dyan po sa labawat lugar. O katulad nito, halimbawa, hindi lang pasilidad, yung mga imbakan ng mga iba pang produktong pang-agrikultura, lalong-lalo na, halimbawa, magtatayo ng cold storage ang isang kooperatiba. Pero ang problema nga ay yung babayaran buwis, napakamahal. So, dito sa usapin ito, na ating pong pipilitin sana malaman ang mga detalye mula kay Undersecretary Assis Perez, ay yung kaugnayan ng tax exemption. O yung bang, alam po niyo sa ibang bansa, ano eh, wala ng buwis eh, ang pagtatayo ng mga facilities dahil gusto nilang matulungan ang mga magsasaka, mangingisda at mga livestock producers or farmers. Eh, pero dito sa Pilipinas, eh, naku po, nakakalungkot. Yan nga, mabuti naman, meron na po isang memorandum circular na pinilagdaan ang Department of Agriculture at ang Department of Interior and Local Government. Ang layunin gaan daw nito, ano, ha, mga kababayan, yung mapababa ang gastos sa operasyon, mahikayat ang pamumuhunan sa post-harvest facilities, at tulungan ang mga magsasaka. Nako, maging ang mga mangingisda, ano po, yung kooperatiba, asosasyon at agri-enterprises na mas mapakinabangan ang mga insentibo sa ilalim ng SAGIP-SACA Act o yung batas na ito. Saklaw ng tax exemption ang mga kwalipikadong istruktura, gusali at bodega na ginagamit sa pag-iimbak ng agricultural inputs at mga ani, basta't hindi lalampas sa 3 milyong piso ang assessed value ng pasilidad. Ayun, Tata Rolly! Yung pasilidad na ang halaga niya ay 2.5 million hanggang 3 million, ayon dito sa naging usapan sa memorandum na nilagdaan ng DILG at ng Department of Agriculture, lilibrehin na ma-exempt na sa buwis. Ang tanong dito, mga ilang taon kaya na sila ay mabibigyan ano ng exemption ay yung mga magtatayo ng pasilidad. Yun sana gusto nang malaman dito sa aking panayam sana kay Yusek Assis Perez. Yusek, pwede mga gising na. Opo, ay sa pamamagitan po ng circular, mas malinaw na ang mga kinakailangan proseso at responsibilidad ng mga pambansang ahensya o other government agencies at local government units sa pagpapropo, yung tinatawag na pag-process ng aplikasyon para sa exemption. O kasi kasama dyan ng BIR, Tata Rolly, di ba? Yung dapat malaman ng mga tagab, of course, mag-i-implement nito. Kasi, in effect, pagka ang mga produktong mga agrikultura, ay wala hong ano yan eh, wala hong buwis pagka yan ay hindi prinoses. Katulad niyan, ano ba, mangingisda, yung mga isdang hinango, bangus, tilapia, hipon, alimango, at iba pa, ay pagka yan ay fresh at walang hindi prinoses, wala hong tax, ano ho. Opo, pero yun na lang nagbebenta, merong doon naman sa sales tax. Oo, pero mga VAT, wala na value added tax yon. Ayon pa sa Department of Agriculture, mahalaga ang mga storage facility sa pagpapalakas ng agriculture supply chain dahil nakakatulong ang mga ito sa pagbabawas ng post-harvest losses o kaya yung nasasayang ng mga produkto dahil nga sa kawalan ng mga facilities, warehouses, cold storage, drying facilities. Alam nyo mo, nakakalungkot, nagtatapon pa ng mga kamatis, ha, Tata Rolly. Mark, Tess, Isa, and Arnel, itinatapon yung mga bago mabulok yung mga kamatis, doon na lang inilalagay sa kalsada, no? Sa tabing kalsada o sa kanal. Kamatis, kalabasa, yung mga repolyo na nalalaman yun sa mga balita, carrots, ano ba yan? Kaya nga po, mahalaga po itong mga pasilidad na ito. Pag ang nagtayo, mga kooperatiba, at libre na sa buwis, o mayroon na silang tax exemption, nako, asahan nyo, kung meron ng cold storage, meron drying facilities, eh wala na pa po siguro ng wala na pong dahilan upang itapon yon. Pero inyo, pati itlog, ha? Tataroli. Eh, kausap ko nga noong Sabado, kung natatandaan nyo, yung meron pang aking kausap na yung chairman ng Batangas egg producers na kooperatiba, mabuti na lang, sila ay meron ng facilities. Ano po? Yung mga facilities na yan na pwede nilang gawin, yung kanilang itlog, pag hindi mabibenta kaagad, pwede nilang gawing egg powder na kanilang mabibenta sa mga hotels, restaurant, at yung mga fresh egg na lamang na iba na hindi na uubos, na mabenta, ay ipoprocess nila bilang egg powder. Hindi lang yun, na-develop na rin nila, Tata Rolly. Yung the fresh egg na wala na ang shell, inilalagay na lang sa isang container na magtatagal ng 6 na buwan. O yan, kaya congratulations dyan po sa Batangas Egg Producers Cooperative sa pamumuno ni ni Mr. Michael Lascano. Magandang umaga, Mr. Chairman, at mga taga-riyan po sa Batangas, alay, ay napakaganda nito. Yung mga taga San Jose, Batangas, yung nagpuproduce, yung grupo nilang Batangas Egg Producers Cooperative. Yan. Nako, eh talagang mukhang hindi magising si Yusek Cisperes. Wala pa sa ating Zoom link. In the meantime, sige, ikaw muna habang nakikinig, ha, Tata Rolly. Habang nakikinig, ang buong pamilya ni Indira June Villegas dyan sa Montalban, Rizal. Opo, at binabati niya ang mga anak niya, mga engineering student na sina Rafaela Joy at Rafaela May. Oh, pati si Third, nanonood daw sila ngayon diyan sa nandito sila sa Manila ngayon. Magandang umaga, Engineer June Villegas and family. Oh, Tata Rolly, kung nga muna, habang ninatabianan ko lang si Undersecretary Asis Perez ng Department of Agriculture. Go ahead.
2: All right. Go Agri. Go Agri. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
5: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
6: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko! Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Di po sa ating palatuntunan, Go Agri Plus. Oh, kumusta po kayong inaabot ng broadcast ng Radyo Pilipinas na nasa 104.3 FM, mga kabayan. Yung pong 738 ay meron pong technical adjustment. So nara sa 104.3 FM. Yung mga nagmamanayan ng kanilang mga sasakyan, mayroon po kayong interes sa agrikultura, abay mag-text lamang po kayo rito sa aming Facebook ng Radyo Pilipinas. Okay? At doon sa 09992 29 1738. Oh, yung mga nakikinig sa kanina, may interest po kayo na mag-request na kayo ay mabigyan din ng mechanical dryer, ng iba pang mga farm machineries mula sa PhilMag, ay sulat lang ang kailangan. Hindi na kailangan po ng endorsement ng mga politiko. Malinaw po yan na binabanggit ni Director Albindia ng PhilMag, ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Magandang umaga muli sa Radyo Pilipinas, Agoo La Union. Si Robert, ay talaga namang pinangangalandakan niya yung lakas ng signal natin ano, dahil ang dito sa Metro Manila 104.3 FM. Doon naman sa Radyo Pilipinas Agoo 97.1 MHz ang broadcast na ito ng Go Agri Plus. Thank you. Oy, Justy Agnina Apo, Robert. Maraming salamat diyan at buong staff na mga kasama ni Robert Valencia diyan po sa Radyo Pilipinas Agoo. Oy, magandang umaga po sa inyo lahat. Samantala, maragdagang balita. Inilalagay po ng Administrasyong Marcos Jr. ang agrikultura sa sentro ng kampanya nito laban sa malnutrisyon sa mga bata. Ito'y po sa pamamagitan ng paggamit ng 3 bilyong piso, 3 billion pesos mga kababayan, laki no, ng milk feeding program ng ating bansa. Hindi lamang upang bigyan ng sustansya yung milyon-milyong mamag-aaral kundi upang matiyak na matatag na pamilihan ng gatas mula sa mga local na dairy farmer. Ganda nito, Tata Rolly, ha? Minum ka ba ng gatas ng kalabaw? Gatas ng baka? Gatas ng kambing. Meron, di ba? Gatas ng manok. Ala, yun, wala. Iba na yung sinasabi mong Tata Rolly. Tiniyak po ng Department of Agriculture ang buong suporta ng kanilang opisina sa pagpapatupad ng school-based feeding program. Lalong-lalo na yung, alam nyo yung involved dito na organisasyon, yung National Dairy Authority. Authority na yan, National Dairy Authority or Administration. Can you check nga, Mr. National Dairy Authority, ano, NDA. Sige, alamin natin. Sa susunod na Sabado, mag-imbita po tayo ng mga nasa National Dairy Authority. Oho. Dahil itong programang ito, milk feeding program, dapat mapalakas. Oh, yun ang layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ginanap po yung pambansang paglulunsad ng milk feeding program dyan po sa Pulilan, Bulacan. Ay, mga taga Bulacan. Dahil kilala po sila dyan na nagpo-proseso nitong mga gatas na ito. Lalong-lalo na mula sa gatas ng kalabaw. Tata Rolly, alam mo yung mga kalabaw dyan sa Pulilan, Bulacan? Yan yung ano, yung mga kalabaw dyan ay lumuluhod. Oo. O lalong-lalo na pag nakakakita ng mga ganda na tao, o mga mababait na tao, kaya gumawa siguro. Niling Carabao Air Festival, diyan na ginap-nap diyan sa Pulilan, Bulacan. Bilang pag-alala kay San Isidro Labrador na patron ng mga magsasaka. Yun. Inaasang makikinabang sa milk feeding program ang humigit kumulang na 4.5 milyong mga mag-aaral sa buong bansa. Dapat dito, Tata Rolly, hindi lamang ano, yung mga mag-aaral, yung mga nag-aaral, kundi ipamigay na kung marami talaga tayong gatas na mapuproduce na ng ating bansa. Habang magbibigay rin ito ng malaking tulong sa mga kabuhayan ng libo-libong stakeholders sa industriya ng dairy sa Pilipinas. Yun. Sa Sabado, baka maswertihan tayo, maanyayahan natin ang mga nasa National Dairy Authority. Oho. Eh di, para makausap natin tungkol dito sa programa ng milk feeding program ng ating bansa. Samantala, karagdagang balita, nakabit na ng National Fisheries Research and Development Institute ng Department of Agriculture at the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Alam po ninyo yung ISO certification na nagpapalakas ng pagsasaliksik ng gobyerno sa pangisdaan. Ito naman yung National Fisheries Research and Development Institute. Oh, ayos. Ito po ay habang isinusulong ng bansa ang mas mataas na pamantayan sa serbisyo publiko, seguridad sa pagkain at paggawa ng mga polisiya na nakabase sa siyensya. Ang pandaigdigang pagkikilala ay patunay na nakatugon nga po ito ng quality management system.

Beno. Mukhang hindi tayo sinuwerte kay Undersecretary Asis Perez, Yusek. Ay, may mga kababayan kung sino nakakakilala kay Yusek Perez, pamalitan niyong nag-antay ang dito po sa panayam na ito ang mga kababayan natin sa Radyo Pilipinas. Sayang, hindi madadagdagan ang impormasyon na kanilang dapat maipalam sa ating mga kababayan. Opo, ay. Oho, si Attorney Asis G. Perez, Undersecretary for Policy, Planning and Regulations, ang ating hinahanap. Pakihanap nyo nga. Baka kapitbahay nyo, pakisabi nyo. Gandang umaga, Yusek Perez. Opo. O, siya. Thank you, Tata Rolly. Batang-bata, bumatayon. And Mark Bukiron, Arnel Villamor, Ms. Tess Ramirez, and Ms. Isa. Silangan. Ay, silang. Oo, talaga naman. Thank you. Sa inyong lahat mga kababayan, ito po muli ang inyong lingkod na Agricaster. Mga kababayan na nagsasabing, Kakiko Flores po ang pangalan ko. God is good, God is great, all the time. Hi.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:59 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. National Peace Walk at Music Kalayaan 2026 isasagawa sa Maynila bilang paggunita sa Arbitral Award. May ulat si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inaanyayahan ng Philippine Coast Guard o PCG ang publiko na makiisa sa National Peace Walk at Music Kalayaan 2026 sa Hulyo 12. Bukas yan, araw ng Linggo, sa ganap na alas 5 ng umaga sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Bahagi ng programa ang paggunita sa 10th anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award. Hinihikayat ang mga dadalo na magsuot ng puting damit bilang simbolo ng pagkakaisa at kapayapaan. At tapos ang Peace Walk, susundan ito ng Musikalayaan 2026 na tampok ang iba't ibang pagtatanghal kabilang ang Philippine Coast Guard Combo. Bukas ang aktibidad sa publiko at makikita naman sa Facebook page ng PCG ang link para sa registration. Ang 2016 South China Sea Arbitral Award ay desisyong inilabas ng International Arbitral Tribunal na nagpawalang bisa sa malawakang maritime claims ng China sa South China Sea at kinilala ang karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bulkan Mayon nakapagtala ng pinakamataas na sulfur dioxide emission sa loob ng 16 na taon. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Naitala ng DOS de Fivox ang pinakamataas na sulfur dioxide emission ng Bulkan Mayon sa loob ng 16 na taon. Umabot sa 7,475 tonelada kada araw ang ibinugang volcanic gas na bulkan kahapon, Julio 10. Bagamat nabawasan ang lava flow at pyroclastic density currents o ozone, tumaas naman ang sulfur dioxide emission itong mga nakaraang araw. Ayon sa PVOX, maaaring sinyalis ito ng muling pagtaas ng aktibidad ng bulkan at posibleng pagputok sa summit crater. Nananatili sa alert level 3 ang Bulkan Mayon kung saan posible pa rin ang lava flow, rockfall, ozone at ashfall. Pinapayuhan ng publiko na umiwas sa 6 na kilometrong permanent danger zone at mag-ingat sa posibleng lahar.

0: Dahil sa malalakas na pag-ulan, para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, nasa 11 senior police officers ang na-promote sa mas mataas na rango sa Philippine National Police. Kabilang dito si PNP Director for Operations, Brigadier General Ponce Rogelio Peñones, na itataas bilang Major General. Batay sa memorandum na may petsang July 9, apat din na police colonels, kabilang sina Mario Castillo o Marlo Castillo, Glenn Nonongan, Jerry Ratunil at Romel Bumawa o Rumbamwa ang na-promote bilang Brigadier General. Anim na Lieutenant Colonels naman ang itataas bilang full colonels. Kabilang dito sina Franklin Ortiz, Laurente Aquiot, Ronald Mendoza, Joel Castro, Rico Panganinan at Vincent Bangwa. Samantala, itinalaga si Brigadier General Dominic Bakay bilang Acting Regional Director ng Police Regional Office 4A o Calabar Zone, kapalit ni Brigadier General Hansel Marantan na nagretiro kahapon. At karagdagang pondo para sa agrikultura sa Cordillera, madaragdagan sa panahong makamit ang otonomiya. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni John Munar.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Naniniwala si Department of Agriculture Cordillera Regional Executive Director Attorney Janeline Dawayan na mas madaragdagan pa ng sapat na pondo ang sektor ng agrikultura sa Rehiyon Cordillera sa panahong makamit na ang otonomiya. Ayon kay Dawayan, 4 mula sa 10 mga manggagawa sa rehiyon ay napapabilang sa sektor ng agrikultura, forestry at fishery. Aminado ang direktor na pahirapan pa rin ang tuwirang pag-unlad ng agrikultura sa rehiyon dahil sa iba't ibang epekto ng pagbabago sa klima, presyo sa merkado at kakulangan ng infrastruktura. Binigyan din ito ng rehiyon ang pinagmumulan ng tinatayang 70% ng lahat ng kinakailangang highland vegetables sa bansa. Subalit patuloy ang mga hamon na kinakaharap ng mga magsasaka katulad ng mataas na gastusin sa produksyon at pahirapan sa pagbiyahe ng mga produkto. Ito ang dahilan sa patuloy na pagsusulong sa otonomiya sa rehiyon at sa panahong makamit ito ay mapapaunlad ang suporta sa lahat ng mga magsasaka ng gulay, palay at mga mangingisda kakibat ang mas matibay na laban kontra sa smuggling. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
8: So, sir, yung farm niya,
7: doon na kami bumibili.
6: Noong nakaraang Linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
2: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
6: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yun pinapakain.
6: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
4: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alerto 738 tungo sa publikong preparado kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose. Alerto 738 sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
14: Ang panahon ay nagbabago na. Ang tag-init ay sobrang init. Ang tag-ulan, grabe naman ang ulan. Record-breaking rainfall, ika nga. Talagang extreme weather conditions. May mga lugar na hindi pa binabaha kahit kailan, pero lumulubog na ngayon. Sa maikli at mabilis na panahon, tumataas kaagad ang tubig dahil sa bigat ng pagbuhos ng ulan. At ang mga dating mga flood control systems ay na-overwhelmed. Kung maalala ninyo ang Undoy, ang bumagsak na ulan dito sa Christine ay halos doble nung bumagsak nung Undoy. Kaya't na-overwhelm ang ating mga flood control. Kaya naman, maraming pagbabago sa pagpaplano ng mga infrastruktura na pinapatayo natin, yun ang mga kailangan gawin. Ang mabilis na pagresponde sa mga nasalanta ay mananatiling prioridad natin. Kasama ang DSWD, DND, DPWH, DILG at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Maaasahan ninyong pagtitibayin pa ang ating national at local disaster risk reduction at response. Bahagi na talaga ito ng pamumuhay natin. Itinuturing na high risk ang ating bansa sa epekto ng climate change. Kaya kailangan natin maging magaling sa larangan na ito. Disaster risk reduction, both the public at saka private sector, para naman mabawasan ang mga napapahamak sa mga ganitong uri na sakuna. Bayan, hindi tayo titigil hanggat hindi pa nakakabangon ng lahat. Walang pagod ang ating mga ahensya. Naririnig namin ang inyong saklolo at ginagawa namin ang lahat upang mailagay kayo sa mas mabuting kalagayan. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pa natin pagbubutihin ang ating pagtugon sa hamon ng climate change. Upang una, mabawasan ang namatay sa bawat sakuna. Pangalawa, upang mabawasan ang bilang ng mga tao at pamilyang naaapektuhan. At pangatlo, upang maprotektahan ang mga maliliit na komunidad at ang mga kabuhayan nila dito. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga.
15: Ang oras sa Philippine Standard Time, alas 10:11 ng umaga. Isang alertong umaga po sa ating lahat. Oras na naman po ng Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Ito programa tumatalakay sa mga isyu sa field tungkol sa paghahanda ng ating mga komunidad para sa isang matatag na bagong Pilipinas.
15: Isang maaliwalas na araw ng Sabado ngayong July 11, 2026. Ako po ang inyong lingkod, Aris Gutierrez.
16: Ako naman po, si Ramon Jose. Sir, umulan man o umaraw, basta usapang kaligtasan, kahandaan at mabilisang aksyon, ito ang...
4: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Ang Alerto 738 ay hatid sa inyo ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
16: At tayo po'y napapakinggan sa The Capital 104.3 FM, sa meron tayo napapanood sa Facebook at YouTube channels ng Radyo Pilipinas at sa Facebook pages ng ilang istasyon ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Live rin po tayong napapanood sa ABS-CBN TV Plus Channel 3, GMA Affordable Box Channels 45 to 49 at ilang regional cable TV channels. Maaari rin po tayong mapakinggan ang mga estasyon ng Radyo Pilipinas sa pamamagitan ng pag-download ng PBSE Radio Portal sa App Store o Google Play.
4: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Ay, naku naman, indeed. Umuulan ng malakas sa Northern Luzon. Grabe ang baha sa Baguio, yung pababa, no? Kasi yung ating mga kaibigan dyan sa pamumuno ni DSWD Special Assistant to the Secretary Raymond Burgos ay inabutan ng lindol at inabutan rin ni Typhoon Inday, no? At bahang-baha daw dun sa saan bang portion yun. At yun nga, dahil malakas ang ulan doon sa Northern Luzon ngayon, lalo na doon sa Batanes. Pero dito naman, bigla na lang kanina umaga, makulimlim, di ba Ramon? Makulimlim kanina, tapos bigla na lang ngayon, medyo, kaso ito yung nakakatakot, ito yung tinatawag na the calm before the storm. Sana naman, umayos-ayos yan mamaya.
16: Sabi nga sir sa 5 a.m. weather bulletin ng PAGASA, si Inday, Typhoon Inday daw na may international name na Bavi ay nasa 5,000 kilometro layo sa Itbayat, Batanes at papasok na sa southern Japan at inaasahan itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. Pero sir, mananatili itong isang typhoon hanggang mamayang hapon bago tuloy bumabas sa severe tropical storm kapag nakapasok naman ito ng China. Sir, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Northern Batanes, habang nasa Signal number 1 naman ang iba pang lugar sa Batanes, Babuyan Islands at ilang bahagi ng Cagayan. Bagamat palabas na si Inday, sabi ng PAGASA, makakaranas pa rin tayo ng malakas na ulan at hangin.
15: Pasaway talaga itong si Inday. Ano? Sana naman mag-behave na siya. Bagyong Inday ito, ha, yung tinutukoy natin, ha, baka sabihin nyo eh, it's not all about you, Kuya Ramon.
4: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Sir, medyo malakas ang ulan kapon. Di ba kayo nabutan ng baha?
15: Buntik na. Nagpapaayos ako ng laptop dyan sa may bandang Gilmore nung bumugusang. Napakalakas na ulan. Buti na lang ang bilis humupa nung baha dyan sa may bandang Santa Mesa nung pauwi na ako. Kaya saludo tayo sa flood control team ng MMDA at ng DPWA sa kanilang agarang pagkilos para alisin ang mga basurang bumara din sa mga drainage. No?
16: 2026 na, marami pa rin.
15: Oo nga.
16: Basura kahit araw-araw round the clock ang declogging sa mga drainage, mahirap talaga solusyon ng pagbaha. Kung patuloy pa rin sir, ginagawa ang basura ng mga kanal at estero, kaya lagi nagbabara ang ating mga drainages.
15: Nakita mo ba yung video nung baha dyan sa may White Plains?
16: Yes,
15: eh bakit ba nabarahan yung mga drainage doon? Sino ba ang nag-rally doon at nag-iwan ng gabundok na basura?
16: Sir, yung the same people na nag-iingay sa flood control.
4: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Yun nga eh, ang gagaling mag-akusa ng kung ano-ano tungkol sa flood control eh. Sila rin pala ang dahilan ng problema eh. Naalala ko tuloy yung TV commercial nung araw na ang sabi, ang basurang itinapon mo
17: ay babalik rin sa'yo.
15: At dahil dyan, ay magbe-break po muna tayo dahil meron tayong aayusin bago bumalik ang ating programa.
4: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
4: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Yung nabanggit po natin kaninang old school na radio commercial, TV commercial na yung tungkol sa basura, reminder po yan sa atin na tayong lahat ay may papel na ginagampanan sa ating mga komunidad. Kaya ang panawagan po natin sa mga local officials mula munisipyo hanggang sa barangay, kilos-kilos po tayo para maibsan na itong nararanasan natin pagbaha, dahil hindi lang naman yan engineering problem. Ito rin ay napakalaking problema natin sa kung paano natin tinatrato ang ating mga waterways. Hindi po basurahan ang estero, hindi po basurahan ang mga ilog, hindi po basurahan yung mga kanal.
17: Hindi.
15: Kaya kaninang umaga paglabas ko ng bahay namin ay yung meron kaming manhole doon na
17: bukas.
15: Ayan, bukas at pinuno ng basura ng aking magagaling na kapitbahay.
17: Ayun lang. Kaya nga sir, very timely ang episode natin ngayon dahil ang pag-uusapan natin ay ang epektibong pamumuno sa gitna ng krisis. Mamaya po ay makakasama natin dito sa Alerto 738 ang isang premiadong leader pagdating sa larangan ng disaster risk reduction and management, at pag-uusapan natin ang crisis leadership.
4: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Tuwing may matinding kalamidad tulad ng bagyo, baha o lindol, madalas nating tinatanong kung sino at nasaan ang namumuno. Pero ang tunay na liderato sa gitna ng krisis, hindi lang nakikita sa opisina o sa mga press conference. Ha? Tandaan mo yung mga nagpe-press conference na yan, ha? Yung iba dyan, nagpapasikat lang. Ito ay nasusukat. Ang leadership ay nasusukat. Kung present ang leader sa bakbakan o yung tinatawag nating leading from the front.
17: O nga sir, at kaya ngayong araw napakapalad natin dahil makakasama natin ang isang subok na leader pagdating sa disaster risk reduction and management. Siya ang utak, the brains behind at bisig sa likod ng mga paghanda at pagkoresponde sa kalamidad sa lalawigan ng Agusan del Norte sa Caraga region.
15: Oo, alam mo, matagal na nating iniidolo itong ating guest, no? Nung magkaklase kami sa MC Dream sa Philippine Public Safety College, ina-absorb niya talaga ang lahat ng lesson simula sa umpisa pa lang, day one, sa disaster resilience, climate change adaptation, at crisis management. Pinag-aaralan niya, mga lakad namin, pinag-aaralan niya ang mga sistema at best practices na karamihan ay na-apply niya sa Agusan del Norte at maging sa iba pang lugar sa Caraga region.
17: At dahil po sa kanyang dedikasyon sa larangan ng disaster resilience, ginawaran po siya ng National Resilience Award noong 2024.
15: Alam mo, Don Ramon, yeah, Don Ramon ka na ngayon, pinopromote na kita, Don Ramon. Alam mo, bagamat may hawig ang ating guest kay Pia Words ba?
17: Wow!
15: Nauuna pa yan sa mga nabahang lugar, no? Nakakapote, mamaya may mga pictures tayong papakita. Nauuna pa yan, nakakapote, nakabota. Yan ang always first on the ground. Kaya ang tawag ko sa kanya, binansagan ko yan siyang the Iron Lady of Caraga.
17: O nga, kaya sir, hindi natin patatagalin pa. Nandito na po si Ms. Erma R. Suyo, ang hepe ng Agusan del Norte Disaster Risk Reduction and Management Office. Welcome po sa Alerto 738. Ma'am Erma, maayong buntag, ma'am.
15: Ayan.
18: Maayong buntag, Sir Aris.
15: Kita mo yan ang Miss Universe 1942.
18: Mag-guest po dito sa Alerta. Alerto 73 also.
15: Yes, ma'am. Mr. Ramon.
17: Ma'am Irma, magandang umaga po. At paano po kayo napunta sa larangan ng Disaster Risk Reduction and Management?
18: Okay, good morning again, Sir Ramon. Actually, my journey in public service actually began back in 1988 at the provincial capital. And for 22 years, I work as a project development officer at the Provincial Planning and Development Office. in planning kasi, your mind is always fixed on the future. How to design a sustainable communities and map out long-term development plans. And later on, I decided to take up my second course, nursing. And little did I know that these two completely distinct paths were preparing me for my ultimate calling. And the turning point came in 2012 when the opportunity to head the actually nobody wanted to accept the responsibility. Napakabigat po.
15: Mm-hmm.
18: And siguro dahil para sa marami, napakabigat at napakagulo ng disaster management. It was seen as a high-risk, complex responsibility. And while others saw it as a burden, I saw an opportunity and a challenge that I was meant to take on. So doon ko na-realize na ang disaster management pala ay perfectong kombinasyon ng planning at saka nursing. So my 22 years in PPDO taught me how to structure and analyze risks kasi nagko-community po ako. Nasa community po ako. Read data and build institutional systems. And on the other hand, ang background ko po sa nursing ang nag-infuse sa technical planning na yun ng deep empathy at saka clinical focus at ang seryosong commitment na magligtas ng buhay. And para sa akin, you cannot separate progress from disaster resilience kahit gaano pakaganda ang plano ng probinsya kung hindi hangda ang komunidad sa sakuna.
15: Yes.
18: Sa isang iglap lang, maglalaho ang lahat. And that unique combination of strategic planning and holistic care is exactly how my ministry of presence and protection in Dream began, showing up when the ground is shaking and staying until the community is safe.
15: Pero ma'am, nung kayo ay naging nurse, hindi kayo nakapag-practice sa ospital?
18: Nag-duty lang po ako, sir, during Saturdays and Sundays. Assigned po ako sa emergency room.
15: Ah, so talagang it really prepared you for for leadership. Kasi pag ikaw ay nasa emergency department, 'di ba? You have to
19: command.
15: To, hindi lang, you have to think on your feet. Talagang quick decisions yung ginagawa mo,
18: yes,
15: life and death situations ang hinaharap mo diyan sa emergency department. So that also prepared you, ma'am, for what you're doing now.
18: Yes, sir. At saka before pa ako talaga sumabak sa Dream, may mga instances na yung mga pauwi kami, may mga dinidiskrasya. At saka talagang nakatulong kasi pinastop ko talaga yung van at saka nagre-responde talaga ako.
15: So hindi yung, kasi may mga kilala tayo na nagiging head ng DRRMO na lalo na yung mga Nepo babies, ano? Wala namang actual experience, pero kayo, ma'am, you have vast experience in planning, and now you're telling us na kayo rin ay naging responder, naging first responder din kayo. So so parang naging holistic yung inyong preparation, no?
18: Yes, sir.
19: Naging full circle.
15: Oh, ma'am, nung ako ay naging ginawa mo akong adopted son ng Agusan
18: del Norte.
15: Oh, nung last akong nandyan sa AOR mo, nakita ko yung dun sa museum na yung inyong lugar ay talagang from the very beginning na nabuo yung Caraga, yan talaga ay parang dinesign para maging laboratory for disaster risk. So,
18: yes, sir.
15: Aware ka na ba, ma'am, na ganyan yung kakaharapin mong problema before really taking on the job na ikaw ang magiging head ng DRRM na ba ang tawag nung office nung nag-take over ka, ma'am, or did it come from another department before RA 10121?
18: Actually, sir, like sinabi ko, 22 years ago, and then wala talaga ng office noon ng DRR.
15: Karamihan so, ganyan eh.
18: Oh. after the passage of RE 101 in 2010, so in 2012, nagiging division po ang ano, under the governor's office ang
15: Parang DIR. Special unit pala kayo noon.
18: Yes, sir.
15: Oo, ganyan din ang nangyari sa karamihan ng DRRMOs. Yung iba galing ng health department, yung sa Quezon City, nang galing yan sa Department of Public Order and Safety, di ba? And then, yes, ganyan din pala yung nangyari sa inyo, no? Kayo ay special unit from the Office of the Governor.
18: Yes, sir. So, sasagutin ko muna yung sinabing, alam ko na ba, yung landscape ng Agusan
15: del Norte. Ma'am. Yes, ma'am.
18: Oo, kasi actually, Agusan del Norte is a low-lying community. We host two major water bodies. The one is Lake Mainit, the fourth largest lake in the country, and also we are traversed by the Agusan River. So dito nag-EMT sa Butuan Bay from Davao City, from Davao region.
15: Oh, kayo ang babagsakan ng water.
18: Oh, kami ang babagsakan ng tubig from Davao region.
15: Oo.
18: So bahain talaga kami, sir.
15: Oh, alam mo ba, nakarating ka na ba, Don Ramon, sa Agusan?
19: Hindi pa, sir.
15: Pero narinig mo na yung Agusan Marsh.
19: Yung Agusan Marsh, oo.
15: Alam mo, minsan dinala ako ni Ma'am Irma yung meron tulay doon na napakataas. Alam mo, sobrang taas talaga nung tulay na yun. Pero alam mo, yung baha doon, aabot doon sa tulay.
19: Na-curious nga ako, parang gusto kong...
15: Hindi, pero yun nga, alam mo yung talagang ano eh, ang kailangan mo talaga dun sa Agusan ay matinding planning at matinding leader. Kaya bago natin ituloy ang ating, well, painit na tong ating usapan, eh, magbe-break po muna tayo at magbabalik po ang Alerto 738 matapos ang ilang paalala.
4: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Magandang araw, si Dinggong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
21: It's a public service announcement.
22: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
21: from PBS,
23: Presidential Broadcast Service
21: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: Alerto! 738 sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
15: At narito pa rin po tayo sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
19: At kasama pa rin po natin si Ma'am Irma. Ma'am, may tanong po ako ulit.
17: Ma'am, sa konsepto ng leading from the front, sa inyong karanasan sa Agusan del Norte, lalo na kapag may malalakas na bagyo, paano nyo ito? I mean, paano nyo ito isinasabuhay? Ah, okay. Hindi pa delikadong mismo ang DRRM head ang nasa frontline? Pero bago nyo sagutin yan, ma'am, may papapasokin po muna tayong live report at ready mula sa
15: Radyo Pilipinas Tuguegarao, Bagyong Inday, walang gaanong naging epekto sa malaking bahagi ng Lambak, Cagayan. Mag-uulat po ang ating reporter from Radyo Pilipinas Tuguegarao, si April Racho.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Magandang umaga, Asek at Karamon. Dismayado ang maraming mamamayan ng Lambak, Cagayan. Nakaraang hindi dumating ang inaasahang ulan mula sa Bagyong Inday. Bagamat mayat maya ay may pagkulimlim, walang naranasang ulan sa malaking bahagi ng rehiyon, liban na lamang sa malakas na hangin sa iilang lugar. Na ikinalungkot naman ang mga mamamayan, lalo na ng mga magsasaka, na ngayon ay naghihintay ng sapat na ulan para sa kanilang mga pananim. Base rin sa situational report ng Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, walang anumang significant rainfall sa mga nasa coastal area at maging sa islang bayan ng Kalayan, na ngayon malakas na hangin, maalong karagatan at mayat maya ay pag-ambon lamang ang naranasan. Sa ulat din ng provincial DRRMO ng Nueva Vizcaya, sa naging forecast na maapektuhan ang enhanced southwest monsoon ng probinsya dulot ng bagyo, hindi nangyari mula pa kahapon hanggang ngayong araw. Sa kabila dito, hindi pa rin naglalabas ng atas ang konseho hinggil sa pagbababa ng alerto sa mga local DRRMC sa rehiyon. Kaugnay nito, nananatiling nakatutok ang mga lokal na pamahalaan at mga kinaukulang ahensya sa anumang sitwasyon sa kanilang nasasakupan. Nananatili rin intact ang mga supply ng pagkain at mga kagintan sa mga bodega ng Department of Social Welfare and Development naging sa iba't ibang LGU sa buong Lambak, Cagayan. Para sa Bagong Pilipinas, ako sa April Salutan Ratcher ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
15: Maraming salamat, April, at mag-ingat po kayo dyan sa Region 2 at ikumusta mo na lang kami sa regional head ng Philippine Information Agency na si Ma'am Angeli. At nagbabalik po tayo sa ating programa sa Alerto 738 at kasama pa rin po natin si Ms. Erma Arsuyo, ang head ng Agusan del Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, at ating pinag-uusapan ang topic na crisis leadership. At Ma'am Erma, ang tanong po sa inyo kanina ni Don Ramon ay paano po ninyo isinasabuhay yung konsepto na leading from the front? Kasi meron po tayong mga leaders na ako naalala ko may napagsabihan ako dati na sa posisyon mo, hindi ka na dapat pumupunta sa field. Nandyan ka lang dapat sa operation center. Pero ikaw, ma'am, lagi kang nasa front line eh. Nauuna ka pa nga minsan eh. Diba? Kahit naka-raincoat ka lang at naka-boots, kahit na hanggang tuhod yung putik, ikaw ay nandun. So, bakit ganun ang naging estilo ng inyong leadership, ma'am?
18: Okay. So, para sa akin, Sir Aris, leading from the front has two different phases. First, peacetime leadership and crisis response. So, during peacetime, talagang makikita ako out on the field, no? I personally supervise the conduct of our community-based disaster reduction management trainings sa mga barangays. So my physical presence there is talagang non-negotiable.
15: Mm-hmm.
18: Kailangan ko ipakita sa kanila na ito ako, ang iyong PDRIMO, kasama ninyo sa pagpaplano. Because you cannot build a culture of preparedness by just sending memos from air-conditioned office.
15: Yes, that's correct.
18: You build it by sweating it out with the community, of course, listening to their local knowledge, and letting them know that the provincial government is right beside them. Kasi sa aking konsepto, Sir Aris, that the provincial government should assert its leadership over the LGUs, especially in terms of disaster management. But when the weather shifts, when the red alert is raised, and the evacuation orders come out, diyan na umiikot ng aking pamumuno. dapat nandoon ako sa Emergency Operations Center dahil yun ang nagsisilbing utak ng ating buong yes. operasyon.
15: Pero ma'am, PIDRA...
18: Ikado ba? Ha?
15: PDRA level pa lang, nandun ka na sa ground eh. Di ba?
18: So, ang tanong, delikado ba? Yes. Field deployment has risks. But when evacuation comes, I make it a point to step out, be seen, and be there on the ground during critical moments. Bakit? Dahil kailangan kong iparandam sa ating communities na hindi sila nag-iisa sa laban na ito.
15: Tama.
18: Gusto ko silang tingnan ng diretso sa mata para bigyan sila ng kapanatagan ng loob na we prepare as one province and we respond as one province. And actually, we were able to do this because we practiced putting the right people in the right positions.
15: Yes, that's right. Magagaling ang mga kasama ni Ma'am Irma dyan sa Agusan del Norte. Kaya, alam mo, Ramon, ang pressure tuloy dun sa ibang counterparts ni Ma'am Irma, dapat kung magaling yung Agusan del Norte, magaling din kami. Kaya nung palarong pambansa, talagang hindi pwedeng patay-patay doon. Tsaka kasi yung kinikwento ni Ma'am Irma na lalo na evacuation, nandun siya. Tapos yung sinasabi ni Ma'am Irma na she has to face them eye to eye. Mga ganun. Talagang pag nakita mo si Ma'am Irma doon, nakapamewang na yan doon sa evacuate kayo, hindi. Nako, lagot kayo sa the Iron Lady of Caraga. Ramon, question mo.
19: Ma'am, sa inyong karanasan, ano ang pinakamatinding hamon na hinarap nyo? Kasi alam naman natin na laging inuulan at madalas ang pag-ulan at pagbaha sa region nyo o sa Agusan. Ano yung pinakamatinding? Yung talagang na-test kayo sa bilang isang crisis manager?
18: Actually, it was during
19: Odette.
18: Kasi tinamaan kami ng Odette in 2022. Pero dahil nga na-emplace namin yung systems before pa dumating si Odette, medyo na-address naman namin, sir.
15: Pero yung talaga...
18: Yan lang naman ang pinaka-ano talaga na experience ko, sir.
15: Widespread talaga yung Odette. Si Odette. No? Halos buong Visayas at malaking area ng Mindanao ang apektado niyang Odette. Yung Siargao, halos nabura yan. Diba?
19: Mm-mm.
15: Pero, Ma'am Irma, ikaw ay from the very day na nakilala ka namin, you've been advocating CB Dream, yung community-based disaster risk reduction and management. Paano po ninyo ito? Kasi hindi lang, you are seen not just as a DRRM officer of Agusan del Norte, not just a dream officer of Caraga, but you've become a model na kung paano paano dapat maging isang dream. Kayo ay naging national model dahil sa pinapakita niyong dedication, yung pinapakita niyong leadership. Pero how do you spread the message of having an effective CB Dream, lalo na sa mga areas na hindi naman kaparehas ng mga hinaharap ninyong communities, like for example in highly urbanized cities? How do you deal with that?
18: Actually, sir, kahit sa nasabihin pa natin ano sila, sir, highly urbanized, hindi kapareho ang hinaharap, no? Like kami, bahaan kami. Pero sila, with kasi yung development natin, kasi yung price ng development natin, sir, is baha, ganyan. Halos nasisimento na lahat ng mga daan.
15: Oo.
18: So eventually, talagang magbabaha yan, urban flooding.
15: Mm-hmm.
18: So kailangan talaga mag-CB Dream. Kasi sa CB Dream, sir, dapat kasi ang pagpaplano, mag-start talaga sa community. Kasi lang silang first responder.
15: Yes.
18: So kung wala kang binigay na community-based disaster training sa isang community, how can they respond appropriately pag may dumating na isang ng isang emergency or isang hazard na magtitest talaga yung ano mo. So kung wala pong mga CB Dream na ginagawa, na binibigay sa community, paano may empower natin ang ating mga communities? So dito sa amin, sir, nag-start ang CB Dream in 2013 without proper. 2012 ako dumating na P-Dream-O. So 2013, start na kami ng CB Dream without proper training on CB Dream.
15: Hindi pa uso CB Dream.
18: 2016 pa kami nakakuha ng training talaga ng CB Dream, no? From the Office of Civil Defense. But in 2013, nag-google lang ako. Sa ibang countries, may nagsi-CB Dream na kumukuha lang ako ng konsepto at ini-implement ko. So,
15: ano yung naging model mo, ma'am, sa Agusan? Way back then, noong 2013.
18: Yung mga coastal barangays po namin, sir. Kasi sa mga coastal barangays, palaging naaanod yung mga fishing boat. So ngayon, sinisib dream namin sila. And it turned out to be very effective. Kasi parang pag may advisory yung pag-asa, automatic yung mga fishing boats nasa taas na.
15: Oo, naiakyat na. Oo.
18: Naiakyat na, nililikas na nila. And doon nagsimula, sir, yung konsepto ng kahit wala pang signal number one, basta may advisory na pag-asa, automatic na sila, sir, pumupunta ng evacuation centers kahit wala pang advisory from the barangays, from the council. So,
15: no, parang automatic na na when,
18: automatic na, sir, parang muscle memory na pag may ganito, automatic na pupunta ito ng evacuation centers at saka nag-uunahan sila, sang spot sila doon sa evacuation centers.
19: So nagkaroon pa ng pagbabago sa kultura, the way
15: may behavioral change, di ba?
19: May behavioral change.
15: Pero yes. alam mo ma'am, ang hirap niyan kasi kami ni Don Ramon dati nung kami magkasama sa DRRMO. Hanggang bewang na yung baha, nakangisi pa rin. Ayaw mag-evacuate, 'di ba? Matigas pa rin ang ulo. Pero sa inyo diyan sa Agusan del Norte, ang sinasabi ninyo ay meron pala warning signal pa lang, automatic na takbo na sa evacuation center.
18: May preventive evacuation na, sir.
15: Oo, may preemptive na. At hindi na kailangan sabihan, di ba, ma'am?
18: Hindi na kailangan, sir.
15: Pero bakit umabot sa ganung level?
19: Paano kaya nakarating?
15: Yung ganun. Yung behavioral change, paano umabot sa ganung level, ma'am?
18: Constant, sir. Constant visitation sa mga communities.
15: Ayun. Pinaganda lang ni ma'am yung term na constant visitation. Pero... Ang nakakikita ko diyan pag nakita nila si Ma'am Irma at nag-ex na yung kilay niyan doon. Evacuate ka na. Evacuate ka na. Yan ang leadership ni Ma'am Irma, ma'am. Pero effective yung ganun, ma'am, sa experience mo. Yung talagang yes, yung executive presence.
18: Yes, sir. Kasi pag nakikita, totoo yan sa'yo, no? Kasi pag nakikita, lala nang nag-start na yung malakas ng ulan, pag nakikita nila ko parang, dito na. Parang,
15: dito tayo. Naman,
18: pero ayaw kong magiging nila yan, sir. Magiging basihan yung presence ko doon. But with constant na sa kanila, community visitation. And kasi may team, marami kasi kaming sir, mga trainers from the community.
15: Marami na kayong naturuan sa community.
18: Yes, sir. Mga CB Dream trainers. Sila na mismo ang nagpapatuloy sa mga doon, advocacy doon sa mga communities.
15: And what you are saying, ma'am, is you have to build relationships, di ba?
18: Yes, sir.
15: You have to build personal relationships sa mga tao para they see you not as an authority figure na dapat katakutan. But as yung sinabi ko nga, as the mother of the communities na,
18: yes, sir,
15: di ba?
19: Yes, ang galing ng relationship kasi may tiwala sila sa inyo, ma'am.
15: Oo.
19: Oo.
15: Pero ma'am, ang hindi niyo nakikwento is aside from you, malakas ang suportang nakukuha ninyo sa inyong local chief executive.
18: Yes, sir.
15: 'Di ba? Madalas, hindi lang pala minsan. Madalas nakakasama ni Ma'am Irma sa DRRM activities, ha, from training, from meetings, mm-hmm, at maski sa lalo na sa response at saka sa relief, si Governor Angel Amante.
19: Oh.
15: So, ma'am, paano nyo nakuha ang tiwala ni Governor Angel? Kasi kakaiba yung ano eh, kakaiba yung relationship nyo ni Governor Angel pagdating sa pag-handle ng DRR ng Agusan del Norte.
18: Siguro, sir, dahil nakikita niya, sir, na talagang nagtatrabaho ako on the ground. Mm. Na hindi lang nakaupo doon sa office. At saka, pag sa start pa lang, yung mga taong kinuha ko doon sa office, talagang I'm putting the right people, no, in the right position. So, hindi talagang hindi naging madali sa amin, sir. But because dahil nga magagaling yung mga staff ko sa PDRIMO. At saka, ang galing din nilang magtrabaho sa community. Mm-hmm. Kasi nag-community kami. Kasi ang sabi nila, pag province, oh, yan na, augmentation na lang tayo sa mga LGUs.
15: Oh, may ganyang attitude, ano?
18: Yung LGUs.
15: May ganyang attitude, no? Ang tingin ng iba, yung pag nag- provincial, regional level, augmentation lang kami.
18: Augmentation lang. But in Agusan del Norte kasi, sir, sabi ko nga, we assert its leadership, no? Over, lalo na sa DRRM. So, by asserting our leadership, dapat kami mauna sa ground. Magkasama kami with the lower LGUs, the city, the municipality, and the barangays. So, siguro nakita ni Governor ang ganong setup na parabang hindi na siya mamumblema. Parabang she will just look at the situational report.
15: Oh.
18: At talagang nadideliver. Doon siguro, sir, nagsimula yung ano niya.
15: Pero talagang ito yung maganda at positive interpretation ng pinasikat na phrase na dapat si Governor ang mauna.
19: Oo.
15: 'Di ba?
18: Yes, sir.
15: 'Yun ang ano doon. Pero ma'am, since nandun na tayo doon sa topic ng yung mga politicians, no? Open seat. Let's address the elephant in the room, no.
18: Yes, sir.
15: Yung it's an open secret, no, na maraming politicians ang ginagamit ang disaster risk reduction. Yeah, no, ginagamit yung disaster, yung kalamidad, yung sakuna. Ginagamit nila ito para magpapogi,
19: mm-mm,
15: maganda,
19: media mileage, na
15: sasakay ng rubber boat, paikot-ikot doon, kaway-kaway, no. O kaya magbibigay ng relief goods na may mga pangalan nila or so many things. We've seen them happen all over the place. Pero paano niyo binabalanse yung mga ganyang ano, lalo na ikaw, ma'am, nasa provincial level ka and you are dealing with so many politicians, especially local politicians na sa municipal level. So paano niyo man binabalanse yung politics and crisis governance?
18: Alam mo, Sir Aris, napagandang tanong yan. At yan talaga ang madalas na elephant in the room.
15: Mm-hmm.
18: Kasi para sa aking pananaw...
15: Hindi kami yun, ha?
19: Ma'am, hindi kami elephant, ha?
15: Hindi kami yung elephant.
18: para sa aking pananaw po, Sir Aris and Sir Ramon, all disasters are matters of governance, oh, which means they are inherently political.
15: Mm-hmm.
18: Pero hindi ibig sabihin nito na kailangan mag-away ang politika at ang science.
15: Yes, that's true.
18: Sa tulong lang, magkakampi dapat sila. No? And para sa akin din, politics is part of the local government environment.
15: Mm-mm.
18: And elected officials naturally have a role to play, no, during emergencies because they are also accountable for the people they serve.
15: Mm-mm.
18: However, ang...
15: Taghang.
19: Naghang.
15: Yun, bumabalik ba ang signal ni ma'am?
18: Yes, sir. As PDRIMO, my responsibility is to ensure that disaster response is guided by professionalism.
15: Mm-hmm.
18: And transparency, pinaka-importante sa akin ang transparency and evidence-based decision-making.
15: Mm-hmm. Yes, no? Yes.
18: And our actions should be based on hazard assessments, risk data, and the actual needs of the affected communities.
15: Mm-hmm.
18: So, ang tulong ay dapat makarating sa nangangailangan dahil kailangan nila ito.
15: Mm-hmm.
18: hindi dahil sa anumang personal or political consideration.
15: Yes, yes,
18: yes. And at the same time, crisis governance requires collaboration. So, of course, we work with local officials, agencies, and community leaders because disaster response is, of course, a shared responsibility, no? Yeah, and ang mahalaga po nito ay malinaw ang ating mga process, maayos ang coordination, at patas ang distribution ng tulong.
15: Yes.
18: Kung sino talaga yung nangailangan, sila talaga ang dapat mauna.
15: Mm-hmm.
18: Kasi sa sistema ng DREAM, may malinaw na paghahati ng papel, no?
15: Yes.
18: Of course, ang mga elected leaders natin, sila ang tinatawag na responsible officials. Alam mo ito, Sir Aris, kasi nag-ICS ka. Hawak nila ang macro-level leadership. And ang pag-allocate ng pundo, pagpasa ng mga emergency policy, at pag-declare ng state of calamity para mabilis na marating ang saklolo. Kung walang political will at puso ang isang leader, paralisado talaga ang technical team sa ibaba. Habang sila naman ang nag-aasikaso ng malawak na aspitong yun, kami namang mga technical staff at responders ang nakatutok sa tactical command sa loob ng emergency operation centers.
15: Yes.
18: And gamit ang ating operational dashboard, lalo na kami, sir, may DREAM database na kami in place, logistics at data-driven risk mapping para masigurong ligtas ang mga tao. Kaya kapag may crisis, hindi ito patalinuhan o pabidahan. Ito ay tungkol sa tiwala at pagrerespetuhan sa kanya-kanyang papel.
15: Nicely said.
18: And this is where we are truly blessed na Gusan del Norte sa sinabi mo, Sir Aris. Because our visionary leader, our local chief executive, Governor Angel Amante, strictly practices joint servant leadership talaga.
15: Yes, I agree.
18: She shares this the exact same vision that public service must be clean and free of especially when lives are on the line. Ayaw niya ng bigas na hindi maganda.
15: Yeah.
18: Ayaw niya yan kasi sabi niya, pag naapektuhan yan, bibigyan mo pa ng di maganda. Ganyan. So when you present clear science and the objective data, actually politics takes a backseat because facts cannot be argued with. So para sa akin, Sir Aris, nag-start ito nung COVID eh. A crisis is an opportunity to serve the vulnerable. Never an excuse to compromise your integrity.
15: Yes, that's true. At yan po, yan po si narinig po natin. At ako na natulala ako sa mga words of wisdom ni Ma'am Erma. At yan po narinig po natin at nakasama si Ms. Erma Suyo, ang hepe ng Agusan del Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. At kita nyo naman sa kanyang mga sinasabi, siya ay deserving maging National Resilience Awardee. Ito ay isang prestigious award. Hindi ito ibinibigay kung kani-kanino lang.
19: Hindi binabayaran.
15: Hindi yan binabayaran. Hindi yan nabibili.
19: Mm-hmm.
15: Si Ms. Erma Suyo ang isang patunay na ang pamumuno sa oras ng krisis ay hindi lang nasusukat sa salita, kundi sa gawa at sa tapang na harapin ang panganib kasama ang taong bayan.
19: Naway maging inspirasyon si Ma'am Erma sa lahat ng kapwa nating public servants at DRRM workers sa buong bansa.
24: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Ulit-ulitin po ng Alerto 738 ang paalala na huwag po sana nating hintayin dumating ang sakuna bago tayo kumilos.
19: At pag-aralan natin ang ating kapaligiran at alamin ang mga posibleng banta o panganib na maaaring mauwi sa sakuna.
15: Muli rin kami nagpapaalala na ang kahandaan ay responsibilidad natin sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay at sa ating komunidad. At sa ngalan ni OIC Director Alan Alyanige ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, ito po si Ares Gutierrez.
19: At sa ngalan rin po ng ating technical team sa Master Control sa pamumuno ng ating executive producer na si Ma'am Tess, si Sir Rolly, si Isabel at si Arnel. Ako naman po si Ramon Jose.
15: Maraming salamat po. Pagkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado dito sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, that in all things.
19: God may be glorified.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: Pilipinas Report. Nasa 127 mga barangay sa Ilocos Region ang posibleng makaranas ng rain-induced landslide at pagbaha dahil sa nararanasang sama ng panahon. Batay sa pinakahuling advisory ng Mines and Geosciences Bureau Region 1, ang mga apektadong lugar ay nasa Pangasinan na sumasaklaw sa 9 na lungsod at munisipalidad. Sa tala ng ahensya, 28 mga barangay ang may very high o high landslide susceptibility, habang 79 na mga barangay ang nasa moderate. Para naman sa pagbaha, 38 mga barangay ang nasa very high, 115 ang high at 76 ang moderate susceptibility. Pinapayuhan ng MGB Region 1 ang publiko na i-check ang kanilang barangay sa inilabas na QR code at manatiling alerto. Paalala rin ng ahensya ang maagang paghahanda at agarang pagkilos upang mabawasan ang panganib ng pagguho ng lupa at pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: Department of Agriculture, walang naiulat na pinsala sa agrikultura sa pinakahuling pagputok ng Bulkang Canlaon. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Walang naitalang pinsala sa mga pananim, alagang hayop at pangisdaan matapos ang pinakabagong pagputok ng Bulkang Canlaon sa Negros Island noong Hulyo 9. Batay ito sa patuloy na monitoring ng Department of Agriculture sa epekto ng pag-aalboroto ng bulkan sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Tiniyak ng DA ang patuloy na pakikipag-ugnayan nito sa mga lokal na pamahalaan upang makapagbigay ng mga advisory at maihanda ang mga livestock evacuation center kung kinakailangan, kabilang din sa mga hakbang ang patuloy na pagtatasa sa posibleng pinsala at pagmamanman sa supply at presyo ng mga produktong agrikultural. Ayon sa PBOX, nananatili sa alert level 2 ang Bulkang Canlaon. Dahil dito, mahigpit pa rin pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4 na kilometro ng permanent danger zone at ang paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa bulkan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang pangunahing balita, dayuhang pamumuhunan sa bansa nagpapatuloy sa mahalagang sektor sa kabila ng pagbagal ng foreign direct investments o FDIs. Ayon yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Nagbabalita si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Nananatiling matatag ang interes ng mga dayuhang mamumuhunan sa Pilipinas matapos umabot sa $1.968 billion ang net foreign direct investments o FDI mula Enero hanggang Abril 2026, ayon yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Bagamat mas mababa ito kumpara sa $2.675 billion sa kaparehong panahon noong 2025, sinabi ng BSP na ang pagbaba ay pangunahing dulot ng mas mababang net investment sa debt instruments at reinvestment of earnings. Samantala, tumaas naman ang foreign net investment sa equity capital na nagpapakita ng patuloy na pagpasok ng bagong pamumuhunan sa bansa. Nangunguna ang Japan, Estados Unidos at Singapore bilang pinagmula ng equity capital placements na karamihan ay inilagak sa manufacturing, financial and insurance at real estate sectors. Ipinapakita ng datos na nananatiling kaakit-akit ang Pilipinas sa mga dayuhang mamumuhunan, lalo na sa mga pangunahing industriya, habang nagpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapalakas ang pamumuhunan at paglago ng ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kinumpirma ng Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Jr. Na may nilulutong bagong security arrangement ang pamahalaan para sa malayang pangingisda ng mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc. Ani Chodoro, ayaw muna niyang idetalye ang plano upang hindi ito makompromiso at matiyak na ang pagpapatupad nito. Paglilinaw pa ng kalihim ng nasabing security arrangement ay hindi isang joint fishing kasama ang China. Binigyang diin din ng opisyal na nananatili ang commitment ng pamahalaan na itulak at mas idiin pa ang territorial integrity ng bansa sa West Philippine Sea.
5: Hindi ako pwede mag-share ng detalye, pero anong trabaho pa natin kung hindi secure yung territorial integrity and security ng ating republika? Ipasabi ito ni mga areas that we.
1: Yan ang payang ni DND Secretary Gilberto Chodoro Jr. Iginiit ng isang mambabatas na dapat matiyak na agad na makahahanap ng angkop na trabaho ang mga nagtapos sa mga pagsasanay ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ayon kay Solid North Party List Representative Ching Be.

0: Ernos, mahalagang maipasok kaagad sa industriya ang mga TESDA graduates upang lubos na mapakinabangan ang kanilang kasanayan. Aniya, ang matagal na paghahanap ng trabaho ay maaaring magdulot ng mas malaking paghihirap at pagkakautang sa mga bagong nagtapos at kanilang pamilya. Bagamat nasa 83 hanggang 86% ang employability rate ng TESDA graduates ayon sa ahensya, naubos sa pag-aaral ng EDCOM 2 na 38% lamang ang nagkakaroon ng trabaho 6 na buwan matapos ang kanilang pagsasanay. Dahil dito, nanawagan si Bernos na mga konkretong hakbang upang mas mabilis ang pag-uugnay ng mga TESDA graduates sa mga trabahong tugma sa kanilang natapos na pagsasanay. Ngayong taon, naasahang mahigit 600,000 Pilipino ang magtatapos sa iba't ibang TESDA training programs. At yan ang mga balita sa oras na ito. Maratiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
5: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makikitang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
8: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan, Usaping Legal with Attorney Danny Galang, dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Magandang araw ho sa inyong lahat. Ngayon ho ay July 11, 2026, Sabado. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre, isang maulan na umaga, Saturday morning ho sa ating lahat. At nandito pa rin ho yung epekto ng bagyong Inday. Kaya mag-iingat ho tayong lahat. At syempre ngayon araw ho na ito ay pagtatapos ho graduation ho ng UP College of Law Class of 2026. So tayo ho ay nagtuturo din ho dyan sa UP. Kaya congratulations ho sa lahat ng mga magsisipagtapos ngayong hapon ho na ito. At syempre, ang dami ho nangyari ngayong linggo. Ito ay kinulong na ho at inaresto si Senator Rodante Marcoleta at iba pa para ho dun sa kasong plunder. Ayan ho, nakita ho natin at siya ho ay kasalukuyang nasa isang hospital facility. No? At syempre, nakita din ho natin yung pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya yan ho yung pag-uusapan ho natin mamaya kasi ho nagsimula na ho yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nitong Lunes. Ayan ho, pero meron ho mga ilang abogado na ito kaalyado ho ni Vice President Sara Duterte na gusto hong ipatigil yung kanyang impeachment trial at ho nagain ho ng petisyon dito sa Korte Suprema. Kaya yan ho yung pag-uusapan ho natin maya-maya lamang. At syempre, napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang mga programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. At syempre, meron din ho tayong segments ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. So paano ho makapagtanong sa ating programa? Mag-text sa inyong katanungan, comment o reaction sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din ho kayong mag-comment ng inyong katanungan sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, pansamantala ho muna tayong hindi napapakinggan sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ayan ho. Pero maaari ho kayong tumutok sa Capital 104.3 FM. Ayan ho, mas malinaw naman ho yung tunog sa FM. So pansamantala ho muna tayong hindi napapakinggan sa Radyo Pilipinas kasi inaayos ho yung ating mga signal, yung ating transmitters. So kaya dito muna ho tayo sa Capital 104.3 FM ngayong Sabado ho na ito. Pero syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtutok ninyo. Nasa Free TV din ho tayo, Channel 3 sa TV Plus, Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. At syempre sa Facebook naman ho, anapin nyo lamang ho, Radyo Pilipinas Facebook page. Ayan ho, at Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page. Naka-live ho tayo dyan ngayon. Maaari ko kayong mag-comment ng inyong mga katanungan. At sasagutin ho natin yan. Babasahin din ho natin yan ang inyong mga komento. Ano, so pagbabalik ho ng usaping legal, pag-uusapan ho natin na itong naghain ho ng petisyon, itong grupo ng mga abogado at para ho ipatigil ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Makakasama ho natin si Attorney Israeli Totorio na isa sa mga petitioner at din ho ng Jose Maria College Foundation Incorporated College of Law. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.
3: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal.
0: Kasama si Attorney Danny Galang
3: sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
0: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay.
0: Usaping Legal.
2: Kasama si Attorney Danny Galang
3: sa Radyo Pilipinas
2: 738 AM.
4: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre pinag-uusapan nga ho natin yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May mga grupo ho ng abogado na ito naghain ng petisyon sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kasi kung nakita nyo ho nung Lunes, diba, ang presiding officer ho, ito ho yung unang nilang pinagtalunan eh. Kung sino yung magiging presiding officer. Ito ho bang si Senator Sherwin Gatchalian, Senate President Sherwin Gatchalian, o di kaya naman ho itong si Senator Francis Cheese Escudero. So ngayon lamang ho tayo nakita na ang naging presiding officer ay hindi ho mismo yung Senate President, no? Kasi ang Senate President nga ho ay si Senator Sherwin Gatchalian. Ang naging presiding officer ho ay ito hong si Francis Senator Cheese Escudero. So yan ho yung unang pinagtalunan. At ito ho din yung subject nung itong petisyon nga ho nitong mga abogado nga ho na nagsasabi na dapat ho ipatigil ang impeachment trial ni VP Sara Duterte dahil may procedural lapse nga ho, no, na sinasabi doon sa pagpili ng naging presiding officer. At ito, makakausap ho natin yung isa sa mga petitioner. At syempre si Atty. Israeli Totorion ho yan. Siya din ho yung abogado ni Senator Bato de la Rosa. Maya-maya magtatanong din ho tayo tungkol kay Senator Bato de la Rosa kung maaari pa ho ba siyang makilhok doon sa impeachment, diba? Kung ano ho yung nangyayari ho sa kanyang kliyente. At inaayos lamang ho natin yung linya kay Atty. Israeli Totorion. At napanood nyo ho yung impeachment trial nitong nagdaang linggo, no? At talagang ang dami hong nanood niyan. At syempre magkabilang panig ho ay presenta ho nila itong NBI agent na si Agent Kalilong. At yun nga ho, dahil ho dun sa Article 4, yung pagbabanta ho. Di umanong pagbabanta ni Vice President Sara Duterte dito kina PBBM, kina

0: At inayos lamang ho natin, ha? Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.
1: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
9: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
9: sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating
9: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
13: Ipapahuli
14: sa mahahalagang kaganapan.
15: Siksik sa impormasyon.
16: Mga
9: palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Sports Radio 918.
9: Radyo Magazine 1278.
5: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
2: Radyo Pilipinas World Service.
5: Sports Radio.
12: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
5: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
12: Collab.
5: Radyo Publiko. Serbisyo.
12: Bayan.
5: Mahal. News Nationwide.
14: Balitang pambansa.
15: Sa ulo ng ating
14: pinakamalawang na pagbabalita.
5: Ang Radyo ng Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
5: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
15: Radyo Publiko.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan
12: sa sambayanan.
5: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
16: Magkaisa.
17: Pagtulungan.
16: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday. Sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. And The Capital.
18: Ang boses ng Pangulo.
5: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino. In the new era of collaboration.
19: Basta mo lang sa iba't ibang bahagi ng bansa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of José Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
22: Touch Me Not may not just be the title translation of José Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
21: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
22: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
21: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
22: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
23: Good evening, my name is Gloria Villa, and I'm from Manila.
24: Miss Philippines!
22: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
21: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
22: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
21: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
20: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
25: Hi, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior, tapos kalsada sa tabi ng bundok. Umaga, tapos malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan, madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric na balikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag Panatag ang may alam.
26: Maging panatag, hindi siya
0: would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay.
3: Bukas naman ba ang mga ilaw?
0: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
1: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito para sa Usaping Legal natin ngayong araw. Nagsimula na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nitong nagdaang Lunes, Hulyo 6. Unang tinalakay ang ika-apat na artikulo ang diumanong pagbabanta ng Vice Presidente kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, isang grupo naman ng mga abogado na kaalyado ni Vice President Sara Duterte ang gustong ipatigil ang impeachment trial. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, dapat bang ipatigil ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Ayan ho, ulitin lamang ho natin. Dapat bang ipatigil ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Mag-text na inyong mga komento sa 0917-626-1169. 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Radyo Pilipinas Facebook page at sa Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page. At syempre, yun nga ho, ito yung grupo ni Attorney Israelito Torion. Ay, siya din ho yung abogado ni Pastor Apollo Quiboloy at ni Senator Bato de la Rosa. Sila ho yung naghain ng petisyon sa Korte Suprema para ho ipatigil itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte o mag-issue ho ng injunction o temporary restraining order nga ho dito. So bakit ho nila ito pinapatigil? Dahil ho dun sa naging presiding officer. Kasi ho, kung napanood nyo ho nung Lunes, syempre, ang pinagbutuhan ho dyan ay kung si Senate President Sherwin Gatchalian ang uupo bilang presiding officer. So nanalo ho yung mga boto na si Senator Chis Escudero ang umupo na presiding officer dito sa impeachment trial. So ayun ho. At syempre ang sinasabi ho ng grupo nila Attorney Torion ay maaari ho magkaroon ng mga procedural lapses nga ho, no? Kasi syempre napaka-importante ho nung role ng presiding officer dito sa impeachment trial. Kung napanood nyo ho yung unang tatlong araw, syempre napaka-importante ho nung role niyan. At yun nga ho. Syempre ang gusto ho ng majority nga ho, no, ng ating mga senador ay yung uupong presiding officer ay isang abogado din ho. Syempre nakita nyo kung gaano ho ka-technical itong nangyayari hong impeachment, no. So dapat ho talaga ay hindi lang ho sapat, no, na may kaalaman sa batas, dapat ho talaga may sapat na training. At yun nga ho, si kasamang palad ho, syempre si Senator Sherwin Gatchalian, hindi ho ito yung linya ho niya, hindi ho siya abogado. At itong si Senator Chis Escudero, siya ho yung nag-practice talaga at naging abogado nga ho bago siya maging senador. Kaya ho nakita nyo naman ay talagang gamay na gamay ho niya, no, yung procedure at yung trial nga ho mismo. At ayun nga ho, ito ang pinupunto nila Attorney Torion, eh hindi ho pwede na ang hindi ho upo na presiding officer ay hindi ho yung Senate President. Pero ito, napagtalunan na rin ho ito nung nakarang Lunes, no. Syempre, ang nakalagay ho sa ating konstitusyon ay yung Senate President ho. Ay yan ho. Syempre yung impeachment ho ay magiging yung Senado nga ho, no, ay mayroong karapatan ho na bumuo ho ng kanilang sariling impeachment rules, no, para ho doon sa orderly process ng impeachment. So nakalagay lamang ho doon sa ating konstitusyon na kapag ho ang presidente ang mahaharap sa impeachment, yung Chief Justice ang magiging presiding officer. So yun lamang ho yung nakalagay. So everything else na may impeach ho katulad ho ng Vice President, etong mga justices ng Supreme Court, eto hong mga head ng mga constitutional commissions ay yung rules on impeachment na ho, nabubuin ng Senado, yun na ho ang bahala kung sino yung magiging presiding officer. So ibig sabihin ho, wala naman hong binabanggit dito sa ating konstitusyon na dapat ho yung Senate President, siya ho ang laging magpre-preside dito sa impeachment trial. Kaya nakita ho natin iyan nitong nakaang Lunes. Ay syempre meron hong mga sinasabi nga ho, no? May mga sinasabi ho itong mga minority senators na kapag tiningnan ho yung minutes ng Constitutional Commission na nagdebate doon sa konstitusyon, ay sinasabi nga ho na Senate President ang magpre-preside at all times doon sa mga gaganapin na impeachment, doon sa mga impeachable officers. Ay ayan ho, eh syempre sino kailangan lang ho natin yung mga minutes or records ng Constitutional Commission ng mga constitutional na debates, no, doon sa konstitusyon kapag ho hindi malinaw, kapag ho malabo yung sinasabi ng konstitusyon. And in this case ho, malinaw naman ho na sinasabi na kapag ang presidente ang haharap sa impeachment, ang Chief Justice ang magpre-preside. At kung mga ibang officers ho, hindi naman ho sinasabi na ang Senate President ang kailangan mag-preside. Kasi ho, binigyan na ho ng konstitusyon ng malayang pagdedesisyon, no, ang Senado. At yun nga hong gaganapin ho nila or bubuin nilang Senate impeachment rules, yun na ho ang magdedesisyon kung sino magiging presiding officer. And syempre ang kanilang opposition din ho is itong Senate rules nga ho na kung saan sinabi na pwedeng maging presiding officer ang ibang senador na hindi nga ho yung Senate President, ay ito daw ho yung inaprobahan noong Hunyo, no, na kung saan kulang nga daw ho yung quorum. Pero yun nga ho, ito ay nakadulog pa rin ho sa Korte Suprema kung talagang valid nga daw ho yung nangyaring sesyon na. Pero tayo ho, syempre, ang kinakatigan ho natin, yung ruling ho ng Korte Suprema doon sa kaso ng Avelino versus Cuenco. Na kung saan doon ho, sinasabi na yung majority nga ho, yung pagtatakda ng bilang ng majority sa isang Senate session, ay ito ho, yung bilang lamang ho ng mga senador na nasa coercive jurisdiction ho ng Senado. So ibig sabihin ho kasi sino lang ho ba yung mga nasa coercive jurisdiction ng Senado noong panahon ho na iyon. So bawas ho kasi doon si Senator Bato de la Rosa na hanggang sa ngayon ho ay nagtatago. Bawas din ho doon si Senator Jinggoy Estrada na nakulong ho, no, at nakapiit pa din ho. So yung 22 ho na iyon, yung majority ho noon is 11 plus 1. So kaya ho naging 12 yung majority or quorum nga ho noong panahon ho na iyon na kung saan pinagdebatihan ho yung Senate impeachment rules. Kaya nandoon ho nakasaad itong presiding officer ay pwede hong maging yung Senate President nga ho, no. So kaya ho ganun, pwede hong iba yung Senate President ay yung Senate presiding officer ng impeachment court, iba ho doon sa Senate President. Pero syempre, titingnan pa ho natin yan kung ano ho yung mangyayari kasi nagpetisyon ho sila sa Korte Suprema kung maglalabas ho ba ng temporary restraining order o injunction ang Korte Suprema laban ho dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At syempre, nakita nyo rin ho yung naging trial, no? So ano ho ba yung palagay nyo sa naging trial dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Una hong tinilaka yung Article 4. Ito ho yung pagbabanta ni VP Sara dito kay Pangulong Marcos Jr., kay First Lady Lisa Araneta Marcos at kay Senator dating House Speaker Martin Romualdez. So nakita ho natin yung pag-testify ng NBI agent, no, na nag-review ho nung video ho na iyon. At doon ho, nakita naman ho talaga natin yung nangyari dahil napanood naman ho talaga natin, napanood ho ng buong bayan yung video ho na iyon, no, kung paano ho nagbanta itong si VP Sara dito kay doon ho sa mga nabanggit, lalo na ho kay Pangulong Marcos Jr. So syempre ang pinupunto ho nila ay hindi daw ho yung pagbabanta, ay conditional lamang ho yun. Pero narinig naman ho natin yung mga binitawang salita, ano? At yun nga ho, nag-hire ho daw ng assassin. At kung sakali nga daw ho na siya ay papatayin, ay pinapapatay din ho niya sila Pangulong Marcos Jr. So narinig naman ho natin yan, narinig ho yan ng buong bayan. Pero ang nakikita nyo ho kasi doon sa impeachment, syempre, yung mga technicalities ho. Diba? Kaya nakikita nyo, ang dami ho nag-o-object. Pero isa hong magandang bagay yung nangyari na naipakita ho, naipalabas ulit yung video ho na yun. Kasi 2024 pa ho yung video ho na yun eh. Maganda ho na naipalabas, nakita ho ng buong bayan huli, ng buong ng mga senador nga ho, yung nangyari. So dito may motion ho sila na ipalabas yung buong dalawang oras para daw ho makita yung context. Eh, bahala na ho yung mga senator judges ho dyan kung gusto ho nilang panoorin yung dalawang oras. Pero actually ito ho ay itong video ho na ito, I believe na isumite na ho ito sa kanila dun sa mga senator judges. Kaya kahit hindi ho ipalabas yung dalawang oras ho na video, ay dapat ho naman panoorin ng mga senator judges yung dalawang oras na video, no? Kahit ho na hindi ho ito televised. So ang maganda ho dyan is yung importanteng parte, yung mismong pagbabanta, ay yan ho ay naging televised nga ho, no? Naging televised ho dito sa napanood natin sa impeachment trial. At syempre next week ho, no? Ay makikita naman ho natin, pinatawag o pinagsabpina naman itong Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulaika Lopez. So siya ho ang magiging witness dito next week. So papanoorin ho natin yan kung paano ho siya tatanungin ng prosecution at syempre i-cross-examine din ho ng depensa. So matagal-tagal pa ho itong impeachment, 90, may 90 trial days pa ho tayo. So mga ilang buwan pa rin ho ito kaya kayo ho ay manood ho ng impeachment trial kasi ho, napaka-importante ho malaman ho natin kung ano yung katotohanan. Ano ho yung, eto ho ba sinasabi nila, pinagbibintangan lang, namumuliti ka lang, eto ho may mga ebidensya na ho na ipepresenta. Hindi lamang ho yung prosecution, pati ho yung depensa, so magkabilang panig, mayarinig ho natin yung panig. At ayun nga ho, sana ho itong mga senator judges din ho natin ay bumoto batay sa kanilang konsensya doon ho sa kanilang makikitang mga ebidensya. Ito sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.
6: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Publiko
26: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal.
26: Kasama si Attorney Danny Galang
6: sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ho, dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita.
6: Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan.
26: Sagot kita!
6: Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala.
26: Sagot kita!
6: Sumangguni na kay Attorney Danny Galang. Dahil dito,
26: Sagot kita!
18: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, batiin muna natin yung ating mga nanonood sa ating live stream. Ha? Hanapin nyo ho, Radyo Pilipinas Facebook page at syempre, Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page. Nandito na po si Boyet Pasiha, Etelem Rovilla, Alexander Cobrado, Noel Valeza, Josefina Espanyol, Joe Estrella Hernandez. Ayan, nandito na rin si Nelia Montefalcon, Dodong Gisolga, Asle Salinas, Alice Rochak, Jeto Olivar, Cadenas Ronelio, Ronald Manila, Helen Carillo, Robbie Rojas Becamon. Ayan, present din ho si Jacitan Fatima Muñiz, Jovi Muñiz, at syempre si Toshiro Kato. Happy viewing ho sa inyong lahat. Ayan ho, pwede ho kayong mag-comment dyan ha, sa ating Usaping Legal Facebook page at syempre sa Radyo Pilipinas Facebook page. Eto, first question natin galing sa cellphone number ending in 9696. Good day po, attorney. Ask ko lang po, pwede po bang gamitin ang leave kahit ikaw po ay naka-floating under agency? Ayan ho. Ayan ho, kung naka-floating status ho kayo, ay syempre ho kayo ho ay hindi pinagtatrabaho, ay maaari nyo naman hong gamitin yung inyong mga leave credits. No? Kung mayroon ho kayong leave credits na natira, ay maaari nyo hong gamitin yan. Pero ang tanong ho natin is, bakit ho kayo magagamit ng leave credits kung naka-floating status na ho kayo? Ibig sabihin ho, hindi ho kayo pinapapasok. Naka-floating status ho kayo. So, ba't kailangan nyo pa hong mag-leave o lumiban sa trabaho kung hindi po kayo pinapapasok temporarily sa trabaho? So, yun lamang ho yung tanong ho natin dyan. Kasi ho, yung floating status, valid naman ho yan, no? Valid ho naman yan as a general rule. Yan ho ay kinakatigan naman ng ating labor code at ng Korte Suprema. So meron ho talaga mga trabaho na kailangan magkaroon ng floating status. Dahil nga ho, syempre, minsan mahina ho yung negosyo. Ayan ho, may mga inaayos ho doon sa negosyo. Ayan ho. Pero ang floating status ho, in general, as a general rule, hindi ho dapat tumagal ng 6 na buwan. So hindi ho dapat tumagal ng higit 6 na buwan yung floating status ho sa inyo. So bago ho dapat mag 6 months, ayan ho, matapos ho yung 6 months na floating status, dapat ho kayo ho ay tawagan na ng inyong employer at sabihin ho niya kung kayo ho ba ay pababalikin na sa inyong trabaho o di kaya naman ho ay kayo ho ay tatanggalin na talaga permanently doon sa inyong trabaho. O di kaya with your consent ay kung kayo ho ay mas ilalagay pa ho sa floating status sa mas mahaba pa hong panahon. So ayun ho, pero dapat ho yan before the end of the 6-month period ay inform na ho kayo, tawagan na ho kayo kung kayo ho ba ay pababalikin pa ho sa trabaho o hindi na ho. So ayan ho yung sa floating status ho natin. So kung kayo ho ay may mga leave credits, nag-accumulate naman ho yan, ay syempre maaari nyo ho yan magamit. Kung usapan nyo ho ng inyong employer ay maaari ho yan ma-monetize, then maaari din ho yan ma-monetize. So yan lamang ho. At syempre kung hindi na ho kayo pabalikin sa trabaho, kailangan ho mabigyan kayo ng separation pay man lang. Diba? Separation pay ho yan. At katumbas ho yan ng ilang buwang sahod ho ninyo sa bawat taon ng serbisyo. So ganyan ho yan. So dun sa nagtanong ho sa atin, bakit ho kaya niya gustong gamitin yung leave credits eh naka-floating status na ho siya. So ayan ho, maaari pa ho kayong mag-text para mas malinawan ho ang ating yung sagot ho sa inyong katanungan. Eto ho, question naman coming from cellphone number ending in 8031. Good day po, sir. Bali lakas loob lang po ako mag-message sa inyo dito sa binanggit nyo po na cellphone number. May concern lang po ako. Dati po akong security guard, pero isa po ako sa na-retrench sa dati kong pinapasukan na kumpanya noong January 10, 2026. Na floating status po ako ng 6 months until now wala pa din akong duty po. Tanungin ko lang po kung ibibigay pa po ba ng agency ang separation fee ko. Kasi ho, 6 months na po akong floating. Ayan ho, maraming salamat po. Ayan ho, floating status din ho yung pinag-uusapan dito. Siya ho ay isang security guard, tapos siya ho ay nasa floating status January 10, 2026. So, ayan, 6 na buwan na ho yun, no? July, ako, 6 na buwan na ho ngayong kahapon lang, July 10, 2026. So ang tanong ho niya hanggang ngayon ay hindi pa rin ho siya pinapabalik, no? Kung mabibigyan daw ho siya ng separation pay. So sa madaling sabi, oh, kailangan humabigyan ho kayo ng separation pay kasi oh, kayo ay nasa floating status, tapos kung talagang tatanggalin na nga ho kayo ng inyong employer ay ayan ho, kailangan humabigyan kayo ng separation pay katumbas ho ng inyong sahod per every year of service. So ayan ho yung magiging separation pay nyo ho dyan. Kaya lang ho, syempre katatapos lamang ho nung 6 months. E baka naman ho ipatawag pa ho kayo kasi kung ang January 10 ho nagsimula ang inyong floating status ay ayan ho, July 10 pa lang ho kahapon, so kaka-6 na buwan. So baka ho tawagan pa ho kayo o kayo ay pabalikin ho sa inyong trabaho. Pero yung sabi nga ho natin kanina, yung floating status, valid naman ho yan hanggang 6 na buwan. So ayan ho, pero kung before the end of the 6 months, kailangan ho ay tawagan na ho kayo. Kung kayo ho ay papabalikin ho ba sa serbisyo o talagang permanente, ay may retrench na ho kayo doon sa inyong pinapasukan na employer o kumpanya. So ayan ho yun. Ay sa kanyang kaso ho, ay wala ho pang tumawag sa kanya. Ay kung kayo ho ay na-retrench na ho, no, kailangan din ho valid yung mga grounds para ho kayo ay ma-retrench o matanggal sa trabaho. So sa ating labor code, ang halimbawa ho ng retrenchment, syempre yung nangyari ho nung pandemya na kung saan wala ho ng economic activity, nagkaroon ho ng lockdown, marami ho ang natanggalan ng trabaho. Kasi nga ho, marami ho ang hindi na ho kayang magpasahod. So yan ho, valid ho yan na justification yung retrenchment dahil ho sa pandemic. O di kaya meron ho mga serious na business financial difficulties ang inyong pinapasukang employer o kumpanya, ay syempre valid ho yung pagtatanggal ho niya ng mga tauhan. So in this case ho, kung siya ho ay nasa manpower agency, security agency ho yan, ay kung nagkakaroon ho ng financial difficulties ang kumpanya, kaya ho siya nagpunta sa floating status, at kalaunan siya ho ay ma-retrench, ay valid naman ho yan. Basta obserbahan lamang ho yung due process. So kailangan nyo sabihin dun sa inyong empleyado na i-retrench na ho siya ay ma-retrench na ho. At ito ho ay 30 days before the retrenchment, actual retrenchment. At syempre kailangan nyo din isubmit yung mga pangalan ho ng mga empleyado na matatanggal o maapektuhan ng retrenchment sa Department of Labor and Employment o DOLE. So kailangan nyo ho yan isubmit doon ho sa agency ho na iyon bago yung itinakdang retrenchment. At syempre kailangan nyo ho magbigay din ho ng separation pay, katumbas ho ng sahod ho ng empleyado sa bawat taon ng serbisyo. So ganun ho. At syempre may mga computation pa ho yan, separation pay. Depende ho yan kung ilan nung number of years na nga ho doon na nagtatrabaho ho yung empleyado sa inyong kumpanya. At syempre kung di ho siya mabigyan ng separation pay o di kaya naman ho ay bigla na lang ho siya natanggal nang walang due process, ay maaari ho yan masabi na equivalent na rin ho yan sa illegal dismissal. So ayan ho, pag sa illegal dismissal, syempre ang kapag ho nakita ng labor arbiter na talagang may panig nga ho, no, na talagang na illegally dismiss yung empleyado, maaari ho siyang ma-reinstate o maibalik sa serbisyo. Ayan ho, mabigyan ng kaukulang damages. At kung hindi na ho possible yung reinstatement, ay mabigyan ho ng kaukulang danyos din ho, no, para sa kanyang sinapit. So kung kayo ho ay dumaan ho, nandito na ho sa ganitong proseso, maaari ho kayong, kung wala ho kayong kapasidad na kumuha ng mga abogado, ay maaari ho kayong lumapit sa ating mga Public Attorney's Office o PAO. Nandiyan ho yan, nakakalat ho yan sa buong bansa. At syempre sa ating mga Integrated Bar of the Philippines, IBP Chapters, nakakalat din ho yan. And usually na situated ho sila sa mga City Hall. Ayan ho dito sa ating IBP Quezon City. Nandito ho yan sa Quezon City Hall. Maaari ho kayong lumapit para kung humingi ng advice or tulong legal at humawak ho yung kaso ho ninyo kung dadaan na ho dyan dito sa illegal dismissal. At ayan ho, sana ho ay kayo ho ay tawagan pa ho ng inyong employer at kung maaari ho, sana ho ay maibalik pa ho kayo sa inyong mga trabaho. At syempre, wala na lamang ho tayong oras. Maaari nyo sagutin yung ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Dapat mang ipatigil ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Live din ho ang video natin sa Facebook. Ayan ho, Radyo Pilipinas Facebook page, Usaping Legal Facebook page. At syempre, sa YouTube, i-upload din ho natin yung video ho natin ho dyan. Ay Usaping Legal, Attorney Danny Galang YouTube channel. Ayan ho, maaari ho kayong maglabas ng inyong mga komento at saloobin ho dyan. Diyan na humuna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo at engineer sa lahat ng staff na nakasama natin, Sir Arnel Villamor. Ayan ho, magkakarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
2: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usapin Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Oras sa buong Pilipinas, 11:56 na umaga.
17: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
19: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Naramdaman sa magdamag ang paminsan-minsan na makapag-ulan at pabugso-bugsong hangin sa bayan ng Basco sa Batanes sa pagdaan ng Bagyong Inday malapit sa lalawigan ng Batanes. Ayon sa Batanes PDRMO, wala namang naitalang mga evacuees sa probinsya at nananatiling passable ang mga daan. Dahil sa malalakas na bugso ng hangin, pinapayuhan ang mga motorista na huwag munang bumiyahe, lalo na sa mga cliffside roads patungong sa southern municipalities dahil sa banta ng rockfall o kawalan ng kontrol sa sinasakyan dulot ng malakas na hangin. Sa ngayon ay nakataas ang wind signal number 2 sa bayan ng Itbayat at wind signal number 1 sa nalalabing bahagi ng probinsya. Ayon sa PAGASA, inaasahan na makalalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday ngayong araw. Antas ng tubig sa ilang dam sa Luzon, patuloy ang pagbaba kahit may mga pag-ulan, ayon yan sa PAGASA. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
29: Sa kabila ng mga nararanasang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa, patuloy pa rin bumababa ang antas ng tubig sa ilang pangunahing dam sa Luzon. Sa monitoring ng PAGASA Hydrometeorology Division, nanatiling below critical

0: ng mga kinaukulang ahensya ang sitwasyon ng mga dam sa gitna ng tag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang pangunahing balita, unang batch ng 120,000 family food packs para sa DSWD Negros Island Region dumating na sa regional warehouse. Mula Radyo Pilipinas Iloilo, narito ang ulat ni JP Hervas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Dumating na sa regional warehouse ng DSWD NIR sa Bacolod City ang unang batch ng 120,000 karagdagang family food packs mula sa Visayas Disaster Resource Center o VDRC. Ang mga food packs ay naasahang magpapalakas lalo ng disaster response capability ng rehiyon. Ayon sa DSWD NIR, sobrang napaparahon ang pagdating ng panibagong food stocks, lalo na't patuloy ang paghatid ng tulong ng kanilang tanggapan sa mga pamilya na apektuhan ng muling pagputok ng bulkan Kalaon at ng habagat na pinalakas ng bagyo. Bago ang pagdating ng replenishment, ang DSWD NIR ay nakapaghanda na ng higit sa 132,000 family food packs, halos 19,000 ready-to-eat food packs at higit sa 13,000 pinagsamang non-food items. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Mas lumawak ang kaalaman ng publiko hinggil sa issue ng pag-aangkin ng China sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea ayon kay Octa Research Fellow Dr. Guido David. Ayon kay David, nasa 5-10% lamang ang kamalayan ng mga Pilipino sa tensyon sa West Philippine Sea noong taong 2021 kung kailan sila nagsimulang magkasa ng mga survey. Pero malayo na aniya ang bilang na ito sa 70-80% na awareness ng publiko sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nangangahulugan na epektibo ang mga isinasagawang kampanya ng pamahalaan upang mapataas ang kamalayan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Makailang ulit nang sinabi ng Pangulo na hindi ibibigay ng pamahalaan ang kahit isang pulgadang teritoryo ng bansa sa mga dayuhan. Magandang senyales din ito ayon kay David na mas nabubuksan na ang kamalayan ng mga Pilipino upang ipagtanggol ang karapatan ng bansa sa mga nasasakupan dito.
4: It was already before above 50%. So majority naman ng mga kababayan natin ay nag-agree dito sa response sa West Philippine Sea. And of course, to put it in context, yung West Philippine Sea issue back in 2021 when we first started conducting surveys, yung awareness dun is only mga 5-10%. And ngayon, awareness is very high already. I think it's above 80%.
1: Yan ang pahayag ni Octa Research Fellow Dr. Guido David. Ikinababahala ni National Security Advisor Secretary Eduardo Oban Jr. ang pahayag ng Chinese scholars ng Batanes ay bahagi ng teritoryo nito. Buong paninindigang sinabi ni Oba na bahagi ng Republika ng Pilipinas ang Batanes at walang anumang kwestiyon ukol dito. Mahalaga din ani ang mapag-ukulan ito ng pansin ngayon at mamarkahan na ang 10th anibersaryo ng 26 arbitral ruling. Isang taon mula noong makamit ng Pilipinas ang tagumpay na nanatili niya ang mga hamon at aral sa naturang panalo. Ayon kay Secretary Oban Jr., hindi lamang nanalo ang Pilipinas ng mga argumento sa arbitral ruling, kundi prinotektahan din ito ang sariling teritoryo mismong sa mga Pilipino at ang hinaharap ng bansa. Binigyang diin din ng kalihim na ang naturang award ay paalala sa walang basehang naratibo ng China na kalaunan ay ginamit bilang isang clay para isa normal at bigyang katwiran ang kanilang pananatili at pangangamkam sa West Philippine Sea. Sa iba pang pangunahing balita, biyahe ng ilang mga pantalan sa bansa patuloy na kanselado ngayong araw dahil sa bagyong Inday. Mahigit 160 pasahero na stranded ayon sa Philippine Ports Authority. Detalye sa live report ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: EJ. Come in, EJ. Babalikan natin ang ulat na yan.
5: Sir, patuloy nga.
1: EJ?
5: Ito ng mga pantalan sa bansa.
1: Go ahead, EJ.
5: Patuloy nga ang epekto ng bagyong Inday sa pantalan sa bansa matapos kantilahin ang maraming biyahe ng mga sasakyang pandagat. Ayon sa Philippine Port Authority PPA, umabot naman sa 100

0: 68 ang mga estado na pasahero sa mga pantalan hanggang ito ay alas 6 ng umaga ngayong Hulyo 11. Pinakamaraming standard na pasahero ang naitala sa PMO Panay Guimaras na may 93, sinunda ng Marinduque Quezon na may 36, Batangas na may 26 at Bicol na may 13. Samantala, alas 8 na umaga, maraming biyahe ang hindi natuloy sa mga pantalan sa MCR South, Batangas, Masbate, Marinduque at sa Quezon. Gayun din sa Mindoro, Bicol, Bohol, Palawan, Negros Oriental at Sipihor, Panay at Guimaras, gayon din sa Eastern at Western Leyte. Nilinaw ng PPA na hindi ito ang direktang nagkakansela ng mga biyahe at automatikong rahihin itong operasyon kapag nagpapatupad ang Philippine Coast Guard o PCG ng no-sail policy. Habang maaari rin magkansela ng biyahe, ang mga shipping line na ninsunod sa kanilang permit at iniira na kondisyon sa panahon. Pinapayuhan ng mga pasahero may nakaschedule na biyahe na mga pag-inglayan muna sa kanilang shipping line o sa pinakamalapit at tanggapan ng PPA para sa pinakahuling abiso para magtungo o bago magtungo sa pantalan. Habang patuloy na nananabiling prioridad ang kaligtasan ng lahat sa gitna na nararanasang epekto ng bagyong Inday sa bansa. Para sa Bagong Pilipino, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, EJ Lazaro. Binigyang diin ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang kahalagahan na pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte alinsunod sa konstitusyon at sa rule of law. Inihayag ni Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, hindi kumakampi ang Simbahang Katolika sa pabor o laban sa Vice Presidente. Aniya layunin ng simbahan na tiyaking masunod ang rule of law at hayaang dumaan sa tamang proseso ang impeachment. Giit pa ni Bagaforo na mahalaga ang hustisya at pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno lalo na sa harap ng mga alegasyon ng katiwalian. Anya, mga pinuno ng bansa ay dapat managot sa tiwalang ipinagkaloob sa kanila ng taong bayan. Samantala, kinilala rin ng CBCP na nahahati ang mga Pilipino dahil sa mga magkakaibang paniniwalang pampolitika. Dahil dito, nanawagan ng simbahan ng pagkakaisa at hinikayat ng publiko na unahin ang kabutihan kaysa sa personal politics. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Daitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
6: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
4: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
3: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang tinig ng kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
12: Happy TNK Day, Pilipinas at buong mundo. Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment mula po sa Philippine Commission on Women o PCW. Ako po si Kim Harold Pehi.
13: At mula pa rin po sa PCW, ako naman po si Shara Absede. At welcome po sa ating programang
12: Tinig ng Kababaihan.
13: Happy TNK Day, Sir Kim, at happy TNK listening naman po sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay, lalo na po sa mga nakatutok sa atin via Radio Magazine, Capital 104.3 FM, at maging sa PBS Receiver app.
12: Happy TNK viewing naman sa lahat ng nanonood sa ating live stream sa Facebook ng PCW, Radyo Magazine at Capital 104.3 FM at maging sa YouTube channel ng Radyo Magazine kung saan live na live tayo tuwing Biyernes mula alauna hanggang alas dos ng hapon.
13: At hello rin po ano, sa mga nakatutok sa ating replay sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook. Tuwing Sabado naman po yan, mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon.
12: At kasabay nga po ng ating replay ay mapapanood din ang Tinig ng Kababaihan sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 hanggang 49.
13: Samantala naman po, kung gusto po ninyong balikan ang ating mga past TNK episodes, bisitahin lamang po ang PCW website, YouTube channel, at Digital God Library.
12: Naku, napakarami nating options, ano Shara, lahat talaga walang ligtas para makapanood ng ating Tinig ng Kababaihan. Kaya special shoutout din kay Miss Hani Castro, ang Information Officer 5 ng Corporate Affairs Information Resource Management Division at ang mga kasamahan ko sa Technical Services and Regional Coordination Division. Kaya hinihikayat natin ang ating mga ka-TNK na patuloy na isulong ang ating advokasya at suportahan ng ating programa na naglalayong bigyan ng boses ang kababaihan, kabilang na riyan ang mga batang babae.
13: I agree, Sir Kim. Mahalagang bigyan ng boses ang ating mga kabataang kababaihan para naman ihanda sila sa kanilang kinabukasan. At kasama po sa paghahanda para sa kanilang kinabukasan, kinabukasan ang pagbibigay ng kasanayan sa kanila, lalo na po ngayon, Sir Kim, no, na nasa digital age na tayo.
12: Tama ka, Shara. Masyado nang mabilis ang pagbabago sa mundo ng trabaho, kaya nararapat na maihanda ang ating mga kabataan para sa kanilang kinabukasan. At saktong-sakto, Shara, ito sa nalalapit na pagdiriwang ng World Youth Skills Day sa darating na July 15.
13: That's right, Sir Kim. At alam niyo po ba, mga ka-TNK, na noong 2014 ay idineklara ng United Nations General Assembly ang July 15 bilang World Youth Skills Day. Ito ay upang kilalanin ang mahalagang papel ng pagbibigay sa mga kabataan ng mga kasanayan po na kailangan nila para sa isang para magkaroon sila ng disenteng trabaho, kabuhayan at maging sa pagnenegosyo.
12: So sa darating na July 15, kailan ba yung 15? Wednesday ba yon or Thursday?
13: Hindi ko rin maalala. Sa ating calendar.
12: Ang World Youth Skills Days. At iyan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon sa ating episode na pinamagatang kasanayan ng kabataang kababaihan para sa kinabukasan. Pero bago yan, dumako po muna tayo sa ating featured God work for the week.
14: God work na good work? I-flex na yan! Sa featured God work, hindi lang basta pasado. Dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipa-trending.
13: At para po sa ating unang featured God work, good news po mula sa PDIG Ilocos Norte, isa po sa kinilala ng Department of the Interior and Local Government o DILG, ang Local Committee Against Trafficking and Violence Against Women and Children o LCAT VAUC ng naturang bayan bilang highly functional dahil po ito sa mahusay nilang mga programa laban sa human trafficking at VAUC. Kabilang po sa kanilang mga initiatives ang pagpapalawak ng information campaigns, mas mabilis na response sa mga kaso at pagbibigay ng legal, psychosocial at serbisyong pangkalusugan para sa mga victim survivors. Meron din po silang 24/7 quick response action center upang matiyak na agad na natutulungan ang mga nangangailangan.
12: Ginawaran din ang LCAT VAUC ng ang bayan ng Taytay Rizal ng pinakamataas na highly functional rating ng DILG. Kinilala ang lokal na pamahalaan dahil sa matatag nitong mga pulisiya, sapat na pondo, mahusay na koordinasyon ng mga ahensya at tuloy-tuloy na mga programa para sa proteksyon ng kababaihan at iba pang vulnerable sectors. Ipinakikita ng pagkilalang ito na sa pamamagitan ng responsableng pamamahala at sama-samang pagkilos ng pamahalaan at komunidad, mas nagiging ligtas, inklusibo at makatao ang bawat pamayanan para sa kababaihan at mga bata. Patunay ito na ang mahusay na pamamahala at pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad ay mahalaga sa pagprotekta sa kababaihan, mga bata at iba pang sektor na higit na nangangailangan ng pangangalaga. At pagbati na rin sa mga LGUs na nagawaran ng katulad na pagkilala.
13: At para naman po sa isa pa nating featured God work, mula naman po ito sa Cebu, naglaan ang pamahalaang panlilawigan ng 12.7 million pesos para sa kauna-unahang province-wide feeding program para po sa mga buntis at maliliit na bata. Aabot po sa 125,000 na mga buntis ang makakatanggap ng gatas at nutritional supplements, habang 160,000 naman po ng mga batang edad 6 hanggang 23 buwan ang bibigyan ng food packs na binuo po ng mga nutritionist, dietitian. Layunin ng programa na mapangalagaan ang kalusugan ng mga ina at kanilang mga sanggol sa unang 1,000 araw ng buhay na tinuturing natin na isang mahalagang yugto sa tamang paglaki at pag-unlad ng mga bata. Ito po ay isang makabuluhang hakbang sa pagtataguyod ng kalusugan at kapakanan ng mga kababaihan at kanilang mga pamilya.
12: Good job po sa lahat ng ating mga kapwa advocates sa kanilang mga God work na talaga namang good work. Ngayon naman po, mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag Say sa TNK.
14: Oras na naman para sa hashtag SaySaTNK kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag SaySaTNK.
13: Para po sa ating Say sa TNK Question of the Week, nais po naming malaman, ano po sa inyong palagay ang pinakamahalagang kasanayang dapat matutuhan ng mga kabataang kababaihan para mas maging matatag, magkaroon sila ng kumpiyansa at maging handa sila sa hamon ng kinabukasan? At bakit? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa Godvocates Community Facebook group kung saan welcome po kayo mag-react at magbahagi ng inyong mga komento at insights. Dahil tandaan po ninyo, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
12: Naku, Shara, excited na ako sa magiging tugon ng ating mga Godvocates sa ating Say sa TNK. At upang ipaliwanag sa atin kung bakit mahalagang pagtuunan natin ng pansin ang kasanayan ng kabataan sa panahong ito, ay makakasama natin mula mismo sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Sino kaya siya, Shara? Excited ka na ba, Shara, para
13: yes,
12: sa ating discussion?
13: So for sure, ang ating mga ka-TNK dancer, Kim, ay excited na po.
12: Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
14: Oras na naman para sa hashtag SaySaTNK kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag SaySaTNK.
12: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Kasanayan ng Kabataang Kababaihan para sa Kinabukasan. Kasama po natin ngayong hapon live via Zoom ang chairperson ng God Focal Point System Technical Working Group at Acting Executive Director for National Institute for Technical Education and Skills Development ng TESDA. Mga ka-TNK, ikinararangal po naming makapanayam ngayong araw si Ms. Catherine Amor A. Sarsadyas o Idikat. Magandang hapon po, Idikat.
15: Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating pong mga tagapanood po. Good afternoon and thank you for inviting us.
13: Welcome po sa Tinig ng Kababaihan, Ma'am Kat, no? And thank you po for granting us your presence this afternoon. So bilang panimula po, no, bilang pakikiisa po sa pagdiriwang ng World Youth Skills Day ngayon pong July 15, nais po namin hingin ang inyong komento or insights po. Bakit po ba mahalagang pagtuunan po natin ng pansin ang kasanayan ng kabataan, lalo na po ngayon, no, sa current nating panahon na very rampant po yung mga digital innovations and all. Bakit po ba mahalaga na pagtuunan natin ang kasanayan ng ating pong mga youth o kabataan?
15: Mahalaga po na bigyan natin o pagtuunan ng pansin ang kasanayan ng ating mga kabataan sapagkat ito po yung magbibigay din sa kanila ng oportunidad upang mas maging bihasa sa mga ilang kasanayan at mag-lead sa kanila towards employment po. Habang sila po ay nagkakaroon ng dagdag na kasanayan, nagiging mas malaki rin po or mas may nabubukas po na oportunidad sa kanila para sa pangkabuhayan din po.
12: Maraming salamat po, Ma'am Kat, para po sa iyong tugon. So, nakita natin na kapag na-train natin yung ating mga kabataan, mas maraming opportunities na magbubukas for them. Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo ng paggawa dahil sa AI, naku, Ma'am Kat, diba, halos lahat yata ngayon ay gumagamit na ng AI, lalong-lalo na ang ating mga kabataan. So, ito ay bahagi ng digital transformation as well as the green economy. economy, ano ang mga bagong kasanayan na dapat matutuhan ng mga kabataang kababaihan? Magkaiba ba ma'am yun, yung kabataang kababaihan as well as kabataang kalalakihan in terms po doon sa question na aking nabanggit?
15: Pagdating sa kasanayan, dapat walang magkaiba. Dapat pantay po. Sa amin po, sa TESDA po, we are advocating providing relevant, accessible, high quality and efficient technical education to every Filipino. At dahil po dyan, lagi namin sinisiguro na ang through our secretary of course and our execom DD chairperson din po, our secretary is Secretary Kiko Benitez po, and our DDG for or head of the Execom of the Gender and Development po sa TESDA is DDG Rosana Ordaneta naman po. So at ang sa kabuuan po ng TESDA ay patuloy po naming tinitignan yung relevance ng mga programa na binibigay sa bawat Pilipino po na kumukuha ng courses po sa TESDA. Mahalaga po ng aming pong mga programa ay aligned sa requirement po ng industries. At isa po sa nabanggit nga po na very relevant nowadays po ay ito pong mga requirements sa digital, yung mga AI awareness po na very, very critical po dahil halos lahat po sa isang pindot. Merong na po tayong nagagawa. So sa TESDA po, kasama po sa mga priority programs po namin yung AI, digital transformation at yung mga green skills po, embedment po sa mga programa. Unahin ko na po yung dun sa AI and digital transformation po na kung saan po currently isa po ito sa priority ng TESDA na binibigyan ng support in terms of scholarship program. Pangalawa po, ito rin po ang TESDA rin po ay patuloy na gumagawa po ng mga programa na related dito. Sa katunayan po, we have some programs like artificial intelligence prompting for automation level 3, data collection and annotation, data science and artificial intelligence level 2. We also have facilitate learning session on artificial intelligence. So ito naman po sa mga guro or trainer na magfa-facilitate po ng ganitong mga klaseng programa. And also, we have generative artificial intelligence program po. And even AI awareness po. So we have those kind of programs to support ito pong mga pagbabago na na-experience po natin pagdating sa digital transformation. When it comes to green skills naman po, our advocacy in TESDA po ay lahat po dapat ng aming mga programa ay merong embedded na green skills. So kasama po yan sa aming mga ginagawa sapagkat naniniwala po kami na dapat this is something na very conscious na po ang bawat isa. So sa bawat programs po namin, we are embedding po green skills po. So that at the end of the program po, ito po ay kalakip na or competencies acquired by the individual po or by the graduates once they completed po ang ating mga program.
12: Maraming salamat Ma'am Kat sa pagbabahagi at sa prioritization ng AI plus digital transformation para sa ating mga kabataan. Bahagi nyo rin Ma'am yung ilang mga programa na ino-offer ng TESDA. Kung ako po for example ay taga Region 10, paano ko po ma-avail Ma'am yung services or yung mga training opportunities na ito? Kasi Ma'am maraming nakikinig po sa atin ngayon sa iba't ibang rehiyon dito sa Pilipinas. How can they avail the services na or programa na ino-offer ng TESDA?
15: Sir Kim, sa actually sa buong Pilipinas we have our regional and provincial offices po. So they can individual can go there, they can ask po kung ano yung mga available programs at kung ano din po yung programa na naisin nila. And even online po, meron din po kaming mga available programs through our website po, makikita po ninyo ito. Kung ano po yung mga currently na ino-offer po ng TESDA at kung saan-saan din pong mga institutions these programs can be availed po.
12: At ito po ay libre, ma'am, tama po ba? Libre po ba ito or may fee po, may registration fee?
15: There are programs na under scholarship po.
12: Okay po. So,
15: opo. And meron din naman po kaming mga regular or may mga ibang institutions po providing yung regular programs na may kalakip naman po na fee. So, pero meron din pong programa na full, may full scholarship naman po kami.
13: Thank you, Ma'am Kat, for sharing those information. I'm sure yung mga ka-TNK po natin ay very much aware na po ngayon kung ano yung mga programa at paano po yung proseso para maka-avail po ng mga ganitong serbisyo ng inyong ahensya. Pero, Ma'am, additional question, bukod po sa mga technical at digital skills, ano naman po, kung meron man po tayo, mga social, emotional, at civic skills ang mahalagang ang mahalaga upang maging ganap na handa? Alright. Bali, ma'am, this is an inquiry if we have additional services or programs po pertaining to emotional or civic skills na mahalaga din pong malaman ng ating mga kabataan, lalo na po as we prepare them for their future po.
15: Yes, ma'am, may tinatawag din po kami na hindi lang yung technical skills but yung tinatawag nating soft skills po, na kailangan po ay available din or part din po ng mga programa na binibigay natin. Sa TESTA po, yung ating pong mga programa, meron din pong tinatawag na similar to greening skills kanina, embedded po siya dapat sa mga programa, yung mga 21st century skills po natin. So kasama po dun yung critical thinking skills, communication. So ito po yung mga competency na dapat po ay embedded po sa mga programa so that yung ating pong mga graduates din po, they can easily adapt and address po the requirements in their respective industries po kung saan man po sila ma-employ.
12: Maraming salamat po, Ma'am Kat, para po sa inyong tugon. Paano po tinutugunan ng TESDA? May gender gap po ba or mas maraming kabataang kababaihan paang mahikayat, makapasok at magtagumpay sa mga larangan ng STEM, TVET at digital industries? May datos po ba tayo dito, Ma'am Kat? At ano po yung kasalukuyang hakbang na isinasagawa ng TESDA?
15: In general po, sa enrollment po, mas mataas po ang datos ng babae na nag-e-enroll po. Siguro po ang isang lagi namin tinitignan po kasi ay yung how to encourage yung ating mga kababaihan din in the, yung tinatawag po nating non-traditional skills o yung commonly na mga courses na sinasabi po natin ay panglalaki. Pero sinasabi natin na sa ngayon po, pwede din po itong kunin ng mga kababaihan. So patuloy po na ito po yung isa sa aming mga indicators na tinitignan taon-taon, lalo na po sa gender and development, na ng pagtaas po ng numero ng mga kababaihan na nai-engage sa mga tinatawag po nating non-traditional skills. Dun po sa mga initiative naman po na ginagawa namin, specifically for STEM po, we had a program in 2024 with through our TESDA Women's Center. Ito po yung programa with International Labor Organization na kung saan po ang ahensya po ay na-engage po on STEM in TVET curriculum development na ang ina-address po natin ay for women. So, ito po ay para po ang mga kababaihan sa mga industriya na may mataas na pasahod at sa pamamagitan ng mentorship at pagsasanay ng mga non-traditional trades, kagaya po ng automotive, welding, web development. So ito po yung mga sinuportahan po na programa. And maganda pong naging resulta naman po ng programa na ito sapagkat around 80% po ng kababaihan na kaya nang makipagsabayan sa iba't ibang sector po na related nga po dito sa STEM. So, at sa TESDA po, patuloy po na tinitignan namin kung paano po namin ma-ensure po na tumataas po ang numero ng mga kababaihan na nai-engage nga po doon sa non-traditional skills. Ang isa po pong very critical po ay yung engagement din po at recognition ng ating mga industry. So, nagkakaroon din po ng mga industry partnerships sapagkat kahit po patuloy tayong magsasanay ng mga kababaihan, ngunit ang recognition ng industry ay limitado, so mahihirapan din po tayo na ma-employ sila sa mga ganitong klase po na sektor. Kaya kasama po sa advokasya ay dapat po na i-bridge natin sila sa industriya. Nare-recognize at nakikita rin po ng mga sektor na kailangan din po at may kakayahan po ang mga kababaihan to perform such job po in those specific sector like nga po yung ICT, automotive, welding, among others po.
12: Thank you, Ma'am Kat, sa pagbabahagi na yung kahalagahan ng industry partnership. Kasi kahit i-train ka, for example, diba, kahit graduate ka ng TESDA, kung hindi naman handa yung employer na ikaw ay tanggapin, diba, dahil nakita, for example, na babae ka, ba't kita i-hire for welding job, for example? Ma'am, pwede nyo pang i-elaborate yung industry partnership. Anong hakbang, specific steps na ginagawa ng TESDA para ma-ensure na nabibridge ng TESDA itong ating mga graduates sa ating mga courses at unti-unti makapasok na sila sa employment industry?
15: Sa TESDA po, meron kaming tinatawag ng mga industry TVET boards. So ito po yung mga TVET boards ng iba't ibang sector. So, para sila po yung nagiging bridge namin to communicate with the industry. Magbibigay lang po ako ng isang halimbawa. Ang amin pong TESDA Women Center, na kung saan po ang ginagawa po talaga nila ay during yung even the training itself po, sinusuportahan na po agad ng industry. So, para po habang natitrain sila ay patuloy na rin po na nakikita nila kung ano po yung kakayahan ng mga enrollees natin or ng mga trainees natin so that mas madali po ang bridging hanggang sa employment po nila. So, yun po, ganun yung mechanism po na halimbawa po ng mekanismo na ginagawa po ng mga institutions natin para ma-make sure po na makakapag-bridge po tayo dun sa in terms of the partnership that we have po with the industry and yung recognition po nila sa mga graduates po natin.
13: Thank you po, Ma'am Kat. No? Napakaganda po no, na ang TESDA, they're not just equipping po our women with skills and knowledge, but sinisiguro din po nila na meron po mga industriya na handa pong bukas ang kanila pong mga opisina para tumanggap sa atin pong mga kapwa kababaihan. Ngayon, ma'am, medyo napasadahan naman na po natin to kanina, ano, pero for the additional information din po ng ating mga ka-TNK, sa ngayon po, ano po ba yung mga specific na programa, scholarship o training opportunities ng TESDA na maaari pong salihan ng mga kabataang kababaihan para naman po maging hakbang po ito upang mapalawak ang kanila pong kakayahan?
15: So, ma'am, in terms of the programs po, lagi po namin sinasabi walang babae, walang lalaki sa bawat programa. So, kung ano po yung programa, currently we have 378 programs na tinatawag po namin na with training regulations. And then, but we have other programs pa po. Lahat po yon ay sinasabi namin na wala po siyang requirement na ito po ay panlalaki o pambabae. In terms naman po of the access through our scholarship programs, sa TESDA po ay we have various scholarship na through the government assistance na pinaprovide po sa atin. So, meron po kami yung tinatawag namin Training for Work Scholarship Program or TWSP. Meron din po kaming Special Training for Employment Program or STEP na kung saan po ito naman ay may kalaki po na tinatawag nating toolkits para po pwedeng maging ready na sila or towards entrepreneurship din po yung ating mga graduates. Kasama din po sa mga assistance na meron kami, especially for diploma program po yung tinatawag naming universal access to quality tertiary education na scholarship po. At meron din po kami yung tulong trabaho scholarship program na kung saan ito naman po ay directly related po sa mga pangangailangan po ng ating mga industriya po. Also in terms of programs po ay meron din po kami to increase access po. May tinatawag din po kaming Test the Online program. So accessible din po ito na kung saan po kung ang ating pong mga kababaihan hindi agad makaalis sa kanilang mga tahanan. Anytime, anywhere, they can complete a course or a program through the Test the Online program po.
12: Maraming salamat po, Edicat, sa inyong mga ibinahagi sa amin. Ang daming programa at opportunities na ibinabahagi ang TESDA sa atin. Mga ka-TNK, pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan. Ngunit huwag po kayong aalis dahil maya-maya lang ay aalamin naman natin kung paano sinisiguro ng TESDA na ang mga skills trainings program nila ay sumasabay sa aktwal na pangangailangan ng iba't ibang industriya. Tatalakayin natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
14: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
16: Game 1, 2, 8.

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: lang.
1: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
0: Huwag iritan kundi galang.
1: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, hindi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan at para pa rin po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Kasanayan ng Kabataang Kababaihan para sa kinabukasan. Kasama pa rin po natin live via Zoom ang chairperson ng GFPS Technical Working Group at Acting Executive Director for National Institute for Technical Education and Skills Development ng TESDA. Walang iba po kundi si Edy Kat Sarsadias.
4: Edy Kat, ayan, pagpapatuloy po natin ang ating talakayan. Maraming nanonood po sa Facebook page. So, paano po natutulungan ang mga kabataang nasa malalayong lugar o underserved communities upang matiyak na mayroon silang pantay na access sa skills training at digital learning?
5: Kasama po sa mga tinatawag naming mode po, modality of community-based programs po. So, ito pong mga programa na ito ay ginagawa po together with the local government units para ma-ensure po namin na mahahatid po namin sa kanila yung mga programs ng TESDA. At yun din po, while we are doing yung community-based po, kagaya po nung nabanggit ko kanina, meron pong mga assistance din like the yung Special Training for Employment Program or yung STEP po namin na kung saan may kalakip po ng mga toolkits na binibigay po para po may papagsimulan din po yung mga beneficiaries po natin. So, ito po yung way namin to access them. Meron din po kaming tinatawag na mga mobile training laboratories na kung saan po ay may kakayahan na pumunta sa yung mga may hindi po kakayahan pumunta na physical doon sa TESDA Center. So, ito po yung dinadala namin, yung makinarya at kagamitan mismo po ang dinadala doon sa mga liblib na lugar po. Or yung ating mga geographically isolated and disadvantaged area. So, para po ma-make sure na mas, yun, even the equipment po can be brought to them and mas ma-ensure po natin na nakukuha po nila yung mga skills na kailangan po nila.
3: Thank you po, no, Ma'am Kat. Sa panahon po ngayon, no, napakabilis po ng pagbabago and talaga naman pong marami ng innovations. Paano naman po sinisiguro ng TESDA na ang mga skills training programs po ninyo ay nananatiling nakakasabay po sa actual na pangangailangan ng iba't ibang industriya?
5: Sa TESDA po lagi namin sinasabi na we are working or collaborating with the industry and our program should or are addressing the requirements of the industry. Simula pa lang po, bago pa lang po kami mag-identify ng mga programa, kasama na po namin ang industry. So, sila po ang tinatanong namin, ano po ang pangangailangan ninyo, ano po ang mga job or trabaho po sa bawat industriya na kung saan po ay may pangangailangan po ng mga programa po ng TESDA. Kasama rin po sila sa nagde-develop ng aming mga programs. So, ang TESDA po ang nagfa-facilitate ng development at ang mga industry naman po, nagkakaroon po tayo ng mga lead experts natin sa bawat programa na ginagawa natin. At ito pong mga lead expert natin na sumusulat po ng ating programs ay galing po mismo kung saang industriya po gagamitin yung ating programa. Kapag naman po nagde-deliver na po ng program, meron po kaming tinatawag naman po na enterprise-based training program. Ito naman po ay halimbawa ng mga programa na kung saan mismo pong sa industriya ginagawa ang pag-aaral o yung training po natin. So may mga companies po na can register their program kung ano man po yung pangangailangan nila at ito po ay sila mismo po ang nagte-train nung mga trainees na later on pwede po nilang i-hire directly kapag po nakapag-complete na po ng program. So ina-encourage namin yung mga companies na sumali po or mag-join po dito sa implementation po ng enterprise-based training program since ito po ma'am recently na enhanced po or na pass up po ang batas na ito. So ito po yung EBET na tinatawag po namin. At sa pagdating naman po sa patuloy na pag-alam, ang test na rin po ay patuloy na gumagawa ng mga tinatawag namin mga labor market intelligence reports kung saan inaalam po namin ang mga bagong trends po sa industriya. At ito po ma'am, hindi lang po siya limited at the national scope kasi even the identification po ng mga requirements ng industry, we are doing po ang tinatawag po namin yung area-based and demand-driven TVET. The mapping of the skills requirements is being done po even at the provincial and congressional level po. So, para ma-make sure po namin na kung yung mga kumpanya po dun sa mga areas na yon ay mas madali po namin malalaman ano po ba yung kanilang pangangailangan at yun po yung mga programa na ilalagay ni TESDA. So, nais ko lang pong i-emphasize na industry po ay kasama namin sa simula hanggang sa matapos po ang aming mga programa. Dahil hanggang sa ma-determine po namin yung employment status ng graduates, ay kasama rin po sa mga programa na ginagawa ni TESDA.
4: Maraming salamat po, Idikat, para po sa inyong pagbabahagi. Napakaganda, napakalawak ng mandato at mga programang binabahagi sa atin ng TESDA para ma-ensure na natutugunan natin yung mga pangangailangan ng ating mga graduates, di ba? Talagang ini-ensure nila na makatungtong kaagad na makapagtrabaho sa iba't ibang industriya. Ngayong taon po, ngayong 2026, ang tema ng ating World Youth Skills Day ay Skills for a Shared Future. Sa tingin niyo po ma'am, ano po yung papel na dapat gampanan ng mga magulang, paaralan, pribadong sektor at maging ang komunidad sa paghahanda sa kabataan para sa isang shared future sa trabaho at lipunan?
5: Siguro simulan po natin sa magulang. Ang TVET po ay hindi second class na education po. Ito po ay education na kung saan inahanda po ang inyong mga anak para makakuha po ng skills at maging mas relevant po sa industry whether dito po sa Pilipinas o overseas po. At na kung saan po ay dapat mas maging open po na may mga trabaho po na hindi lang po pang lalaki. Minsan po kasi dyan nagsisimula yung perspektibo ng ating mga magulang na ayaw nilang suportahan din po yung mga anak nilang babae doon sa mga sinasabi na usually pang lalaking trabaho. Sa mga paaralan naman po or mga institutions, so we have to make sure na the programs that we are implementing po are programs relevant to the industry requirements. So dapat po kung ano po yung sinasabi na bago na programa, yun na rin po yung offerings ng ating mga institutions para dumadami po yung mga nag-o-offer ng program na talagang kailangan po ng industriya. And of course, the continuous development po of their own facilities, kung ano po yung bago at mas relevant na po sa ating industriya. Sa atin naman pong private sectors and sa industry itself, so we are continuously requesting the assistance in terms of the identification of the programs, in the development of our programs, engagement in the delivery of the programs po, and employed recognition and employment of our graduates po. So, bawat sector po will play a vital role. Ang mahalaga po ay may pagtutulungan at pag-unawa po sa ano po ba yung kahalagahan ng role na kailangang gampanan po ng bawat player po natin dito.
3: Maraming salamat po, Ma'am Kat. No, tama po, no. Shared future. So, lahat din po tayo ay may shared responsibility. Again po, maraming salamat sa mga impormasyong binahagi po ninyo. Sa puntong pong, sa punto pong ito, ay balikan po muna natin ang naging say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week na ano sa inyong palagay ang pinakamahalagang kasanayang dapat matutunan ng mga kabataang kababaihan upang maging matatag, may kumpiyansa at handa sila sa mga hamon ng kinabukasan? At bakit po ito yung kinakailangan?
4: Ito ang say ni Christian Ibana, mahalagang matuto ng paghawak ng pera. Naku, maganda tayang financial education, pagpaplano ng negosyo at pagbebenta. Ang kakayahang magnegosyo ay nagbibigay sa mga kababaihan ng kalayaang pinansyal at kakayahang tumayo sa sariling paa. Madaming mga gabay online at iba pang source na maaaring magamit para simulan ito.
3: Say naman po ni Sean Kyle Flores, ang pinaka-importante dyan ay of course ang makapagtapos ng pag-aaral, sumunod sa tamang asal at palaging panatilihin ang pananalig sa Diyos. Huwag nilang sayangin ang pagkakataon na maging mabuting tao para sa susunod na henerasyon ng lipunan.
4: Ito naman ang say ni Marga Nukin. Ako, napaka-active ng ating mga participants, ng ating mga tagapakinig. Para sa akin at bilang graduate ng early child education course, naniniwala ako na ang movement ay may malaking impact sa development at confidence ng kabataan. Mahalaga na maging comfortable at confident ang kabataang kababaihan sa physical na lakas nila bilang mga babae, and pwede itong matutunan at ma-practice through sports at physical education. Ito yung sinasabi kanina ni Ma'am Kat, no, na hindi lamang ang TESDA ang tutulong, but ang pamilya, simula pamilya, eskwelahan ay dapat nakakapagbahagi kahit formal o informal movement activities pa yan. Basta't regularly gumagalaw at nakakapag-exercise ang kabataan, makakatulong ito sa pag-develop ng confidence nila habang tumatanda.
3: Say naman ni Teddy Bernal, tiwala sa sarili at tibay ng loob. Madalas kasi naisasantabi ang boses ng mga kababaihan dahil kulang umano tayo sa tapang at lakas. Pero kung matututuhan natin na magkaroon ng tiwala sa ating mga sarili at mapagtibay ang ating mga loob, hindi na kailanman magiging hadlang ang ating kasarian sa mga hamon ng kinabukasan.
4: Say naman ni Isabella Aguirre, naku, parang kilala ko tong si Isabella Aguirre. Investing in both mental and physical health is among the first steps in becoming a steadfast person who is ready to face the world beyond. Being able to face challenges means having a solid foundation in oneself. With this, it is important for everyone, especially the youth, to foster habits of self-care and improvement. Without properly tending to oneself, it can be difficult for someone to address other matters. With this, investing in oneself is key to a rich and fulfilling life, no matter what hurdles stand in the way. Thank you for that wonderful answer.
3: So, Mas Universe na po pala tayo. At say naman po ng FB page na Grant Her Divorce PH, ang self-worth ay hindi kailanman makukuha sa ibang tao. Tama naman po. And you don't owe anyone niceness. Your smile, pagpapaubaya at kung ano pa. The younger you learn this, the better you can protect yourself from men who think they can be slick with their abuse kasi naka-nice girl programming yung babae.
4: Naku, Shara, ang gaganda ng mga insights nila. Ano, maraming salamat po sa mga nagbigay ng kanila mga insights. Ang daming topics ang napahapyawan ng ating mga ka-TNK sa kanilang mga komento. Sa ating pagbabalik, alamin naman natin kung ano ang masasabi ni Idikat sa say ng ating mga ka-TNK. Abangan natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si Ma'am Kat Sarsadyas ng Testa para sa ating episode na Kasanayan ng Kabataang Kababaihan para sa Kinabukasan. At bago po tayo, kanina ma'am, no, narinig natin yung mga say sa TNK nung ating mga viewers, ng ating viewers po in Facebook and listeners. Ano po ang masasabi niyo po sa kanilang say sa TNK at bilang pagtatapos na rin po, ano po ang inyong mensahe sa kabataang kababaihan na nananagnanais mag-develop ng kanilang kasanayan upang maging competitive sa hinaharap?
2: Siguro nais ko lang na sabihin sa ating mga kababaihan na huwag tayong matakot na sumubok, sumabay sa agos ng mga pagbabago ng panahon, at yakapin natin yung kahalagahan ng patuloy na pag-upskilling or reskilling po. Ang mundo ng teknolohiya, ang AI at ang makabagong industriya ay hindi eksklusibo para sa kasarian lamang. Yung talino, yung tiyaga, yung mapanuring pag-iisip ay mga katangian na kinakailangan natin ng ating lipunan upang gabayan ang direksyon ng modernisasyon. So lahat tayo po may role dito sa mga changes na po. So wag nating tignan ang mga sarili natin as limitado sa kung ano lamang yung nakasanayan na natin. So, samantalahin po natin yung mga available programs

0: hindi natin nakikita or nasasabayan dahil may limitadong skills na meron tayo. So, gawin po natin na sandata ang ating kaalaman, yung kasanayan, dahil ito po ay susi na pwedeng magbukas or opportunities for us to be successful po sa mga kung saan man po natin gustong at galing ng ating mga sarili. So, kami po sa TESDA po patuloy na magbibigay ng serbisyo at patuloy po na susuporta sa kasama po ang mga kababaihan na nais po na magkaroon po ng skills na makakatulong sa kanila.
1: Napakagandang mensahe at naging napakagandang talakayan natin ngayong hapon. Marami pa kaming questions, ma'am, pero patapos na ang ating programa. Maraming salamat po, Ms. Catherine Amor A. Zarzadja, sa pagpapaunlak sa ating imbitasyon. Huwag po kayong magsasawa sa aming imbitasyon. Maari pa rin po namin kayong ma-invite sa aming future episode. Siya po ang chairperson ng GAD Focal Point System Technical Working Group at Acting Executive Director for National Institute for Technical Education and Skills Development ng TESDA. Maraming salamat din po sa mga kapwa advocates natin mula sa TESDA at sa lahat ng mga kabataan na kumukuha ng skills training programs bilang bahagi ng paghahanda sa kanilang kinabukasan. Muli, Happy World Youth Skills Day po sa inyong lahat.
2: At para naman po no, sa ating bulletin board bilang pakikiisa sa paggunita ng National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month o NATAM, magsasagawa ang Interagency Council Against Trafficking o IACAT ng isang webinar series tungkol sa forced criminality o krimeng napipilitang gawin ng isang tao dahil sa pananakot, panlilinlang o pamimilit. Didiscuss dito ang mga bagong modus ng illegal recruitment at human trafficking na gumagamit ng AI. Gayun din po ang responsable at ethical na paggamit nito sa paglaban sa human trafficking. Bilang unang bahagi ng webinar series, ini-invite ng IACAT ang publiko na makiisa sa webinar na Understanding Forced Criminality, Recognizing, Preventing, and Responding to Coercion-Based Crime sa July 15, 2026 mula 10 a.m. hanggang 12 noon at gagamit po ito ng teleconference platform. Magsisilbing resource speaker si Attorney Christina Marie Joy B. Andal Escocia na Chief ng Department of Migrant Workers Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons Program. At para po sa mga ka-TNK natin na gustong makibahagi o sumuporta sa pagunita nito, naka-flash po sa inyong mga screen ang branding guidelines na maaari ninyong sundin.
1: At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ang Presidential Broadcast Service or Bureau of Broadcast Services, ang pamunuan ng Radyo Pilipinas sa pamumuno ni Officer in Charge Sir Alan Alanige at lahat ng mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw.
2: Maraming salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan po ng aming chairperson Ermelita Valdeavilla at sa social marketing section ng PCW na bumupo naman po ng TNK production team.
1: Tandaan, ang bawat kasanayang ating natutuhan ngayon ay puhunan para sa mas matatag na kinabukasan. Sama-sama nating suportahan ang mga kabataang kababaihan sa paglinang ng kanilang kakayahan upang maging handa silang manguna, magtagumpay at makapag-ambag sa pag-unlad ng ating bayan. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Hani Castro, ako po si Kim Harold Pehi.
2: Naway maging inspirasyon sa ating lahat ang patuloy na pagkatuto at paglinang ng mga kasanayang kailangan sa nagbabagong panahon. Kapag binibigyan natin ng pagkakataon ang kabataang kababaihan na matuto at umunlad, mas nagiging pantay, mas inklusibo at mas maunlad ang ating lipunan. Mga ka-TNK, sa ngalan naman po ni Ms. Sharon Enriquez, ako po si Shara Absede.
1: Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
3: Tinig ng Kababaihan.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Media Ngayon. Boses ng mamamahayag. Boses ng mamamayan. Boses sa Bagong Pilipinas. Media Ngayon. Hatid ay tama at napapanahong balita at impormasyon. Susuriin bawat detalye. Pakikinggan bawat panig. Bawat boses. Punto per punto. Kasama si Executive Director Jose Torres Jr. Atin ding alamin ang kalagayan ng ating media ngayon. Media Ngayon. Boses ng mamamahayag. Boses ng mamamayan. Boses sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
13: Magandang tanghali po sa ating lahat ng mga nakikinig, nanonood mula Luzon, Visayas at Mindanao. Hapon na po ng Sabado, alauna na po, 8:08 in the afternoon. At kasama niyo po muli ang inyong lingkod. Ako po si Joe Torres ng Presidential Task Force on Media Security at ito po ang ating programang Media Ngayon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Presidential Task Force on Media Security at syempre pa ng Radyo Pilipinas. Kami po ay inyong napapanood sa live sa Facebook pages ng PTFOMS at syempre sa Radyo Pilipinas maging sa ating YouTube channel. Ang ating palatuntunan ito ay nakasentro sa atin pong pakikipag-usap sa mga representatives ng iba't ibang media organizations, media outfits at mga ahensya ng pamahalaan sa bansa. Gayon din naman po, inaalam natin ang mga nangyayari sa ating paligid na may kinalaman sa seguridad at kalayaan ng ating mga journalists at syempre sa kalayaan ng pamamahayag dito sa ating bansa. Kaya naman kung kayo po sa media ay may nais na i-report na panghaharas, pananakot o mga banta sa inyong buhay, maaari nyo pong bisitahin ating Facebook page upang ma-access po ang ating incident report form na naka-flash sa ating screen. Gayon din naman po, maaari nyo po kaming matawagan o makontakt sa ating hotline. Ang ating hotline po ay 0965-031-0377. Ulitin ko po ating hotline po, 0965-031-0377. Nitong nakaraang buwan po, nitong June, inilabas po ng UN Special Rapporteur Irene Khan ang kanyang final report on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression sa buong mundo kasama na yung Pilipinas. Ang final report ni Irene Khan ay nakatuon sa kalayaan sa pamamahayag, pagpapahayag sa panahon ng lumalawak na teknolohiya sa ating bansa at saka sa buong mundo na rin. Binibigyang diin ang report na ito na bagamat pinalawak ng mga digital na teknolohiya ang mga oportunidad para sa malayang pamamahayag, nagbukas rin ito ng mga ng daan sa mas malawak na pagsasagawa ng surveillance, censorship o kaya ay paninikil sa malayang pamamahayag, pagtaas ng disinformation, malinformation at yung misinformation na mas kilala natin dito, lagi nating tinatawag na fake news. At hindi angkop at pantay na access ng mga tao sa impormasyon. Yan po yung naging problema ng mga ng buong mundo, yung paglawak ng mga kasinungalingan at syempre para yung hindi patas na access sa information kasi may mga lugar na wala naman silang access sa tamang impormasyon kaya madali silang malinlang sa kung anumang impormasyon na lumalabas. Para mas matutukan po natin ang ating ang usaping ito, makasama po natin via Zoom ang isang Direktor ng Presidential Human Rights Committee, Presidential Human Rights Committee Secretariat, para pag-usapan natin itong usapin na ito, especially doon sa usapin ng human rights. Ano yung implication ng report ni Irene Khan, Special Rapporteur on Freedom of Information and Opinion dito sa ating karapatang pantao at the same time sa kalayaan na pamamahayag dito sa ating bansa. Kaya makasama natin si Director Tito Fajardo ng Presidential Human Rights Committee Secretariat. Magandang hapon po, Director Tito.
14: Magandang hapon rin po, Yusek Joe, at magandang hapon rin po sa inyong mga tagapakinig at mga panahuin.
13: Maraming salamat po sa inyong pagtugon sa aming imbitasyon at malaking karangalan po na kami ay inyong sinamahan kahit man ay ngayon ay Sabado. At pag-usapan nga natin itong nakaraang buwan ay inilabas ng UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression na si Ms. Irene Khan ang final report nito. Ano ang reception dito ng human rights body, ng community at ng ating gobyerno na rin? Lalong-lalo na itong mga nakalipas na 3 taon o 4 na taon na yata pumunta siya dito at malaking usapin yung press freedom dito sa ating bansa noong mga panahon na ngayon. At syempre gusto rin malaman ng ating mga kababayan, especially na media, ano ba yung laman ng report, ng final report na ito, hindi lamang tungkol sa ating bansa, although importante yon. Kundi yung mas malawak na saklaw nito sa buong mundo.
14: Una po sa lahat, Yusek Joe, maglalagay lang po sana ako ng konteksto.
13: Mm-hmm.
14: Una po, patungkol po dyan sa nagsulat ng report na yan at ng kanyang kinakatawan na siya po ay isang special rapporteur ng UN. Una po, ang nagsulat po niyan, ang author ay si Ms. Irene Khan na isa pong special rapporteur ng United Nations. At siya po ay isa sa 33 na special rapporteurs under the special procedures mandate holders. Ang kanyang mandato po ay patungkol po sa freedom of opinion and expression, tapos siya po ay nagsimula noong 2020 bilang isang special rapporteur. At simula noong 2020, siya po ay higit kumulang nakapagsulat na ng maestima ko mga 10 thematic reports. Ang thematic reports po ay nagpatungkol po siya sa maraming mga current events na patungkol na naapektuhan ng special ang freedom of opinion and expression. Mm-hmm. Tapos bukod sa mga thematic reports, gumagawa rin siya ng country visit reports or tinatawag natin end of mission reports. Mm-hmm. Yan po ay pagkatapos niyang bumiyahe at bumisita sa isang bansa, magsusulat siya tungkol dun sa bansa na yon. At sa aking pagkakaalam ay nakapagbisita na siya sa mga 6 na bansa. Isa na po dun ang Pilipinas noong 2024. Nakabisita na rin po siya matapos ng Pilipinas sa Germany. At bago po bumisita sa Pilipinas, nang galing siya sa Hungary. So, ang produkto po na ginagawa ng isang special rapporteur ay reports. At yung reports niyang yon ay na papublish ng UN at bukod at ang reports na yon ay nagiging reference na pwedeng i-cite for policy ng mga bansa na miyembro ng UN at ng UN mismo at ng iba pang mga gustong gumamit noon as reference. Ngayon po patunguan ko po yung tanong ninyo po na reception. Yung reception po sa aking sektor ng human rights ay malugod naman po itong wini-welcome kasi po ang kanyang report ay naglalaman po ng parang sentimiento naman po natin lahat. Patungkol sa teknolohiya na inyo pong sinabi kanina, Yusek Joe, teknolohiya na tinatawag natin internet at digital space. Mapapansin po natin, hindi lang po sa sektor ng human rights, paminsan nakakabahala po ang mga teknolohiya na ganito kasi bukod sa nagbibigay po ito ng mga pagkakataon para magkaroon ng alternatives to how we express freedom of opinion and expression, yan rin po ay nagiging paano natin sasabihin na na-i-expose at nakikita ang mga interest ng mga iba't ibang sektor ng ating lipunan gaya ng negosyo or business at ng estado, ng state. Kasi po ang ating mga internet providers or yung mga terminohilyo na yan ay hindi ako masyadong maalam pero yan po ay kinukontrol po ng negosyo or ng business. At yun pong report niya, kung napapansin po natin, medyo na-mention niya po may mga kumpanya na malalaki kagaya ng X. At mention na na-call out niya nga po yun may-ari na ang isang sikat na isang negosyante na ang pangalan Elon Musk. Tapos ang sasabihin ko po, ang report na yan, tama po kayo, ayan na po siguro yun huli niyang report kasi magtatapos na po ang kanyang mandato. Ang report ay 18 pages long, tapos 98 item numbers. Medyo na-mention niya po ang higit 20 na mga bansa. Isa na po dyan, Pilipinas. Marami pong beses na-mention ang bansa na US, Germany. Hindi po maganda mga sinulat niya patungkol doon. Ang Pilipinas po na-mention sa isa o dalawang, yun isang beses. At sa pangalawang, sa dalawang beses siya na-mention. Sa pangalawang beses ay parang maganda po ang ang sinabi niya patungkol sa Pilipinas na ang ating civic media, patungkol sa ating civic media. Sa bandang huli siya ng report, I think it's in item number 94 or 95, kung hindi ako nagkakamali, patungkol sa civic media sa Pilipinas na nagpo-promote ng regional solidarity together with Indonesia and Malaysia sa Asia Pacific. Maganda po kasi ito po kasi si Miss Irene Can simula nang bumisita siya sa atin sa Pilipinas. Nakilala niya po ang Pilipinas at siya po ay isa sa mga representante ng UN na napansin ko ay tuwang-tuwa sa tinatawag niyang vibrant civic space at malayang enabling environment sa media. Katunayan nga po, sinulat niya pa na ang Pilipinas ay may 2,000 media organizations. Na siya ay natutuwa kasi parang enabling yung environment natin for media as well as civic space. At parati naman po niyang pinapaalala na iwasan, na aalagaan po yung environment na yan at iwasan na hindi na ma-maintain siya at ma-improve pa. Ayun lang po muna, Yusek Show. Sana hindi masyado marami na sabi ko.
13: Ayun, maganda ngayon at mas marami tayong nalalaman kasi pag sinabing mga UN report, international organizations na report sa Pilipinas, ang dati inaasahan na parang naku, babanata na naman tayo, may mga kritisismo naman. Pero napakaganda naman pala ng final, yung laman, ang final report na ito at pinuri pa nga ang Pilipinas. Pero gusto ko rin itanong, ano ang dapat na papel na ginagampan ng iba't ibang government agencies, ng PT forms, ng iba't ibang mga opisina ng pamahalaan para sa mga mekanismo tungkol sa ukol sa karapatang pantao kasama na siyempre yung sa mga journalists at sa malayang pamamahayag?
14: Okay po. Ito pong report niya ay medyo kakaiba. At sinabi niya rin po yun na medyo kakaiba itong report na to. Kasi nga po, ito po yata yung isa o kaisa-isang report na tinapos niya na walang recommendation. Sa dami ng mga reports niya, pagkakaintindi ko, marami siyang mga reports na parating may recommendation sa dulo. Kasi sa totoo lang po, Yusek Joe, kung babasahin po natin ang mga reports niya, sa simula po, nung mga reports niya, yung mga item numbers 1 until siguro magtatapos siya ng mga until item number 70 to 80, nakakabahala po yun parang pagka nagsulat siya patungkol sa environment ng mundo. Kasi parang pakiramdam niya at hinahayag niya nga po na pakiramdam niya, maraming nagiging pagsusubok at challenges sa buong mundo ang freedom of opinion and expression ng pamamahayag. Yung ideal na sana'y binigay na pag-asa ng internet, kasi ang kinaganda po ng internet sa kanyang paningin ay nagbigay ng maraming pagkakataon ang lahat ng individual na maghayag. Kasi nung unang panahon bago po ng internet, ang pamamahayag ay medyo naging exclusive siya sa isang sektor, kagaya ng press or ng ating mga journalists. Ngayon po ang pamamahayag ay meron ng mga parang tinatawag niyang parang influencer or bloggers na tinatawag natin na maari nang kahit na walang kumpanya, yan po ay pwedeng mag-compete niya with media companies. Ngayon po sa kanya na naniniwala rin siya na yun, nagiging challenge rin po siya sa dati ng media company kasi nagdadagdag siya ng competition at nababawasan yung profit margins. Nare-recognize niya po yun. Tapos, ang kinababahala niya ay nagagamit itong digital space, technology, at media. Sa parang sinabi niya nga po yung kanina, sa pag-surveillance, or generally, ang termino niya doon ay pag-restrict ng freedom of opinion and expression. Kasi dahil po teknolohiya siya, ngayon po ay lalong namumonitor ang taong gumagamit ng teknolohiya na yan. Noong unang panahon po, pwedeng nasa isang radio tower or nasa puno, tapos kailangan komplikado yung monitoring device. Ngayon po, app na lang siya sa cellphone, pwede nang i-monitor yun mga taong gustong ikitil or gustong i-restrict ang freedom of opinion and expression. As a, parang ang tinatawag niya doon, as a way forward, sabi niya, ang pagkakaintindi ko ay nariyan na ang standards, nariyan yung framework ng UN. Marami pong nakasulat at nalathala na guidelines, standards, and frameworks na maari natin sundin. Pero ang parang napapansin niyang nagkukulang ay yung ating solidarity at political will ng mga gobyerno. At yung tinatawag niyang collectivism na magsama-sama tayo para solusyonan ang mga pagsusubok na ito. At ayun rin po yan sinusulat niya. Isa na nga po dun sa good practice na minention niya ay yung natatag dito sa Pilipinas, sa Asia Pacific region, yung na-mention niya, Cinemata, na nagtutulong para magkaroon ng civic media at regional civil regional solidarity together with two other countries nagkagaya ng Indonesia at Malaysia. So yung mga pagsusubok na yan ay dapat tapatan raw po natin ng sama-sama na harapin through solidarity and through yung pag-exercise or pag-adopt or pag-reference ng established frameworks na nilalagay, hindi lang po ng UN, pati naman po sa Pilipinas, may konstitusyon tayo. So lahat po yan ay sama-sama na raw natin solusyonan sa pamamagitan ng solidarity.
13: Isa sa mga madalas mabanggit sa mga ulat o kaya mga reports ng international community, ng mga media organizations, especially dito sa Pilipinas, yung usapin ng pananagutan sa pag-atake laban sa mga journalists, sa mga mamamahayag. Alam naman po natin na yung ating gobyerno ay tinutugunan nito sa pamamagitan nga ng Presidential Task Force on Media Security at iba't ibang mga mekanismo pa. Paano po ito bilang nasa isang opsina sa human rights, paano mula sa inyong lente, paano ninyo tinitingnan or how do you look at the response of the government to this to this situation kung saan may mga banta sa buhay yung mga mamahayag at ano pa dapat yung dapat nating gawin para ma-address ito at masolusyunan o maharap itong mga ganitong hamon?
14: Una ko pong sasabihin, Yusek Joe, yung lente, kasi po pinag-uusapan natin si UN Special Rapporteur Irene Khan at mula sa lente ng mula sa global. Okay. Mula sa lente na yon, si Miss Irene Khan po ay hindi ko nasabi kanina isang Muslim. Pero ang citizenship niya po ay isang taga United Kingdom. Tapos meron na po siyang mga nilathala or inauthor na mga reports tungkol dyan sa pag-atake sa media. Tapos isa doon ay patungkol nga po sa medyo nakakabahalang mga pangyayari sa media sa isang parte ng mundo na tinatawag natin na Gaza. Malayo po siya sa Pilipinas, pero yan po ay minomonitor at minamata ng isang kagaya ni Special Rapporteur Khan na dahil po medyo marami pong atake sa freedom of opinion at journalists ang mga nangyayari sa Gaza. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga bilang po ng mga nasawi na doon or napatay na journalists ay higit 100 na po ang bilang, mga 140 or 60. Mula po yan sa lente ng Globe, yun po yung mga parang makikita natin na ayan po ay natututukan po ng ating United Nations. At tayo po sa Pilipinas, may mga ganun rin naman pong challenges. Pag-atake rin po sa media. Tapos yung mga pag-atake sa media ay sa kasamaang palad minsan eh, nagre-resulta ito sa pagpaslang. Opo. Ngayon, mula po, sabihin ko po sa inyo, Yusek Joe, ang layo na po ng ating naabot mula po nung isa pong ating bangungot na nangyari nung 2009 po yata yon doon sa tinatawag natin ang Patuan Maguindanao Massacre. Mula noon, noong mga 2018 po, natutukan nyo po yon at natutukan po ng media yon yung progreso ng kaso. At yan pong desisyon na nakamit natin sa pangyayari na yan ay isa po sa mga desisyon na pinakamaraming sabay-sabay na convict at napanagot sa isang desisyon. At ito naman ay desisyon laban sa isang perpetrator na tinatawag natin sa human rights ng pag-violate ng freedom of opinion and expression. So, isa po yan accomplishment na hindi po basta-basta. Ang isang desisyon na parang higit 30 po yata ang na-convict sabay-sabay. Ngayon, hindi na po tayo, wala na po tayo sa ganun environment eh. yung mga regular na mga challenges po natin ay yung mga tinatawag natin na mga random or mga paminsan mga challenges na dahil may election minsan or yung mainit po yung mga sitwasyon. At sa inyo pong napapansin kong pananaliksik ng inyong opisina po, marami po dyan ay hindi po dahil sa pagpapahayag or freedom of opinion at expression. May mga pangyayari po na sa kasamaang palad rin po, ang isang journalist ay may mga personal na aspeto sa buhay. At yan po ang nagiging paminsan dahilan ng kanyang pag-atake sa kanya. Hindi po natin yan na kinukonsente, atin pong kinukondena yan kahit na ano pa po yung profession, ang pag one death is one too many. Ayan po yung ating linya. So, ang sinabi ko po ay nilagyan po ako ng lente ng global or world lens, tapos yung pinanggalingan natin noong 2009 at ang ating pagprogreso mula nung nagkaroon ng Administrative Order 1-2000 series of 2016, ang pagtatagpo ng opisina nyo, Presidential Task Force on Media Security, yan po ay bumaba na ang pace at trend ng pag-atake sa media at kitang-kita po ang improvement ng media environment at ang malayang pagmamahayag, pamamahayag dito sa Pilipinas. Hindi lang po ng media, pati po lahat ng tao maaaring mag-blog ngayong mga panahon na to dahil po sa internet. Yan lang po muna at maraming salamat sa inyong tanong, Yusek
13: Joe. Ano naman kaya yung mensahe ninyo? Una siguro, baka nagtaka yung mga kababayan natin, ano ba yung Presidential Human Rights Committee? At syempre, hingiin ko na rin yung mensahe ninyo para sa mga mamamahayag at media practitioners tungkol sa pangako syempre natin na pangalagaan ang kanilang kaligtasan at ang kanilang mga karapatan at especially yung kalayaan sa pamamahayag.
14: Okay. Ang aking mensahe po ay yaman na rin lang at napag-usapan natin ang report ni Special Rapporteur Irene Khan. Doon po sa kanyang report, ako po ay magsasabi parate na isa ko po rin naman advokasya ang malayang pagpapahayag at ang pag-exercise niyan, lalo na ng ating media. Tapos parati po natin lang kanya po kasing kinababahala na yung kalayaan ng pamamahayag ay kailangan rin sana ito ay ma-regulate rin, ma-self-regulate. Kasi po ang kalayaan natin na sa pagmamahayag, sa kanyang paniniwala, si Special Rapporteur Khan, ay meron pong isang bagay na sana'y hindi tawiran. And that is yung hate, what she calls as hate, discrimination, misogyny. Yung mga ganyang bagay po. Kasi po, sa panahon ngayon, medyo conscious na tayo ng ating mga language or terminologies na medyo hindi lang po media ang inaatake. Inaatake ang isang vulnerable na sektor na tinatawag natin kababaihan o mga bata, children. At isa po sa mga hindi niya rin po ina-advise ay yung pag-atake sa isang racial group or yung pag-atake dahil sa kulay ng balat, racism. So, okay po, i-exercise po natin ang freedom of opinion and expression, pero tayo po ay mag-ingat na hindi po sana tayo tumawid na sa punto na inaabuso na natin ang freedom of opinion and expression at magi na siyang classified as hate, discrimination, or misogyny. Ayun lang naman po at galing po sa aking opisina na ang mandato po ay ang pag-promote at pagprotekta ng karapatang pantao at ayun lang po ang aking mapapamensahe sa ngayon patungkol po sa freedom of opinion and expression.
13: Para sa ating mga kababayan, saan ba nila maaaring malaman ang ibang impormasyon or paano sila makalapit sa inyong opisina diyan sa Presidential Human Rights Committee?
14: Ah, okay po. Ang impormasyon na pinag-uusapan po natin ay dahil po ang assumption ko ay meron pong mga internet ang ating mga tagapakinig, Maaari po niyong i-key or i-google yung mga words na Presidential Human Rights Committee Secretariat. Meron po kaming website at kayo po ay pwedeng mag-email po doon. Hindi ko po masap, nandun po yung email namin. Tapos yung reference document po natin na pinag-uusapan ay mas maganda po kung manggaling po tayo sa source. Itatype nyo lang po UN tapos SRCAN, Freedom of Opinion and Expression, tapos 2026 June 11 report. Medyo mahaba po yon, sorry, pero ako po umaasa na keywords lang naman po yon at mahahanap po niyo yung document na yon. At marami po doon na nahahayag ng mga kaalaman at kamalayan patungkol sa freedom of opinion and expression na mga bagay na hindi po natin nakukuha sa normal na mga nalalathala na mga publications.
13: Thank you.
14: Ayun lang po, Yusek Joe.
13: Yes, maraming salamat Director Tito Fajardo sa inyong pagsama sa amin nitong hapong ito. Thank you very much.
14: Maraming salamat rin po, Yusek Joe.
13: Yes, at yan po mga kaibigan, si Director Tito Marcial Fajardo ng Presidential Human Rights Committee Secretariat. Magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang paalala.
12: Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Media Ngayon.
15: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
16: Radyo Pilipinas is on Viber.
17: Viber.
16: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
17: Receive credible news and information.
16: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
17: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
16: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
18: from PBS,
21: Presidential Broadcast Service
18: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
12: Media Ngayon. Boses ng mamamahayag. Boses ng mamamayan. Boses sa bagong Pilipinas. Media Ngayon.
13: Nagbabalik po ang ating programa Media Ngayon. Kasama niyo pa rin po kami, Joe Torres po ng Presidential Task Force on Media Security. At syempre, ito yung ating programa para sa mga mamamahayag, para sa kalayaan ng pamamahayag dito sa ating bansa. Nitong nakalipas na linggo po, nitong last week, last week, this week, early this week, ay napunta tayo dyan sa Cotabato City. Kasama natin ang OPAPRO, yung Office for Peace, Reconciliation and Unity, at ang COMELEC upang magkaroon ng media orientation para sa paghahanda na rin ng ating mga kasamahan sa media, especially yung mga magko-cover sa darating na BARM elections. Napaka ganda po ng reception ng ating at mga kasamahan sa media doon, kaya gusto ko pong pasalamatan lahat ng mga nag-attend doon, ng mga media from Cotabato City at yung mga karatig na mga lugar, probinsya, munisipalidad at mga lungsod. At syempre pa patuloy yung ating pag-ikot dyan sa BARM upang magkaroon pa ng iba't ibang orientation, workshops and seminars para sa mga kasamahan natin sa media bilang paghanda na rin sa unang parliamentary elections dyan sa BARM ngayong darating na September. At napag-usapan yung media, kasama po natin ngayon ang National Press Club of the Philippines para po pag-usapan naman po natin yung una, yung kalagayan ng media sa Pilipinas, yung pagbabago ng media landscape sa ating bansa, at syempre yung reaction din ating mga kasamahan sa media, sa National Press Club, ang organisasyon ng mga mamamahayag dito sa ating bansa kung doon sa final report ni Ms. Irene Khan. So kasama natin ngayon, mga kaibigan, walang iba po yung director, isang mga director ng National Press Club of the Philippines, si Director Alvin Morcia. Magandang hapon, Sir Alvin. Kumusta po kayo?
1: Magandang hapon sa iyo, Sergio. Mabuti naman po.
13: Maraming salamat po sa pagtanggap ng aming imbitasyon kahit na medyo maulan, makulimlim ba dyan sa iyong lugar. At kayon, at sinamahan nyo kami. Ano po inyong masasabi o ano inyong opinion patungkol naman doon sa nasabi ng UN Special Rapporteur Irene Khan na medyo gumaganda. Gumaganda naman yung kalagayan ng media dito sa ating bansa. Sa inyong pananaw ba, gaano kahalaga ang mga ganitong ulat sa kasalukuyang environment ng media dito sa buong mundo at dito na rin sa Pilipinas?
1: Nakakatuwa naman. Natutuwa kami din sa ulat ni Ms. Irene Khan. Medyo umu-okay na yung kalagayan ng media natin. Pero, syempre, hindi pa rin tayo kumakampante, lalo na ang National Press Club. Dahil syempre, ang kalagayan natin ay nasalalay sa mga umiiral na batas, lalo na yung anti-terrorism law na gagamit laban sa ating mga.
13: At may iba pang mga kaibigan natin sa media, yung kanilang pinaparating sa atin, yung mga for example, yung banta ng libel, cyber libel, at iba pang mga batas na ayon nga sa ibang mga organisasyon ay ginagamit ngayon para sikilin or i-pressure yung mga kasama natin sa media. Dito sa paglawak ng ano ng yung evolution ng media landscape, dumarami na yung ano yung mga vloggers doon sa internet, online, na nakakatulong din siyempre sa malayang pamamahayag dito sa ating bansa. Pero may mga challenges ito. Paano ninyo ito tinitingnan sa NPC?
1: Sa NPC po, hindi pa kami tumatanggap ng vlogger. Kasi kailangan pa namin pag-usapan kung ano yung parameters ng para matanggap sila. At present po, ang project po natin ay may kausap tayong professor sa PUP para pag-project na gumawa siya ng curriculum para sa vlogging. Para kumbaga i-professionalize yun. Kasi yung mga practicing journalist natin nagsunog ng kilay, literally, para mapag-aralan ng journalism. No? Yung ethics of journalism, at kung ano pa yung mga pakapaloob dito, dapat sundin ng mga lehitimong periodista. Hintay po natin yung curriculum at kapag buo na yun, makikipagmuha po tayo sa PNP.
13: So hindi sarado ang NPC na sa darating na mga panahon ay pupwedeng maging miyembro, halimbawa yung mga nasa online, yung mga vloggers o iba pang mga content creators?
1: Open po tayo dyan sa pagpasok nila. Pero kailangan lang na set yung kung ano yung mga condition, yung parameters para naman po hindi kumbaga, magkaroon ng direksyon. Hindi basta-basta na mag-post ka lang ng balita o whatever na opinion mo o news na, diba? Kailangan meron tayong susunding regulasyon before we allow them be members of the
13: committee. Mm-hmm. At sa tingin natin, medyo lumalawak yung membership ng National Press Club. Umaabot na kayo sa iba't ibang mga probinsya. Ano kaya sa tingin niyo ang pinakamalaking hamon sa media natin ngayon, yung mga online harassment ba, disinformation, at yung kapangyarihan ba ng malalaking tech companies? At sa tingin niyo, ano yung mga biggest challenges at bakit?
1: Kasi yung mga kumpanya din, hindi pa rin tayo dyan. Pero hindi naman, proactive naman ang committee pagdating dyan. Pinaaral natin yan. Actually, meron tayong committee na nakahalag ng press freedom committee, di ba? Mm. O tapos, kumbaga, yung posisyon ng ating bagong official ngayon, kumbaga, open tayo. Lalo na yun sa artificial intelligence na yan. Dahil talagang nawe-weaponize yan. Hindi katulad nung ay yung mga traditional na media na.
13: Mm-hmm.
1: Diba? Sila kasi pag na ipapublish kayo online, mm-hmm, walang edit-edit . So ang hirap. Kaya ang namin dyan, yung advice namin sa aming mga members is double check your stuff. Diba?
13: Mm-hmm.
1: Para hindi tayo fact-checking talagang kailangan nyo. Para hindi tayo makoriento. Kumbaga.
13: Mm-hmm. Merong mga panukala nitong mga nakaraang buwan na para mabawasan or mahadlangan yung mahinto yung pagkalat ng mga disinformation, misinformation na dapat maging mahigpit sa regulasyon sa social media platforms. Ano ang tingin ninyo dito? Hindi ba ito pwedeng or baka maaring maging banta ito sa tinatawag nating press freedom pag ganitong mas stricter regulation sa social media?
1: Aaralin po natin yan para hindi naman kumbaga masikil yung ating freedom of expression dito sa ating bansa. Ito ba? Kaya, siguro, ang NPC sa pamumuno ngayon ng Muna Navarro magbabalangkas ng mga plano para nang maigi yung mga panukalang yan. Ang hindi naman tayo maapektuhan o masikil yung ating karapatan sa pamamahayan sa ating bansa. Mm-hmm.
13: Sa gitna ng mabilis na pagkalat ng mga fake news, AI-generated content, at minsan napapagbintangan pa yung mga so-called mainstream media, paano ba natin mapapanatili yung kredibilidad ng ating mga kasamahan, yung lalong-lalo na doon sa yung legacy media, mainstream media? Paano natin mapanatili at makonvince yung mga tao na dapat ang tayo ay yung credible source pa rin ng information dito sa bansa?
1: Kundi dapat lang, hindi natin kung ano yung talagang tamang ano pagbabalita. Meron tayong dokumento, tapos meron tayong siyempre mga talking head, mga ini-interview natin para masigurado natin na yung ibinabalita natin credible. Dahil may hawak tayong fact, may interview tayo, double check natin yung binabalita natin. That's yun ang tamang gawin ng bawat mamamahayag sa ating bansa. Hindi yung sinabi lang na ito yung nilat mo na, malalabel ko yan. Lalo na kung fake news yun. So, kailangan wari ang mga laging proactive ang mga media naman pagdating sa babalita upang hindi maligay ang ating mga pamamayan.
13: Sa tingin ninyo, matagal-tagal na rin kayo sa industriya, malaki na yung pagbabago ng industriya ng media. Sa tingin ninyo, ano ba yung pinakamahalagang hakbang na dapat gawin ng gobyerno, ng media organizations, at mismong ng publiko upang mapalakas yung pagsusulong natin ng press freedom sa ating bansa at proteksyon ng mamamahayag at proteksyon na rin ng ating freedom of expression and opinion? Ano ba yung dapat na gawin pa ng gobyerno, ng media, at ng publiko?
1: Sa aming halay, gusto namin ng dialogo para mailatag natin kung ano yung dapat na regulasyon, natanggap din ng gobyerno, di ba? Kailangan mag-usapan niya ng maibig upuan. At tulad din yan ng proposal na Press Freedom Day, dito ba? Tinupuan po yan ng National Press Club at ngayon ay naaprobahan at ito ay sinicelebrate. So celebrate na sa October 30 yung Press Freedom Day. Dito ba? Yun ay resulta ng pag-uusap ng tiwala ng bawat panig. Kaya sa palag ito, yun dapat ding gawin ng ating pamahalaan at ang oldest media organization. Upuan ito, sa gayon, makita kung ano yung mga diferensya, yung mga pagkukulang, at yung dapat na planong ilatag para ito ay maprotektahan.
13: Isa sa pinakamalaking usapin sa media, yung pagsusulong ng Media Workers Welfare Act, dahil karamihan laging sinasabi yun yung ugat ng mga problema, mga hamon natin sa media at ng mga media practitioners, yung welfare nila, yung mga pasahod, mga overtime, mga insurance. Ito ba ay patuloy na sinusulong ng NPC?
1: Sinusuportahan po natin yan kasi alam naman po natin kung ano ang kondisyon ng mga media man sa atin. No po, ay yung iba, very nasa sahod, lalo na yung mga correspondent, walang insurance, iba ang sweldo, kakarampot, nakabatay lang sa output. Ano po? Kaya, hindi natin maiwasan, minsan, yung baga nai-invite sa hindi magandang gawa. Siyempre, yung kakarampot ang kinikita mo, ano mong bubuhay ng pamilya mo? Kaya kung maipapasa yan, eh mas maganda para secured yung future ng ating mga mamamahayag dito sa ating bansa.
13: Napakaganda, sana ay magtagumpay na tayo doon sa pagsusulong ng tinatawag na Media Workers Welfare Act. At kayo ay bagong nahalal din ng mga opisyal ng NPC. May plano na ba kung kailan yung inyong panunupa? At inaabangan natin yung inyong imbitasyon.
1: Nagpasa atin na kami sa palasyo para may schedule po yung aming opening. Hinihintay na lamang po namin yung kanilang response.
13: Siguro naman malapit na yan. At may isang tanong pa, ano ba yung pinakamalaking banta sa press freedom ngayon dito sa ating bansa? Censorship ba o welfare o ano ba?
1: Ang issue?
13: Ang pinakamalaking yung threat sa press freedom sa ating bansa?
1: Kalimitan, yung libel. Nagamit kasi ng mga nagsusulat yan, yung mga siyempre, libel. Sinusulong yung decriminalization yan. Ano po, may nakapending Senate Bill 2503 na seeking to eliminate prison sentences. Meron yung counterpart sa House Bill number 401, yung total repeal ng criminal libel. Pero nakabimbing pa rin yan. So yun ang malaking threat sa ano, sa ating mga mamahayag. Yung cyber libel, yung cyber naman, na kaya tinatalian yung pata natin na ipahayag kung tama. Kung tama naman yun at meron kang hawak ng dokumento o pack, di ba? Parang kailan live. Parang saras na itong ginagamit.
13: Sige. Yun po. Mensahe nyo na lang sa ating mga kababayan na tungkol sa kahalagahan ng press freedom at ano yung gusto nyo iparating sa ating mga kasamahan na rin sa media.
1: Sa ating mga kasamahan sa media, ano po ay sundin po natin. It's a journalism. No? Ano, yun po ang ating ano eh. Kumbaga, patas, sinusunod. Ano po, yun ang ating media. Ito ay susundin natin, up to the letter, eh, hindi po tayo manilitaw. At yun ang ano natin, eh. Kumbaga, yun ang pinangahawakan natin, upang katanating din natin yung ating credibility sa mga mamamayan.
13: Yan. Thank you very much, Sir Alvin Murcia, sa pagsama ninyo sa atin ngayong hapong ito.
1: Thank you very much, brother.
13: At yan po mga kaibigan, si Director Alvin Murcia ng National Press Club of the Philippines. At dyan po nagtatapos muli ang ating isang episode na naman ng ating programa sa araw na ito, sa linggong ito. Sa susunod na Sabado naman, samahan niyo po ulit kami mula alauna hanggang alas dos ng hapon dito pa rin sa YouTube channel ng Radyo Pilipinas, Facebook pages ng Radyo Pilipinas at sa Presidential Task Force on Media Security. Ako po si Joe Torres, Kaligtasan, Seguridad at Kalayaan ng Media, oras-oras babantayan. Ito ang Media Ngayon, Boses ng Mamamahayag, Boses ng Mamamayan, Boses sa Bagong Pilipinas. Magandang hapon po at ingat po tayong lahat.
3: Media Ngayon, Boses ng Mamamahayag, Boses ng Mamamayan, Boses sa Bagong Pilipinas. Media Ngayon.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago ang alas 2 ng hapon.
23: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Ilang international flights kanselado ngayong araw, July 11, dahil sa bagyong Inday. May ulat si EJ Lazaro.
24: Radyo Pilipinas report.
25: Kanselado ang ilang international flights ngayong Sabado, Hulyo 11, bunsod ng epekto ng bagyong Inday o Bavi. Ayon yan sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAF. Ayon kay CAAF spokesperson Eric Apolonio, kabilang sa mga kinansela mga biyahe ng Philippine Airlines papunta at pabalik ng Shanghai, Taipei, Busan, Nagoya, Fukuoka, Osaka at Tokyo. Kabilang ilang flight mula Cebu patungong Tokyo. Isinagawa ang kanselasyon bilang pag-iingat upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at flight crew sa gitna ng masamang panahon. Pinapayuhan ng mga pasaherong may nakabook na biyahe na makipag-ugnayan sa kanilang airline para sa pinakabagong flight status, rebooking o refund options. Habang patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon dulot ng bagyong Inday. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Prosecution panel kumpiyansang matibay ang pundasyon ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Si Ray Ferrer sa detalye ng balita.
24: Radyo Pilipinas report.
26: Kampante ang prosecution panel na matibay ang pundasyong nailatag ng unang testigo sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa Saturday News Forum, sinabi ni Representative Prosecutor Leila De Lima na hindi na anya maaaring questionin ang pagiging tunay ng video ng livestream press conference ni BP Sara na iniugnay sa umunoy pagbabanta laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay De Lima, maging ang kampo ng depensa ay gumamit ng bahagi na naturang video sa pagdinig na niya ay nagpapatibay sa pagiging tunay nito. Dagdag pa niya, mahalaga ang testimonya ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong at ang isinagawang cross-examination dahil nagsilbi itong puntasyon sa paglalahad ng ebidensya ng prosecution. Samantala, sinabi ni Representative Prosecutor Chel Jocno na sa susunod na linggo ay iharap nila ang iba pang ebidensya kabilang ang testimonya ni NBI Head Agent Attorney Jeremy Lotto. Papaliwanag nito ang isinagawang pagsusuri sa video, ang mga naging resulta nito at ang batayan ng konklusyon ng NBI kaugnay sa umano'y umiiral na grave threat. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Provincial Government ng Camiguin nakatanggap ng 7 patient transport vehicle o PTV mula sa pamahalaan. Official turnover pinangunahan ni First Lady Lisa Marcos. Mula Radyo Pilipinas, Iligan, si Dandy Makarambol sa balita.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Labis ang pasasalamat ng pamahalaang probinsyal ng Camiguin sa ilalim ng pamumuno ni Governor Xavier Jesus XJ Romualdo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa natanggap ng probinsya mula sa PCSO na dalawang bagong patient transport vehicles o PTV at tig-isang PTV para sa limang munisipalidad ng probinsya kabilang ang mga bayan ng Mambahaw, Katarman, Mahinog, Sagay at Ginsiliban. Dinaluhan at pinangunahan ang turnover ng unang ginang ng bansa, First Lady Liza Araneta Marcos. Tinanggap ang mga bagong PTV ng gobernador kasama ang mga alkalde ng nabanggit na mga munisipalidad ng probinsya. Ayon sa gobernador, sa kanyang mensahe, mas magiging matatag

0: Carillo Chavarita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Alin sunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang digitalisasyon ng mga serbisyo ng pamahalaan at palakasin ang financial inclusion, pinalawak ng Land Bank at ng Pamahalaang Panlalawigan ng Sorsogon ang kanilang pagtutulungan upang gawing mas mabilis, epesyente at maginhawa ang paghahatid ng serbisyo sa publiko. Nilagdaan ni Sorsogon Governor Jose Edwin Hamor at Land Bank President and CEO Lynette Ortiz ang kasunduan para sa paggamit ng LinkBiz Portal, ang online payment facility ng Land Bank na magpapabilis sa pagtanggap ng mga bayarin sa pamahalaan. Kasabay nito, pinasinayaan rin ang bagong Land Bank ATM sa Sorsogon Provincial Capital na may cardless withdrawal feature gamit ang Land Bank mobile banking app na inaasahang magsisilbi sa mahigit 4,200 empleyado ng pamahalaang panlalawigan at mga residente. Ayon sa Land Bank, suportado ng inisiyatibang ito ang layunin ng Administrasyong Marcos na gawing mas accessible at epesyente ang mga serbisyong pampinansyal sa pamamagitan ng digital transformation. Tinalakay rin ng bangko at ng pamahalaang panlalawigan ang mga proyektong maaaring pondohan ng Land Bank, kabilang ang province-wide sanitary landfill project na magpapalakas sa waste management system ng lahat ng 14 na munisipalidad ng Sorsogon at magsusulong ng mas malinis at mas ligtas na kapaligiran. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos

0: Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo busy sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami rin yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Department of Energy o DOE pinagpatuloy ang green energy auction para sa waste to energy projects. May ulat si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Muling ginuksan ng Department of Energy o DOE ang special green energy auction para sa waste to energy projects matapos alisin ang pansamantalang suspensyon nito kasabay ng paglalabas ng mga pinabagong panuntunan upang makahikayat ng mas maraming mamumuhunan sa renewable energy. Ayon sa DOE, agad na magpapatuloy ang lahat ng auction activities matapos ang paglalabas ng bagong department circular at updated terms of reference. Kabilang sa mga pangunahing pagbabago, ang pagtataas ng target installation capacity mula 230 megawatts tungo sa 400 megawatts, pagpapalawig ng mga deadline para sa proyekto at pagpapahaba ng registration period hanggang katapusan ng Hulyo ngayong taon. Pinalawak din ang eligibility upang mas maraming kwalipikadong waste to energy at biomass developers ang makalahok sa bidding. Sinabi ng DOE na ang mga pagbabagong ito ay bunga ng konsultasyon sa mga stakeholder at inaasahang magpapabilis sa pagpapatupad ng mga proyekto na magpapalakas sa energy security, renewable energy development at mas sustainable na waste management sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Civil Service Commission nagbukas ng mas maraming career opportunities sa mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan. Si Ray Ferrer sa detalye ng balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinalawak ng Civil Service Commission ang oportunidad sa career development ng mga kwalipikadong kawani ng gobyerno. Ito ay sa pamamagitan ng bagong Omnibus Guidelines on Career Service Eligibility Preference Rating sa ilalim ng CSC Resolution Number 2600729. Maaaring makatanggap ng karagdagang puntos sa professional o sub-professional career service examination ang mga kwalipikadong empleyado batay sa haba ng kanilang serbisyo at performance sa trabaho. Layunin ng polisiya na mapalawak ang benepisyo at mabigyan ng mas maraming pagkakataon ang mga lingkod bayan na umangat sa civil service. Magkakabisa ang resolusyon 15 araw matapos ito mailatala sa official gazette o sa isang pahayagang may malawak na sirkulasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, muling ilulunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang operasyon ng coin deposit machines sa Metro Manila bago matapos ang taon. Sinabi ni BSP Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat na target ng BSP ang paunang relaunch ng umiiral na 25 cold M's sa huling linggo ng Oktubre hanggang sa unang bahagi ng November 2026. Pinapayagan ng coin deposit machines ang mga customer na magdeposito ng barya na ikikredit sa kanilang GCash electronic wallets. Pansamantalang sinuspinde ng BSP ang operasyon ng Code M's noong nakarang taon upang pag-aralan kung paano muling maipapakalat ang mga hindi nagagamit na barya. LGU Bulinao, Pangasinan at Philippine Coast Guard nagsagawa ng information drive upang palakasin ang kahandaan ng mga tourism establishment sa posibleng epekto ng Bagyong Inday. Mula Radyo Pilipinas, Dagupan, si Ricky Kasipit sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinaiting ng pamahalang bayan ng Bulinao, Pangasinan ang pagpapatupad ng mga hakbang pangkaligtasan sa mga tourism establishment laban sa posibleng epekto ng Bagyong Inday. Nagsagawa ng information dissemination ang Municipal Tourism Office katuwang ang Philippine Coast Guard o PCG Bulinaw Substation upang paalalahanan ang mga may-ari, manager at mga kawani ng mga establishmento hinggil sa mahigpit na pagpapatupad ng Executive Order No. 22 Series of

0: Nang masamang panahon para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Iyan na nga ang mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
3: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
3: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
3: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
8: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
6: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
9: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
6: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
10: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
11: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
12: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
6: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
13: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
14: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
15: Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino, edukasyon, siyensya at ang mga isyung mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Para Lang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tilorio, Para Lang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Muli po, magandang hapon Pilipinas at medyo maulan, may bagyo. Mag-ingat tayo, magdala tayo ng payong at huwag na lang kayo lumabas ng inyong mga tahanan kung hindi naman kailangan, okay? Sa mga kaibigan, ngayon pong hapon ito ay sa ating pong palatuntunan, siyempre ito po ang paaralang bayan sa Himpapawid. Dalawang napakahalagang aspeto po ng ating pamumuhay, ang ating pong pag-uusapan, ang agham at ang ating kalusugan. At para gabayan tayo, mga kaibigan, dalawang premyado at subok na pinuno po mula sa Visayas at Mindanao ang makakasama natin via phone patch. Ano po? Una ay mula po sa Eastern Visayas, makakasama natin ang isang eksperto na may 31 taon na pong tapat sa serbisyo sa pagtataguyod po ng siyensya at inobasyon. Siya po ay may malawak na kaalaman sa industrial engineering, public safety at management technology. Sa mga kaibigan, mamaya po natin papakilala ang isa pa po nating panauhin. Ano ho? After 30 minutes. Ano po? So palakpakan po natin si Dr. John Glenn Ocaña, mga kaibigan, mula po sa Mindanao. Ayan, mula po sa Leyte. Okay, Visayas. So magandang hapon, Glenn. How are you?
1: Magandang hapon dito, Mel, at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin dito ngayon sa Siyensya na Teknopa.
0: Okay, so Glenn, ayan, maririnig na kita siguro ngayon. Okay, so magandang hapon uli.
1: Magandang hapon.
0: Okay.
1: Alright. Okay na ba?
0: Okay. Loud and clear.
1: Okay.
0: Okay, So Glenn, kamusta na ang ano dyan, panahon?
1: Medyo, ano, hindi na ngayon masyadong mainit, ano. Of course, because of the extreme weather condition that we are experiencing in some parts of the country, medyo nakaka-benefit tayo dito ng mas mahangin at saka mas malamig na panahon.
0: Ayun.
1: Pero ngayon, lumalabas na yung haring araw, sabi nga nila.
0: Okay, so hindi kayo ulang threat dyan tungkol sa ano, tungkol sa bagyo?
1: Wala naman so far ngayon. So, medyo umulan-ulan, which is good.
0: Mm-mm.
1: Kasi most of our farms dito are rain-fed.
0: I see. Okay. Mm-mm. So, kailangan talaga ng water.
1: Kailangan namin ng ulan.
0: Oo.
1: At bagyo.
0: Okay. Pero pag may bagyo naman kasi na
1: wag lang yung masyadong malakas.
0: Oo nga eh. Okay. So, Glenn, kamusta na ang RSTIW? Ito ba ginanap na sa iyong region or iintayin ninyo yung pagsisimula talaga ng Memaropa?
1: Actually, next week na yung RCW natin dito.
0: Okay.
1: Or the Regional Science, Technology, and Innovation Week.
0: Mm-mm.
1: It's going to be, it will start on July 15 hanggang 17 po. And our Secretary Dr. Solidum Jr., USIC Sancho Maborang, okay. Si Ma'am Asik Matet, and USIC Ted Gachalian are expected to come.
0: Okay.
1: So, full ano kami dito. Full force po yung central office in supporting this event dito sa Region 8.
0: Okay. So, RD, kasi sinasabi na ang Memaropa dapat ang in charge ngayon sa RSTIW. Pero sinasabi din na lahat ng region ay pupwedeng magsagawa ng kanilang Regional Science and Technology Week. Okay? So, parang mas mauuna kayo sa Memaropa na gagawin sa Romblon?
1: Opo. Hindi ko masyadong ano yung sa Romblon kung kailan sila.
0: Alam ko
1: pero
0: September.
1: Pero yung National Science Technology Week natin will be in Mindanao po.
0: Okay.
1: So yung lahat ng regional offices po are going to have the Regional Science Technology and Innovation Week.
0: Mm-mm.
1: So kagaya next week, actually dalawa po yung mag-celebrate yung Central Visayas sa Cebu.
0: Okay.
1: Which is, I think it will start on Monday yata or Tuesday.
0: Okay.
1: And then, yun, after dun sa Cebu, after the opening sa Cebu, lilipad na pupunta dito sa amin si na secretary.
0: Ayun, okay. Gusto ko lang malaman, Glenn, ano, kasi before ang NSTW, dito lamang siya sa Luzon, di ba? Metro Manila.
1: Oo.
0: Do you think na mas okay yung every region ay sabay-sabay or salisihan sa pagsasagawa ng inyong RSTIW?
1: Mas maganda na may regional celebration ng NSCW. Kasi nakikita nila ano ba yung ginagawa ng Department of Science and Technology. At the same time, ano ba yung status na ng science, technology, and innovation community or ecosystem ng region po. At makikita po nila na yung gawain po ito na pagpapalago ng ekonomiya natin through science, technology, and innovation, hindi lang po ito ginagawa ng DOST. Kasama yung ibang government agencies, the local government unit, and the private sector.
0: Ayun. Okay. Pero kasi kung every year kayong gumagawa nitong RSTIW na ito, ano yun? Meron ba kayong pagbabago or yun ang yun na lang ang inyong ginagawa?
1: Meron tayong ano, every year, yung annual na celebration natin is guided by specific na themes. Ano.
0: Okay.
1: So kagaya this year, yung theme po natin dito, ngayon is siyensa, teknolohi, and innovation, kabalikat sa matatag, maginhawa, at panatag na kinabukasan.
0: Okay.
1: Pero for the RCW, meron po tayong sub-theme.
0: Okay.
1: Which is yung pang sinusunod namin. Yung sub-theme po natin is science, technology, and digital innovation.
0: Oh.
1: Driving food security,
0: okay,
1: sustainable energy, and national resilience.
0: Ayun.
1: Kaya ito po yung guide namin sa pag-feature. Ano bang mga forum na gagawin namin dito?
0: Uh-uh.
1: Anong i-feature namin sa mga exhibits natin?
0: Okay. Oh yeah. All right. Nabanggit mo yung... okay. Diyan ba ngayon sa Region 8 ay... Okay na okay ang AI.
1: Oo, nag-start na tayo dito. Although we found out na some sectors, especially yung academic sector, are already developing their capability and in fact gumagawa na sila ng mga apps that are meant to address yung mga problema na doon, ano ba yung mga concerns na gusto nila, no? Nalaman natin ito kasi the other week lang, we conducted the Eastern Visayas Artificial Intelligence Road Mapping.
0: Okay.
1: So, it was organized by DOST, sa Eastern Visayas, DOST, and it was supported by the Regional Development Council through the RRDAC or the Regional Research, Development, and Innovation Committee, which is part of RRDAC. So, nagpatulong po kami sa isang, how do you call that? It's a startup that was created through a program of De La Salle University, yung ISI.
0: Okay.
1: Sila po yung tumulong sa amin na makagawa po tayo ng roadmap.
0: Uh-huh.
1: And actually, yung target namin was to launch it sana during next week's RCW.
0: Oh, okay.
1: Pero hindi po nakayanan ng activity natin kasi hindi pa ito na-validate. So we still have to validate it para ma-ensure namin na kung ano yung pulso talaga at saka ano ba yung aspirations ng mga taga-Region 8, lahat ng stakeholders ng Region 8 on artificial intelligence, yun po talaga yung mapupunta doon sa roadmap.
0: Okay.
1: So, since hindi namin ito malo-launch this RCW natin, which is next week na, we're planning to have a special, a major event on AI, most probably in September this year.
0: Ah, yun. Oo. Okay. Kasi kung hindi pa ito mailo-launch kasabay ng RSTIW ninyo, Arden, ito ba ay pinag-uusapan pa rin yung legal aspect nito or yung moral aspect ng paggamit ng AI?
1: Opo, kasama po yun doon sa mga concern natin sa paggamit ng AI, yung ethical use of AI.
0: Okay.
1: Ano. At napakaganda naman kasi mayroon na tayong mga guides dito. Ano. At the national level, meron na po tayong NAIS or the National AI Strategy and other guidelines, especially the one that was... developed by Preshared of DOST.
0: Yes,
1: so wala na lahat po ng gagawin natin, kung paano natin ito gagamitin yung AI are already guided by all of these policies and guidelines natin.
0: Okay. Oo. Okay, may mga isasagawa bang training on artificial intelligence? Kung mayroon, sino ang direktang makakabenepisyo o target beneficiaries ninyo?
1: Actually, napagandang tanong po yan, Tita Mel. Ito po yung next namin na gagawin after coming up with our AI roadmap.
0: Okay.
1: We're going to do the capability building natin. Ano?
0: Okay.
1: And we are aiming na makapag-establish tayo dito ng Artificial Intelligence Development and Innovation Center,
0: mm-hmm.
1: which will become parang training center and R&D center na rin,
0: okay.
1: for on AI for Region 8. And we're going to do this together in partnership po with one university here, the Leyden Normal University.
0: Mm-hmm.
1: And we'll be supported by De La Salle University and the National Academy of Science and Technology.
0: Ayaw.
1: In fact, last week na annual scientific meeting,
0: mm-hmm.
1: isa po yun sa mga sinadya ko talaga kung bakit ako nag-attend.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kinausap ko yung mga kailangan kausapin, mm-hmm. sa NAS members natin,
0: mm-hmm.
1: So that we can discuss. We were able to discuss during the ASM last week kung paano ito gagawin namin dito sa region. At yun nga, sabi nila, mm-hmm. an advice nila, we have to do it fast, and
0: okay.
1: We agree.
0: Uh-oh.
1: Ano, kasi napakabilis ng mm-hmm. development po ng artificial intelligence. So, we should be able to formalize,
0: mm-hmm.
1: launch the AI roadmap for Region 8. At the same time, we should be able to establish also, mm-hmm. this AI Development and Innovation Center for Region 8 within the third quarter of this year.
0: Ayun, very good. Okay, so, RD, roadmap.
1: Mm-hmm.
0: Yung roadmap na yon nagko-contain, halimbawa, gumagawa kayo para sa AI, paano kung merong mga hindi susunod sa roadmap? May susobra or may kukulang? Makokorrect ba yon? Or
1: actually, yung roadmap is parang ano siya, blueprint siya kung ano yung direction na tatahakin natin. Mm, ano?
0: Okay.
1: Kaya nga, very, very important na lahat ng sector na gagamit ng AI or mm-hmm. maapektuhan ng AI,
0: opo.
1: Should be there sa paggawa ng roadmap.
0: Ayun.
1: Para may commitment sila, mm-hmm. na gagamitin nila yung roadmap at ipa-follow natin ito.
0: Mm-hmm.
1: Pero just like any other plans, ano,
0: mm-hmm.
1: yung roadmap is another kind of plan. Which is not, sabi nga nila, written in stone. So,
0: okay.
1: kailangan mo rin yung mga ganitong documents, ganitong mga plans. You have to revisit it perhaps every 2 years yata,
0: mm-hmm.
1: to
0: okay.
1: check kung relevant pa ba yung inilagay natin na direction,
0: mm-hmm.
1: or blueprint,
0: mm-hmm.
1: or
0: okay.
1: kailan natin magbago na. Considering to na we are talking about technology, mm-hmm. na sobrang bilis yung
0: tama.
1: Development.
0: Oo. Okay. So, RD, merong mga ano developmental e-sports. Okay. Alam natin yung nangyari diyan sa Leyte, yung it involves yung mga kabataan. Okay. So, kasi ang DOSD, parang meron kayong gustong isulong din ng mga sports, e-sports or itong mga games online. Ano sa palagay mo from your point of view as RD po ng Region 8?
1: Yes po, we are supporting the esports sector natin, mm-hmm. or industry. In fact, we're aiming na Region 8 will be able to take advantage of this trend, ano, mm-hmm. na mayroon tayong esports, e-games na sector,
0: mm-hmm.
1: na pwede naman ito maging industry din dito sa amin.
0: Mm-hmm.
1: And with the help of central office, we are aiming na makapag-develop kami ng capability na ganyan.
0: Mm-hmm.
1: In fact, last year, nagkaroon tayo ng initial activity,
0: mm-hmm.
1: Together with the Hashgraph group, Hashgraph Group.
0: Okay.
1: Not at all. Anyway, these are our partners, ano, from Switzerland,
0: mm-mm.
1: and other parts of the may expert tayo from Russia, may expert tayo from the US na incidentally Filipino din siya,
0: mm-hmm.
1: and What I'm trying to say is, nag-i-start na po tayong tahakin yung mga initiative para magawa po natin ito na ma-develop, makapag-develop po tayo dito ng capability and really come up with e-games natin, ano, so that it will become one of the industries na pwedeng pagkakitaan po ng mga tao natin dito. And to emphasize yung focus natin na ganito, we'll be having the e-sports competition as a key component po ng DUSC e-games initiative. So kasama po ito sa gagawin natin dito sa RCW natin sa Region 8. It's okay. Going to be on July 16.
0: Aha, July 16.
1: Will be... Oh, by the way pala, yung RCW natin will be conducted at the Robinson's North Tacloban City.
0: Ayun, oo. Okay, so dapat lang siguro na itong inyong sinusulong na ito ay maganda. Okay,
1: yes,
0: hindi,
1: yes.
0: Hindi ito magbibigay ng kakaibang pag-iisip sa mga kabataan habang naglalaro nila, di ba?
1: Correct, correct.
0: Oo, kasi mahirap na.
1: Yung, actually, yung ano, yung... yung ipupush natin dito. Hindi ito yung ano na nakapagdul mga psychological ano psychological problems or issues sa mga bata natin na nagiging ano sila violent sila ano. Yung aim talaga ng DUST initiative on e-games is to promote yung sarili nating mga games.
0: Okay.
1: Just like yung tinatawag nilang salpakan, Game of Thrones, parang ganun. These are Filipino developed na mga games.
0: Oo,
1: na
0: meron tayong sipa dati, di ba? Wala ba yan? Hindi ba yan kasama?
1: wala pa.
0: Okay.
1: Wala, yung sipa na talaga ito, physical talaga ito siya. At hindi pa siya e-games. Kaba kind of siya magkaroon ng e-games kasi o baka magkaroon tayo ng e-games version na ano na virtual reality or yung augmented reality na style. So ayun. Pwede yung mga ano natin, mga sipa natin.
0: Uh-oh. Okay. Pabor ba kayo na magkaroon ng drill sa mga paaralan kaugnay ng pamamaril o shooting incident bukod sa mga isinasagawang fire at earthquake drill?
1: Yeah, I think it's about time. Mm-hmm. Especially na nakita natin na pwede palang mangyari ito. Kasi noon, nababasa, nakikita lang natin ito, napapakinggan natin sa news for this type of violence ano, sa US. Pero bigla lang tayo merong ganito pala na possibility or risk. So kailangan just like any kind of risk, yung defense natin talaga na maganda is preparation.
0: Yes. Uh-oh.
1: So drill, having the drills would be our greatest defense on this. Kasi magiging prepared yung mga bata. Mm-mm. Ano ba yung gagawin nila pag may ganong klaseng pangyayari sa school nila?
0: Tama. Okay.
1: Actually, ano, nakapag-effect din ito, hindi lang sa mga school.
0: Okay.
1: Even in other government institutions. Just like kami, ano, even sa office namin, pinaigting namin yung yung security natin. Kasi hindi natin alam, especially now that the local authorities are saying na may influence ito ng groups abroad.
0: Mm-hmm.
1: So hindi natin alam gaano ba kalawak yung problema na to. Ano ba yung mga ano as mga bata lang ba, mga kabataan lang ba yung mga na-influence nito or baka may mga adult na. So at saka hindi natin alam ano ba yung plan nila. So pinakamaigi talaga is to be prepared na lang.
0: Tama. Okay. So kayo po ay umabot na sa 31 taon, okay, 31 years sa DOST. Paano ninyo nakita ang pagbabago at kontribusyon ng agham at teknolohiya sa pag-unlad ng pamumuhay ng ating mga kababayan diyan sa iyong nasasakupan, Region 8?
1: Oo, malaki na po yung nagiging impact ng ginagawa ng DOST dito sa atin, ano? Especially yung mga programs natin. Sa that helps the MSMEs ano, through setup. Say for example, may SES din kami, meron pa tayong other programs na ginagawa say for example, sa setup pa lang, ano, for the last 2 years, yung 2024-2025, yung funds na na-generate natin out of the set of projects na ginawa natin sa Regenerate is more than 72 million pesos. Ano, for the last 2 years lang ito siya, 2024-2025. And this comprises about 3,575 na MSMEs or enterprises nga na-assist. And 88 na set up assisted projects po ito siya. So based po ng computation po namin, yung total na economic output na na-generate ng investment natin na to na 72 million pesos is almost half a billion pesos.
0: Okay, so
1: kasi 498 million pesos yung total economic output na na-generate. And based sa analysis din namin, nakita namin na for every peso na in-invest natin under the setup program, meron po tayong approximately 6.85 na na-generate in economic activity.
0: Ayun.
1: So may ROI po talaga yung ginagawa ng UST. Sa ano pa lang ito? Sa MSMEs pa lang ito siya.
0: Pero tika muna. Okay. Kasi parang dahil sa dami ng mga interesado at nag-a-apply sa, ano, sa setup, parang kulang kayo. May binanggit si ano si Yusek Mborang na parang makakatulong ang land bank.
1: Yes. Okay. It's a good development actually, and we commend yung effort ni Yusek Sancho.
0: Okay.
1: Alam mo napaka masipag ni Yusek Sancho.
0: Lahat kayo masisipag. Okay.
1: O kaya naman yung mga regional officers naman, talaga sisipag kasi yung leader
0: kasi
1: namin syempre, masipag.
0: May hiya kayo. So,
1: meron po tayong bagong collaboration with Land Bank wherein pwede po ito silang matap natin. I mean, especially ng mga MSMEs na assessed natin under setup, na makakuha sila ng funds para sa mga upgrading ng mga facilities nila at makabili pa sila ng bagong mga equipment na hindi kayang i-fund under sa setup natin. So additional win dito nila para makakuha talaga sila ng enough funds para makapag-upgrade sila, especially na we're pushing for Industry 4.0 na.
0: Okay.
1: So, kailangan talaga ng mas maraming investment dito. And this partnership with Land Bank will really help.
0: Okay. Tungkol naman sa AI uli, ano? Anong klase mga negosyo ang nakikita niyo makikinabang dito, lalo na dyan sa Region 8?
1: Actually, halos lahat ng ano, lahat ng sector based doon sa road mapping workshop natin. Halos lahat ng sector may kinabang dito. So, yung business sector natin, yung agriculture natin, yung health, yung health delivery services. Service delivery makikinabang, yung education natin makikinabang, yung end governance. Ito po yung limang ano sector na tututukan namin on how we will harness artificial intelligence para po dito
0: sa Region 8. Okay.
1: Dumarami
0: yung content creators at ang iba ay ginagawa itong hanap buhay. Magkakaroon ba ng intervention ang DOST tungkol dito?
1: Actually, pwede naman. In fact, in one of our SEST intervention doon sa isang municipality dito sa Leyte, particularly sa Dulag, Leyte, we were able to conduct this kind of training on content creation. Kasi si LGU mismo yung nag-request. Sabi niya, incidentally, we have engagement or partnership also with the four piece of the DSWD, and particular na in-assess namin yung mga nag-graduate na sa kanila.
0: Okay.
1: So yung naisip ng mayor natin doon sa Dulag is to train their constituents on how to do content sa social media natin, kasi alam naman natin na kung maganda lang yung mga content mo, you may be able to monetize your effort at makakatulong na sa'yo.
0: Ayun, okay.
1: So we can We can do this. So, alam mo naman sa DUST, ano tayo? Customize yung mga trainings natin. So, kung ano talaga yung kailangan ng mga tao, yun ang bibigyan natin.
0: Okay. So, RD John Glenn Ocaña, napaka-ganda ng ating pag-uusap, pero dahil kapos tayo sa oras, magpapaalam na tayo. At maraming maraming salamat. Po. Alam ko kahit na anong oras ka, isa lang, talagang well-prepared ka. Okay? So, congratulations at good luck sa inyong RSTIW. Alright? Maraming salamat.
1: Maraming salamat din, Tita Mel, sa nakikinig sa atin ngayon.
0: Okay, so mga kaibigan, yan po ang ating unang panahon si Dr. John Glenn Ocaña mula po sa Region 8 na Department of Science and Technology. Magbabalik tayo, sandali po lamang.
2: Para lang bayan sa Himpapawid, kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tinorio.
3: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
4: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
5: Bukas, dito ulit tayo mag-aral na, pre, ha? Ingat kayo.
6: O na bata ka? Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
5: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
6: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
5: Nanay naman eh.
7: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
2: Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas Radio Publiko 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
9: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
9: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
9: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
9: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
10: Trending issues. Na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast. Keep up
9: pinakapahuli sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Impormasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
9: Sports Radio.
11: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
9: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Para lang bayan sa Himpapawid, dito sa Radyo Pilipinas.
0: Okay, maraming salamat. At ngayon po ay makakasama natin ang isang leader na nagsimula po bilang rank and file employee noong 1998. At ngayon po siya ang nangunguna sa pagpapatupad ng Universal Healthcare Law para sa mahigit 5 milyong Pilipino sa Northern Mindanao. Siya po ay walang iba kundi ang Regional Vice President ng PhilHealth Region 10, si RVP Delio Aceron II. Okay, so magandang hapon, sir. Kamusta na po kayo?
14: Yes, magandang hapon, Ma'am Melly, at sa lahat po ng listeners and viewers ng inyong programa. It's nice to be back. Public service po tayo about PhilHealth ngayong hapon.
0: Okay. So, RVP, kayo po ay nagsimula bilang rank and file noong 1998. Ngayon po ay RVP na kayo. Paano po nakatulong ang inyong karanasan sa grassroots marketing upang mas mailapit po ang PhilHealth sa mga ordinaryo at marginalized sectors?
14: Well, alam niyo po, napakahalaga na ang PhilHealth ay tunay nararamdaman ng mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na nasa marginalized sector, mga senior citizens, PWDs, at lalong-lalo na yung mga informal sector. Kasi alam naman natin, pag sila po yung nagkasakit, sabi nga, ang isang pamilyang Pilipino is one sick away para sila po ay mabaon sa utang at maghirap pag nagkasakit na ospital. Yan po ang aking inspirasyon na I'm trying my best na baka sa aking mga ginagawang inisyatibo, may mga kababayan tayo na natatakot magpa-ospital o kaya may karamdaman na ayaw magpa-check up o kaya nasa ospital na, pag nalaman nila yung beneficyo about PhilHealth, Eh kahit papaano ay makatulong, maliwanagan, na andyan po ang ating programa, yung Universal Healthcare.
0: Yes, okay.
14: Na talagang nararamdaman naman po siya. Yan po talaga para sa akin. Kasi maganda naman ang intention ng batas, bawat Pilipino ay kasali sa programa.
0: Opo.
14: Pero hanggang ngayon, para sa akin, magandang mas malaman nila na marami na palang mga bagong benefits ang PhilHealth. Kaya mga ganitong pagkakataon na makapag-public service, ipaalam yung update sa PhilHealth ay talagang tinatanggap po natin basta may oras po at kayayanin ang ating schedule.
0: Okay, nabanggit pa ninyo yung Universal Healthcare law. Paano po ninyo ipinapatupad ang UHC diyan po sa mahigit 5.2 million Pilipino sa rehiyon?
14: Of course, mahalaga na kausap natin ang mga local chief executives, mga governor, mayor, down to the barangay captains. Kasi kailangan bumaba tayo para maabot natin yung mga kababayan natin, especially doon sa mga kasuluk-sulukan, mga nasa kabundukan, minsan salat nga sa impormasyon. Then also, yung atin, mga partner hospitals, tayo ay may dialogue sa kanila para po malinawan sila na we're doing our best na mabayaran kaagad ng kalang mga claims na yung finafile sa atin, and we're guiding them on the proper policies para hindi ma-denied o kaya ma-RTH yung kalang mga claims, return to hospital. Then, with the support nga po ng local chief executives, we can conduct yung iba't ibang information education campaign, yung ating pag-implement ng YAKAP, Yaman ng Kalusugan Program, and also ibang stakeholders, mga senior citizens association, ini-invite tayo to orient and encourage them how to register sa YAKAP.
0: Ayun.
14: So dyan po talaga ang ating pinagkakaabalahan sa buong Northern Mindanao, and nandiyan po yung mga iba't ibang mga kasamahan ko na kami po ay nagtutulong-tulong para sa atitayang ito.
0: Alright. So RVP, pwede bang bigyan nyo kami ng detalye ukol sa Yaman ng Kalusugan Program or itong YAKAP at kung paano ninyo pinalalawak ang primary care preventive benefits para po sa mga members?
14: Well, itong Yaman ng Kalusugan Program, ang PhilHealth po ngayon kasi ang prioridad eh prevention na talaga.
0: Okay.
14: So itong Yaman ng Kalusugan Program para mailayo sa sakit, yan po ang intention ng ating programa. Na kung saan bawat isa sa atin ay pipili ng ating YAKAP clinic. Pwede po siyang private or government. Pag tayo po'y namili ng ating YAKAP clinic, may titingin po sa ating doktor. At yung doktor na yon, upon consultation, siya po magsasabi kung ikaw ay kailangan ng ating 13 laboratory tests na kasama doon, like ECG, chest x-ray, urinalysis, lipid profile, CBC, creatinine test, at iba pa. Kung alin man ang pwedeng ipagawa doon, base sa inyong pagkonsulta sa doktor, ay pwede niya ipagawa. Plus, meron pong 21 take-home medicines. Yun yung sa YAKAP clinic.
0: Okay.
14: Then, meron pa po siyang additional benefits, itong PhilHealth gamot, wherein additional 54 medicines ang pwedeng makuha sa ating mga gamot, pharmacy, or drug stores na accredited. Ang maganda dito, pag ikaw po ay naresetahan ng doktor ng YAKAP clinic, electronic na reseta, kahit saan po pwede ka pumili, kay private or government na PhilHealth gamot yan, ay additional 54 medicines ay pwede niyo pong makuha doon. At bawat isa po sa atin ay may 20,000 pesos worth of load ng generic drugs na pwede nating ma-withdraw taon-taon.
0: Okay.
14: And lastly, meron din po tayo yung cancer screening referral. So yung YAKAP doctor ay pwede kang i-refer. Apat po ang prioridad natin. May mga test po tayo makasali dyan.
0: Okay.
14: So tulad ng for breast cancer, covered na rin po yan. So pwede ipagawa yung mammogram, breast ultrasound. Then also for, kasi apat yun eh, breast cancer, liver cancer, lung cancer, saka colorectal cancer. So, pwedeng ipagawa yan, yung mga tests like mammogram, breast ultrasound, low-dose chest CT scan, alpha fetoprotein, liver ultrasound, saka colonoscopy. 23,640 pesos ang sagot ng PhilHealth dyan. So, pag ikaw ay nirefer, sa isang hospital, yung hospital na yon na nagawa ng colonoscopy, babayaran po namin yun.
0: Ayun.
14: So, yan po yung tatlong programa sa ilalim ng Yaman ng Kalusugan Program.
0: Okay. So, nabanggit niyo yung 20,000 worth of medicines. Paano po kung, halimbawa, sumobra? I mean, kulang yung 20,000. Paano, po pwede bang mag-request uli sa PhilHealth na ika nga kasi kulang nga yung worth na yon?
14: Well, taon-taon po yan na merong allocation. Pag naubos po yon, maging out of pocket na. Pero alam nyo, ang maganda po dito, Ma'am Melly, itong mga presyo kasi, feel health na po ang nag-set. So, as nakikita po natin, talagang, syempre, as we roll it out, makikita po natin na sapat naman po siya, and siguro kung kukulangin po yan, who knows, baka madagdagan rin in the near future. But ang maganda po dito, at least yung mga kababayan natin na hindi na magkaroon ng agam-agam kasi kung meron silang mga maintenance drugs para sa kanilang alta presyon o kaya sa sakit sa puso, ito na po yung pagkakataon. Kasi para sa akin, itong Yaman ng Kalusugan program, it addresses yung perennial problem natin na wala na ho itong, wala na ho tayong kababayang Pilipino na papanaw na hindi man lang po na tingnan ng isang doktor o kaya nakatuntong sa isang pampagamutang, pampribado man o pampubliko. So, yan po ang nais natin. Bawat isa magkaroon ng paradigm shift. Tayo po ay regular na nagpapatingin para tuluyan ng ano, early detection at para bawat isa sa atin ay malayo na sa sakit.
0: Okay, alam niyo ang ganda ng pagsisikap ng PhilHealth, ano po, lalo na itong universal healthcare na ito. RVP. Pero may mga kaibigan tayo, may mga Pinoy po tayong mga kababayan na matigas ang ulo. Okay? Kahit na sabihin, halimbawa nung kasambahay na, ay tatay or nanay, magpa-check up na kayo kasi nakikita namin yung pagbabago ng inyong kalusugan. Hindi, nararamdaman ko parang ang lakas-lakas ko eh. So, ibig sabihin, may mga paradigm na hindi nagsishift.
14: Yes. Opo. Kasi yun nga lang po, sa totoo lang, kumbaga real talk, minsan kasi sa huli na pagsisisi, pag tumirik na ang mata, magugulat tayo, stage 4 cancer na pala, o kaya kailangan ka ng idealisis. So pag ganun dumating na tayo sa pagkakataong ganun, doon natin marirealize, nako, ang dami ko na pala na-consume na sigarilyo, nako, lung cancer na pala ito. Pero dito, makikita ko natin, ito na yung kailangan natin sabay-sabay ng pagbabago na tayo dapat ay regular na natitingnan ng doktor. Kasi dito sa YAKAP, ang intention natin dito, ang magpapatingin, ay yung mga kababayan natin na walang nararamdaman.
0: Opo,
14: kadalasan tama, kasi nagpapatingin tayo pag masama na ang pakiramdam natin. Ang gusto natin dito is regular check-up, may nagmamonitor, may nangangalaga, kaya para tuluyang mawala at mailayo tayo sa sakit. Kasi minsan, maaaring hindi nagmamanifest, yung pala, stage 2 na tayo, kung kaya naman palang agapan eh. Minsan yan po ang minsan sad reality. Kung matigas man ang ulo natin, yun nga lang, you reap what you sow. Sa huli ang pagsisisi. Pero yan po, sama-sama tayo nagtutulungan. Kaya part of our public information campaign, dapat po bawat isa sa atin ay natitingnan.
0: Tama.
14: Magandang alam natin kaysa sa huli na ang lahat.
0: Ayun. Okay, anong klase mga lab test po ang available sa mga YAKAP clinic? Kasi may mga YAKAP clinic na parang gamot lang ang binibigay nila at parang walang doctor na nag-i-examine doon.
14: Well, hindi po pwedeng walang doctor kasi that would be a violation. Tandaan natin, meron na po tayong pinipirmang MCU, Mutual Care, MCA. Mutual Care Agreement Forms na si YAKAP Facility dapat ibigay yung mga gamot na kailangan. Tapos si doctor kailangan gawin yung mga kailangang kanyang sinumpaan doon. So yung member din naman, dahil dito sa MCA na yun, ay dapat regular na nagpapatingin, hindi siya yung one time lang tapos dugos niya na yung kanyang YAKAP clinic. So dito po, marami po tayong mga test na pwedeng ipagawa. At example nga niya, nabanggit kanina, lipid profile, ito po, CBC, lipid profile, fasting blood sugar, oral glucose tolerance test, HbA1c, creatinine, chest x-ray, sputum microscopy, ECG, renalysis, pap smear, fecalysis, and fecal occult blood test. So yan po ay mga pwedeng ipagawa po sa kanya.
0: Okay. Alright. Sabi ninyo kanina, pwedeng i-refer ng doctor kung halimbawa tungkol sa cancer ang sakit.
14: Yes, pwede po.
0: Okay.
14: So for example, yun nga, nabanggit ko kanina, yung for breast cancer, yung breast ultrasound saka mammogram. So pag na-refer siya, tapos si yung ating member na babae ay pumunta sa facility, yung facility po na partner ng YAKAP clinic, yun naman po ay babayaran ni PhilHealth sa mammogram saka dun sa breast ultrasound.
0: Ayun, okay. Yeah.
14: So, yung member natin, wala na dapat ito.
0: Wala, okay, okay. So, nabanggit ninyo kanina may 54 na karagdagang mga gamot. Pero, sa isang yakap clinic ba, complete ba ang mga gamot na makukuha doon? Kasi, may alam ako na hindi, wala sila ng mga gamot, hindi complete. Pero, may binigay sila na parang transmittal na pag pumunta ka sa isang, ano, sa isang parang pharmacy, makukuha mo doon.
14: Yes, actually sa ating field at gamot, meron tayong 54 medicines.
0: All right.
14: Minsan siguro sa dami ng kinukuha, maaaring nauubusan. Pero yan po yung kasama dun sa ating binibigay na benepisyo. Mm-hmm. Pag mga maintenance drugs, pwede kang maresetahan ng 3 months.
0: Okay.
14: Pero ang release po ay every month.
0: Okay.
14: Tapos pag diabetes, pag antibiotics naman po, 1 week po ang pwedeng ma-dispense na gamot.
0: Mm-hmm. I see. Ah, so pati pala antibiotics, no?
14: Yes, oh, meron po. May coverage po siya.
0: Okay. Okay, so RVP, kung magta-transfer po ng yakap clinic, bakit dapat maghintay na matagal bago po i-accommodate sa lilipatang yakap clinic?
14: Well, kasi ang bayad po natin capitation is 1 year. Ang bayad po natin tranches.
0: Alright.
14: So, pag nagawa na yung first patient encounter in consultation, pwede na ma-release yung unang tranche at ₱680. Then at the end of the year, so meron pang mag-checklist po yan kung nabigyan ng gamot, kung ano pa yung mga ginawang test, etc. Kino-compute po yan. Then saka na-release yung second part, yung second tranche up to at the end of the year.
0: Okay.
14: So, syempre, annual po tayo eh. Mm-hmm. Kaya kung tayo po ay lilipat, on the fourth quarter na po, October, November, December, then saka po tayo maglilipat sa bago on the next year na po, starting January. So, it's every fourth quarter of the year.
0: Mm-hmm.
14: Pwede tayong mamili ng bagong yakap clinic. Eh, kung hindi na po tayo masaya doon sa ating yakap clinic, o kaya mayroong nagbukas na mas malapit, so it's patient's choice. We give premium po sa patient's choice.
0: Ayun, okay. Taon-taon ba dapat magpa-register kahit hindi pa naubos yung worth ng assistance na kailangan sa kasalukuyang taon?
14: Yes, taon-taon po. Kailangan natin mag-renew. May pipirmahan po tayong MCA. So yan po yung protection. Kasi kung hindi po yung yakap facility, hindi niya ginagawa yung mga pinangakong services niya,
0: opo.
14: Maaaring lumipat sa iba.
0: Okay.
14: So yan po yung mga isa sa pagbabagong polisiya.
0: Mm-hmm.
14: And kasi kung hindi ho natin gagawin yan, eh baka lalong hindi tama rin yung mga kababayan natin magpa-check up. Ang goal ho natin kasi dito,
0: opo,
14: since this is a paradigm shift, gusto natin regular na nagpapatingin.
0: Tama, oo.
14: And yung mga partner yakap clinics namin, mm-hmm, is to for them to do their part to market and also encourage our yakap members na regular na magpatingin at magpa-check up para tuluyan ng mailayo sa sakit.
0: Okay.
14: Diba, yan po yung tagline.
0: Alright. Okay, so RVP, bago tayo magpaalam, ano ho ang latest na isinasagawa po ngayon diyan sa Region 8 na may kinalaman po sa kalusugan ng mga members ng ano ng PhilHealth?
14: Well, dito po sa Region 10, ang ginagawa po natin ngayon ay tayo po ay kasalukuyan nagkakaroon ng mid-year policy review. Kausap po natin ang ating mga yakap facilities. At tayo po ay naimbitahan din dyan. Of course, it's a program na work in progress. May nakikita pa yung mga lapses or rooms for improvement, not only sa part ng PhilHealth but also sa ating mga yakap partners. So yan po pinag-uusapan namin how to resolve it at para po sa maging smooth ang implementation. So pinaparating din natin kung ano yung mga reklamo tulad ng binabanggit nyo. Tayo po yung nagbibigay ng feedback para po as a team, kasi syempre partners tayo. At the end of the day, kung makorek ng PhilHealth tapos makorek ng yakap clinic at gawin yung mga necessary adjustments, so para maging smooth ang implementation, at sa huli ang makikinabang po dito yung mga members natin na pupunta sa yakap clinic to avail of the services.
0: Okay.
14: So yan po kasalukuyang ginagawa ng PhilHealth, at also at the same time talagang mas pinopromote ko natin kasi nga gusto natin tuloy-tuloy ang kampanya. At ang magandang balita dyan, nag-increase tayo ng benefits sa leptospirosis. Yan, tingnan po nila yung latest nating mga advisories. Okay. Uh-huh. Siyempre, malapit na po ang tag-ulan, kaya kinakampanya na rin po natin yan.
0: Okay. Alright. So, RVP, maraming salamat po at enjoy your stay here. Babalik na ba kayo ulit doon sa Cagayan? Okay, so...
14: Babalik na po tayo sa Lunes. Okay. Nagkataon lang po tayo po ay nakauwi because may mga inasikaso tayo dito. And also, ang ating team field sa volleyball po ay lalaban sa finals.
0: Congrats, ng UVL. Mananalo uli kayo.
14: Sana mag-champion po. At pag tayo po ay nag-champion doon sa UNTV Cup, meron po tayo mag-donate na 1 million pesos sa ating chosen charity, which is the Philippine Alliance of Patient Organization. Right. So bukas po yung championship. Okay. So kaya po tayo ay nandito pa. Okay. But babalik na po tayo kaagad sa Region 10 para po sa mga i-resume yung mga different activities po.
0: Okay. Maraming pong salamat at good luck. God bless mga kaibigan. Si RVP Delio Azuran, the second field health at Region 10, Northern Mindanao. Okay, so maraming salamat kay Orly, kay Joy Timidan, Matet Sigobia, at sa ating EP, si Tess Ramirez. Ako pong muli si Melly Tenorio. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Bye!
15: Saan man sa mundo, anuman ang estado, ang kaalaman ay ating kapangyarihan. Salamat sa inyong pakikibahagi sa ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Hanggang sa susunod na Sabado, para sa masiksik na kaalaman at serbisyo, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Melly Tenorio, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
16: from PBS,
18: Presidential Broadcast Service
16: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 4 ng hapon.
21: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
20: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Bureau of Customs o BOC nagpatupad ng bagong patakaran para pabilisin ang submarine cable projects. May live report si EJ Lazaro.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Magkakaroon na ng mas mabilis na customs processing para sa mga international cable laying at repair vessels sa bansa. Ito ay matapos paglabas ang Bureau of Customs o BOC ng Customs Administrative Order number 02-2026. Bilang suporta sa pagpapalakas ng digital connectivity at pagpapaunlad ng infrastruktura sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ilalim ng bagong patakaran na inilabas sa pamumuno ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, nilinaw at pinasimple ang proseso ng pansamantalang pagpasok ng mga international cable laying at repair vessels na ginagamit sa survey, paglalatag at pagkukumpuni, gayon din ang pag-upgrade ng submarine cable systems. Inapayagan ang mga kwalipikadong dayuhang sasakyang pandagat na pansamantalang makapasok sa Pilipinas na walang pagbabayad ng import duties at taxes, basta't eksklusibo itong gagamitin sa mga autorisadong proyekto at muling lalabas sa bansa matapos ang operasyon. Pinadali rin ang dokumentasyon para sa mga proyektong sumasaklaw sa iba't ibang lokasyon habang nananatili ang customs supervision at mga umiiral na safeguard. Ay sa BOC, makatutulong ang reforma ito upang mababilis ang mga proyektong magpapalawak ng digital connectivity at iba pang critical na infrastruktura kasabay ng pagpapanatili ng transparency at pagsunod sa batas. Naging opisyal ang CAO number 02-2026 noong Hulyo 2 at magkakabisa sa Hulyo 17 ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Senator Bam Aquino, nananatiling most favorable senator sa ikatlong sunod na quarter batay sa Publicos Asia Survey. May ulat si Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nanatiling may pinaka-paborabling rating si Bam Aquino sa hanay na mga senador sa ikatlong sunod na quarter batay sa survey ng Publicos Asia. Sa pahayag 2026 second quarter survey, nakakuha si Aquino ng 57% net favorable rating mula 1,509 respondents noong Hunyo 28 hanggang 30. Kabilang sa mga positibong nakaapekto sa kanyang imahe ang pagpasa ng free college law at pagsusunod tulong ng mas malaking pondo para sa pampublikong edukasyon. Lumabas din na 60% ng mga botante ang naniniwalang independent-minded si Aquino at hindi madaling maimpluensyahan sa mga desisyong pampolitika. Bilang senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nanawagan si Aquino ng transparency sa mga iharap na ebidensya ng magkabilang panig. Kinwestiyon din niya ang mabagal na

0: audio publiko.
1: Tinanggal na ng Securities and Exchange Commission o SEC ang moratorium sa pagpaparehistro ng mga bagong online lending platform simula August 1. Kasabay nito, itinaas ng SEC ang capital at disclosure requirements para sa financing at lending companies upang mapabuti ang pangangasiwa sa sektor at mapalakas ang proteksyon sa mga mamimili. Inilabas ng corporate regulator ang Memorandum Circular No. 20 na nagtatakda ng mga panuntunan sa prudential disclosure at market conduct requirements para sa mga financing company at lending company. Ang moratorium sa mga bagong OLP ay ipinatupad noong November 2021 habang binubuo ng SEC ang mga bagong panuntunan upang tugunan ang mapagsamantalang pagpapautang at mapang-abusong mga pamamaraan sa pangungulekta ng utang. Executive order para sa mahigpit na pagbabawal sa mga estudyanteng tumambay sa mga business establishments, aprobado na ng lokal na pamahalaan ng La Trinidad Benguet. Mula Radyo Pilipinas Baguio, si Jong Munar sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nilagdaan na ni La Trinidad Benguet Mayor Roderick Awingan ng Executive Order 91 na nakatuon sa paniniguro sa proteksyon at seguridad ng mga bata sa kabuuan ng munisipalidad. Pangunahan sa direktiba ang pagbabawal sa mga learners elementary at sekundarya na tumambay sa lahat ng uri ng mga establishment o sa bayan, makaraan ng pagdami ng mga napaulat o reklamo ng mga magulang na maraming mga learners ang nagbubulakbol sa oras ng klase at maging sa pagtatapos ng klase. Dahil dito, inihabili ni Mayor Awingan sa lahat ng mga business establishment owners na pagbawalan ng mga estudyante mula sa pampublika at pribadong paaralan na tumambay sa kanilang mga lugar mula alas 8 na umaga hanggang alas 5 na hapon, maliban na lamang kung kasamang kanilang mga magulang, guardians o school employees. Ang mga mapapatunayang lalabag sa executive order ay agarang pagmumultahin ng 500 piso para sa unang paglabag, 1,000 piso sa ikalawang opensa at 2,500 piso sa ikatlong paglabag. Katuwang naman sa implementasyon ng executive order ang mga law enforcement agencies, barangay officials at mga deputized barangay peacekeeping action teams. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Antabayan po ang susunod na palatuntunan ng TikTok ng Bayan. Ninyo pong makakasama si Sir Noel Medina. Magandang hapon.
4: And Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
5: Radio Magazine 1278.
4: Sports Radio 918.
5: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
4: At Radio Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
4: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong

0: daw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
7: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: TikTok ng bayan.
1: TikTok.
0: Kapayapaan, katarungan, kasaganahan, tunguhin ng sambayanan. TikTok ng bayan. Pakinggan ang tinig ng mamamayan sa mga usapin at isyu ng bayan. Kasama si Noel Medina. TikTok ng bayan.
1: TikTok.
2: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig, hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi sa iba't ibang bahagi ng daigdig na naaabot po ng ating programang TikTok ng Bayan. Ito po ang inyong lingkod, Noel Medina. Makakasama nyo tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, at tumatalakay ng iba't ibang mga isyong pambayan at kinakapanayam ang mga taong eksperto sa iba't ibang larangan ng mga isyong nakakaapekto sa pang-araw-araw nating buhay. Well, sa araw pong ito ay napakahalaga ng ating issue, napaka-timely. Siyempre, yung issue ng impeachment. Pero hindi natin maalis, hindi malayo ang kaugnayan dito ng tinatawag nilang extrajudicial killings at yung kabuoang korupsyon, lalong-lalo na sa ilalim ng dating administrasyong Duterte at extended ngayon yan sa kanilang mga tao. At tayo po ay may special na panauhin. Mamaya ko po ipapakilala ng formal, pero babanggitin ko na ang kanyang pangalan. Tamang-tama po at nararapat lamang sa ating tatalakayin ngayong hapon ang isa pong human rights expert sa katauhan po ni Attorney Dino De Leon. Yan pong sikat na abogadong maririnig natin araw-araw, no? Ini-interview po yan. At meron din po siyang programa at laging nage-guest, lalong-lalo na sa issue ng human rights. At syempre, ngayon ay yung related po sa impeachment. Mamaya ko na formal na ipapakilala. Mabilisan lang po sa ating mga unang bahagi ng programa, ang ating pong word of the week ay, ang term po ay Typhoon Inday. Kasi sabi daw ni Attorney Zulaika, yung Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, tayo po daw ay maghanda sa pagdating ni Typhoon Inday. Pero ang nangyari ay medyo lumihis. Buti hindi ganung kalaki ang damage, although marami pa rin na pinsala sa ating bansa. Pero lumihis po. Para po din yung Inday natin na Vice President na nagpakita sa Senado pero lumihis. Sabi nga nila, optics lang, propaganda lang, at hindi naman po umattend doon sa impeachment hearing. So yan pong atin pong word of the week, Typhoon Inday. Typhoon nga ba? Sa atin pong issue pasada na naglalayong ipaalala sa atin ang mga issues na dapat bantayan. Hindi po natin tatalakayan extensively, pero babanggitin lang po natin para po ito ay sinusubaybayan natin. Unang-una na po, syempre yung impeachment. Hindi na po ako masyadong magpapakalawig dyan dahil ang atin pong special na panauhin ay ang tatalakay dyan, ang akin pong tatanungin, ang kanyang legal at mga ekspertong pagsusuri at opinyon kaugnay ng impeachment. Pero ang daming issues dito, no? Dahil sinabi ni VP Sara, siya daw ay magiging duguan, siya daw ay blanjon. Pero hindi daw siya yuyuko, unbowed, o hindi siya susuko. So, ang daming kwento, mamaya po yan. Abangan natin sa ating special na panauhin. Mamaya po, konting minuto na lang po, no? Nandyan na po siya, nakaabang ang ating human rights expert na si Attorney Dino De Leon. Ang pangalawa ay yung nag-threaten na naman po ang ating mga kapatid o kaibigan dyan po sa Iglesia ni Cristo. Ang kanila pong simbahan ay naghahanda raw sa Big One. Akala ko Lindol. Yung pala Big One ay panibagong rally na naman. So yan, abangan po natin yan. Ito ba'y para sa bayan? Ito ba'y para sa Diyos? O para proteksyonan ang ilang mga kakampi nila o mga tao? Mamaya po, isama natin sa susuriin ng ating panauhin. At pangatlo, hindi ko po pwedeng palampasin yung binanggit ko nung nakaraang programa, baka po may failure of intelligence. Tingin ko, baka nga hindi failure of intelligence sa hanay ng ating kapulisan. Baka po ito may kasabwat. Baka sinadya. Saan ka naman nakakita? Kapulisan na nagulat sa rally na marami silang miyembro doon sa simbahan na yun. Eh, binigla na lang po tayo, kaya ako po, nananawagan po ako sa ating kinauukulan, imbestigahan po natin to, hindi po natin to pwedeng palampasin. Iginagalang po natin ang pananampalataya, iginagalang po natin ang mga reliyon, pero hindi po pwedeng lumagpas sila sa mga batas, at lalong-lalo na ang mga opisyal na uniformado, hindi pwedeng magpagamit. Pasensya na po, magalit na kayo sa akin, hindi pwedeng magpagamit, lalong-lalo na sa mga grupong itinuturing at lumalabas na parang mga kulto. Anyway, sa ating pang-apat na issue, yung pong dalawang senador, yung magkapatid, sabi nila, dapat sana yung nag-apply, wag nang mag-senador, mag-apply na lang defense counsels, ano, si Senator Alan Cayetano at si Senator Pia Cayetano, na napakagaling pong magdepensa doon sa panig ng depensa. So, wag na lang sana doon, senador, dapat abogado na lang doon sa kabila. Anyway, sa ating pong panglimang issue, yung Chinese scholars ay may konklusyon na ang Batanes daw ay bahagi ng teritoryo ng China. Aba, hindi pa nakontento dun sa claim sa West Philippine Sea. Ito naman po, panibago na naman to, na bahagi ng kanilang agresyon at paglabag sa tinatawag nating proseso ng pandaigdigang mga batas at kasunduan. Anyway, sa pang-anim na issue, ito po, umay na ako dito. Yung senador na nagtatanong ng credential na, nung taong may credential dun sa NBI, samantalang siya, ano po yung kanyang credential para magtanong ng credential? Alam mo, Senator Robin, umay na kami sa pagsasayang mo ng oras dyan sa Senado. Anyway, pampitong issue, dapat po panindigan natin ito, ang tanong ng accountability sa gobyernong Amerikano, lalo na po sa administrasyon ni Presidente Trump. Dahil hindi pwedeng tanggapin na lang ng mamamayan ng daigdig, ay, talagang ganyan eh. Nagkakagulo, nagkakagera sa Middle East, talagang tumataas ang presyo ng bilin. Ang tanong natin dito, sino dito ang aggressor? At kasalanan ba natin yung kanyang panggugulo doon sa Middle East na tayo pang araw-araw na apektuhan ng buhay ng mga Pilipino at ng mga mamamayan ng daigdig? So tingin ko kinakailangan to ng pandaigdigang kilusan para labanan ang agresyon ng Estados Unidos na walang pakundangang nagpapahirap sa mga mamamayan, hindi lamang ng Pilipinas, kundi maging mamamayan ng daigdig. Sa atin pang walong issue, yung NAIA PPP, no, regular po natin itong binabanggit, Ninoy Aquino International Airport Public-Private Partnership, tumataas ng 300-1,000% ang mga charges dyan. Bantayan po natin, baka nakakalagpas sa ating mga mamamayan. Pang siyam na issue, yung missing sa Bungeros, hindi po natin pinapabayaan ang issue niya, na i-monitor po natin. Hindi pwedeng makalusot ang mga suspects at mga salarin. Pang sampu, yung DA, regular na suki na natin to, itong Department of Agriculture, hanggang ngayon, wala pa pong nahuhuling smugglers. Hanggang ngayon, hindi po tumitigil ang smuggling ng mga produktong pang-agrikultura. Nakakalungkot. Ang nakulong, parang sa ating recollection, ay kung hindi security guard, ay bodegero. Pang labing isa, yan po, nakakulong na po ang ating Senador Marcoleta. At katulad po ng tinatawag nilang regular na modus, lahat po nakakasakit, bantayan po natin yan. Pang labing dalawa, BP Sara, naku, itigil daw ang pamumulitika ng kanyang mga katunggali. Sino ba ang nag-aanunsyong tatakbo? Sino ba namumulitika? Sino ba umiiwas sa katotohanan? Sino ba umiiwas sa issue? Tatanungin po natin ang ating special na panauhin mamaya sa issue yan. At yung threat issue, yan, itatanong ko rin yan kay Attorney Dino, no? Yung conditional threat na inimbento ni ni Attorney Sal Panelo. Diyos ko, conditional threat. Pag-uusapan natin mamaya yan. Sa atin pong balitang pipit, isa pong mayaman, sikat na politician dyan sa Norte, ay nasa likod po ng destabilisasyon, at ngayon ay nakikipag-ugnayan na sa isang simbahan ng grupo ng tinatawag nilang mga kulto para siraan ng gobyerno dahil meron siyang deal na malaking property, malaking investment na nakakuha na siya ng pera sa kanyang mga partners at ang hawak pala niyang mga papeles ay peke. Ayon sa ating pipit, hindi ito titigil hanggat hindi napapabagsak ang gobyerno dahil hindi natuloy ang kanyang multibillion na proyekto dahil sa peking papeles. Napakasipag ng ating pipit. Panay pabalik-balik, minomonitor po yan at nagpopondo po sa pagpapabagsak ng ng pamahalaan. Anyway, sa atin pong pagbati po, no, pero bago po yan, pakikiramay po, taus-pusong pakikiramay sa pamilya ni Kareli Herman, ang isa po sa nanguna sa pagtatatag ng Atom at isa po sa ating mga pinagpipitaga ng leader, lalong-lalo na nung EDSA 1 at sa iba't iba pang mga advokasiyang pangbayan. Greetings sa ating mga kasamahan sa Tambuli ng Mamamayan ng Pasig. Miyembro po yan ng City Development Council. Kasama po tayo dyan with Mayor Vico Soto sa Pasig. At binabati ko po ang Pasig Toda Federation sa pangunguna ng aking kaibigan si Vener Obispo, ang kanilang presidente, at lahat ng mga opisyales. At ang ating Kuya Chris Pangilinan mula po sa Sydney, Australia, isa pong golfer na Pilipino na nagbabakasyon dito sa ating bayan. At siya po ay kasama ng Filipino community na regular na nagsusubaybay sa ating programang TikTok ng Bayan dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mabuhay ka, Kuya Chris. Atin po mga birthday greetings, mabilisan lang. At teka muna, happy, mabuhay kayo, Lisa and Jack Petebello, sa inyo pong kasal. Yan, magkita-kita tayo bukas. May celebration pala tayo, no? Attorney Dino, sandali na lang, ha? Malapit na ang ating mahusay na human rights lawyer. Happy birthday sa mga kaibigan ko, Alan Salmero, Attorney Alex Padilla, pamangkin ko, Wade Medina, Dano Salonga, kaibigan Billy San Juan, Father Ed De La Torre, Tina Reyes, ang pinsan ko, si Engineer, teka muna, Bong Polburisa, kaibigan ko from Pampanga. Binabata ko rin po ang aking pamangkin, Lawrence Medina, at si Uro Tahup, kasamahan ko din po yan sa organization. At si Kaed Gabino, ang dati pong kapitan ng Barangay Santa Lucia ng Pasig. Anyway, sa atin pong interview portion, nariyan na po, nakaabang sa ating via Zoom. Paumanhin lang mga kasama, dapat kasama ko siya sa studio dahil siya po ay nakikiramay doon sa ating Kareli Herman. Ipapakilala ko muna at pagkatapos kong ipakilala ay babati muna sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Wala pong iba kundi ang isang sikat na human rights lawyer, public interest advocate. Hindi lang po human rights lawyer, siya po ang sumubo doon sa labanan para ipagtanggol yung mga extrajudicial killings na biktima. Siya rin po ay isang entrepreneur. In fact, meron siyang more than 180 branches ng Ate Rica's Baksilog. Naku, siya pala yung may-ari niyan. Siguro yung andun ako, yung kinikita niya rito ay tinutulong dun sa kanyang advokasya. Malamang yan, attorney. At siya po ay nagkaroon ng Master of Laws sa Georgetown University at siya rin po ay nag-aral sa The Hague Academy of International Law. Ito po ang ating idol po namin to at lagi po natin maririnig to sa mga interview. Bumati ka muna sa ating mga tagapakinig, walang iba kundi si Attorney Dino Singson De Leon. Sige, attorney.
1: Magandang hapon. Pasensya ka na, Noel. Ha? Hey, ito okay kasi lang. Ako nakikiramay. Hindi okay na ako maabot. Gusto ko sanang pumunta ka agad dyan, no? At makadaumpalad ka. Pero salamat. Ang grabe naman ang introduction. Hindi naman ako sigurado kung deserve natin yun. Pero
2: pina-exe ko lang yun.
1: Hindi tayo ngayon. At yung mga issue mo, ha? Dami nun. Ha? Excited na akong talakayin sila.
2: Sige. Attorney, salamat sa pagpapaunlak mo. Pero may utang ka sa akin. Ibig sabihin, babalik ka sa aking programa, dito ka na, sa istasyon, ha? Anyway.
1: Dako, nasingil na kaagad.
2: Nasingil na kaagad, di pa nagsisimula. Anyway, salamat, attorney. At sinusubaybayan ka namin. Idol ka ng pamilya ko. Pinapakinggan ka namin sa mga iyong legal opinion at pagsusuri sa mga maiinit na isyung pambayan, lalo na yung mga developments ngayon sa ating bayan. Anyway, bago tayo lumundag doon sa ating isyung mainit ngayon, yung impeachment, ikaw ay na-involved din doon sa pagtatanggol doon sa mga biktima ng extrajudicial killings. Alam mo, parang nalulungkot ako dahil yung iba nating mga kababayan, lalo na yung tinatawag nila mga DDS, at ito ay nagpapagamit pa nung isang simbahan na parang galit na galit sila sa mga taong naghahanap ng katarungan, sa mga taong lumalaban para sa karapatang pantao. Pero nung pinapatay yung mga kababayan natin, hindi naman sila nagrarally, hindi sila nagsasalita. Attorney, pakikwento mo nga, ano yung maari mong ishare tungkol sa experience mo dito sa naganap na malalang extrajudicial killings sa panahon ng dating Administrasyong Duterte? Pakishare mo sa ating mga tagapanood at tagapakinig.
1: Well, nalulungkot tayo, no? At alalahanin natin kung ano nangyari. Alam mo, Noel, dati kasi ako'y isang associate lawyer ng batang-bata pa akong abogado sa isa sa pinakamalaking law office sa Makati, no? And yun, isang gabi, nung binaril itong si Kian De Los Santos, hindi talaga ako makatulog. Hindi talaga ako makatulog, parang ngawit na ngawit yung likuran ko, ang sakit-sakit ng likuran ko. Hindi ko alam kung bakit, talagang kahit na ikot ako ng ikot sa kama. So, hindi ko alam kung anong pumasok sa akin, pero bumangon ako, nag-shorts ako, pumunta ako sa burol ni Kian De Los Santos. Mag-isa. Doon ko naaninag yung hinagpis ng kanyang pamilya at saka yung hinagpis ng komunidad. At na, meron akong naamoy eh. And ito pala yung amoy ng kawalan ng pag-asa. May amoy pala yun eh, Noel. Grabe. At hindi ko akalaing may amoy eh. And alam mo yung ang kapal ng hangin, parang nabubulong-bulungan sila, walang-wala ng pag-asa, parang wala na silang kalaban-laban. No, nag-aantay na lang na baka sila'y sumunod, may takot, nakasama. And that was painful to me, no? Kaya nung mga oras na yon, sabi ko, parang ayoko na ulit maamoy yung kawalan ng pag-asa. So that's why I resigned doon sa aking law office dati, no? And already started volunteering for the human rights cause. And also started being counsel of Laila De Lima, no? So right from the very start, no, that was 6-7 years of my life fighting for Laila De Lima and also taking in human rights cases. Being extrajudicial killings cases. Meron nga isa, yung grinanta ng Rito Amparo, si Cristina Gonzalez. Sinabi mismo na Supreme Court, nakasuhan na yung mga kapulisan na naging author noong patay sa kanyang asawa. Hanggang ngayon, di pa rin makasuhan, no? Na-dismiss lang yung mga kaso noong iba pa sila, sila Marisa Hamoy, yung dalawang anak niya na pinatay doon sa Payatas. Naging kasama rin natin yun. Dismiss lang sa ombudsman at dismiss lang sa ng Office of the President. Panahon na yon si Duterte pa presidente. Doong mga kaso na yan, no? So talagang kahit nasubukan mo na kung magkaso ng panahon na yan, para bang sobrang perverted ng justice system. At lahat ng mga binasa namin mga libro, parang walang silbi. Napakulong nga sila Laila De Lima na napaka-clear na isusente. Dating Secretary of Justice, dating Chairperson ng Commission ng Human Rights. Siya yung chairperson ng Committee on Justice Rodrigo Duterte ng mga oras na yan. Napakulong nga nila based on fabricated charges na napatunayan na namin sa lahat ng mga korte. In other words, nung panahon na yon, grabe ang takot. 66 na lawyer ang pinatay, ha? Tandaan mo, simula nung kay Rodrigo Duterte, sa buong term niya lang, 6 years, 66 na lawyer ang namatay. Ang abogadong namatay simula nung martial law hanggang panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo at saka Pinoy, hindi umabot ng 50. Pero kay Rodrigo Duterte, in the span of 6 years, 66 abogadong pinatay. Mas marami pang abogadong pinatay sa ilalim ni Rodrigo Duterte kaysa sa Afghanistan, kaysa sa mga war-torn areas, kaysa sa Iran, no? And talagang nanganganib kami mga abogado, nire-red tag kami left and right. Tapos nakakuha ko siguro 90 plus na death threat in a day through my Facebook account. May isang beses na na kinuha yung picture ko, kinuha yung picture ng girlfriend ko na ngayon asawa ko. Nung nagkaroon ng comedy clicks, nakita nila yung address ko, sinabi nila, alam nila kung saan ako nakatira, papatayin kita, papatayin, rarapin namin yung asawa mo. Yung mga ganong klaseng pananakot, no? At and alam naman natin, noong mga panahon rin na yan, syempre hindi rin malaki ang resources para sa mga walang kalaban-laban, no? So we are advancing our own money, we are advancing our machinery, all our time, and even risking our lives and limbs, no? And masasabi ko naman na pagkatapos ni Rodrigo Duterte, no, under the Marcos administration, which I did not vote for, and to begin with, I'm still seeking accountability from the Marcos family for all the atrocities that happened during the martial law and even the corruption that's happening right now. Despite that, no, despite that, masasabi ko na mas may democratic space ngayon to criticize, to openly discuss matters, at hindi under attack yung human rights community, bagkus ina-assist na rin ngayon ng mga kapulisan, ng mga agencies natin, as it should be. There is no such thing as a perfect administration, but definitely this administration mas malaki yung democratic space, at least doon sa amin nararamdaman bilang imang mga human rights workers and advocates. So that is something that kailangan natin i-credit yung administrasyon, pero at the same time it doesn't relieve them of all the things that they've done in the past, at the same time yung mga nangyayari pa ngayon na corruption dyan sa flood control, na gusto ko lang sabihin, mas malaki ha ang corruption ng flood control ng panahon ni Rodrigo Duterte. Yung mas malaking na release na amount ng flood control ay yung panahon ni Rodrigo Duterte, kasama dyan yung mga CLTG builders, sila Mark Villar, ang DPWH secretary, 52 billion na pulong, etc., etc. But again, no, mas malaki ang democratic space ngayon na nagagalak kami dyan, kasi hirap na hirap kami, Noel, itong anim na taon na yun. Para bang lagi na lang, lagi ka na lang nanganganib, lagi ka lang nangangamba, lagi ka na lang walang kalaban-laban, kahit abogado kami, parang hindi namin matulungan na maayos yung kliyente, kasi there's no such thing as a rule of law. Sisiga-siga lang, sino lang koneksyon. Eh ngayon nga, tuwan-tuwa sila na kini-question ni Sara Duterte yung authenticity ng video, 9 hours ako po yung witness. Tuwang-tuwa sila, pero napaisip ako eh.
3: Grabe.
1: Bakit ba meron siyang due process? Dahil ba Duterte ang apelido niya? Dahil ba vice president siya? Dahil makapangyarihan siya? Di ba ito yung due process na pinagkait ninyo sa 30,000 plus na pinatay sa layam ng war on drugs, no? And napaisip ako bilang sa mamaya na yung due process ba para lang sa kanila, no? And hopefully, 'di ba, yung followers nila now that they recognize that due process and the ability to confront the witnesses and the evidence should be accorded to everyone, then there is no justification whatsoever why yung mga biktima ng war on drugs eh lahat sila pagbibintangan na guilty na kagad.
3: Oh, pero alam mo, Attorney Dino, parang naano yung damdamin ko, no, yung makita mo yung irony sa ating lipunan. Habang may nagtatanggol sa mga taong gumawa ng ganyang krimen, may mga taong katulad mo at marami pang mga human rights advocates and activists na willing na isubo ang kanilang buhay dahil may pinaglalaban tayo, no? Ano mo, parang dumarating sa point na yung iba kasi masyadong practical na lang. Halimbawa, ikaw, baka pwedeng mag-law practice ka na lang, mag-corporate lawyer ka na lang, palakasin mo na lang yung baksilog mo. Baka mas masaya pa buhay mo. Pero nakakatuwa na may mga tao na hindi sapat ang kumain, mabuhay at sumaya ng normal, kundi mas masaya ang may ipinaglalaban ka. I appreciate that. Attorney Dino, maraming salamat. Sana ma-inspire pa yung iba nating mga kababayan, ano? Pero yun nga, ang punto mo, binibigyan itong mga suspect ng krimen ng due process, pero yung mga biktima nila ay 6 feet under the ground na, no? At yung iba, pineki pa yung resulta ng otopsiya. At yung iba, paulit-ulit pa yung kopya ng serial number ng barrel na ginamit. At yung iba, nako, ito pa yung correct, mabigat, ano, attorney? Narinig ko sa isang interview, sabi ni Senator Bato, hindi raw totoo na 20 to 30,000 ang pinatay. Mahigit 5,000 lang daw sa record nila. Sabi ko, Diyos ko, eh yung isa nga lang pinatay mo, kinikilabutan na tayo. Tapos sasabihin niya, eh, hindi daw totoo yun dahil mahigit 5,000 lang daw. Tapos, etong si Senator Alan Peter Cayetano, sinabi doon sa interview, doon sa European Network, na we have the right to kill our citizens. Anong klaseng impunity to? Ano, attorney? Will you give your siguro final word on this EJK issue before we jump to the impeachment issue na tatanungin ko sa iyo? Anong tingin mong magiging direksyon nito?
1: Ang dami ko pang gustong sabihin, no, pero na yung galit ko na naman sa puso ko, no? And ako kasi, wala naman tayong Messianic complex na we just do our fair share. So, yeah, kung ano man yung nakayanan natin sa pakikipaglaban ng mga panahon na yan hanggang ngayon, ito yung tinatawag natin fair share, no? Mm. And sa akin, every time na sinasabi ni Congresswoman Laila Delima sa akin, salamat ha. Mm. Kasi syempre, alam mo naman, pro bono yung lahat ng account and all the 7 years, okay, no? Ako naging spokesperson niya, ako pa yung naging nalang pahit sa kanya. Alam mo, sinasabi ko, ma'am, hindi po. Salamat po sa inyo kasi hindi po namin kaya yung ginawa ninyo eh. At kayo po yung biktima dito at hindi po kayo nagpatinag. Eh. Ganun din yung mga pamilya, no? Sana hindi natin makalimutan yung hinagpis ng mga pamilya na hanggang ngayon hindi pa nabibigyan ng katarungan. And ang isa kong gustong isipin is, yung tinatawag nating transitional justice, no, na pinag-aralan namin yan, isang subject yan dun sa aking Masters of Law sa Georgetown. Isang buong semestre ko yung inaral na may tinatawag tayong konsepto ng transitional justice. Ang question is, alam mo, hindi kaya ng ordinary justice system ng isang bansa, kahit sinong bansa pa yan, harapin ang isang mass atrocity. Very rare occurrence yan, yung crimes against humanity, mass atrocity yan eh. Mm. And usually, co-opted ang state. Ginamit yung makinarya, estado, no? Sanctioned yan by the state, may imprimatur ng state. Which means, na kung may imprimatur ng state, most probably the evidence have already been tampered with. Takot yung mga witnesses lumabas, no? Ibig sabihin baka dinestroy na yung mga ebidensya, etc. etc. Kasi estado yung kalaban mo eh, no? That means na hindi ka talaga makakuha ng conviction sa criminal case kasi proof beyond reasonable doubt ang kailangan. So meron tayong transitional justice mechanism like a truth commission supposedly that will document everything, and that's the closest justice that the victims will have because at least may recognition from the state, a commission na biniktima talaga yung mga kapamilya nila. Hindi man lang criminal prosecution, pero kahit papaano sana may danyos. So that's one, no? Gusto ko sana magkaroon ng truth commission to ascertain sino yung mga biktima at mabigyan ng danyos yung mga pamilya. Pangalawa, yung mga pamilya, sino magtutulong sa kanila ngayon? Ano, puro na lang private institutions, volunteer, simbahang katoliko. Eh, yung estado ang nag-wrong sa kanila, di ba? Yung lipunan ang nag-wrong sa kanila, di ba? Dapat may mekanismo yung lipunan para kamustahin man lang sila, tulungan man lang sila, bigyan man sila ng assistance para makarecover from this traumatic experience. Walang ganyang conversation sa gobyerno. Kasi wala pa rin tayong consensus na biktima sila. Para bang hayop sila na hindi nila deserve kasi tinagmo na lang ng drug lord or drug queen or drugista yung kaanak nila. And therefore, para na silang animal na hindi na kailangang tulungan ng lipunan. So, we have to confront the question. What about the families? Who's assisting them? Why is it that we're leaving it to the private sector and the religious? Why is it that we're not collectively responsible as a society? Yung pangalawa, no? Pangatlo, paano natin, saan na tayo ngayon? Dahil very polarized tayo, may mga tao pang tingin nila tama yung nangyari. No? How do we move on as a society? How do we reconcile? Because we cannot live like this forever na sobrang polarized tayo, sobrang galit tayo sa isa't isa. Kasi yun naman talaga ang target ng mga despots. Tayo yung pag-away-awayan. Pit us against each other. Forget that we have one common truth. Forget, make us forget that we have one constitution. Make us forget that there's a rule of law. Make us forget that we have common values. And they were successful at that. So the question then becomes, what do we do about it considering that we're so polarized? Isn't it a fact na kailangan mag-usap-usap tayo, mag-reconcile tayo? At paano mangyayari yun? Ano yung mekanismo nun? Finally, kailangan yung pag-uusap na yan kasi panglima at pinaka-importante sa lahat, kailangan natin siguraduhin na ma-memorialize itong nangyari. Meaning to say, may mga shrines, may museums, yung parang Holocaust museums na nangyari noong sa mga Hudyo, di ba? All over the world. We have to memorialize this and we have to make a national commitment na never again will we allow the mass killings of our fellow brethren, of our fellow Filipino people. Hindi na dapat tayo papayag muli bilang isang lipunan na mangyari ito. No? These are tough questions, tough policies, tough things that we have to confront, but we have to confront them nonetheless. And there has to be more discussions in our society about transitional justice mechanisms na nalulungkot ako, wala pa kahit na nasaan na komisyon or kahit man lang may mga proposals, pero ang meron tayo ngayon yung led lang ng simbahang katoliko na walang coercive powers, walang funds, and hindi na naman nang galing sa lipunan. Kailangan manggaling ito sa lipunan. We have to recognize that as a society we committed something wrong.
3: Pero magandang point yan, Attorney Dino. Siguro dapat maging integral part yan, yung mga binanggit mong punto sa ating overall human rights campaign or an advocacy mula budget ng ating kongreso, ng gobyerno, hanggang dun sa pagsasakatuparan ng mga particular na mga proposals na binanggit mo. Maraming maraming salamat, napakaganda niyan. Pero siguro, Attorney Dino, magkakaroon tayo ng part 2 on this EJK issue. For the meantime, wag natin papalagpasin muna ngayon. Siyempre, yung mainit na issue ng impeachment, no? So, babalikan pa rin natin 'yan at hindi natin tinatantanan yung issue ng EJK na 'yan, that may relasyon 'yan sa impeachment, may relasyon 'yan sa ICC Duterte issue. Pero tama yung punto mo. Hindi ako kay La Duterte lang natatakot eh. Natatakot ako dun sa klase ng political and social narrative na pinatanggap nila sa ating mga kababayan. Alam mo lang, to share to you experience, kahapon lang nagkakape ako sa isang mall. Alam mo, pinigilan ko lang sarili ko, muntik ako mang-away. May tatlong ali katabi ko yung lamesa, no, mga tatlong ali, na ang pinag-uusapan nila yung pinupuri nila si Marcoleta, pinagtatanggol nila si Marcoleta, bakit daw ginanon. Tapos kaya nag-init ang ulo ko, binanggit si si Senadora Laila, ito si De Lima, may plano raw tumakbo. Nako, pinagdadasal ko nga, sana yan, makulong yan, mabalik sa kulungan yan. Alam mo, tinignan ko ng masama yung tatlong ali, sabi ko, ito, naharap ako sa isang real na na klase ng pag-iisip. Yung Duterte, mawawala yan eh. Pero yung klase ng Dutertismo, attorney, yan ang problema natin, yung point mo kanina, na kailangan mag-come to terms yung lipunan natin, na tanggalin natin yung ganyang klase ng pananaw at kultura. Anyway, yun nga, pareho tayo siguro, sumasakit yung kalooban natin. Pero kailangan muna natin pag-usapan yung impeachment issue. Anyway, diretso na tayo sa impeachment, Attorney Dino. Ikaw, parang tennis, yung nagko-contest yung mga abogado, yung ganyan-ganyan. Ano mo, ang ganda ng insight ng aking guest nung nakaraan, si Attorney JB Bautista, former congressman. Sabi niya, dapat kahit magkabangga yung dalawang kampo, dapat ang attitude, lalo na dito sa impeachment process, dapat lahat naghahanap ng katotohanan. Hindi ito pagalingan ng abogado. Hindi ito yung normal na proseso sa korte na kung saan kinakailangan magbugbugan talaga o magbardagulan yung dalawang kampo. Dapat dito may attitude ang kaso, alam naman nating hindi ganon. So anyway, what is your take, Attorney Dino, dito sa naganap na tatlong araw ng impeachment hearing? Pwede bang bigyan mo ng overview, assessment, at yung mga ilang puntos na alam ko marami yan, no? Pero mamaya may isisingit-singit ako mga tanong na gusto ko rin tanungin sa iyo as a legal mind. Sige, Attorney Dino.
1: Well, una, gusto kong sabihin, Noel, no, sa lahat ng ating mga tagapakinig, na clearly ito ay panalo ng sambayan ng Pilipino at panalo ng saligang batas. Mm-hmm. Hindi muna yung panalo ng each side. Panalo muna ito ng sambayan ng Pilipino at panalo ng saligang batas.
3: Yung kasi
1: delayed na ito, di ba? Oh. 1.5 years na itong delayed eh. Kumbaga, sabi ko nga dati, retake na ito eh. Eh, nag-fail na yung institutions natin eh, na panagutin yung mga si Sara Duterte at yung mga paratang sa kanya. Na-impeach siya last year eh. Yeah. Kaso hindi nirespeto yung saligang batas, yung fourth wind na command ng constitution, no? At sa akin palagay, and I will always say this with due respect to the Supreme Court, I think they committed a huge mistake, yeah, in intervening in the impeachment, because the power to initiate impeachment belongs to the House, and the sole power to try it belongs to the Senate, and the Supreme Court shouldn't have entered the scene and prevented the impeachment process of Sara Duterte, especially since the sovereign representatives of the people in the House already voted last year. It was disrespected, no? And political process din yan, apart from legal and apart from constitutional. So I think the Supreme Court committed that mistake. So ibig sabihin, sa aking palagay, bumagsak na institution natin dati sa examine eh. Kung nag-examine ito, nag-fail yung ating mga institutions. And retake na ito eh. Retake na yung pangalawa. So sana, pumasa na tayo with flying colors. No? So I think right now, dahil nakikita natin na umuusad na yung impeachment, panalo ito ng saligang batas, panalo ito ng taong bayan. Sino ang nanalo dun sa dalawa? Sa aking palagay, malinaw na malinaw yung mensahe ng prosecution. Sabi ni Jervin Luisto, ito ay mga paratang, may ebidensya, malalakas ba mga ebidensya, at ultimately ito ang tanong, ito ba yung klase, anong bang klaseng bansa ang gusto natin ibigay sa ating mga salinlahi? Yung mga susunod na henerasyon, tatanungin nila, when the Constitution called, did the Republic answer? Yun ang tanong eh. No? Sa issue ng pananagutan. Sa depensa, hindi ako sure sa opening statement nila until now kung ano yung depensa eh. Ang sabi nila, 32 million ang bumoto dyan eh. Hindi naman yun yung issue eh. Hindi naman yun yung debate eh. Hindi naman yun yung rasod mga tayo sa korte. That is a statement of fact. Ang issue is whether she betrayed those 32 million votes nung mga oras na naluklok siya dahil nagnakaw siya, dahil nag-grave threat siya, dahil ng graft and corruption siya, at dahil meron siyang ill-gotten wealth. Yun yung issue. Hindi issue kung ilan nakuha niyang boto noon kasi non-debatable yun. No? It's a statement of fact. Yung pangalawa nila, sabi nila, the burden of proof lies with the prosecution. That is a statement of fact. That is not debatable. No? Alam, hindi naman yung issue eh. But the burden of evidence shifts to the defense, the moment na binigyan na ng ebidensya, malakas ang ebidensya, kailangan nyo sagutin yun, kailangan nyo magpaliwanag. At ang ebidensya, sinabi ng Anti-Money Laundering Council, may 6 billion ka at hindi mo direkter sa salin mo. Yun yung initial evidence na nakita natin sa house. Nag-threaten ka, nakita natin yung video, di ba, last week. Anong sagot mo dyan? I-explain mo yan. The burden of evidence has already shifted on you to explain what was happening. No? And why did you commit such kinds of things? Saan mo nakuha yung mga pera na yan? So, hindi ito usapin ng burden of proof. Ito ay usapin ng burden of evidence. Pinagpapaliwanag ka dahil merong malakas na ebidensya laban sa'yo at kailangan ipaliwanag mo yan. Pangatlong sabi ng ano, ng depensa, di ba? Well, politika lang ito.
3: Yan. Paulit-ulit yan.
1: Ano yan?
3: Paulit-ulit yan. Yung argument nila yan.
1: Paulit-ulit. Ayaw nila pa politika. Hindi nila yung bumabasa nila sa pwesto. Hindi na naman yan again, ano eh. Hindi na naman yan again debate. Hindi yan yung issue. Kasi impeachment is a political process too. It's a political process. It is a constitutional process. And it is a judicial process. So, ibig sabihin, statement of fact na naman, non-debatable, non-issue. I-explain ninyo kung bakit may mga ebidensya na ganyan. Yun, hinahanapan kayo ng taong bayan ng explanation. Ang malaking disappointment ko is, para bang pinipigilan nila ebidensya, nag-o-object unnecessarily, kine-question yung video na common exhibit naman nila. Ibig sabihin, pag common exhibit, in-identify nyo rin ebidensya ninyo yan eh, sa pre-trial eh. Tapos peke, sasabihin ninyo. So kung hindi pala peke, which is ang sabi ninyo, baka nga hindi peke, kasi nga sinabi ninyo na ito isang Sara Duterte na nanay, na kaibigan, na boss,
3: na anak,
1: na sasalita. Diba? Hindi sabihin, totoo yung video. No? So hindi ko pa maintindihan talaga kung anong depensa ng kampo ni Sara Duterte. So sa initial exchanges na yan, sa initial discussions, I think malinaw na lamang ang prosecution, malabo yung depensa as of the moment, feeling ko dilatory at nagmumukha silang may tinatago, no? Nagmumukha silang nagiging palakid sa proseso. Sabi naman nila, 'di ba, kung wala ka naman tinatago, wala dapat ikatakot, no? Tama. So yan yung overall picture at least last year. Ang huling-huli kong sabihin lang last week is nandun ako, nagkasalubong kami ni Sara Duterte nung pumasok siya sa Senado eh. No? Ang nasa isip ko na mga oras na yon, uy, finally mag-explain na siya.
3: Yun pala.
1: Diba? Tuwan-tuwa ako eh.
3: Yun pala, optics lang. Gimmick lang.
1: Optics lang, 5 minutes lang nandun. Tapos ang ginamit pang reference, bludgeoning. Bloodied. Eh, ako'y abogado niya, I will be uncomfortable with those references. Because ang aligasyon na nga sa'yo, violente ka. Ang mga next na ebidensya nga, nananapa ka ng sheriff. Ang aligasyon nga sa'yo is nang kontrata ka ng assassin. Ang sinasabi nga, meron ka ng high propensity and tendency to commit violence. Tapos ang reference mo pa, bloodied. Ang reference mo pa, bludgeoning. So parang hindi ako, tingin ko ill-advised itong mga rhetoric at optics. Nag-optics na nga lang, ill-advised pa. Para na naman nagtatantrums, para na namang ayaw humarap sa proseso.
3: Pero,
1: at again nga, hindi nagpakita. Yun. So ultimately, pati yung rhetoric nung ni Zulweka na get ready for bagyong Inday.
3: Typhoon Inday. Grabe, no? Arrogante pa, yabang pa. Yabang pa.
1: Yung bagyo. Eh yung bagyo, di ba? Galit na galit tayo sa bagyo kasi binabahat tayo sa flood control scandal. At yung flood control scandal, di ba corruption yan? Hindi ba corruption ang aligasyon sa'yo ng confidential funds saka ill-gotten wealth na 6 billion labas-pasok sa pera mo na hindi mo ma-explain kung nasaan? So kaya pa alam mo talaga sa amin yung bagyo? Eh galit na galit na nga kami sa corruption na lagi nang naaalala sa bagyo because bumabaha. At again, hindi na naman ako, hindi ko na naman alam kung bakit ganyang klaseng rhetoric ang pinipili ng side ni Inday Sara as opposed to explaining the pieces of evidence, no? Uh-huh. So mahirap siguro yung trabaho ng mga abogado niya, kaya siguro rin hindi na rin lang nila dinala si Sara Duterte sa witness stand or doon physically. Uh-huh. Personally, kasi baka magwala na naman, baka mag-tantrums na naman, baka mag-issue na naman ng death threat, di ba? So, mahirap kasi kontrolin yan eh, di ba? May temper si Sara Duterte.
3: Sabi nga nila, yung mga narcissists at saka yung may mga psychosis, mahirap talagang kontrolin. Anyway, just to react dun sa points mo, ang ganda ng mga puntos mo, attorney. Yung sa kabaliktaran nga, yung 32 million, sabihin na natin ibinoto ka ng 32 million, hindi ba lalong dapat kang magpaliwanag dun sa 32 million na bumoto sa iyo kung bakit may issue ka ng ganito? 'Di ba? Dapat nga lalo ka magpaliwanag, no? Isa 'yan. Pangalawang issue, itong ano no, itong patuloy pa rin on the other hand yung parallel effort nila sa labas ng impeachment process, yung pakiquestion pa rin nila sa Supreme Court na ito ay mali, ito ay legal, mga ganyan, no? Parang ano no, habang sinasabi nilang handa kaming humarap, handa kaming hindi kami natatakot sa issues, yung kanilang kabilang kamay ay kumikilos ng iba. So parang alam na natin yung strategya. Tsaka alam mo, sa totoo lang, attorney, parang ako, ang sa akin, assessment ko lang, ang tatalino naman ng mga taong ito eh. Pero ang tingin ko, hindi na to usapin ng nag-iisip sila ng tama. Nag-iisip sila ng pagkain ng kanilang mga minions. Kapag meron kang na-build na yung echo chamber mo ng mga kasinungalingan, ng propaganda, ng panatisismo, ng pagiging kulto, kinakailangan palamunin mo yan ng pagkain na kahit na kasinungalingan para ma-fire up. Kasi pag pakikinggan mo yung arguments ng mga minions nila, itong kulto at saka nitong mga DDS, parang may pattern yung arguments nila na kahit alam mong mali, ginagamit nila, no? At nanggagaling dito kila Badoy, kay Duterte, at saka yung ano, yung ginamit pa ni Alan Cayetano, no? Yung ano, yung conditional. Yung nga pala, paliwanag mo nga pala yun, attorney. Ito dapat maklarify, mga kababayan, ha? Ang kapanayam ko po ngayon ay isang human rights and legal expert, attorney Dino De Leon, at tinatalakay namin ng pangalawang issue, itong impeachment process. Pakilinaw mo sa ating mga kababayan, sa kanilang kabatiran, ano ba itong ngayon ko lang, yung conditional threat, eh, hindi naman pala conditional threat yun. Threat yun. Paliwanag mo ito, Attorney Dino.
1: Well, balikan ko lang yung issue ng 32 million na kailangan mas magpaliwanag siya kasi 32 million yung bumoto sa kanya. Kailangan niya magpaliwanag doon, no? Ako, sa kutob ko, at batay sa mga survey, hindi na 32 million yan. Ang dami ko na nakikita ng mga bumoto sa kanya na nagsisisi. Ang dami ko na nakita ng mga bumoto sa kanya na sinasabi maling-mali yung mga pinagagawa niya. Grabe yung mga paratang sa kanya. At marami dyan, mga Marcos loyalists rin, di ba? So, hindi rin 32 million. I will be surprised kung meron niyang 20 million as of the moment. Kahit sa Visayas, in Mindanao, mas mataas ang gusto na magkaroon ng trial sa impeachment. 6 to 7 out of 10 people from Mindanao, based on all surveys that I've seen, gustong matuloy ang impeachment, gusto siyang magpaliwanag at the very least, no? Dahil seryoso yung mga akusasyon na ito. Mm. With respect to doon sa conditional threat, tama yung sinabi ni NBI agent, ang pangalan to si NBI agent, Kalilong, di ba?
3: Kalilong.
1: Ang tama yung ano niya, yung sinabi niya. Oo. Ang sabi niya, the threat is absolute. A threat is a threat. No? Wala kang conditional. Hindi ko pwede sabihin sa iyo, Noel, papatayin kita sa Makalawa kung trip ko na. Pero kung hindi ko trip, baka hindi kita patayin. Di ba? A threat is a threat. Kung sinabi kong papatayin kita o kumuha na ako ng papatay sa iyo, threat yon. Whether or not it's conditional, is still a violation of the revised penal code. A threat is a threat. And sabi niya, the threat is absolute, no? And then yung pangalawang issue na sinasabi ni Sara Duterte, is revenge from the grave a crime? The simple answer is yes. There's a crime because you a contracted assassin to kill somebody, and therefore, the criminal is the assassin. And you are supposed to be a criminal, it's just that you are dead. Because you are the mastermind. Tama. Diba? So, pero, the simple answer is yes.
3: Attorney, baka makalimutan ko lang, singit ko lang, ano? Nabanggit ito ni NBI Kalilong agent, ano? Hindi ito na di-discuss ng mahabang panahon. parang tinetake nila yung argument ni Attorney Panelo na conditional nga naman. Kasi kapag napatay ako, may kinontrata na ako. Alam mo, ano yun ha? Fallacious yun, yung argument na yun. Alam mo kung bakit? Kung bakit? Ilang daan, ilang libo ang potensyal na papatay sa'yo. Tapos halimbawa, yung inakusahan mo, yung pinagbibintangan mo maaring magpapapatay sa'yo, eh wala namang kinalumaman, nananahimik, o wala namang pakialam sa'yo, tapos bigla kang napatay ng ibang mamamatay, hindi ba? Yung palang mismong design na yun ay mali na. Hindi ba? Nilabas siya ni Agent Kalilong na, teka, may isa pang party eh. Sabi niya ganoon. Eh paano kung may ibang pumatay? Eh pinapatay mo na yung hindi naman siguradong siya yung nagpapatay sa iyo. For the sake of argument, 'di ba? Yung gusto ko lang i-share kasi yung iba na bobola-bola nung conditional threat. Eh hindi naman pinatay eh. At saka naman papatayin lang kapag pinatay siya, 'di ba? Alam mo yung mga ganito, binibili yan ng base nila, ng political base nila, binibili talaga 'yan. Kaya minsan alam mo, kailangan dito yung patience natin tsaka yung dibdib natin, attorney, medyo laban lang. Sige, anong opinion mo rito?
1: Itong political base nila, no, huwag na sara sa'yo magkaroon ng mahirap na contortionist, no. Huwag tayong loyal sa personalidad. Dapat loyal tayo sa batas, sa sariling batas, sa ating bansa, no. Regardless kung sinuportahan nyo sila o hindi, siguro naman kung obvious na may violation ng batas, respetuhin natin yan. Naalala nyo si Teacher Ronel? Yung supposedly ang bintang ninyo nag-tweet na pagka may nakakuha sa iyo bigyan ko na lang ng 50 million mapatay lang tong bobo na to or something like that. Na hindi ba naman prueba na siya yung nag-tweet?
3: Hinuli yun.
1: Sa kanya sa kulungan.
3: Oh, hinuli yun.
1: Diba? At ako nagpawala sa kanya sa kulungan. Apat na beses lang kinasuhan. Tuwan-tuwa yung DDS universe noong mga panahon na yun eh. Diba? Kala ko ba there's no such thing as conditional threat. Ngayon, 'di ba? Bakit tayo nagkakaroon ng ganyang gross double standards? Grabe. The law is the law, no? Ang batas ay batas. So kahit na sino pa sinuportahan ninyo, hindi dapat sila exemption sa batas, no? And tong si Sara Duterte, nananapak ng sheriff, ginagawa na naman exemption sa batas. So that it is clear. She provided a grave threat that is punishable under the revised penal code. Huwag na tayo mag-contortion pa dito, legal contortion pa ito. Tama. Maging loyal tayo sa rule of law. Hindi pwedeng nag-i-issue ang ating mga public officials left and right ng mga threat, ng mga papapatayin, ng mga pinapapatay. Kasi hindi talaga ganun dapat ang klase ng leadership na gusto natin. At hindi ganyan yung klase ng lipunan na gusto natin ipamana sa ating mga salita.
3: Oh, kaya nga eh. At saka ito, tama yung point mo. Para bang, imagine mo na lang tayong mga leaders o yung mga leaders natin, ito ba yung gusto mong ipamana sa anak mo at apo mo? Yung ganitong klaseng politika? Yung ganitong klaseng narrative? Hindi ba? Parang yun yung... malapit na yung oras natin, attorney. Pwede bang... Meron akong kinopya kay Tito Boy Abunda. Meron akong portion na QR code. Quick reaction code. I'll mention a few names. Give one or two words describing them. Mabilisan lang to. Impromptu to. Cheese Escudero.
1: Maghirap naman.
3: Mabilisan lang. Anyway.
1: One to two words. Hindi namin nakakalimutan. Three words.
3: Yeah. Okay lang yung three words. Alam mo kung bakit? Si Senator Pangilinan, nung guest ko, binanggit ko si Sharon Cuneta, tatlong paragraph ang sinabi. Sabi ko, isa, dalawang salita lang. Anyway, Amy Marcos.
1: Sinungaling.
3: Bato.
1: Duwag. Mamamatay ka.
3: Joel Villanueva.
1: Magnanakaw.
3: Risa Ontiveros.
1: Magaling, matalino.
3: Kiko Pangilinan.
1: Masipag, matalino.
3: Robin Padilla.
1: Mahina.
3: Alan Cayetano?
1: Naniniwala sa kanyang sariling kasinungalingan.
3: Pia Cayetano.
1: Madrama na bulok sa sistema.
3: Bam Aquino.
1: Magaling, matalino, presidentiable.
3: Laila De Lima.
1: Matapang, may integridad, laging bayan ang inuuna.
3: Oh, Vico Soto.
1: Hopeful ako sa kanyang future.
3: Alam mo, pare-pareho yung Vico Soto, pare-pareho lahat ng guest ko. Ganyan ang sinasabi. Anyway, yeah, Mayor, ha? Pakinggan mo to. Lahat ng guest ko yan. Simula ng ilang linggo nang nakakaraan. Anyway, so mabilisan lang paraan, panghuli, attorney, tuhugin mo na mula yung EJK, impeachment at yung overall corruption nung panahon ni Presidente Duterte, ano ang iyong konklusyon at panawagan mo sa taong bayan? Anong dapat namin gawin? Anong dapat nating gawin bilang panghuling statement mo sa ating mga tagapakinig at tagapanood? Sige, Atty.
1: Dalawang bagay lang, no? Dalawang bagay lang. Una, ang batas, ang salikang batas at ang ating mga batas, yan yung greatest equalizer. Hmm. Ibig sabihin, mayaman, mahirap, dapat patay-patay tayo sa batas eh. Mm-hmm. At iisa lang rin natin ang ating mga boto. Huwag tayong papayag na bastusin, i-circumvent yung batas na may exception to the rule, lalong-lalo na kung just mm-hmm. because Duterte sila, Iglesia ni Cristo sila, mm-hmm. ang batas ang lagi nating dapat respetuhin. No? Mm-hmm. So, ako, i-encourage ko everyone, stay besides our personal politics, mm-hmm. yung mga personality na sinusuporta natin, pag yung batas ang pinag-uusapan, saligang batas na, let's not allow them to divide us further. Dahil yeah. iisa lang ang ating watawan. Tama. Iisa lang ang ating bansa. Yun yung una. Pangalawa.
3: Pero, Attorney, sandali, bago ko, baka makalimutan ko kasi may nag-message dito. Tinatanong, kasi sikat yung apelyidong Singson eh. Eh, para ang layo mo, para sa Bicol kaya ta. Related ka ba doon sa Singson ng Norte?
1: Yung asawa ko ang taga-Bicol. No? Ako'y Singson, Vigan, Ilocosur. Kamag-anak ko yung mga Singson sa Norte. Kaya nga, malagi ko sinasabi, hindi lahat ng Ilocano, ganyan. Hindi porke may personalidad at may kamag-anak ka, eh, automatically, naniniwala ka na at pareho ka na sa kanila.
3: Salamat.
1: We are our own person, di ba?
3: Salamat,
1: iba sarili nating, iba yung sarili nating integridad. No? So, despite the fact that I have relatives, we've never had the same politics and they can't do anything about it because pinalaki ako ng mga magulang ko na pinsan nila na ang sinasabi, piliin mo lagi ang tama. Yung mga magulang ko nandun noong 1987 People Power Revolution.
3: Saludo ko dyan. Saludo ko sa iyo dyan. Saludo ako dyan. Galing, galing.
1: Nandun ang EDSA DOS. Yung nanay ko, first woman president ng national president ng Alpha Phi Omega, unang babae, kaklase ni Amy Marcos, pero siya ang nag-head ng PCGG litigation nung height ng sequestration. So ibig sabihin, hindi pwede sa amin, hindi kahit na kikilala ka namin, kahit na pwede sana kaming magpalakas sa inyo, hindi yun yung interes ng taong bayan eh. Kaya yun yung unang-una ko lang sasabihin, no? Besides personalities, our personal affiliations, even our broad relationship, isa lang ang ating bansa. Lagi, doon tayo dapat matapat sa ating bansa. Pangalawa, sana naman natuto na tayo, no? Kailangan natin mag-prepare na mas maaga, hindi pwedeng bumoto lang tayo ng tama. Mangampanya tayo ng tama, ipaglaban naman natin yung mga tamang mga leaders at meron dyan, hindi totoo. Pag narinig mo na sinasabi ng bibig mo, lahat naman yan korap, lahat naman sila korakot, ibig sabihin nagtagumpay na yung mga despots kasi resigned ka na. Ibig sabihin nawawalan ka na ng pag-asa at tuwang-tuwa sila pag nawawalan ka na ng pag-asa kasi hindi ka na makikialam sa politika. Huwag tayong papayag, importante.

0: bad governance. Just give us 3 generations of good governance, I have no doubt that this country will be a first world country. Mm. 3 generations lang po, yung kay Pinoy, 6 na taon lang eh. Isa tayo sa pinakamataas na growth sa buong Asia. Talo natin ang Sina, no? Noong mga panahon na yon, hindi pa lang nagtitrickle down kasi nga, na-reverse na naman noong panahon ni Duterte, no? At yung sabana ekonomiya rin sa kasalukuyan. 3 generations of good governance. So when we act in 2028, we shouldn't be short-term, hindi lang dapat 2028. We ought to mobilize to make sure that we will sustain good governance in this country. So as early as now, kailangan mag-organisa na tayo.
1: Sige, salamat. Naku, attorney, pasensya na. Siguro dapat tayo mga 2-3 oras. Oh. Pero anyway, babalik ka naman. Pagbalik mo, dito ka na. Ha? Attorney, ganito. Maraming salamat. Alam kong babalik ka sa aking programa dito na mismo sa istasyon at napakaganda ng mga insights, info, analysis na isinare mo sa ating mga kababayan. Muli po, nagpapasalamat tayo sa ating panauhin, human rights lawyer, Attorney Dino De Leon. Mabuhay ka, Attorney Dino. Sana dumami pa ang katulad mo sa ating bayan. Give me a dozen, Dino De Leon, and we will turn the legal profession upside down in this country. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino, mabuhay ang TikTok ng bayan, mabuhay ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mabuhay po tayong lahat.
0: Thank you, Noel.
2: Moses ko, ipaglalaban ang totoo. TikTok ng bayan, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 5:03.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Halos 500,000 antiretroviral medicines dumating na sa bansa. Department of Health tiniyak ang tuloy-tuloy na gamutan na people living with HIV. May ulat si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Dumating na sa Pilipinas ang unang batch ng antiretroviral o ARV medicines para sa mga persons living with HIV o PLHIV. Ayon sa Department of Health, halos 500,000 bote ng gamot ang nakatakdang maipamahagi simula sa susunod na linggo. Sa isinagawang inspeksyon ng kagawaran, kinumpirma nito na ligtas, mabisa, de kalidad at rehistrado sa Food and Drug Administration o FDA ang 455,188 na bote ng mga dumating na gamot. Ito ang unang tranche na inaasahang kabuuang 1.2 million HIV commodities na darating sa bansa. Inaasahang makukumpleto ang pagdating ng natitirang bahagi ng unang tranche sa mga susunod na linggo habang ang ikalawa at ikatlong tranche ay inaasahang darating mula Agosto hanggang Setyembre. Aminado ang DOH na nakaapekto ang sitwasyon sa Middle East sa pagdating ng HIV commodities, ngunit tiniyak nitong patuloy ang mga akbang upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng gamot at walang maantalang gamutan para sa mga PLHIV sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Claim sa Batanes, bahagi ng strategiya ng China sa karagatan ayon sa isang maritime security expert. May ulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Hindi dapat baliwalain ang umano'y pag-angkin ng ilang Chinese academics sa Batanes Islands. Sa Saturday News Forum, sinabi ni Maritime Security Expert Ray Powell na natura ang bahagi umano ng tinatawag na Gray Zone at Information Campaign ng China para palawakin ang impluensya nito sa Maritime East Asia. Ikinit ito na hindi hiwalay ang isyo sa mga ginagawa ng China sa karagatan, kabilang ang pagpapatrolya ng Chinese Coast Guard sa silangan ng Taiwan patungo sa Philippine Sea. Sinabi ni Powell na ginamit lamang umano ang maritime talks ng Pilipinas at Japan bilang dahilan para isulong ang mahakmang na nais ng gawin ng Beijing. Dagdag niya, bagamat wala pang formal na pahayag mula sa gobyerno ng China tungkol sa pag-angkin sa Batanes, dito dapat ituring nakawalan ng aksyon. Samantala, maring itinanggay na maopisyal ng Pilipinas ang naturang claim at iginiit na ang soberanya ng pansin.

0: isa sa Batanes ay hindi dapat questionin. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, National Historical Commission of the Philippines pumalag sa pahayag ng ilang Chinese scholars na nagsabing bahagi ng teritoryo ng China ang Batanes. Mayulat si DK Zarate.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Mariing pinabulanan ng National Historical Commission of the Philippines sa mga naging pahayag ng Chinese scholar na nagsasabing bahagi ng China ang isla ng Batanes. Ayon sa NGCP, gaya ng mga kumakalat sa pusa social media noong 2025 tungkol sa Palawan, ang claims ng mga Chinese scholar ay walang makatwirang batayan. Sa claim ng mga Chinese scholar na ang Batanes ay natural geographic extension ng Taiwan at ito ay kinontra ng NHCP. Anila, may kita sa kasalukuyang satellite at oceanographic data ng Pilipinas at ng ibang bansa ang continuous shelf ng Northern Luzon sa Babuyan at Batanes Island at silang parte ng Taiwan Archipelago. Sinabi pa ng NHCP, batay sa pinakamagang kinilalang malawakang documentation sa mga isla ng Batanes na ginawa ng British explorer na si William Dampier noong 1687 ay walang nabasang anumang bakas ng pamamahala ng China sa Batanes. Kaisa ng NHCP ang mga mamamayan ng Batanes sa pagpapahayag ng kanilang katapatan sa Pilipinas o karapatan sa Pilipinas na mananatiling tapat sa ating konstitusyon. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At pang wakas na balita sa lalawigan Agno River Basin, nananatiling below alert level sa kabila naman ng masamang panahon. Mula Radyo Pilipinas Sayug, si Mildred Coquia sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Nananatiling below alert level ang lahat ng pangunahing ilog sa Agno River Basin at mga kaaliadong sub-basin ayon sa pinakahuling hydrological forecast ng PAGASA Agno River Basin Flood Forecasting and Warning Center ngayong July 11. Saklaw nito ang Upper at Middle Agno River Basin, Lower Agno River Basin, Pantal-Sinocalan Allied Sub-Basin at Kayanga Allied Sub-Basin. Ayon sa forecast, walang inaasahang adverse hydrological impacts sa loob ng susunod na 24 oras. Sa pinakahuling rainfall at water level update kaninang umaga, nananatiling below alert ang mga monitoring stations sa San Vicente, Mapandan, Santa Barbara, Santa Maria, Carmen, Bugalyon at Tibag. Naitala rin ang pag-ulan na mula 8 hanggang 32 mm kung saan pinakamataas ang naitala sa Mount Ampukaw na may 32 mm. Patuloy namang minomonitor ng PAGASA ang kondisyon ng Agno River Basin at maglalabas ng kaukulang updates kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Isang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
5: Radyo Magic 1278
6: Sports Radio 918
5: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738
6: at Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM
5: Capital 104.3
6: The AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM
7: Radyo Pilipinas
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
12: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
10: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
13: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
10: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
14: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
15: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
16: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
10: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
17: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Bagyong Inday nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Update sa lagay ng panahon, alamin! Pagpapalutang ng Chinese scholars na bahagi ng Taiwan ang Batanes, bahagi umano ng creeping invasion ng China sa Mischief Reef at Scarborough Shoal. National Historical Commission of the Philippines, inisa-isa ang mga pangontra sa tila pangangamkam ng China sa Batanes. National Expenditure Program, utalaan ng mga programa ng pamahalaan na dapat mapondohan sa 2027, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo, nakaamba sa susunod na linggo.

0: Magandang gabi Pilipinas, bayan, umabot na sa 17 ang napaulat na nasawi sa pananalasa ng Bagyong Inday. Karamihan sa mga biktima ay mula sa pagguho ng lupa na nangyari sa Sarangani at Lanao del Sur.
1: Ayon sa Office of Civil Defense, mahigit na 100,000 pamilya ang naapektuhan ng Bagyong Inday na nasa bayan ng Habagat o katumbas ng mahigit sa kalahating milyong individual. Sa ngayon, nasa 77 evacuation center ang pinatatakbo ng mga ahensya ng pamahalaan para sa mga inilikas na biktima.
0: 10 naman ang pinaniniwala ang nasawi ng matabunan ng lupa ang ilang bahay sa Malapatan, Sarangani Province, habang kasagsagan ng malakas na pag-ulan dala ng Bagyong Inday. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
2: Pinaniniwala ang isang bahay ang natabunan ng lupa sa Sitio Fondao, Barangay Poblasyon, sa munisipalidad ng Malapatan, Sarangani Province noong Biyernes. Dahil ito sa epekto ng malakas na pag-ulan na naranasan sa naturang lugar. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRMO Malapatan, bandang alas 3 ng madaling araw nang nangyari ang pagguho ng lupa sa nasabing lugar. Natutulog umano ang 2 pamilya kaya hindi nila napansin ang pagguho ng lupa. 10 individual ang pinaniniwala ang nabiktima ng landslide. Kinumpirma rin ng MDRMO Malapatan na na-recover na ang 10 mga bangkay ng mga biktima. Sa naturang bilang, 5 ang may edad na 18 years old pababa.
3: Kasi yung bahay nila situated kasi sa gilid ng ng burol. So malaki talaga yung posibilidad ng landslide, but the community itself, andun sila sa taas, so far sa assessment, malayo sila for landslide.
2: Ipinaalam din ng MDRMO Malapatan na wala silang natanggap na ulat na apektado ang naturang lugar sa sunod-sunod na malalakas na lindol sa Mindanao. Ngunit posible umano na dahil sa magnitude 7.8 na lindol noong nakaraang buwan, nailihis o nagalaw ang lupa at dahil sa malakas at walang tigil na pag-ulan, lumambot ito na nagresulta sa landslide. Ipinag-utos na rin ang paglikas sa 54 na mga bahay dahil nailagay sa panganib ang kanilang buhay. Samantala, bukod sa nasabing landslide, nakaranas din ang pagbaha at pagguho ng lupa ang Malapatan, Sarangani at nagdagan ang bilang ng mga inilikas. Mula noong 9 ng Hulyo, mahigit 115 families na ang inilikas dahil sa naranasang malakas na pag-ulan. Patuloy naman ang tulong na lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. Nakipagpulong na rin ang pamahalaang panalawigan ng Sarangani sa lokal na pamahalaan ng Malapatan upang alamin ang mga pinsala at mga tulong na maaaring ipadala. Ito ay upang matukoy din ang detalye ng nangyaring landslide na ikinamatay ng 10 individual.
3: Dito rin po yung mga iba-ibang mga ahensya ng gobyerno para tumulong, para at least ma-facilitate yung mga needs ng mga taong nangangailangan.
2: Sa ngayon, ipinaalam din ng sabing ahensya na patuloy ang kanilang monitoring sa lugar, lalo na sa mga bahain at landslide-prone areas dahil patuloy pa rin ang pag-ulan sa nasabing lugar. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix, Patbayan.
1: Halos hindi na madaanan ang ilang kalsada sa ilang probinsya sa bansa matapos ang matinding pag-ulan dulot ng habagat. Isa na rito ang Naguilian Road sa Baguio City. Yan ang ulat ni Floyd Brent.
4: Dahil sa malakas na ulan na bumuhos kagabi bunsod ng habagat, ilang bahagi ng bansa ang binaha. Halos nagmistulang ilog ang ilang bahagi ng Naguilian Road sa Baguio City dahil sa tubig baha. Halos hirap na rin makatawid ang ilang motorista. Pinasok din ng tubig baha ang ilang tindahan na ito. Sa Marikina naman, dahil sa malakas na hangin, tumumba ang punong ito dahilan para mahirapan ang mga motorista na makatawid. Ilang bahagi rin ng EDSA ang binaha. Makikita sa video na hirap ang isang motorista na makatawid dahil sa mataas na tubig baha. Pinasok din ng tubig baha ang tindahan na ito. Makikita sa video na pilit inaalis ang tubig na pumasok sa tindahan. Manatiling naka-alerto at kung maaari ay lumikas sa mga evacuation centers habang maaga. Floyd Brands, para sa bayan.
0: Samantala, mabilis ang pagresponde ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan para matugunan ang mahigit 100,000 pamilya na naapektuhan ng Bagyong Inday. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
5: Mabilis na pinakilos ng pamahalaan ang mga relief resources nito sa ilalim ng whole of government approach ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang saklolohan ng mga pamilyang apektado ng pinalakas na Southwest Monsoon at Bagyong Inday. Sa kasalukuyan, naaapektuhan ng sama ng panahon ang higit 100,000 pamilya mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Kasalukuyang tumutuloy sa mga bukas na evacuation centers ang hindi bababa sa 14,000 katao. Nagtala rin ang pamahalaan ng kabuoang 213 na nasirang bahay kung saan 15 rito ang tuluyang nawasak habang halos 200 naman ang bahagyang napinsala. Upang matugunan ang kalamidad, naglaan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mahigit 4.9 billion pesos na kabuuang relief resources upang tiyakin ang tuloy-tuloy na suporta para sa mga nasalanta. Agad ding nagkaloob ang ahensya ng pinalakas na humanitarian assistance na nagkakahalaga ng higit 16 million pesos para sa mga apektadong mamamayan. Bukod sa pamamahagi ng pagkain, nagtayo rin ng DSWD ng mga ligtas na espasyo kabilang ang 52 child-friendly spaces at 24 women-friendly spaces upang pangalagaan ang emosyonal at pisikal na kalagayan ng mga kabataan at kababaihan. Naglunsa din ang DSWD Field Office 6 at Philippine Army ng magkatuwang na relief operations sa Barbaza Antique nitong July 10 upang maghatid ng family food packs at psychosocial support sa mga lumikas. Sa pamamagitan ng mga maagap na aksyong ito at sa gabay ng mga angels in red vests, patunay ito ng administrasyon na prioridad ng Estado ang kaligtasan, kalusugan at seguridad ng bawat Pilipino sa gitna ng kalamidad. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Ulat panahon po patuloy na magpapaulan ng habagat at ang buntot ng Bagyong Inday kahit pa nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Magdadala pa rin ito ng malakas na hangin lalo na sa coastal areas. Malaki pong tsansa ng malakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin at Davao Oriental hanggang bukas po yan. Samantala, paminsan-minsang malakas na ulan ang asahan ngayong or hanggang ngayong gabi dito po sa Metro Manila, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, La Union at iba pang lugar sa Central Luzon.
1: Sa ibang balita, sa 10th anibersaryo ng 2016 arbitral ruling, iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat manatiling dagat ng kapayapaan at hindi lugar ng tunggalian ang West Philippine Sea. Samantala, kumusta na ang mga mangingisda sa West Philippine Sea matapos ang isang dekada mula nang mapanalunan ng Pilipinas ang arbitral ruling? Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
5: Malapit lang pero tila malayo na ang Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea para sa ilang mangingisda ng San Felipe Zambales na hindi makapaglayag doon dahil sa patuloy na banta ng China.
6: 2016 nung last na pumunta po ako doon, hindi na po ako nakapunta simula noon dahil natatakot na po ako sa mga ano mga barko ng China. Yung mga tubig po talagang paanoan yung bangka mo, hindi ka naman naalis po talagang masisira po yung bangka lalayo ka na lang para hindi madisgrasya.
7: Natakot kayo?
6: Oo po, talagang kaba na po yun. Pag ano pa lang ng pagpunta pa lang yung Coast Guard nila
5: Ang pang-aagaw sa ating teritoryo, hindi lang nararamdaman ng mga mangisda. Sapul din ang bawat miyembro ng kanilang pamilya na dito umaasa.
6: Ngayon po, nag-alternatibo sa pagsasaka po. Magtatanim ng palay, mga gulay, para may pantustos sa mga pangangailangan.
7: Magkano kinikita niyo nung nasa Bajo de Masinloc kayo?
6: Pinakamababa po yung 15,000 isang punta. Pero sa ngayon, wala na. 1,000, mahihirapan pa dito sa tabi. Ang laki po yung kabawasan.
5: Ang 10th anibersaryo ng pagpanig ng Permanent Court of Arbitration sa Pilipinas noong 2016 na bumaliwala sa 9-dash line ng China at kinilalang ang Pilipinas ang may eksklusibong karapatan sa West Philippine Sea. Pinaigting ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang panawagan ng Pilipinas na pairalin ang isang rules-based international order sa isang diplomatic reception.
8: At its heart, this award is about people. It is about our fisherfolk whose ancestors have cast their nets in these waters for many generations and who deserve to fish in peace, in safety, and with the dignity to feed their own families. It is about our coastal communities whose survival is tied to the health and ecological integrity of our oceans.
9: Binigyang diin ng Pangulo na pinatunayan ng makasaysayang desisyon na ang mga sigalot sa pagitan ng mga bansa ay dapat lutasin sa pamamagitan ng pandaigdigang batas at hindi ng anumang dahas.
8: 13 years ago, when the Philippines initiated these arbitration proceedings, we stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
9: 2013, noong nagsampa ang Pilipinas ng kaso, matapos palawakin ng China ang mga aktibidad nito at iginiit ang 9-dash line claim sa West Philippine Sea na nakaapekto sa mga karapatang pandagat ng Pilipinas at nagtaboy sa mga Pilipinong mangingisda mula sa kanilang mga tradisyonal na pangisdaan. Ayon sa Pangulo, hindi lamang isang legal na tagumpay ang 2016 Arbitral Award. Sandigan din ito sa pagprotekta sa kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda at mga pamayanang baybayin.
8: The South China Sea must never be an arena of conflict. It must remain a sea of peace, cooperation, and connectivity. A body of water that sustains livelihoods, fosters trade, protects marine biodiversity, and unites rather than divides our nations.
9: Muling tiniyak ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagtataguyod ng UN Charter, UNCLOS, at isang rules-based international order. Nanawagan din siya ng patuloy na kooperasyon para mapangalagaan ang mga karagatan at maisulong ang pangmatagalang kapayapaan. Batay sa pinakabagong survey ng Okta Research, 66% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa tugon ng administrasyon sa issue ng West Philippine Sea.
10: For me po, kailangan po nating ipaglaban yung West Philippine Sea kasi aside from the fact na pagmamayari po natin siya, gusto din po natin na tumagal siya and mas ma-preserve pa sa next generations po ng mga kabataan. Mas lalapit po yung influence nila sa bansa natin. Ganun. So, bilang kabataan, ilang mga batang Pilipino pa ba yung ipapanganak bilang mga Pilipino? Yun lang po.
11: Ako po, suportado ko po talaga yung decision po ni Pangulong Marcos na sa ipinaglalaban po niya yung West Philippine Sea. Nakasalalay din po kasi yung kabuhayan po ng mga fisher folks po natin dito and hindi naman po natin pwedeng isantabi.
9: Sabi ng Okta Research, refleksyon ito na mayorya ng mga Pilipino ang pabor sa matatag na pagtindig ng pamahalaan sa issue ng West Philippine Sea.
12: The government should continue to continue doing what it's been doing and improve some more kung possible, being more proactive pa sa territorial waters natin and also engage other countries din.
9: Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Samantala, kumuha naman po tayo ng update sa sitwasyon ng mga naapektuhan ng Bagyong Inday. Mula kay Undersecretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development. Magandang araw po, Yusek, si Sheila Natividad po ito at si Ryan Lasigas ng PTV.
13: Sheila and Ryan, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi din sa lahat ng sumusbaybay ng inyo pong programa.
1: Asik Dumlao, kumusta na po yung pinakahuling sitwasyon ng mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Inday batay po sa monitoring ng DSWD?
13: Yes, batay po sa monitoring ng Department of Social Welfare and Development, as of 6 a.m. this morning, 457 barangays po ang apektado ng Southwest Monsoon at ng Bagyong Inday. Nasa mahigit 115,000 po na pamilya o nasa mahigit 526 na katao ang naapektuhan dyan po sa Region 2, sa Region 4A, sa Region 5, gayon din po sa Region 6, sa NIR, sa Region 9, sa Region 12, gayon din po sa BARM. And lahat po ng mga ito ay minomonitor ng DSWD. At meron din pong mga activated na mga evacuation centers or open evacuation centers kung saan nga po nasa mahigit 3,700 na pamilya o mahigit 14,000 na katao ang pansamantala ay naninirahan sa 113 na evacuation centers. Gayun din po, nasa mahigit 7,600 na pamilya o nasa mahigit 34,000 na katao. Ang pansamantala naman po ay naninirahan sa tirahan ng kanila pong mga kaanak o mga kaibigan dyan po sa Region 6, Region 12 at sa BARC.
0: Opo, ASEC, si Ryan Lisigas po ito. Magandang gabi po. ASEC, I understand, na-mention mo kanina yung mga rehiyon na apektado nitong Bagyong Inday. Pero kanina may mga ulat tayo na nagkaroon ng matinding landslide dyan sa bahagi ng Llano del Sur at Sarangani. So far, meron po ba tayong isolated na mga lugar na hindi pa po napapadalhan ng agarang tulong ng mga pamilya, ASEC?
13: Well, batay po sa aming pong koordinasyon with the local government units dahil nga po nakapag-preposition tayo ng mga goods sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, tayo po ay nakapagpaabot na ng tulong dyan sa Region 12. Sakop na rin dyan ano, yung dun sa Sarangani na kung saan nga po nakapag-bigay na tayo ng tulong din dun sa naapektuhan dyan nga po sa landslide sa Malapatan, Sarangani. At kaninang umaga nakipag-coordinate na rin po ang aming pong Field Office 12 para mabigyan rin ng tulong yung mga naapektuhan dyan din naman po sa area ng farm.
1: Ma'am, ano po so far yung mga naipamahaging tulong ng DSWD sa ating mga apektadong residente at saka dun sa mga lugar na pinangyarihan po nung kalamidad?
13: Yes, para sa mga locally stranded individuals, yung pong mga pasahero na hindi po o naantala yung kanilang biyahe, tayo po ay nakapagpaabot ng ready-to-eat food boxes kasi napakahalaga na may makakain po sila habang sila po ay naghihintay ng pagbabalik ng kanila pong biyahe. Gayun din po, nakapagpahatid na rin tayo ng mga family food packs para sa mga nasa evacuation centers. Gayun din po yung mga non-food items. Like in Region 6, ano po, particularly in Antique, in Barbasa, in Balizon, nakapagpahatid po tayo ng mga family food packs. Gayun din po, dyan naman po sa Region NIR, meron din po tayong mga family food packs na nagpahatid sa La Castellana, sa Canlaon, at gayun din po sa La Castellana. Samantala, dyan naman po sa Region 12, tayo ay nagpahatid din ng family food packs. Initial pa lang po ito dyan sa North Cotabato, sa Sultan Kudarat, gayun din po sa Sarangani, sa Malapatan in particular, and in other areas. Gayun din po, meron pang mga papaharating na mga family food packs dyan naman po sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte.
0: Mm-hmm. ASEC, you've mentioned about yung pamimigay ng family food packs at yung mga ready-to-eat na mga items. Pero meron din po bang mga cash assistance or financial assistance na ibibigay doon sa mga nawalan ng tirahan? Yung mga namatayan kanina nung mangyari ang landslide. Ano iba pang mga biktima nitong bagyo, ASEC?
13: Yes, Ryan. Kagabi pa, no, nagbigay ng instruction si Secretary Rex Cachalian sa ating pong Field Office 12 na i-assist yung pong mga pamilya, lalong-lalo na mga naapektuhan ng landslide. We will be providing burial assistance. And of course, yung pinakamahalaga, yung psychosocial intervention o yung psychosocial first aid para po dun sa mga naapektuhan na po nitong landslide.
1: Ma'am, kumusta po yung pakikipag-ugnayan po ng DSWD sa ating mga local government unit para po mas maipaabot sana po yung tulong dun sa mga apektado nating kababayan?
13: Well, of course, our field office personnel are in close coordination with the local DRM officers and gayon din po sa mga local na opisyal. We've assured them of the assistance from the national government dahil yan po ang utos ng Pangulong Junior sa DSWD. Tiyakin po na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna ng kalamidad at tiyakin po na sapat at mabilis yung tulong na naipapabot sa ating pong mga kababayan. Kaya nga sabi ko kanina, nagbigay na ng kautusan ng aming pong buting Secretary Rex Cachalian sa aming pong Field Office 12 na tiyakin. Gayun din no, sa lahat ng aming mga field offices na tiyakin na mabilis pong na i-distribute yung mga food boxes and non-food items na nakapreposition sa mga warehouses po natin.
0: Mm-hmm. Sec, bilang panghuli na lamang po, baka may mensahe tayo para doon sa mga pamilya na naapektuhan itong pananalasa ng Bagyong Inday. Go ahead po, Sec.
13: Well, opo, tayo po ay nagpapaalala sa ating pong mga kababayan na makipag-ugnayan po sa inyong mga lokal na pamahalaan para sa maayos at mabilis na pagpapahatid ng tulong. Hindi niyo po kinakailangang mag-alala, lalo na po doon sa mga lumikas at pansamantala ay naninirahan sa mga evacuation centers o outside evacuation centers sapagkat naka-ready po ang DSWD mag-provide ng inyo pong pagkain at iba pang mga pangangailangan. Muli, makipag-ugnayan po tayo sa ating pong mga lokal na pamahalaan para sa more coordinated distribution of our relief supplies.
1: Alright, maraming salamat po, Secretary Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD.
0: Samantala, dahil pa rin po sa epekto ng habagat, ilang kalsada sa Metro Manila ang naapektuhan at halos hindi na rin madaanan. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
14: Bunsod ng walang tigil na pag-ulan dahil sa habagat, ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila ang nakaranas ng pagbaha. Nagdulot ito ng mabagal na daloy ng trapiko at pansamantalang hindi madaanan ang ilang kalsada sa Metro Manila. Batay sa pinakahuling monitoring ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, kabilang sa mga nakaranas ng pagbaha ang mga pangunahing kalsada sa Quezon City, Maynila, Mandaluyong, Pasig at Marikina. Sa Quezon City, ilan sa mga apektadong kalsada ang EDSA Aurora, EDSA North Avenue, Kamuning Service Road, White Plains at G. Araneta Avenue. Nakaranas din ng pagbaha ang Taft Avenue at Espanya Boulevard sa Maynila, F. Ortigas Street sa Mandaluyong, at C5 sa Pasig at Marcos Highway Service Road sa Marikina. Dahil sa mataas na tubig baha, ilang bahagi ng mga nasabing kalsada ang naging mahirap daanan. Humupa rin ang baha sa ilang lugar at muling naging passable ang mga ito.
0: Bagamat humupa na ang pagbaha sa ilang lugar, patuloy pa rin ang pag-iingat at pag-monitor ng mga otoridad sa mga bahaing bahagi ng Metro Manila. Malaking tulong ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga pumping station sa pagpapabilis ng pag-alis ng naipong tubig para mabawasan ang epekto ng pagbaha at maibalik sa normal ang daloy ng mga sasakyan. Floyd Brenz, para sa Bayan.
15: Samantala, mga musta naman po tayo sa ginagawang responde ng Office of Civil Defense. Makausap natin sa linya ng telepono si Assistant Secretary Rafi Alejandro, ang hepe ng Office of Civil Defense. Magandang gabi po, ASEC. Si Ryan Lisigas Peto kasama si Sheila Natividad.
16: Yes, Sheila and Ryan, magandang gabi. Good evening po. At ito nga, no, nandito na tayo sa halos third day ng pagmumonitor natin dito sa epekto ng Inday and then itong ating Southwest Monsoon. So tuloy-tuloy po, naka-heightened alert ang ating Office of Civil Defense kasama yung 18 regional offices natin or regional centers para mag-coordinate and make sure na yung tamang responde ay and coordination ay mangyayari po sa ground. So sabi nga kanina sa ating kasamaan from DSWD, tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin tulong doon sa 116,000 families na apektado coming from 457 barangay. So tuloy-tuloy po kami sa aming pag-coordinate and pagbibigay resources, no, lalo na yung mga nangangailangan ng additional manpower and transportation requirements from the armed forces, galing sa ating Coast Guard, sa PNP and ating Bureau of Fire Protection.
15: Mm-hmm. ASEC, kumustahin ko lang yung nangyaring landslide dyan sa may bahagi ng Llano del Sur at sa may Sarangani Province. All accounted na po ba yung mga residente o may mga hinahanap pa po tayo sa area na yan, ASEC?
16: Yes, ang ating huling report, ano, 18 nga ngayon ang reported casualty. 10 dyan yung sa Sarangani, may 6 doon sa Lanao. And then dalawa sa Bukidnon. So yung hinahanap natin ngayon ay meron pong 12, pero sa Lanao ito, same area kung saan may 6 na patay. And then sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, yung 7. Wala na pong missing doon sa Sarangani.
1: Sir, kumusta po? Ano po yung pinakamalaking hamon na kinaharap natin so far sa paghatid po ng tulong sa mga apektadong lugar po?
16: Oh, so far wala naman tayong talagang matinding problema kasi sabi nga ng ating kasamaan from the SWD, naka-preposition po tayo ng mga relief items at ang ating mga resources po from the different uniform services ay nakahanda naman na 2-3 days ago pa, no? Ayon na rin sa kautusan niya ng ating Pangulo, si Pangulong Marcos, na dapat i-anticipate yung mga pangangailangan natin sa ground. So tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay resources sa LGU kasi ang inaasahan nating matinding epekto talaga nito ay yung ating floods, yung flash flood, and of course ito nga nakita na natin yung mga landslide. So halos meron po tayong binabantayan na mga barangay ngayon, no, na ayon sa MGB na umaabot sa 6,896 barangays at marami dyan sa Region 3, Region 4A, nasa 4B. And meron din sa NCR na dapat bantayan natin kasi ito yung mga lugar na highly susceptible sa flooding, landslide, and flash floods.
0: Asek, tama no? You mentioned kanina na nasa 18 na yung official count ng fatalities natin kasi kanina nung magsimula itong ating programa, nasa 17 pa lamang. Saan po yung pinaka-latest na casualty natin, Asek?
16: Oo, meron kasing dumagdag na isa, no? Sa Lanao, naging anim na ito, dalawa sa anim sa Lanao, dalawa sa Bukidnon, sampo sa Sarangani.
1: Sir, kumusta naman po yung mga hakbang po ng pamahalaan para po dun sa mga pamilya na nawalan po ng tirahan o kabuhayan dahil po dun sa nangyari po na kalamidad?
16: Oo, gaya ng dating ginagawa natin, ang una nating binibigay dyan is yung mga immediate housing materials or temporary shelter materials, no? Tulad ng mga tarpaulins and mga GI sheets na pwede nilang gamitin doon sa mga nasiraan ng bahay. Pero yung mga talagang totally damage or nasira talaga totally, talagang i-house muna natin yan sa mga evacuation centers at doon po bibigyan ng tulong yan in terms of food, at saka mga kagamitan. So far, tuloy-tuloy pa naman ang ating pagmomonitor kasi ngayon nasa meron tayong reported na 214 houses na nasiraan, no? But 16 pa lang dyan ang totally damaged, yung karamihan partially damaged. So pwede natin bigyan kaagad ng mga tarpaulins yan para sa temporary muna habang nandyan pa yung weather. And then of course, yung rehabilitation sa succeeding weeks, papasok na po yung tulong ng DSHUD, yung additional housing materials na manggagaling sa local government units at saka sa DSWD, pati na rin sa Office of Civil Defense.
0: Mm-hmm. Asek, as we speak po ba, ay may mga lugar pa, particular na yung mga nagkaroon ng landslide, ang hindi pa mapasok para mahatiran ng pangunahing tulong mula sa pamahalaan, Asek?
16: Oh, so far wala tayong grabehan talaga na isolated but hard to reach lang ang nakapag-report sa atin na medyo hindi rin mapuntahan ay again yung Glan, no, sa Sarangani kasi because of the landslide kahapon, but other than that wala naman na totally isolated na lugar at tuloy-tuloy po ang paghahatid natin ng tulong sa iba't ibang lugar na apektado ng Southwest Monsoon at Inday. And Ryan, and hindi pa po tapos, no? Ang inaasahan nating ulan ay meron pa po bukas hanggang Lunes. So tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbabantay dito.
0: Tama, Asek, kasi kanina I was about to ask kung meron pa rin mga flooded areas kasi nga meron pa nga sabi ng PAGASA kanina, posible pa yung mga pagulan hanggang bukas. Pero so far as of this time, may mga pagbaha pa po ba, Asek?
16: Yes, we have monitored 33 areas na still flooded, no? Pero nasa Mindanao pa ito and Visayas, and we expect na yung datos na ito ay tataas pa kasi ngayong araw nga medyo nasa ang ulan ay nasa Mindoro, Palawan area, and then hanggang bukas, no, pataas na yan sa Calabarzon, NCR hanggang Region 1 at saka Region 3.
0: Alright. Asek, mensahe na lamang po para sa ating mga kababayan na talaga namang naapektuhan o apektado nitong pagdaan ni Bagyong Inday. Asek, go ahead po.
16: Oo, ang mensahe lang natin is manatili po tayong dapat ligtas, no? Mag-monitor tayo sa mga news for the weather updates at makinig sa mga warnings at sumunod, no? Sa mga advisories and warnings na binibigay natin. So, kailangan po alam natin yung mga early or anticipatory action, makipag-coordinate tayo or makipagtulungan tayo sa ating mga local government units. Mag-participate po tayo sa ating preparedness actions and ito po, i-secure natin yung ating mga kabahayan, yung mga essential na mga gamit at mga items, itaas po natin doon sa mga flood-prone areas. At yung mga sa high risk naman to landslide ay sumunod po muna tayo at pumunta sa mga evacuation centers para po sa ating kaligtasan yan. So yan lang po, kung kailangan po talagang may abiso at nagbigay po ng utos yung ating mga leaders ay sumunod lang po tayo at ito naman ay para sa kaligtasan ng lahat.
0: All right, maraming salamat po Assistant Secretary Rafi Alejandro ng Office of Civil Defense. Magandang gabi po. Samantala, posibleng bahagi po ng umano'y creeping invasion ng China sa West Philippine Sea ang pahayag ng ilang Chinese scholars na ang Batanes ay bahagi ng Taiwan na kinikilala bilang probinsya ng China. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
5: Mahigpit na binabantayan ng pamahalaan ang bagong estratehiya ng China matapos magpalabas ng pseudo-legal na katwiran ang mga akademikong Chino na umaangkin sa isla ng Batanes. Ayon kay Ray Powell, Executive Director ng Silat Foundation ng Stanford University, nagkasundo sa isang symposium ang mga eskolar na ang Batanes Islands ay pagmamayari umano ng China.
17: A symposium of Chinese academics assembled to justify China's claims to major new parts of the exclusive economic zones of Japan and the Philippines and the related patrols east of the Bashi Channel had unanimously concluded that the Batanes Islands belong to China.
5: Binigyang diin ni Powell na ang hakbang na ito ay bahagi ng creeping invasion na dati nang ginamit ng China upang unti-unting sakupin ang Mischief Reef at Scarborough Shoal. Samantala, kaugnay nito ay binalaan naman ni Powell ang publiko.
17: But do not mistake silence for restraint. When your government Coast Guard is already running intrusive patrols into the area now being claimed, you do not need a government spokesperson to read the claim aloud. The patrols are the government's position. They have learned from China's creeping expansionism across places like Mischief Reef, Scarborough Shoal, Whitsun Reef, and a Scota Shoal, and are wise to apply those same lessons to Batanes.
5: Madalas ding makitaan ng presensya ang Chinese Coast Guard sa Bashi Channel, na isang critical na supply route at nagsisilbing northern flank ng depensa ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng mga patrol na ito, lumalabas na ang China sa kanilang indineklarang 10-dash line ay lumalagpas na sa tinatawag na First Island Chain. Hindi rin inaasahan ni Powell na makalulusot sa international scrutiny ang legal justification ng China. Aniya, layunin lamang nitong lumikha ng kalituhan upang gawing normal ang kanilang military at paramilitary presence sa mga teritoryo ng Pilipinas.
17: Now, I don't think that their legal justification based on ownership of the Batanes Islands is going to survive any kind of international scrutiny, but all they really require for their narrative is enough ambiguity and enough muddying the waters so that they can say, well, you know, it's disputed.
5: Kapansin-pansin din ang pananahimik ng Chinese Embassy sa Manila na ayon sa mga analista ay isang taktika upang obserbahan kung huhupa ang issue o kung maaari itong iframe bilang isang hotly debated academic topic sa hinaharap. Bukod dito, nagbabala na rin ang pamahalaan laban sa mga influence operations ng China na may layong manghimasok sa domestic politics, partikular sa lokal na media at sistema ng edukasyon upang isulong ang kanilang geopolitical interests. Elijah Canlas, para sa bayan.
1: Samantala, inilatag ng National Historical Commission of the Philippines ang kasaysayan ng Batanes bilang teritoryo ng Pilipinas. Tinawag namang kahibangan ni Defense Secretary Gilberto Chiodoro ang pahayag ng ilang Chinese scholars na bahagi umano ng Taiwan na kinikilala nilang probinsya ang Batanes. Yan ang ulat ni Patrick Desus.
18: Inilatag ng National Historical Commission of the Philippines ang mga mahalagang punto sa kasaysayan para igiit na sa Pilipinas lamang ang Batanes. Pagkondena ito ng ahensya sa sinabi ng ilang Chinese scholars sa isang symposium na bahagi umano ng China ang Bataan Islands bilang geographical extension ng Taiwan. Sabi ng NHCP, ang unang extensive documentation sa Batanes ng isang British explorer ay noong 1687 kung saan walang bakas ng Chinese governance sa lugar, habang ang mga Ivatan people ay namuhay sa protektadong komunidad at nakipagkalakalan sa maritime trading nations. Mula naman 1783 sa panahon ng Spanish Empire, patuloy na kinikilala ang Batanes bilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Pinagtibay din ito noong 1896 Philippine Revolution at First Philippine Republic kung saan tumindig ang mga Ivatan para sa kalayaan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Espanyol. Kinontra rin ng NHCP ang argumento ng Chinese scholars na ibinalik dapat ng Japan sa China ang Batanes matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig dahil simulat sa pool ay bahagi ng Pilipinas ang naturang probinsya na lumaban din para sa kalayaan mula sa Japanese rule noong 1945. Hanggang ngayon, wala pang tugon ang Chinese embassy kung suportado ng gobyerno ng China ang pahayag ng Chinese scholars. Sabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., patuloy na kukontrahin ang mga maling impormasyon.
19: Kailangan siguro ang pagpasagutin natin dito ay si Secretary Herbosa. Dahil mukhang matindi yung tama ng mga gumawa nun. Ganyan nag-uumpisa ang kanilang mga gawain ano, sa false narrative. No? Ganun sila, ganun ang partido nila. So, seryosohin natin to.
18: Nagbabala rin ang isang civic society group sa tangkang pagbaluktot sa katotohanan. Kaya't pinuri ni Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, Dr. Jose Antonio Goitia, ang mabilis na pagtugon ng pamahalaan tungkol sa Batanes para ipagtanggol ang karapatan at integridad ng Pilipinas. Samantala, bumisita si Secretary Teodoro sa Masinloc, Zambales bilang bahagi ng pagdiriwang sa 10th anibersaryo ng arbitral victory ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pinangunahan din niya ang pamamahagi ng tulong sa mga mangisda sa lugar. Tiniyak sa kanila ng kalihim ang patuloy na pagprotekta sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc kung saan may binubuong security arrangement para rito.
19: Anong trabaho ba natin kung hindi i-secure yung territorial integrity and security ng ating republika? So kasama ito ng lahat ng mga areas natin.
18: Bukod sa West Philippine Sea, binabantayan ang iba pang maritime territory ng Pilipinas sa ilalim ng 360-degree approach ng pamahalaan. Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: Samantala, ginit po ng Department of Foreign Affairs na hindi dapat pagdebatehan ang soberanya ng Pilipinas sa isla ng Batanes matapos sabihin ng isang Chinese symposium na bahagi ng Taiwan na itinuturing na probinsya ng China ang Batanes. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, hindi dapat tingnan ang mga pahayag ng mga nasa akademya bilang posisyon ng Beijing. Aniya, nakaangkla sa mga pahayag ng ating pamahalaan ang foreign policy ng Pilipinas.
1: Samantala, sa ibang balita, patuloy pa rin ang pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon sa Negros Island Region. Sa huling monitoring ng PHIVOLX, nakapagtala ang bulkan ng 6 na pagyanig at pagbuga ng abo. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
20: Inilagay na sa heightened alert ang buong lalawigan ng Cebu dahil sa banta ng ashfall mula sa Bulkang Canlaon at epekto ng bagyong Inday. Mahigpit nang binomonitor ng provincial government ang epekto ng abo mula sa bulkan nang ito ay pumutok noong July 9. Dalawang residente naman ang isinugod sa ospital matapos sumikip ang paghinga. Bagamat umayos na ang kalidad ng hangin sa Cebu kahapon, hinikayat pa rin ni Cebu Governor Pamela Barrecuatro ang mga residente na maging alerto at sundin ang mga abiso ng mga otoridad. Minomonitor na rin ng Provincial Veterinary Office ang kalagayan ng mga alagang hayop. Stranded din ang 300 mangingisda dahil sa malalaking alon. Inihahanda na rin ang mga food packs at relief assistance para sa mga apektadong residente. Sa pinakauling datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLX, nakapagtala ang Bulkang Canlaon ng 6 na volcanic earthquakes aabot naman sa halos 700 tonelada ang ibinuga na itong sulfur dioxide o azufre. Nananatili namang nakataas ang alert level 2 sa Bulkang Canlaon. Nagkaroon naman ng lava effusion sa bunganga ng Bulkang Mayon kaninang alas 4 ng madaling araw. Ito na ang 187 araw na mayroong effusive eruption sa bulkan. Nakapagtala ang FIVOX ng 10 volcanic earthquakes, higit 200 rockfall events at 6 na pyroclastic density current signals o USON sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 na oras. Aabot naman sa higit 7,000 tonelada ang ibinugari nitong abo. Sa ngayon ay nananatili pa rin nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon at mahigpit pa rin na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Gago Milde Villegas, para sa Bayan.
1: Inaprubahan ng gabinete ang panukalang 2027 National Expenditure Program o NEP na ipinresenta ng Department of Budget and Management sa cabinet meeting na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na ilalabas ang detalye ng panukalang 2027 national budget kapag formal na itong isinumite ni Pangulong Marcos Jr. sa Kongreso. Ang NEP ang panukalang pambansang budget ng pamahalaan na nagsisilbing batayan ng Kongreso sa pagbabalangkas ng General Appropriations Bill na magiging General Appropriations Act kapag nilagdaan ng Pangulo. Batay sa National Budget Memorandum No. 158 ng DBM noong June 25, target ng Administrasyong Marcos ang 7.2 trilyong pisong pambansang budget para sa taong 2027, katumbas ng 21.7% ng gross domestic product at mas mataas ng 407 billion kumpara sa 2026 national budget.
0: Samantala, inanunsyo po ng Meralco ang dagdag sigil sa kuryente para ngayong buwan ng Hulyo. Ayon sa Meralco, may dagdag na 0.34 centavos ang kada kilowatt hour ng kuryente. Nangangahulugan na nasa 14 pesos and 83 centavos po sa kabuuan ang kada kilowatt hour ng kuryente ngayong buwan. Ito pa'y katumbas ng 69 pesos na pagtaas sa bayarin ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan.
1: Samantala, tumanggap ng international recognition ang Bureau of Internal Revenue sa katatapos lamang na Gov Media Conference and Awards 2026 na ginanap sa Marina Bay Sands Expo and Convention Center sa Singapore. Nanalo ang 2026 Interactive Digital Tax Calendar ng BIR bilang Philippine Digital Initiative of the Year. Kinikilala ng Gov Media Conference and Awards ang mahuhusay na proyekto ng gobyerno sa buong Asia, kung saan ipinakita ang napakahusay na digital transformation, innovation governance, sustainability at citizen-centric public service. Ang lahat ng entry ay dumaan sa masusing pag-aaral ng mga eksperto sa industriya. Sa kanya namang talumpati, pinasalamatan ni BIR Commissioner Charlie Mendoza ang mga empleyado ng ahensya na patuloy na pinagaganda ang serbisyo para sa ating mga taxpayers.
0: Samantala, kinilala po ang Philippine Charity Sweepstakes Office bilang isa sa top performing government-owned and controlled corporations sa isinigawang 2026 GOCC Day sa Malacañang. Isa ang PCSO sa mga GOCC na nagbigay ng pinakamalaking dividend remittance sa national government. Ang pagkilala po sa PCSO ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go. Binigyan din ni Go na ang dividend remittance ng PCSO ay mahalaga upang mapunduhan ang mga proyekto ng gobyerno tulad ng mga sa infrastruktura, edukasyon, kalusugan at iba pang inisyatibo na magpapangat sa buhay ng mga Pilipino. Sa taong ito, 50 GOCC ang nakapagambag ng 147.15 billion pesos na dividend remittance sa pamahalaan.
1: Samantala, nalampasan ng Bureau of Customs Port of Manila ang collection target nito para sa Hunyo 2026 matapos makalikom ng 7.8 billion pesos. Mas mataas ito sa target na 7.4 billion pesos o may sobrang 5.30% sa inaasahang koleksyon. Ayon kay District Collector Rizalino Jose Citoralba, naging dahilan ng tagumpay ang dedikasyon at pagkakaisa ng mga kawani ng daungan. Patuloy namang pinalalakas ng Port of Manila ang koleksyon ng kita para sa pamahalaan, alinsunod sa Integrity, Accountability and Modernization Program ng Bureau of Customs.
0: Sa ibang balita, tumaas po ang produksyon ng asin sa kalagitnaan ng taong ito. Lumabas pa sa pinakahuling datos ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mahigit na sa 199,000 metric tons ang produksyon ng asin mula Enero hanggang Hunyo ng taong ito. Sinyalis po ito na lumakas na ang produksyon ng asin at mababawasan ang pagiging palaasan natin sa importasyon. Ang pagtaas po ng produksyon ay nakaangkla sa mga hakbang ng gobyerno na pasiglahin ang produksyon sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga lokal na producer, gumamit ng mga modernong kagamitan at palawakin ang kabuhayan ng mga coastal communities. Pinangunahan ngayon ng Barangay Tawagan Sur, Pagadian City, Zamboanga del Sur, ang pinakamalaking produksyon ng asin sa Pilipinas.
1: Samantala, pinalawak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang school-based feeding program para matugunan ang malnutrisyon. Isa lamang yan sa siksik na aktibidad ng Pangulo ngayong linggo. Atin pong balikan sa ulat ni Kenneth Pasyente.
3: Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa First Semester 2026 Armed Forces of the Philippines Command Conference sa Camp Aguinaldo. Iniulat ng AFP ang mga naging operasyon, kampanya at prioridad nito habang binigyan ng Pangulo ng update sa pagpapalakas ng pambansang depensa, kahandaan ng militar at pagtugon sa mga umuusbong na banta sa seguridad. Pinangunahan din niya ang 10th pulong ng Economy and Development Council kung saan inaprubahan ang mga programang magpapahusay sa pampublikong transportasyon, skills training at trabaho, malinis na enerhiya at disaster resilience. Kabilang sa mga inindorso ang mga pagbabago sa LRT 1 South Extension Project, Philippine Geothermal Resource De-risking Facility at Philippine Seismic Risk Reduction and Resilience Project. Miyerkules, inilunsad naman ng Pangulo katuwang ang DepEd at DA ang school-based feeding program at milk feeding activity sa Pulilan Central School sa Bulacan. Layunin nitong matugunan ang malnutrisyon sa mga kabataan. Mabibigyan ng masusustansyang pagkain ang lahat ng mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 1, gayon din ang mga grade 2 hanggang grade 6 learner na itinuturing namang malnourished. Sa kaparehong araw, dumalo ang Pangulo sa 2026 Government-Owned or Controlled Corporations Day, kung saan kinilala niya ang kontribusyon ng GOCC sa national development sa pamamagitan ng dividend remittances. Nakipagpulong naman ang Pangulo sa Amazon Web Services Inc., kung saan iprinisinta ng executives nito ang kanilang planong mag-invest sa bansa. Oras na maipatupad, inaasahang makakapag-generate ito ng $5 billion sa susunod na 15 taon. Webes, iginawad ng Pangulo ang Order of Sikatuna with the rank of Datu, Gold Distinction, kay outgoing Republic of Korea Ambassador Lee Sang-wa. Ipinaabot din ng Presidente ang kanyang pasasalamat kay Sang-wa sa naging papel nito na mapalakas ang ugnayan ng Pilipinas at Korea. Biyernes, pinangunahan ng punong ehekutibo ang inaugurasyon ng bagong headquarters ng Presidential Guards Group. Kasabay ito ng 40th anibersaryo ng HPGG. At muling ipinakita ang suporta ng administrasyon sa pagpapalakas ng kakayahan, kahandaan at profesionalismo ng Presidential Security Command sa pagbibigay ng seguridad sa Pangulo at First Family. Kenneth Pasyente, para sa bayan.
1: Sa pagpapatuloy naman ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, hindi lamang mga ebidensya at testimonya ang naging sentro ng pagdinig. Naging kapansin-pansin din kasi ang mainit na palitan ng mga argumento sa pagitan ng mga abogadong kumakatawan sa magkasalungat na panig ng kaso. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
4: Naging sentro ng atensyon sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mainitang palitan ng argumento sa pagitan ni Attorney Armando Virgil Ligutan at Attorney Carlo Joaquin Narvaza na kumakatawan sa magkasalungat na panig ng kaso. Si Attorney Ligutan ay kabilang sa House Prosecution Panel bilang kinatawan ng prosecution. Tungkulin niyang iharap ang mga ebidensya at mga testigo para patunayan ang mga articles of impeachment na isinampa laban sa pangalawang pangulo. Sa pagdinig, siya ang nanguna sa presentation ng mga ebidensyang may kaugnayan sa alegasyon ng grave threats at humiling na payagang maiharap ang karagdagang mga testigo. Sa kabilang panig naman si Attorney Carlo Joaquin Narvaza, isa sa mga abogado ng depensa ni Vice President Sara Duterte at anak ng yumaong dating Chief Justice Andres Narvaza. Bilang bahagi ng defense panel, layunin niyang questionin ang mga ebidensya at tiyaking nasusunod ang mga tuntunin ng impeachment trial para mapangalagaan ang karapatan ng kanyang kliyente. Nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang dalawang abogado matapos questionin ng depensa ang pagtanggap sa ilang ebidensya at ang pagdagdag ng mga testigo. Sa gitna ng palitan ng argumento, sinabi ni Ligutan ang katagang Hold Your Horses na naging isa sa mga tampok na eksena sa pagdinig. Bagamat kapwa mga veteranong abogado magkaiba ang kanilang ginagampan ng tungkuling sa impeachment proceedings, ang prosecution ay nagsisikap na patunayan ang mga paratang laban sa pangalawang pangulo. Habang ang depensa ay nakatuon sa pagsagot at pagtutol sa mga alegasyon at pagtiyak na nasusunod ang due process, inaasahang magpapatuloy ang presentasyon ng mga ebidensya at argumento ng magkabilang panig sa mga susunod na pagdinig ng Senado na nakaupo bilang impeachment Court. Floyd Brenz para sa Bayan.
0: Mas pinagtingnan ng Philippine National Police ang operasyon laban sa mga suspect sa nangyaring madugong shootout sa General Santos City. Habang patuloy ang investigasyon, may mga nabawing armas at tinutukoy na rin ng mga otoridad ang mga posibleng nasa likod ng insidente. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
1: Inatasan na ngayon ng Philippine National Police o PNP Headquarters ang Police Regional Office 12 na paigtingin ang hot pursuit operation laban sa mga responsable sa nangyaring shootout sa Barangay Labangal, General Santos City na ikinamatay ng isang security guard noong umaga ng Miyerkules. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Gensan Police Station sa insidente sa pamamagitan ng mabilis na pagsasagawa ng hot pursuit operation. Pagdating sa Barangay Labangal, namataan umano ng mga otoridad ang motorsiklong sinasakyan ng mga responsable. Kasunod nito, may isang tricycle umano na sumusunod na may kargang malaking sako kasama ang isa pang individual. Dahil dalawa lamang umano ang personahe ng Gensan Police na nagsagawa ng hot pursuit operation, ang tricycle lamang ang kanilang naharang. Ngunit nakatakas ang sakay nito, kaya ang tricycle driver lamang ang naabutan. Sa pagsusuri ng mga otoridad, doon natagpuan ang siyam na armas sa loob ng sako. Dahil dito, agad na ikinustudya ng otoridad ang nasabing dinakip.
2: Based on the information that he provided us, na willing man siya mag-cooperate because ang according to him is linagay lang yung nung sako. Hindi niya alam na baril, but siyempre that is his according to statement niya. But may mga witnesses din kasi nakakita na dun sumakay yung gunman actually. Yun ang isa sa main suspects ng gunman is dun sumakay sa kanya.
1: Natuklasan din ng otoridad na pito umano ang mga individual na nasa likod ng naturang shootout. Pinaghihinala ang pawang mga security guard mula sa iba't ibang ahensya ang mga ito. Ito ay matapos makumpirma ng otoridad na ang mga naturang armas ay pagmamay-ari ng ilang security agency sa lugar. Dahil dito, malaking katanungan umano kung ano ang ginawang proseso ng mga ito sa pagtransport ng mga armas. Sapagkat kinakailangang kumuha ng permit para dito at dapat lamang gamitin ang mga ito sa kanilang itinalagang deployment area.
2: Pag sa security agency na gamit kasi yan, it's not supposed to be transported ng ganun-ganun lang. They have to secure permits prior to the transportation. And kung saan yung proper designated deployment ng security guards, dun lang yan pwedeng gamitin yung barrel because yung apat, I think various security agencies nakapangalan na.
1: Gayunman, matibay umano ang nakuhang lead ng otoridad sa mga nasa likod nito, kung saan mayroon na umano silang pitong persons of interest sa naturang krimen at inihanda na ang kasong isasampa laban sa kanila. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix para sa Bayan.

Abiso po mga kababayan dahil posibleng malaki yung dagdag sa presyo ng diesel sa susunod na linggo. Batay sa pagtaya ng energy sources, nasa 2 hanggang 4 na piso ang kada litro ng diesel yung dagdag sa presyo ng diesel. Posible namang may dagdag o kaya ay rollback ng hanggang piso kada litro ang gasolina. Bungo muna ito ng manipis na global supply at mas mataas na demand sa summer season ng Northern Hemisphere.

Ito naman, isang dominanteng performance agad ang ipinamalas ng NLEX Road Warriors sa pangunguna ng kanilang bagong head coach na si Jimmy Alapag sa pagbubukas ng PBA Season 50 Governor's Cup itong Biyernes. Diyan po yan sa Inares Center sa Antipolo. Naungusan ng Road Warriors ang guest team ng Macau Giant Pandas sa isang 39-point blowout sa score na 114-75, ang pinakamalaking winning margin ng NLEX sa kasaysayan ng kanilang prangkisa. Nanguna para sa bataan ni Coach Jimmy ang veteran guard na si Kevin Alas na nagtala ng 19 points, 3 rebounds at 2 assists. Samantala, agad ding gumawa ng ingay ang Terra Firma Jeep sa unang gabi ng PBA auction matapos nilang talunin ang Titan Ultra sa score na 113-100. Nagposte ang rookie big man na si Gio Chu ng solid na 19 points at career high 23 rebounds.

0: Hawaiian Weekend.
1: Respira la casa, respira la banca.
2: Radio Filipinas.
1: Radio. Público.
3: Radio Filipinas and Capital 104.3 Cola.
1: Cola.
3: World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
5: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
5: serbisyo publiko.
3: Radio Magazine 1278.
5: Sports Radio 918.
3: Radio Pilipinas
4: Radio Publiko
3: 738.
5: At Radio Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
5: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas
5: and Capital 104.3 collab.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo!
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

What about these girls? Oh, yeah. Do it.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my Oras para sa musica. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
1: Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians, pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tup din ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Nagbunga ng masagana. Mapagpalang araw ng Linggo, kapatid. Nasa 15th linggo na tayo sa karaniwang panahon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa Mabuting Balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 13, Talata 1-23.
2: Nang araw na yaon, ay lumabas ng bahay si Jesus at naupo sa tabing dagat. Nilapitan siya ng makapal na tao, kaya lumulan siya sa isang daong at naupo roon, samantalang ang mga tao ay nasa dalampasigan. At nagsalita siya sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ang wika,
3: ang isang magsasaka ay lumabas upang maghasi. Sa kanyang paghahasi, ang ilang butil ay nalaglag sa tabi ng daan at ito ay kinain ng mga ibon sa himpapawid nang sila ay dumating. Ang ilan ay nalaglag sa mga batuhan na doon ay walang sapat na lupa. Tumubo agad palibhasa ay hindi malalim ang lupa. Datapwat pagsikat ng araw ay nalanta at tuluyan ng natuyo dahil sa kawalan ng ugat. Ang ilan ay nawalan ng ugat sa dawagan at nang lumaki ay ininis ng mga dawag. Ang iba naman ay nalaglag sa mabuting lupa. May namunga ng tig-iisang daan, tig-aaning na po, nang tig-tatatlumpu, ang mga may tainga ay makinig.
1: Ibinahagi ni Father Paul Marquez ng Society of St. Paul ang pagninilay. Kumbaga sa lingwahe ng mga kabataan ngayon, maituturing natin si Jesus na isang cool teacher. Nagturo siya ng salita ng Diyos, hindi lamang sa templo, kundi maging sa palengke, sa kalye, at maging sa lawa habang sakay sa isang bangka. Dumistansya siya mula sa nagkukumpulang mga tao na nais makarinig sa kanya. Napapalibutan ng lawa ng Galilea ng mga bundok at kaparangan. Maaring mula sa di kalayuan, nasulya pa ni Jesus ang isang manghahasik ng mga buto. Ginamit ni Jesus ang halimbawang ito para isalarawan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sagana ang salita ng Diyos. Inihahayag ito ng Panginoon at humihirang siya ng mga mangangaral. Ngunit hindi lamang yung nag-aaral sa universidad o seminaryo ang naghahayag ng mabuting balita. Kadalasan ang mga ordinaryong tao na tahimik at nabubuhay ng payapa at may takot at pag-ibig sa Diyos ay nagiging makapangyarihang tagapagpahayag ng kanyang salita. Maging ang taong may malubhang sakit na patuloy na kumakapit at nagtitiwala sa Diyos ay nagiging buhay na saksi ng mabuting balita. Ang lupang tumatanggap ng salita ng Diyos ay may tungkulin din na pagnilayan at pagyamanin sa kanyang buhay ang salita ng Diyos. Hindi basta namumunga ang salita ng Diyos pagkatapos na ito'y ipahayag. Kailangan ng pakikinig, pagtanggap, pagninilay at pagsasabuhay nito. Panginoon, nakakagulat po ang maaaring mangyari kung taimtim naming tatanggapin at isasabuhay ang iyong salita. Tulungan mo po kaming makinig ng may pananampalatayang tapat at totoo. Amen.
2: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
7: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
10: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
12: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Good morning, good morning. Araw po tayo ng Linggo, ha? At 12 ng Hulyo, taong 2026. Isang maulang umaga po sa inyo. Muli na naman pong sumasa inyo ang programang gigising sa inyong Sunday morning. Wala po kong iba, kundi ang Mabuhay Pilipinas. Tayo po ay napapakinggan, ha? Sa 104.3 The Capital FM. Hello ang aming 738 kHz AM ay kasalukuyang nire-rehabilitate po, ha? At abangan niyo po ang pagbabalik ng 738 kHz na mas pinalakas at mas komprehensibong pag-aatid ng balita at impormasyon sa bawat mamamayang Pilipino. Nakahukap din po tayo sa 1278 AM Radio Magazine at Sports Radio via FB Live. Ayan, ha? Ay, yung mga tropa natin dyan sa Sports Radio. Tama ba ako, Arnel? Yung pinakamainit na tech natin dyan, si Jemski Rocamora. Nagliliyab sa basketball yun, ano? At syempre si Ma'am Nida. Ayan, yung mga tech natin dyan sa Sports Radio, 918 AM. Pero, mga pag-uusapan natin ngayon, ha? Tungkol nga po kay Super Typhoon Inday. Ano na nga bang naging paghahanda ng ating pamahalaan, no? Yung naging epekto, no? If I'm not mistaken, tama ba ako, Ma'am Tess? Nakalabas na ba ng PAR si, ano? Si Bagyong Inday, ano? Kahapon niya nakalabas. And, of course, yung mga apektadong flights kasi kahapon, nakausap ko si Ka Eric Apolonio. Shoutout, ano? May interview tayo mamaya dyan. Ano? Ka Eric Apolonio. Gil nga doon sa mga naitalang flight cancellation. Balita ko, hindi lang domestic yung nakansilang biyahe. Maging, mga apektadong biyahe rather. Kung ngayon din, mga international flights din, ano? Alamin natin, no? Kung kamusta na yung sitwasyon ng ating mga paliparan sa bansa, ano? Siyempre, hindi lang yan sa Bagyong Inday. Maging sa muling pag-alboroto ho yan ng Bulkang Canlaon. Yan, nagsabay-sabay na, mga kaibigan. At siyempre, no, babanggitin ko na sa inyo ang pinakaantay ng taong bayan, yung aking binubulong na oil price estimate. Para nga po bukas, i-anunsyo yan ng Department of Energy. Pero, atin-atin lang, secret lang yun, ha. Yan po mga pag-uusapan natin mula po sa DSWD and sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. At bago po yan, syempre, tunghayan muna natin ang mga naging aktibidad ng Pangulo atin sa atin ng Presidential Week ni Raquel Bayan. Narito!
1: Sinimula ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Linggo sa pangunguna sa Command Conference ng Armed Forces of the Philippines sa Campo Aguinaldo sa Lungsod, Quezon. Matapos nito, agad itong sinundan ng panibagong pulong, kasama naman ang economic team at mga kalihim ng gabinete para sa 10th Economy and Development Council meeting na ginanap sa Malacanang. 8 Hulyo, araw ng Miyerkules, biyaheng Bulacan si Pangulong Marcos. Katuwangan DepEd, pinangunahan ng Pangulo ang kick-off ng school-based feeding program at milk feeding activity sa Pulilan Central School. Ang pangako ni Pangulo Marcos, mas marami mag-aaral ang mabibigyan na angkop at masusustansyang pagkain. Matapos nito, pinangunahan ng Pangulo ang GOCC Day na ginanap sa palasyo. Ginamit ng Pangulo ang pagkakataon upang pasalamatan ng GOCCs sa pagiging kabalikat ng national government para sa pagpapaunlad ng bansa. Kinilala rin ng Pangulo ang patuloy na pagtaas ng dividend collection ng GOCCs. Matapos nito, mainit na tinanggap ni Pangulo Marcos sa palasyo ang mga kinatawa ng Amazon Web Service Incorporated. 9 Hulyo, pinasalamatan ni Pangulong Marcos si Korean Ambassador Lee Sang-wa sa isang farewell call. Kinilala ng Pangulo ang papel ng ambahador sa pagpapatatagpa ng ugnay ng Seoul at ng Maynila. Tinapos ng Pangulo ang Biyernes sa pangunguna sa diplomatic reception para sa 2016 Arbitral Award ng Pilipinas kaugnay sa claims ng China sa South China Sea. Dito nagpasalamat ang Pangulo sa lahat ng bansang nakasuporta sa Pilipinas at kapwa kumikilala sa Arbitral Award. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong Linggo. Katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Right, maraming salamat, Raquel Bayan. Aras natin, 18 minutos malipas ang alas 6 sa nagmamadaling umaga. Ratchadaan na natin mga Romero Peque, mga balita na nakalap ng ating PBS Division at PBS Newsroom sa nakalipas na magdamag. Unahin muna natin ang live report kung saan nga po dengue cases sa lungsod Quezon. Pumalo na sa higit 3,000. Balita atin sa atin yan, syempre ng hari ng weekend report. Walang iba kundi si Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray, good morning!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yes, Kuyang Ray, come in.
3: AJ, patulubo at labing tatlo. Ang naitamang mga kaso ng Dengue sa Quezon City mula Enero. Ayun, ang kanpulyo, ang mga kanyang sa ulat ng Quezon City, ang kategorisi, ang kampanyang Iglesyon. Di makabarado, natin kaya ng sakit ang mga batang kamputa ang gulang sa tuka. Naka 1,000 at 55 kaso. Di nakamataas ang kaitalang kaso sa Iglesyon na umabot sa 1,000 at 22. Nasa 15 na ang pinang tamang kamatay dahil sa dengue sa lungsod sa iyong taon. Samantala, umabot na ang kaso na ito siya ang naitalang kaso ng lungsod sa ulti sa lungsod sa kapareho ang panahon. Labing dalawa ang naitalang kaso habang karamihan sa mga kaso ay nasa edad 21 at mga kalakihan. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat kayong Ray Ferrer. Sa iba pa mga balita, Bangko Sentral ng Pilipinas nagbabala sa pag-photocopy o reproduction ng larawan ng mga banknote nang walang pahintulot. Uy, bawal ho yan. It's a confidential rights po, no? Ating BSP. Alamin natin ang detalye na yan mula sa prinsipe naman ng Weekend Report. Walang iba kundi si Boss EJ Lazaro. Boss EJ, good morning!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Muling ipinalala ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na labag sa batas ang pagpaparami o paggamit ng larawan ng mga banknote ng Pilipinas nang walang paunang pahintulot mula sa ahensya. Ayon sa BSP Circular No. 829 Series of 2014, hindi maaring mag-print, mag-photocopy, mamahagi o gumamit ng anumang larawan o kopya ng Philippine banknotes, maging ito man ay black and white, may kulay o kombinasyon ng mga kulay kung walang autorisasyon mula sa BSP. Mabala ng BSP, ang mga lalabag sa naturang patakaran ay maaaring makulong ng hindi bababa sa 5 taon at hanggang 10 taon. Nilinaw rin ng Bangko Sentral na maaari lamang pahintulutan ang reproduksyon ng mga banknote kung ito ay para sa layuning pang-edukasyon, pang-kasaysayan o numismatics at kinakailangang sumunod sa mga itinakdang kondisyon ng sirkular. Inilabas ng BSP ang nasabing paalala kasunod ng pagkalat sa social media ng mga larawan ng photocopy ng mga Philippine banknote matapos ang naging talakayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tungkol sa paggamit ng photocopy bilang ebidensya sa korte. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ram, salamat EJ Lazaro. Iginiit nga ho ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol na obligado ang mga individual na padalhanan sa BINA sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na sumunod sa utos ng korte. Ayon kay Tongol, maaring maharap sa contempt of court ang sino mang tatanging dumalo nang walang sapat na dahilan. Paliwanag pa ng tagapagsalita na ang pagdalo ng mga testigo na pinadala ng subpoena ay bahagi ng tinatawag na compulsory process ng hukuman. Aniya, ang ilang pagkakataon na hindi maaring questionin o hindi sundin ang subpoena ay kung wala itong kaugnay sa kaso at ginagamit lang para manggipit o mangabala. May depekto ang pagkaka-issue ng subpoena o kulang sa detalye o katiyakan. Una nang naipadala ng impeachment court ang subpoena para dumalo sa paglilitis sa lingkong ito, si Office of the Vice President, Chief of Staff Attorney Zulieka Lopez. Bukod kay Lopez, inaasahan ding haharap bilang testigo sa paglilitis sa susunod na linggo sina NBI Regional Director Jeremy Lotok at House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Belyor. Oras natin, 23 minutos. Makalipas po alas 6 na nagpapadaling umaga, pumalag ang National Security Council o NSC sa mga ulat na isinusulong ng ilang Chinese scholars na bahagi umano ng China ang Batanes. Nananggo po. Binigyan din ni National Security Advisor Secretary Eduardo Oban Jr. Na malinaw ho na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Batanes. Ayon kay Oban, walang batayan ang naturang pahayag at hindi maaaring baliwalain ang paulit-ulit na pagpapakalat ng maling naratibo na maaaring lumikha ng kalituhan po yan. Aniya, mahalagang paalala ito na habang ginugunita ang 10th anibersaryo ng South China Sea Arbitral Award, sinabi niyang ang naturang arbitral award ay hindi lamang tungkol sa tagumpay ng Pilipinas sa isang legal na usapin, kung hindi sa patuloy na pangangalaga sa teritoryo, mamamayan at kinabukasan ng bansa. Minigyan din pa ni Oban na hindi papayagan ng pamahalaan na ang mga gawa-gawang kasaysayan at maling naratibo ay maging batayan ng anumang pag-aangkin. Diyos ko, panahon pa ng mga lolo natin, abay yung Batanes ay talagang nasa teritoryo na ng Pilipinas. At napakalayo ng Batanes, ano, daw kaya langoyin daw, no, sabi ng mga manlalangoy natin mula Batanes hanggang Taiwan. Pero Diyos ko naman, sino ba nakatira doon? Chinese ba? Di ba Pilipino? Anyways, 25 minutos makalipas ang alas 6 sa nagmamadaling umaga, target ng Commission on Elections sa COMELEC na matapos sa loob ng isang linggo ang pag-iimprenta ng mga balotang gagamitin sa kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM parliamentary elections na gaganapin nga po yan sa September 14 ngayong taon. Ang kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nasa 2.39 milyong balota ang kinakailangan maimprenta para po sa naturang halalan. Apat na printer ng National Printing Office ang gagamitin sa pag-iimprenta, kung saan naaabot sa 63 million pesos ang budget para sa printing. Tiniyak din po ng COMELEC ng transparency ng halalan. Ayon kay Garcia, kapag natapos nga po ang eleksyon at kung may inihayang electoral protest, obligado silang ilabas sa mga detalye ng balota, kabilang ang mga secret markings at iba pang security features na ginagamit sa authentication, alinsunod nga sa utos ng korte. Samantala, sinabi nga po ni Garcia na noong 2025 elections ay nasa 800 hanggang 1,000 na butante ang nakatalaga sa bawat presinto, pero nilimitahan ito sa 600 na butante kada presinto sa kabila nga po ng kakulangan sa pondo upang mas mapabilis ang proseso ng pagboto at maiwasan ang mahabang pila ng mga botande. Oras natin, 26 minutos. Makalipas po alas 6 na nagbabadaling umaga. Short break muna tayo. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Mark, bigay mo.
2: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
5: Magandang araw si Ding Dong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga. Quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
6: Dito kaya. Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
7: Ay, aircon ba ako?
6: Ay, Nay. Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
7: FYI lang ha. Kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
6: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
9: Good morning! Wake up! Good morning!
0: Welcome back! Muli po nagbabalik ang Mabuhay Pilipinas. Ang oras po natin, 29 minutos, makalipas po ang alas 6 ng umaga. Alam nyo, ito ay medyo magandang programa o ito kasi tayo ay isa sa mga nakasaksi, no? Sa naturang pagtitipon na kahapon. Kung saan 30 aspiring doctors nga po mula sa Taguig. Ang unang batch ng mga benepisyaryo ng Investing in Value of Education through Stewardship of for Taguigenos o yung Invest Scholarship Program po for Medicine ng pamahalang lungsod ng Taguig. Pinangunahan nga po no, ni Taguig City Mayor Lani Cayetano ang awarding ceremony para sa tinaguriang Batch Tanglaw, ang kauna-unang grupo po ng mga scholar na tatanggap ng buong scholarship sa pag-aaral ng medisina po o yung pagdodoktor. Sasagutin po ng programa ang kanilang tuition at miscellaneous fees at bukod pa sa 15,000 pesos na buwan ng allowance habang sila po ay nasa medical school. Nakapasok ang mga scholar sa top 10 medical schools sa bansa kung saan naabot sa 590,000 kada taon. Ang halaga ng scholarship depende po sa kanilang paaralan. Ayon nga po kay Mayor Lani, layunin ng naturang programa na makapag-produce ng mas maraming doktor na maglilingkod sa mga Taguigenyos sa hinaharap. Sa kasalukuyan po, nasa mahigit 130,000 scholars na ang natutulungan ng lungsod sa iba't ibang kolehiyo at universidad at higit 6,000 dito ay mga licensed professional na kabilang at ang 88 physician. Sa kabila ng unang unang scholars sina Joy, Charity, Heart Santos ng Lower Bicutan at Bernadette Jerusalem ng Bagong Bayan. Pakinggan natin ang payag ni Taguig City Mayor Lani Cayetano. Narito.
10: Now, finally, ay na-launch na natin itong programa na ito at meron tayong initial 30 beneficiaries. Earlier, I have explained the reason behind the inception of Invest program here in the city of Taguig. Ang realidad na kulang ang mga doktor sa ating bansa. Ang realidad na kapos ang mga doktor na nagtatrabaho hindi lang sa mga syudad, kundi sa mga malalayong mga lugar sa ating bansa ay totoong-totoo. No? At dalawa yung pwede nating maging reaksyon. Isa, una, ay ang tanggapin na lang na hanggang dito tayo. Ang pangalawa naman ay ang gumawa ng mga konkretong hakbang para ito ay matugunan natin. Ang pinili ng Taguig ay ang ikalawa, na kami ay may gawin, tayo ay may mga ilunsad na programa para masuportahan natin ang edukasyon ng mga estudyante nating nagnanais makapagtapos ng kursong medisina at sila ay maging mga doktor na gagamot sa ating mga kapwa Pilipino, magsilbi sa ating bayan. So yun ang dahilan kung bakit isa ito sa mga pinakaunang programa na nailunsad sa ating bansa, no? Susuportahan sa ilalim ng programang ito ang hindi lang tuition fee ng sa pag-aaral ng medisina ng ating mga Invest scholars sa 10 premiadong mga medical schools. Yung ibig sabihin yung pinaka mahuhusay na mga medical schools sa ating bansa. Kundi bibigyan pa ng monthly allowance at depende sa assessment ng ating executive board ang karagdagang mga tulong sa iba pang mga pangangailangan ng mga estudyante natin, ng mga scholars natin sa pag-aaral nila ng medicine.
0: Yan nga po ang tinig, ano? Taguig City Mayor Lani Cayetano. Sana all, ano? Alam mo, dapat gusto ko rin mag-doktor eh. Kaso ayaw sa akin ng medisina. Pagiging chismoso lang kasi yung ano ko eh, yung porte ko eh. Well, anyway, congratulations dun sa mga nakakuha ng ano ha, ng mga scholarship na yun. Hindi ho biro ang pag-aaral ng medisina ha, sa totoo lamang ho. Yun nga, correct. Sa rin sa mga pinlano ko yan, no? Mag-medicine. Kaya lang yun nga, ayaw ng medicine sa akin. Kasi nga, ang inuuna ko, yung pagkalap ng mga impormasyon. Ganun ako eh. Oh, ay, congratulations dun sa mga Taguig scholars na yun. Ah, yung mga nakakuha ng ano ng scholarship for medicine. Napakalaki yung bagay yan. At tama nga ho si Mayor Lani, no? Na kinakailangan. Talaga madagdagan. At syempre, ang mag-benefit nito ay mismo mga Taguigenyo. Sana all, ano? Sana all. Oras natin, 6:34 ng umaga. Alam nyo, no? Marami akong dapat sabihin pa, no? Yung iba pa mga issue, no? Ingil nga po dyan sa, ano? Yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ha? Isa na ho yan. Mamaya, abangan nyo yan, ha? Abangan nyo. Matutuwa ba kayo, no? Ito, si Mark. Mark, nakamotor ka ba, Mark? Hindi. Commute ka lang. Okay. Wala ako, nakamotor ka eh. Si Arnel, malapit na yan eh. Kaya nag-aabang na yan ng oil price sa akin lagi. Diba, paring Arnel? Ayan, yan, yan. Very good. Nga pala, shoutout ha. Shoutout doon sa mga nanonood sa atin, ha. Sa ating programa. Okay? Ito, ito, ito. Batiin natin yung mga nanonood sa atin sa live streaming. Ito lang ho, ha? Medyo, yan o. Amin natin kung sino yung mga nanonood sa atin dyan, ha? Ayan, yan, yan. Si Jelly Gregorio, good morning. At eto naman, nakikinig sa atin. Oy! Magbayaw, nakikinig sa atin. Si Navales Francis, good morning, Boss AJ. Oy! Good morning, Boss Francis. At syempre, si Alex Agbalo, nakikinig din sa atin. Good morning po. Good morning, good Sir AJ. Morning good din sa iyo, Alex. Syempre, batiin ko na rin, ha? Yung pinakamalupit nating SG dyan sa lobby. Hindi natutulog. Hindi pumipikit, ha? Walang iba, no? Si Mr. Nice Guy, walang iba kundi si Rodel Balangkit, no? At syempre, si Roger Agustin Ramos, nakikinig sa ating programa. Good morning, Sir AJ. Shoutout daw po sa Agustin Ramos family. Ayan, yan, yan. Siyempre, ang aking amahin nanonood, si Jess Ignacio. Nakikinig din sa atin. Good morning, good morning!
11: Good morning!
0: Ayan, yan, yan. Oras natin, 6:36 ng umaga. Ito, sa punto pong ito, meron na po tayong makakapanayam ngayong umagang ito. Alamin natin yung mga canceled flights, ano, kung madadagdagan pa ba. At kamustahin na rin natin ang mga sitwasyon ng mga palipara na kung may naapektuhan man, no, ng bagyong Inday at ng Canlaon eruption. Makakapanayan po natin ngayong umagang ito. Walang iba ang tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines. So, Kaap, suking-suki na natin to at kaibigan natin Matalik. Walang iba kundi si Ka-Eric Apolonio. Ka-Eric, good morning. AJ Ignacio po ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
12: Yes, good morning po.
0: Good morning, Ka-Eric. Maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin sa programang ito. Sa punto mong ito, Ka-Eric, ilang mga flights na po ang kabilang at domestic at maging ang international ang apektado po na naapektuhan ng dulot ng bagyong Inday at pagputok ng Bulkan Canlaon, Ka-Eric?
12: Well, ang data po natin since July 9 to 11, nagkaroon tayo ng 121 canceled flights. 11 na diverted flights, so a total of 132, no?
0: Mm-hmm.
12: But for now, itong araw na ito, isang domestic flight nang pong reported na cancel yung sa Basco.
0: Mm-hmm. Okay. Ka-Eric, meron na po bang nag-normalize na flights ngayon sa iba't ibang lugar sa bansa? At can you give us yung mga karamihang ruta o mga flights na naapektuhan? Is it coming from Visayas po ba? Meron din po ba tayong naitala sa Luzon?
12: Well, so far po, normal lahat ng operations ng mga ka-APA operated airports. In fact, kahit nung itong may bagyo, no? Wala hong nasarang airports sa tuloy-tuloy na operations except yung ating mga airlines, nagka-cancel sila ng flight because for safety reasons.
0: Mm-hmm. Karamihan po mga ruta ka, Eric, ano po, mula po ba sa Visayas yung mga affected flights? Kasi Visayas is, ano, di ba, yung Bulkan Canlaon naman po.
12: Yes, sa Canlaon po yan, yung mga Cebu, Iloilo, bandang General Santos, lahat po yan nagkaroon ng flight cancellation because yung volcanic ash na tinatawag.
0: Mm-hmm. Ka-Eric, ano pong kailangan gawin ng ating mga pasahero na naapektuhan sa biyahe? Can you give us some details po?
12: Well, actually po, yung mga pasahero naman natin is protected by Passenger Bill of Rights. Ano?
0: Yes.
12: So, meron silang karapatang humingi or para ma-rebook yung mga flights nila ng libre sa mga airlines.
0: Mm. Pwede rin po bang ano, isama po sa kanilang mga travel fund yung kanilang mga na-cancelang biyahe, may convert ito sa travel fund? Tama po ba ako, Ka-Eric?
12: Well, nasa ano po yan, nasa ticket naman po nakalagay yung ano ng mga airlines, responsibility nila para sa mga pasahero.
0: Para po sa kalinawan ng ating mga tagapakinig, kapag ganun po ba, walang additional fee ang rescheduling at rebooking po ng flight pagka ganyan po?
12: May rebooking po is libre. Kasi ganito po yan eh. Pag ganitong mga force majeure na tinatawag, bagyo, talagang very limited lang yung may bibigay na provision para sa mga pasahero dahil hindi naman na sinasadya rin ng airline yan. Pero kung ang issue is sa airline itself, may problema yung kanilang aeroplano or whatever issue, pull ano po yan yung benefits makukuha ng ating mga pasahero.
0: Alright. With that po, panawag mensahe na lang po ka Eric sa ating mga kababayan. Go ahead po.
12: Yes, sa mga kababayan po natin, mag-check lang po kayo sa individual airlines sa status ng flight nyo para at least hindi kayo ma-inconveniente kung sakaling cancel man yan, hindi na kayo kailangan pumunta sa airports.
0: Right, with that po, Ka-Eric Apolonio, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa bayan. Maraming salamat po.
12: Maraming salamat po, magandang umaga.
0: Thank you! Yan po, no? Ang tagapagsalita nga po ng Civil Aviation Authority of the Philippines, the one and only Ka-Eric Apolonio. Siyempre, with the means of Miss Bea Bernardo, yan ang mga nakaka-ano natin dyan. Mga kabagang natin sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Ka-Eric Apolonio, siyempre, the one and only, and Miss Bea Bernardo. Shoutout sa'yo, Ma'am Bea. Oh, nga pala ito, may dumagdag sa atin si Joel Bulante, no, nakikinig po sa atin via live streaming, no. Maraming salamat po sa inyo, ha. Ayan. Shoutout nga pala, no. Kay sino ba to? Kay June Malyare. Mga magtampo sa atin, ha. At shoutout din, no, birthday ng ating pinsan, walang iba kundi si Julia Aurelio, kundi ako nagkakamali. Oo. At syempre, sa July 26, kundi rin ako nagkakamali, isang J na naman uli ang magbabirthday, ang aking tiyahin na nasa Amerika. Walang iba kundi si Tita Juliet Aurelio, advance happy birthday na.
13: Happy birthday!
0: At belated happy birthday kay Julia.
13: Happy birthday!
0: Ayan, doble ka, ano na, doble na. Oo. At syempre, ha? Tingnan na natin ang bolang kristal natin. Kung! Ano na ba ang lagay ng oil price, ha? Pero yung huli kong ano, ha? Yung huli kong tawag dito, yung huli kong silip sa bolang kristal, ha? Ay medyo ano, masakit sa diesel, ha? Pero eto na, lumabas na. Aray ko po.
14: Oh no.
0: Inasahan na naman po, ha? Ito. Alamin natin kung magkano ang itataas muna. Ano muna tayo? Pababa muna tayo. Unahin muna natin yung baba. Ang kerosene! Magkano ang itataas sa kerosene? Drum roll, please. Kerosene, magkano? Up!
14: Oh, no! na. Finish na.
0: Yan. Medyo makatikati sa bulsa ang kerosene, mga kaibigan. Dahil posible nga hong tumaas, ha? Tumaas ng 2 pesos and 20 centavos ang kada litro ng kerosene.
15: Oh, no!
16: Yay! Oh, my God!
14: Wala na. Finish na.
0: Eh, finish talaga tayo. 220, isipin mo, ha? Yung mga gumagamit ng gasol di bomba. Medyo makatikati sa bulsa yan. Medyo makatikati yan, 2 pesos and 20 centavos. Unahin muna natin ang gasolina. Wag muna, huli natin yung gasolina. Diesel! Ha? Yung mga chopper natin dyan, nakikinig sa atin. Ha? Shoutout na sa'yo kay Boss Ninong ko, si Kaki ko Flores. Sino pa ba? Si Ninong Rolly Bumatayo. Ha? Bagamat may gasolina rin niya na turbo charger na kulay pulang kotse niya. Sino pa ba? Eh, si Bryle, Boss Bryle, ha? Wala ba dyan si Boss Bryle, Marigoy Arnel? Wala. Oo, sayang. Pero, i-text mo na si paring Bryle, ha? Kasi, makati sa bulsa tong sasabihin ko. Diesel, magkano? Drum roll, please. Up!
15: Oh, no!
16: Yay!
14: Wala na. Finish na.
16: Oh, my God!
0: Ay nako po, ay posible yung tumaas ang diesel ng 2 pesos and 90 centavos.
15: Oh no!
16: Oh my God!
0: Oho, ito ha. Advice ko na lamang ho, no, sa lahat ng mga may diesel dyan, especially mga chopper natin, ha? Eh, wag muna kayo mag-500. Eh. Ngayong ano pa lang, ngayong araw pa lang na ito, aba, isagad nyo na yun. Dapat yung isagad. Tapos, Lunes ng gabi, para konti na lang yung ano, dapat sabihin, ay ano nyo na kagad, ikarga nyo na kagad. O ito, gasolina, ha? Magkano? Tataas ba o bababa? Drum roll, please. Kano? Up!
17: Thank you! Thank you!
0: Medyo matuwa-tuwa tayo, Ninong Rolly Bumatayo, kasi bababa daw, posibleng bumaba ng 85 centavos ang kada litro ng gasolina. So ayan po, diesel tataas po ng 2 pesos and 90 centavos. 85 centavos naman po ang posibleng ibaba sa gasolina, at kerosene posible hong tumaas ng 2 pesos and 20 centavos. Dagdag bawas po tayo sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Bueno po, meron po tayong makakapanayin muli, no? Ngayong umagang ito, no, wala pong iba ang tagapagsalita ho ng Department of Social Welfare and Development, wala pong iba kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao. Kasi gusto po nating malaman kung kamusta na po ang relief operations kaugnay po ng Typhoon Inday at pag-alboroto ng Bulkan Canlaon. Magandang umaga po, Asik Irene, AJ Ignacio po ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
18: AJ, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din sa lahat po ng sumusubaybay ng iyong programa.
0: Unang-una po, Asik, alam ko napaka-busy nyo ngayong mga panahon na ito. Nagpapasalamat kami sa pagbibigay nyo po ng oras sa aming programa. Unang tanong ho, Asik, naka-alerto po ang DSWD dahil sa Typhoon Inday and Canlaon eruption. Kamusta na po ang pagtugon ng ating kagawaran sa mga apektadong mga pamilya at mga lugar?
18: Well, nakatutok pa rin po ang Department of Social Welfare and Development sa pagtugon sa mga kababayan natin na apektuhan ng iba't ibang mga kalamidad. Sa katunayan nga po, para sa epekto ng Southwest Monsoon at ng Bagyong Inday, ang DSWD ay nakapagpatid na po ng mahigit 28 million pesos worth of humanitarian assistance para sa mga pamilyang naapektuhan. Yan po ay kinabibilangan ng mga family food packs na ibinigay sa mga internally displaced persons, so yung mga pansamantala na ninirahan po sa mga evacuation centers. Gayun din po, nakapag-provide din tayo ng ready-to-eat food boxes para sa mga locally stranded individuals, yung pong mga pasahero na nandun po sa mga pantalan na naantala po yung kanila pong mga biyahe dahil sa sama ng panahon. Gayun din po, nakapag-provide tayo ng mga non-food items and of course yung financial assistance para po doon sa mga pamilya na naapektuhan o namatay po yung kanila pong kaanak, ano po, dun sa naging landslide sa Malapatan, Sarangani.
0: Mm-hmm.
18: So tayo naman po, patuloy pa rin na nag-a-assist at nagpo-provide ng kaukulang tulong, hindi lamang po sa Region 2, sa Region 4, Region 5, ganyan din sa Region 6, sa Region NIR, sa Region 9, sa Region 12, and of course, dyan din po sa BAR, particularly sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur.
0: Ilang families po ang apektado, lalo na po yung mga nasa evacuation centers po natin? May detalye po kayo, ASEC?
18: Well, batay po doon sa aming pinakahuling monitoring, 619 barangays are affected, wherein more than 212 families o ang katumbas po niyan ay higit isang milyong individual o katao ang apektado. Sa kasalukuyan, merong mahigit 4,900 na families or more than 19,000 individuals ang nasa loob po ng evacuation center. Samantala, mahigit 8,600 na pamilya o ang katumbas po niyan ay mahigit 39,000 na katao ang pansamantala na ninirahan sa tirahan po ng kanila pong mga kaanak o mga kaibigan.
0: Sa pagkakataon pong ito, ASEC, kamusta po ang koordinasyon ninyo sa iba't ibang mga LGU at mga ahensya kaugnay nga po nito mga naapektuhan ng bagyo at pagputok ng o pag-alboroto ng Pulkang Canlaon, ASEC?
18: Ang Department of Social Welfare and Development ay maigting ang koordinasyon with the local government units dahil alam nyo po, bago pa man tumama ang mga kalamidad na ito, ay nakapag-preposition na tayo ng mga goods sa iba't ibang warehouses. Ano? And some of these warehouses actually are properties or facilities of local government units. Nagagamit natin yan by virtue of a relief prepositioning agreement. So hindi na po, hindi na maghihintay ng ilang araw bago makarating yung mga goods sapagkat most of these are already on the ground. Nandun na po sa mga LGU level up to the last miles. Ngayon po, ang utos ni Secretary Rex Kechelian sa aming pong mga regional directors, tawagan po, reach out to the local officials and assure them that we have adequate resources na maaari po nating i-distribute. That's how we've strengthened our coordination with the local government units because ang utos po ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, tiyakin na sapat at mabilis yung pagpapahatid natin ng tulong.
0: Kamusta naman po, ASEC Irene, ngayong operasyon at produksyon ng ating mga hubs bilang pagtugon po sa mga ganitong kalamidad at sakuna? Sapat naman po ba yung production po ng ating mga hubs?
18: Yes, tama AJ. Araw-araw pa rin po na nagpro-produce ng mga around 20,000 family food packs ang ating pong Luzon Disaster Resource Center at ang Visayas Disaster Resource Center. So araw-araw po, meron tayong mga goods para ma-replenish yung mga stockpiles na nagagamit ng ating mga regional offices. So yan po, minomonitor natin. Ano? Kasi mabilis yung, yung distribution ng mga goods. So dapat kung ano man yung inventaryo na nailabas, dapat mapalitan po agad natin.
0: Oh, talagang napakabilis po talaga ng DSWD. Ako, personal ko nasasaksihan yan. Sa kabila naman po, ASEC Irene, sa ibang banda naman po tayo, kamusta naman po ang operasyon ng Walang Gutom Kitchen Program sa buong bansa? I believe, noong Biyernes, magkakasama tayo dyan sa may Pasay City. So, kamusta naman po yung operation sa mga Walang Gutom Kitchen po natin?
18: Yes, AJ, araw-araw nagpo-provide tayo, nagpapakain tayo sa mga kababayan natin na nakakaranas ng kagutuman. Hindi lamang po yung mga individuals in street situation but we also serve meals breakfast, lunch until supplies last sa mga construction workers, mga chopper, sa mga kababayan natin na walang makain po sa pang-araw-araw kasama na yung mga bata kasi napakahalaga na mai-provide natin yung kanilang nutritional requirements.
0: Okay.
18: So, at present, tatlo na po yung ating Walang Gutom Kitchen. Isa po sa Pasay City, isa sa Cebu City, at isa sa Zamboanga City. Ang utos po ng Pangulong Marcos Jr. ay dagdagan natin ang ating mga soup kitchens because ang sabi nga niya, we will end hunger one kitchen at a time.
0: Okay, with that, mensahe na lang po at panawagan po sa ating mga tagapakinig ngayong umagang ito. Nasa inyo na po ang mikropono, ASEC Irene.
18: AJ, maraming salamat sa pagkakataon na ibinahagi muli sa DSWD. Una po sa mga kababayan natin na naapektuhan ng mga iba't ibang mga kalamidad, tayo po ay laging nagpapaalala na makinig po kayo at sumunod sa mga abiso ng inyo pong mga lokal na pamahalaan. Kung sinasabi po na lumikas tayo, magsagawa ng preemptive evacuation, gawin po natin sapagkat yan po ay para sa inyong kaligtasan at para mailayo po kayo sa anumang uri po ng kabahamakan. Ngayon po, hindi nyo po kinakailangan mag-alala sa inyong pong kakainin o gagamitin kapag kayo po ay lumikas at magtungo sa mga evacuation centers sapagkat nakahanda po ang DSWD na umalalay dahil nakaready po ang ating mga relief supplies. Pakipag-ugnayan po sa inyong pong mga lokal na pamahalaan para sa maayos and well-coordinated distribution of food and non-food items. At gayon din po, para naman sa mga kababayan natin na nakikinig at nakakaranas ng kagutuman, huwag po kayong mag-aalala. Meron po tayong mga soup kitchens, isa sa Luzon, isa sa Visayas, at isa sa Mindanao. And soon, dadagdagan pa po natin yan to cater more to our fellow Filipinos na nakakaranas ng involuntary hunger. Magtungo lamang po kayo sa Pasay City, or sa Cebu City or sa Zamboanga City, sa ating pong mga walang gutom kitchen at kayo po ay ating pong pagsisilbihan. Araw-araw po tayo nagpapakain ng breakfast and lunch until supplies last. Sama-sama po nating sugpuin ang kagutuman sa ating bansa. Magandang umaga po muli, AJ, at maraming salamat.
0: Maraming salamat po, Asik, Irene Dulumlao, sa oras na binigay niyo sa bayan. Thank you very much po. Alright. Kaya po, no, si Ase Kairin Dumlao, ang tagapagsalita po ng DSWD. Alam nyo, napakaganda nung ano na yan. Nasaksihan ko yan yung sa Pasay, pinuntahan namin. Oo, hindi tinitipid yung mga sahog sa pagkain. Talagang napakasarap po. Yung meatballs talagang, ito ha, hindi ho sa pag-o-ohay dahil government radio kami ha. Eh, personal ho namin kinain. Yung nasa Walang Gutom Kitchen, yung spaghetti, abay, overkill. May corn beef na, may giniling pa. O, biroy mo, minsan, di ba, tayo mga Pilipino, nagtitipid. Pag corn beef lang, di ba, Ate Tess? O yan, ay, mami si Ate Tess. Pag corn beef lang, corn beef na lang. Pag giniling, giniling na lang. Eh, doon, pinagsama, corn beef na, giniling pa. Diba naman? At yung meatballs, ha, talaga napakasarap, ha. Wala akong halong OA to. Eh, ito nga, eh. Eh, sinubukan lang namin at pinatikim nga sa amin ni Asik Irene nung Friday, ha, dito sa may Pasay City. Ano ba? Anong tanong mo, ano? Bel, ano, pwede bang pumila? Ay, yun lang. Medyo nakakahiya lang ng konti.
19: Rancho Pilipinas.
0: Medyo nakakahiya lang ng konti yun, ano? Eh, syempre, pinatikim nga lang sa atin. Pero pag umulit ka na, medyo hindi na maganda yun. Tikim lang, Bel. Ikaw naman. Tikim lang. Oo, ha? Kasibaan na yung... Ayun ako, Bel. Ang oras natin, 6:56 ng umaga. Ayun, yun. Mabalikan nga natin yung walang... Naalala ko na naman yung ano, yung pwede ba pumila ulit. Yan nga, yun, bukas hindi lamang sa ating mga kapuspalad na kababayan, maging sa mga driver, construction worker, pag nagutom kayo, pumila kayo dyan. At hindi naman, wala naman masyadong proseso o ngalngalan na iba pa. Eh talaga pumila ka lang dyan, no? At sabi nga ni Asik Irene, until supplies last. Pagka naubos yung supply, yun nga lang, ubos na. Pero abang na lang uli sa tanghalian. Minsan nga, may merienda pa eh. Oo, depende sa araw ng supply. Kaya naman, ako, magandang programa yan. At sana, ano, ay mapalawig pa ito ng DSWD. Maraming salamat, Asik Irene, ha? At syempre, walang iba, kundi the one and only, ka Eric Apolonio ng Ka-Up sa pagbigay sa atin ng oras na makapanayam natin ngayong umagang ito. At dito na ako nagtatapos ang programang Mabuhay Pilipinas na may nabusog namin kayo ng mga balita at impormasyon at serbisyong may aksyon. Papasalamat po na ako sa aking mga nakatuwang sa technical side. Syempre, ang nag-iisang Johnny Delgado ng Radyo Pilipinas, walang iba kundi si Arnel Villamor at syempre ang aking co-pilot for today's video. Permanent na ba sa akin to, Arnel? permanent na to, hindi ba? Si ang aking co-pilot for today's video, walang iba. Ang poging-poging si Mark Bokiron. At syempre, ang aking mga executive producers, the one and only Chess Ramirez. At ang napakasipag at napakasigasig na si Isabel. Sila, ayan. Ang mutya ng Cavite. Ayan. Uy, ba't nilagyan mo ng tawa, Mark? Ikaw, ha? Tawa na mo si Bel, ha? At syempre, no, susunod na po ang programang Celebrating Life. Makakasama po natin, walang iba, ang nag-iisang station manager. Syempre, hindi pwedeng dalawa, isa lang, di ba? Nag-iisang station manager, wala pong iba. Si Miss Cecil Kimblat ng Sports Radio 918. Muli ako po yung likod, always at your service, AJ Ignacio. Babati po sa inyo ng isang mapagpalang at maulang umaga, Bayan Sinilangan. I love you all, Bagong Pilipinas. Ingat po kayo, matulas ang daan.
19: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
23: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
24: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
22: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
25: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
22: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
26: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
27: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
28: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
22: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
28: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo! Publiko!
20: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Check your time, it's 7:03 in the morning. Please stand by for the program Celebrating Life.
5: Celebrating life. Feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights, and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimlat. On Sports Radio 918.
4: Here we go. Ayan, Sunday. Ngayon po ay July 12, 2026. Kumusta na po kayo? Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Although, ang ganda ng weather sana ngayon, ano? Dahil maulan. So, ang tawag nila dyan ay bed weather. Masarap matulog. Ayan. Pero mas masarap po na makasama namin kayong lahat ngayong umaga dahil napakagandang mensahe po ang aming ihatid sa inyo, mensahe mula sa ating Diyos. Kasama natin, walang iba kundi si Pastor Charles Opina, kasi sa mga sumusubaybay sa atin, dapat si Pastor James de la Cruz. Kaya si Pastor James ay nag-e-enjoy, no? Nasa abroad, wow, at nagbabakasyon. I think he deserves it, ano? With the family. Somewhere in Australia, I think in Sydney. Wow. Sydney, Australia. Pastor James, enjoy. I'll see you mukhang magkikita na kami sa ano eh, sa hindi August eh, September na kami magkikita. Kaya magandang umaga sa pamilya diyan sa ni Pastor James de la Cruz at ni Sister Eden. Pastor Charles, magandang umaga po. Thank you for coming.
6: Yeah. Kala mo magkikita kayo sa Sydney.
4: Gusto ko rin.
6: Oh. Wow. Yan, sige po, katulad po ng sinabi ni Sister Cecil, masarap gumising ng tanghali.
4: Masarap.
6: Lalong-lalo na kung malamig.
4: Mm.
6: Pero bilang isang mga lingkod ng ating Panginoon, yes, kinakailang bumangon, gumising para maipahatid ang mabuting balita ng ating Panginoon.
4: At dyan tayo excited. No?
6: Yan.
4: Na maging instrumento tayo in doing this. No? Sabi nga, to promote Christ and His Word.
6: Amen.
4: And make him known. Parang series namin ni Pastor Ray Bechayda yun. Ah. Anyway, Pastor, alam mo, pag ganitong panahon, no, ingat lang po kung walang importanteng lakad, stay at home, stay indoor. Medyo ano ngayon, ang style ng panahon is may bagyo kasi, di ba? Pabugso-bugsong malakas na ulan. Titigil. Medyo aaraw. Yan ang nakakapagpasakit.
6: Tapos mamaya, nandiyan na naman.
4: Oo, tapos nandiyan na
6: kaya
4: naman.
6: Kaya dapat laging may dalang jacket.
4: Ayan, may dala ka.
6: Kapote, payong.
4: Payong.
6: Oh, ang problema ko dyan, pagka nabuksan ko, naiiwan ko.
4: Ayun, ang masaklat dyan. Anyway, magkukulik ka ng payong ngayon. At saka masarap ulam ngayon, mga kapatid.
6: Wow.
4: Tuyo. Tinapa.
6: Lakas sa kanin yan.
4: Tapos, ano kaya, champurado.
6: Iyan. Na merong.
4: Na merong. Tuyo.
6: Iyon. Hindi ko alam bakit napakasarap ng tambalan yan.
4: Alat at tamis. Iyan. Ang hindi pwede magsama, tubig at langis. Parang kanta yun, di ba? Di ba? Ang sarap-sarap lang. But ang sarap din na meron tayong mga ganito na binibigay ni Lord, no, yung ating dapat naman magpahinga. Utos ni Lord yun, dapat magpapahinga. Amen. Tayo. Opo. Kapahingahan. Dahil ang katawang panlupa natin ay kailangan magpahinga.
6: Ayan. Napapagod din siya.
4: Mind, body, and soul. Yan, okay? So ngayon po, talking about our body. Yan, ang ganda ng topic namin ngayon, living sacrifice. Pero mamaya po sa ating reflection, kapamilyang PBS ang makakasama natin, ano, taga PBS po ito, siya ay nandyan sa PBS Cashier Division. Pag nakikita ko ang mukha ng ating guest, nakakita ko ng pagkakaperahan.
6: Cashier.
4: Sa cashier, no? I'm talking about si Brother Erwin Abedanya. Kaklasiko yan sa Bible study namin.
6: Amen.
4: So, hindi ka, dati ganito lang kami dalawa ni Brother Erwin. Ganyan lang eh. Pero ngayon, syempre may kwentuhan na. Nagkakilala kami sa Bible study. Siya po ay young adult leader, no, sa Victory Churches of Asia Northeast, Caloocan. Yan. Diyan siya. Kaya mamaya makakapiling natin siya dito sa studio si Brother Erwin Abedanya. Okay. So, Pastor, a very challenging verse ang ating bibigyan ng pansin focus this morning. Nung binasa ko to, nabigatan ako eh, no? Mabigat. Mabigat, challenging, pero ito'y something to ponder, something to tawag dito, something to reflect. Napakaganda, no? So ito na po, Pastor, ano bang topic natin? Ang